0: sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
2: Ng ating walang gutom program.
1: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
3: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
1: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
4: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
1: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
4: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
5: Salamat, President.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
8: Check your time, it's 8:04. Muli, maganda umaga po sa inyo lahat. Welcome sa ikalawang oras po ng Celebrating Life. At ngayon po, again, thank you so much ating guest kanina, si Associate Pastor Ora Dakis. Ngayon po, ipapasok na tayo sa ating Reflections segment.
9: Today's Reflection. Reflections. Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life. Reflections. Here on Celebrating Life.
8: Okay, excited tayo this morning kasi kaharap ko ay mga kabataan. Alam niyo, pagkausap ko kabataan, parang nagiging kabataan na rin ako, no? Kahit 64 years old na ako. Anyway, so ngayon po ay katulad na naging topic natin kanina, God wants your body. Yan. So ngayon, dahil reflection segment, papasok tayo dun sa practical side, life application. At ang dalawang kasama natin ngayon ay mga young professionals. Sila po ay, of course, college graduate, mga nagtatrabaho na. Sila po ay walang iba kundi bubuin ko ang pangalan. Ngayon lang kasi mahirap magbuo ng pangalan eh, no? Ang guest natin ay sina Jerickson Philip Ramos Makatiag and si MJ Corpus. Yan. Unahin muna natin kahit sino sa kanila. Si ano muna, MJ. MJ, good morning!
10: Good morning, Ma'am Cecil. Good morning, mga kababayan. At kumusta po kayong lahat? Ako po si MJ Corpus. At kasama niyo po kami ngayon sa araw na ito para magtalakayan at patungkol sa celebrating life.
8: Of course, ang topic natin, God wants your body, MJ. Okay, ngayon naman po, I see Jerickson Philip Ramos Makatsyag. Hi, Je! Good morning!
11: Good morning, Ma'am Cecil, at sa ating mga tagapakinig po sa online. Ako po si Jerickson Makatsyag. Graduate po ako with a degree of Bachelor of Arts in Communication. And tatalakayin po natin about sa God wants our body. So ito po, mapapakinggan po natin kung ano po yung magiging reflection or mga aral po natin na mapupulot po ngayon. So please tune us here and watch us.
8: Parang gusto niya mag-anchor, no? Joke lang. Okay, let us know more about our guest for today. Bakit sila yung guest ko, di ba? Abay, kahit naman po sino pwede mag-guest dito. Yeah. Okay, so unahin muna natin. Ano ba ang inyong pinagtapos sa college? Unahin muna natin this time si Je. Je.
11: Ayun nga, gaya po ng sinabi ko kanina, isa po akong degree holder, which is Bachelor of Arts in Communication.
8: School mo.
11: From Urdaneta City University.
8: Yes.
11: Urdaneta, Pangasinan. Urdaneta City, Pangasinan po.
8: Mga taga-Pangasinan dyan. Hello.
11: Hello po sa mga taga-Pangasinan. And Ma'am Cecil, isa din po akong Kristiyano. Road to 9 years na po akong Kristiyan. From...
8: Mamaya pa tayo pupunta dyan. Mamaya pa.
11: Okay. Ayun. Currently pala. Nagtatrabaho na din.
8: Yun, nagtatrabaho. So meaning, after graduation sa college, mga kaibigan, sila ay nakapagtrabaho. MJ, let us.
10: Yes, hello
8: ito,
10: po.
8: Ito, kasamahan ko to eh.
10: Yes, so hello po everyone. Ako po si MJ Corpus. Nagtapos din po ng Bachelor of Arts in Communication. Same university po. Kay Jerickson Makatsyag sa Urdaneta City University. At kung di nyo po tatanungin, kaklase ko po siya simula first year hanggang sa pagtatapos po natin.
8: Talaga?
10: Yes.
8: So friends, friends pala kayo.
10: Friends po kami,
8: friends,
10: ma'am.
8: Talaga.
11: Siya yung Christian friends. Friends po. Yeah, ng college.
8: Pareho yung Christian.
11: Yes!
8: Yes, Christian friends. Kaya mabuti naman. O ngayon pupunta na tayo sa ano sa journey ninyo as a Christian. How God touch your life, paano dumating si God sa buhay ninyo? As in, nagkaroon kayo ng personal relationship sa Kanya. Unahin muna natin si MJ naman ngayon. MJ.
10: Yes po. Ma'am Cecil.
8: Briefly, para makakuha. Matapos.
10: Si God, tinatch na yung buhay ko nung mga panahong may mga pinagdadaanan akong pagsubok. Ito yung mga sa family, sa academics, alam mo, Ma'am Cecil, na sobrang nalulunod po ako that time sa mga problems. And until such time, narinig ko
8: yung... Ilan taong ka nun?
10: I was high school that time, Ma'am.
8: High school,
10: yes.
8: Alright.
10: Kaya nung time na sinama po ako sa church, doon po naliwanagan yung mga bagay-bagay sa akin na kailangan nating idalhin yung mga cross natin sa buhay.
8: Iyon. So, since then, wala na lingunan.
10: Wala na pong lingunan, Ma'am.
8: Talagang nagkaroon ka na ng personal relationship kay God. Okay.
11: Ako naman, Ma'am Cecil, personal encounter ko talaga kay Lord. In-invite kasi ako ng pamangkin ko, yung anak ni ate ko. Wherein, sabi niya, Tito, try mo mag-church dito. So, ako naman, trinay ko. Alam mo yung feeling, Ma'am Cecil, na umiiyak sila, nagpapalakpak sila. Ganun like, parang mga baliw naman pa. Yun yung mga pumapasok sa isipan ko. It was actually nung junior high school ako. And then...
8: Parehong high school pala kayo.
11: Yes, correct, Ma'am Cecil.
8: Alright.
11: Ngayon, nitry ko siya. So, sabi ko, wala namang mawawala kung itry ko. Ngayon, meron palang church sa mismong barangay namin na nag-i-establish siya sila. So, ngayon, in-invite din ako ng pinsan ko. Si Cherry May. Ngayon, so, since mas malapit sa area po namin, pumunta ako one time. Ngayon, Ma'am Cecil, alam mo yung feeling na yung umiiyak ka na lang na hindi mo maintindihan.
8: Basta lang.
11: Totoo. Yung parang presensya ng Diyos is talagang niyayakap kanya. And at the same time, talagang nafe-feel mo yung spirit that is actually moving around you.
8: Yes.
11: So, yun yung naging, may isang encounter ko pa nga, Ma'am Cecil, na parang hindi ako nakatapak talaga dito sa floor.
8: Uh-huh.
11: I was in the deep of worshiping the Lord. I was crying na hindi ko maintindihan yung feeling ko noon that time. So, simula noon, nagpatuloy na ako na yung Christian journey ko sa Lord.
8: Yes, that's wow. Amen to that. Ikaw rin, may ganun ka rin na naramdaman na engulfing of the Holy Spirit, MJ?
10: Yes naman, Miss Cecil. Meron akong ganung pangyayari sa buhay ko noong mga panahong nalulunod ako sa mga problem ko. Especially kapag nakikinig ako ng worship song.
11: Yung?
10: Grabe yung pagyakap ng bawat litanya sa akin na kahit hindi man ako naririnig ng tao, alam ko na sa puso't isip ko, naririnig ako ng Diyos sa pamamaraan ng Hillsong and worship.
8: Parang gano'n naman talaga si God, ano? Pag tayo nagsasalita at kinakausap siya, bagamat wala talagang sound, but we can hear Him, yeah, right, correct, in our hearts.
11: Yung
8: diba?
11: Spirit ni
8: yung
11: Lord.
8: Yung Spirit ni Lord talaga. Ang ganda naman, ano? So, meaning, matagal na kayong Kristiyano, high school pa.
11: Yes,
8: high school
11: correct
8: pa, okay. Ngayon, ang ganda ng topic, no? Kung napakinggan nyo yung first hour, kanina kasama ko na kayo dito, no? God wants your body. Gaano kahalaga sa inyong dalawa ang pangangalaga sa inyong katawan? Since kabataan pa, di ba, karamihan kabataan, okay lang po yan. Okay lang kasi bata pa naman ako. Anong insight nyo rito when it comes to taking good care of your bodies? This time, Jet.
11: So, napaka-importante talaga, Ma'am Cecil.
8: Lalo na, nagkatrabaho na kayo pareho.
11: Tama. Napaka-importante na alagaan din natin yung katawan natin. Kasi sabi niya nga sa 1 Corinthians 3:16 na we are the temple of the Holy Spirit. Mm-hmm. So, meaning to say na huwag natin iabuso yung sarili natin. Kasi, may mga point na dumadaan tayo sa mga problema na hindi natin alam kung ano yung magiging solusyon. So, napaka-importante talaga na we are anchored in Christ.
8: Amen.
11: So, let us live righteously and at the same time, huwag natin kalimutan na mag-pray, mag-worship kay Lord, and at the same time, ang pinaka-importante talaga is to read His Word. Kasi yun yung magiging drive natin eh, patungo sa
8: gabay.
11: Yun nga, tama, yung gabay natin sa pangangalaga din ng katawan natin.
8: Amen. MJ.
10: Yes, Miss Cecil. Kapag sinabi natin on how we take care of ourselves, hindi lang siya patungkol sa physical aspect. Ito ay tungkol din sa spiritual aspect na kung saan ni-nourish natin yung spiritual side po natin. Dahil dito, nire-respect po natin yung presence ni Jesus Christ sa ating katawan. Dahil nga sa nabanggit ni Jerickson na sa 1 Corinthians, no?
8: 3:16.
10: Na, yeah, 3:16 na this is our God. Itong body natin is the temple of our Lord Jesus Christ.
8: Yes.
10: Kaya sa paraan po na ito, para sa akin, lalong-lalat nag-work ako, prone po tayo sa stress, prone po tayo sa mga emotional spike, ganyan. So, sa paraan po ng pag-aalaga ng ating sarili, especially sa akin, inaalis ko, hindi ko siya pinupulyot ng mga negativity, especially kapag sa galit, sa inis, as in, inaalis ko talaga siya. And sa stress, kasi alam po natin na kapag sinabi nating stress, ito yung maaaring magdulot sa atin ng maaaring depression, maaaring
8: anxiety.
10: Anxiety.
8: Correct.
10: Kaya as much as possible, tama, mag-reflect sa Word of God.
8: Tama.
10: And of course, mag-pray lagi kay Jesus Christ.
8: Yun. That is only the way. Ngayon ito, kailangang ingatan katawan, kailangan, okay, life application tayo, paano ninyo iniingatan ang inyong sarili o katawan? Yan. Ano tayo? Practical. O, magsabi na tayo ng mga sample na ginagawa ninyo. Jet.
11: So, sa pagiging practical naman natin, of course,
8: hindi ka uminom?
11: Hindi ako umiinom, hindi ako naninigari. Wala akong bisyo.
8: Okay, good.
11: Kasi like,
8: ano lang bisyo mo?
11: Ang bisyo ko talaga is, parang ang cycle lang talaga ng buhay ko during my junior high school and up until now. Trabaho, after ng trabaho, pag Saturday, magre-reflect, magja-jogging, parang breather ko siya. And then Sunday, syempre hindi ko kakalimutan na si Lord. Mm-hmm. Yung Sunday service, ayun, magpapagamit tayo sa Lord. Parang yun na lang yung nagiging routine ko sa buhay ko.
8: Eh, anong good time mo para sa'yo? Outside, ano yung mga ginagawa mo to, you know, kabataan ka pa rin.
11: Of course, ayun, yung sa mga, ano ko naman, sa may, pag may mga free time naman ako, nakikipag-ban naman ako sa mga colleagues ko or yung mga, like si MJ, lagi ko siyang kasama.
8: Oh, lagi kayong gumagalang dalawa.
11: Yes, totoo. Like, Ano nga yung, ang nangyayari sa amin, ma'am, is kapag stress yung bawat isa namin, we have this chit-chat na labas naman tayo.
8: Chit-chat.
11: Parang i-coconnect namin yung life namin sa nature.
8: Yes.
11: Ganun. Maglalakad-lakad.
8: Nakaka-relax, no?
11: Yes. May one time pa nga, ma'am Cecil, galing kami ng museum. Sabi ko, after ng fellowship namin nun, siguro mas, para mas lalong makabuluhan yung, yung napakinggan natin kanina, why not mag-prayer walk tayo?
8: Yun.
11: So, we did prayer walk until nag-separate kami ni MJ, talagang nag-pray kami together.
8: Amen. Ikaw naman, MJ, how do you take good care of your body?
10: Yes, Miss Cecil, in practical way sa aking katawan, of course, kumakain po ako ng mas masustansya sa ngayon kasi habang tumatanda po tayo, syempre, alam mo na, madami tayong nararamdaman. Kaya naman, para sa akin, Miss Cecil, kumakain po ako ng mas masustansya pa kaysa dati, na nagchichichiria ako dati. At saka, of course, sa physical aspect, may proper group grooming, nag-i-skin care. Of course, kung tatanungin mo ako kung ano ang aking bisyo, hindi po, wala po akong bisyo pagdating sa mga bad habits, pero sa good habits, like, overspending po sa pag-skin care.
8: Wow! sunblock, importante. Yun. So, kanya-kanya nga paraanan tayo, no? And let's take good care. Kasi ito, bigay, temple of the Holy Spirit, temple of God, di ba? Ito na, no? This morning, pinag-usapan natin yung Romans 12:1, di ba? We should present our bodies as a living sacrifice. Ano yung personal insight, understanding nyo rito? MJ, ikaw muna.
10: Yes po. We should present ourselves as a living sacrifice. So, in general context, ma'am, sa akin kasi, hindi lang siya, yung pananampalataya natin, hindi lang siya tungkol sa pag-worship every Sunday, pagkanta sa church, ito ay tungkol din sa pag-honor sa presence ni Lord sa ating buhay. Ginagamit natin yung katawan natin in good way. Yung paraan na, okay, I use my hands to do a good work. I use my tongue to speak and encourage people. Yung mga bagay na tayo ay blessing sa iba.
8: Yeah.
10: Yun yung reflection ko po dun sa context na po yun.
8: Parang encouragement, yes. Diba, motivate others, hindi tayo mang-aaway, hindi tayo magmumura, hindi tayo maninira sa social media,
10: yes.
8: Diba?
10: Yes po.
8: Okay, maganda yan. Gusto ko yan. Je?
11: Ako naman, Ma'am Cecil, on my own sentiment.
8: Yeah.
11: So, it's about fully surrendering our life to the Lord in a way na ma-honor siya. And at the same time, we should live according to His will. Dahil sa panahon ngayon talaga, Ma'am Cecil, lalo na sa mga kabataan na katulad ko, sorry sa term, pero mapupusok kasi yung mga kabataan ngayon. Kumbaga tayo yung tinatarget, or kami yung tinatarget ngayon ng enemy.
8: Hindi mo talaga ako sinama.
11: Millennials.
8: Kinonektan niya dyan, MJ, tayo. Ay, hindi kami. Sabi niya talaga. Anyway.
11: Madaling ma-swayed yung mga kabataang tulad ko sa mga temptation.
8: Yes.
11: And napakahirap talaga, lalo na kapag Kristiyano ka. Parang hindi tayo excuse sa mga temptation.
8: Hindi kayo ini-spare.
11: Tama.
8: Kumbaga,
11: prone tayo.
8: Yes.
11: Prone tayo ng temptation. Pero alam mo, Ma'am Cecil, it is a reminder for us, this verse, Romans 12 verse 1 na, as long as we can, we should fully surrender our life to Jesus. Because only Jesus can lead us in a way and the truth and the life.
8: Wow.
11: Diba?
8: Ibang klase naman itong dalawa na doon. Talaga, nabe-bless ako. Ah. Okay. In your life now, no, Je at saka MJ, ano yung mga, sabihin na nating struggles or challenges nyo when it comes to obeying God and this aspect, no, our body, di ba, as a living sacrifice. Meron ba kayong isang area ng buhay nyo na talagang napaka, talagang it takes a while, no, bago yung, may mga bagay na madali lang sumunod, pero ano yung mga bagay na talagang kinakailangan nyo ng extra grace para talaga masunod nyo? Sino bang una sa inyo? Tinitingnan nyo ako pareho eh. O sige, ikaw muna.
11: Ako na lang. So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa.
8: Yes.
11: And talagang ito yung struggle ko, which is my personal identity. So, hindi ko naman ikakala na I, myself, part out talaga ako ng LGBT. So, actually, hindi ko naman
8: kailan mo na-realize na part ka ng
11: When I was siguro mga senior high school, ganun.
8: Mm-hmm.
11: Parang nalilito ako may confusion or bewilderment sa personal identity ko. Pero you know, Ma'am Cecil, ito yung lagi kong struggle kay Lord na, Lord, gusto kong, since nagagamit mo ako sa templo mo, nagagamit mo ako, nagagamit ako sa church, Lord, tulungan mo naman ako to seek you more and at the same time, to change me. Since sabi niya na, we are no longer live.
8: Mm-mm.
11: Sa buhay natin.
8: You are now a new creation.
11: And we are the new creation. Yes. And the old is gone and the new has come.
8: Yes.
11: But, wag sana nating tignan yun. Wag nating gamitin yun to condemn us.
8: Mm-hmm.
11: But, it is a reminder for us na despite of our gender identity, let us continually to draw nigh to Jesus Christ. Because, you know, just like Jesus, nangyari sa Kanya, ang dami niyang temptation na pinagdaanan before.
8: Mm-hmm.
11: But, anong nangyari sa Kanya?
8: Mm-hmm.
11: He stand firm and at the same time, he continually walk righteously.
8: Mm-hmm.
11: So, ngayon, Ma'am Cecil, ito talaga yung prayer ko kay Lord na, Lord, iparamdam mo sa akin kung sino talaga ako.
8: Mm-hmm.
11: And at the same time, Lord, kayo po yung bahalang baguhin ako.
8: Amen.
11: Kasi we cannot change ourselves. Eh.
8: Yes.
11: Only the Lord can change us.
8: Wala tayong kakayanan.
11: Sabi nga niya sa John, nasa dyan siya.
8: Nasa dyan siya, okay.
11: Yes. Apart from Him, we can do nothing.
8: Yes.
11: So, huwag tayong mag-rely or mag-depend sa sarili nating strength.
8: So, you stay connected with God.
11: Yeah.
8: Okay. Yes.
11: Kasi, Ma'am Cecil, if we disconnect ourselves to the main source of everything, ibig sabihin, talunan tayo.
8: Talunan tayo.
11: So, this is actually a power. Yung mind kasi natin eh, yung, kumbaga, di ba si Satan, mapanlin lang siya.
8: Mm.
11: So, lagi niyang kinikintal sa isipan natin, oh, ganito ka. Pero anong sabi ni Lord? You are new creation.
8: Yes.
11: The old is gone and the new has come.
8: Amen.
11: So, dapat, natutunan ko din, Ma'am Cecil, as I grow up sa pagiging Kristiyano ko na wala talagang perfecto sa buong mundo.
8: Amen.
11: Pero what really...
8: But we have a perfect God.
11: Yeah, we have a perfect God. And this is what really... matter sa atin, Ma'am Cecil, na yung grace ni Lord.
8: Amen.
11: It is actually sufficient siya.
8: Yes.
11: So, yun.
8: Sukdulang biyaya.
11: Tama. Sukdulang biyaya ng Panginoon.
8: Pakinggan naman natin si MJ.
10: Yes,
8: MJ,
10: Cecil,
8: anong same question.
10: Yes. Yeah. In a brief term sa akin po, Ms. Cecil, napakalaking challenge po sa akin, especially sa aking identity din, na hindi ko naman ikakaila na part ako din ng LGBTQIA+ community at isa din po akong follower ni Jesus Christ. So, kadalasan
8: yun,
10: sa ating community, ginagamit nila yung word of God na pang-atake sa identity ng mga kapwa namin, sa kasama namin sa community. And doon nagkakaroon yung question, like, my guilt, my shame, and fear of rejection. Guilt na, ala, mali ba itong ginagawa ko? Mali ba ako? Shame.
8: Nagkamali ba ang Diyos sa akin?
10: Nagkamali ba ang Diyos sa akin? Shame. Tama pa ba yung ginagawa ko? Sumusunod naman ako kay Jesus Christ. Bakit ganito? And dito, papasok yung integridad sa paggamit ng Word of God. Marami kasi sa mga karamihan ay ginagamit nila yon para atakihin yung identity ng isang tao without knowing the deeper context.
8: Mm.
10: So, sa akin naman, ma'am, hindi naman siya problema sa church namin. Kasi sa church namin, napaka-inclusive po nila. And I believe sa aking sarili po na sumusunod po ako kay Jesus Christ kahit na sa tingin ng iba ay ganito ako. Alam kong walang mali sa akin. So I serve God without seeing the judgment of people.
8: So we are now God pleaser and not people pleaser.
10: Yes.
11: Right?
10: Yes.
11: Amen.
8: Yun. Amen to that. Was there a time in your lives, no, J and MJ, na parang, Lord, ba't ako ganito? Parang eto ako pero iba yung nararamdaman ko, iba yung gusto ko, no? May question, hindi sinisi, I don't like the word blame, no? But was there a time in your life na nag-question kayo kay God?
11: Ako, Ma'am Cecil, hindi ko question si Lord.
8: Mm-hmm.
11: Kasi He created us an extraordinary.
8: Yes.
11: Not an ordinary.
8: Masterpiece
11: God. Yeah, we are the image of God,
8: yes.
11: Sabi niya sa Genesis.
8: Yes.
11: And with that, Ma'am Cecil, wala naman tayong karapatan i-question si Lord eh. Kasi He made us prayerfully and wonderfully made.
8: Yes.
11: Diba? Sabi niya
8: yan.
11: sa Psalms, Ma'am Cecil.
8: Awit.
11: So, with that, Ma'am Cecil, as time goes by, parang ini-embrace ko yung binigay sa akin ni Lord. Na heto ako. I don't care sa mga sinasabi ng tao. As long as nasa right track tayo, nasa right direction tayo with Jesus Christ, mm-hmm. and by the guidance of the Holy Spirit, we can surely transform us as righteous and wonderful creator of Jesus Christ.
8: Yes. And of course, all of us are work in progress.
11: Tama.
8: Yes. Nagkakamali pa rin po. Hindi namin kine-claim dito na we are righteous. We are work in progress. But one thing is sure, we are a follower of Jesus.
11: May addition ako, Ma'am Cecil.
8: Sige, bago ako pumunta kay ano.
11: Diba, MJ? Ang we are so much blessed kasi kung sa ordinary people sasabihin nila, ganito ako eh.
8: Mm.
11: Sa atin kasi, meron tayong humility. Mm. Nalalapit pa rin tayo kay Lord na ina-acknowledge natin na, Lord, sorry, nagkamali po ako.
8: Mm.
11: We are not disconnect ourselves to the main source of everything, but we continually go closer to the Lord and continually pa rin tayo to go into the heart of worship.
8: Yes, diba? Dapat yung tuloy-tuloy lang.
11: Tama.
8: At saka hindi tayo bibitaw.
11: Tama.
8: Hindi tayo bibitaw.
11: MJ. Kasi kung bibitaw ka, talo ka.
8: Talo ka. At saka maliligaw ka lalo.
10: Tama.
8: Diba?
10: Tama, yes. Miss Cecil. Yes. Sa akin naman po, never ko pong question si Lord pagdating po sa identity ko. Kasi tama nga yung sinabi ni Jerickson na na ginawa tayong ganito. Actually sa akin, hindi naman siya learned. Yung paging ganito, hindi siya learned. Hindi siya tinuro. It's innate. Kumbaga, umusbong siya na ganito. Mm-hmm. Pero one thing na masusure ko is that hindi ko kone-question yung faith ko kay Lord.
8: Iyon.
10: Patuloy pa rin siya.
8: Firm ka doon. Yeah, firm ka firm. Sa faith.
10: Yeah. Okay. At sabi nga natin kanina, we're not perfect. Mm-hmm. Hindi natin i-change na, yes. Na okay, straight na ako bukas. Kasi follower ako ni Jesus Christ. No. I am working in progress din ako sa paraan ng sinusunod ko yung mga nais niyang mangyari sa buhay natin.
8: Yes.
10: Na as much as possible, umiwas sa paggawa ng masama, sa paraan ng, alam mo na yun, ma'am, like yung maaaring makasira or makadeteriorate sa temple ng Holy Spirit sa ating body.
8: Yun ang importante naman, aware tayo.
10: Po, aware na aware po ako doon. Although, ganito po ako, yeah, hindi ko po connection si Lord, pero yung sa faith ko sa Kanya, no, hindi ko po kini-question din.
8: Ang mahalaga sa dalawa mga kaibigan na guest ko, si J at saka si MJ, they continually seek God, no? At kung ano man sila ngayon, tinatanggap nila yon, in-embrace nila, but at the same time, nakatingin pa rin, they keep their focus to God at yung mga salita ng Panginoon, naka-anchor sila doon. Yun naman talaga importante. Nobody's Amen. Perfect, only God is perfect.
11: Tama.
8: Okay, it's now 8:29 in the morning. Babalik tayo. We will take a break and then patuloy po tayo dito sa Celebrating Life.
12: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at dibdib mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
16: Maging panatag This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
23: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
12: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
8: 8:32 in the morning muli. Magandang umaga po sa inyo lahat sa mga nakasubaybay sa atin sa Sports Radio 918. Of course, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa mga kapatid nating himpilan sa buong Pilipinas, Radyo Pilipinas all over the Philippines. Magandang umaga po sa inyo lahat and thank you very much for being with us. Tuloy natin ang ating discussion with Jerickson Makatyag at si MJ Corpus. Pupunta na tayo sa iba nating mga mas maiinit na tanong. Yan. Ready na ba kayo ang dalawa? Ready na?
11: Ready na po.
8: Yan, okay. Siyempre, dahil nangyari na yung pag-amin ninyong dalawa, di ba, na kayo ay member no ng LGBTQ. Tama ba? LGBTQ plus. Yes. May plus plus pa yan eh, no? Siyempre, nagkakaroon kayo ng attraction no sa same sex. Mm-hmm. How do you deal with that? MJ?
10: Yes, para sa akin, Ms. Cecil, hindi naman siya yung as in bago na kapag sakaling na you are a follower of Jesus Christ na no, hindi to pwede. Kasi it's innate for us to feel love. It's innate for us to
8: be attracted.
10: Yes, to be attracted. Yeah, na-attract ako ni Cecil and I admit that.
8: So how do you deal with that?
10: Sa pamamaraan po ng... Kasi sabi po na we carry the love of God.
8: Mm.
10: So kung na-attract ako, of course... May tinatawag tayo na getting to know.
8: Mm.
10: And kapag sa mga bagay na hindi na align sa nais mo, ay syempre,
8: Nina.
10: Ex na yun agad.
8: Mm.
10: So, since kahit na...
8: So, may limitation.
10: Yeah, with limitation. Hindi na pa siya yung all out talaga na mahal kita, mahal na kita, ganito, ganyan.
8: Mm.
10: Hindi naman po siya ganun. So, that's why we have the getting to know each other, to reflect.
8: So, more on friendship.
10: Yes, parang ganun po siya, Miss Cecil.
8: Okay, so inamin na talagang nagkakaroon naman talaga. Totoo naman yun, no? Totoo lang naman tayo dito, nagkakaroon tayo ng attraction, katulad nyo. Pero yung sinasabi dito is that how you handle it, siyempre hindi mo naman pipigilan yung damdamin mo. Kung you wanna know the person, you will get to know him, magkakaroon kayo ng friendship. Pero alam mo naman yung limitation, no? In all aspect naman sa buhay natin, may mga limitations. Ang mahalaga, we always ask God na makayanan natin at masunod yung mga limitations na yun at all times. Medyo mahirap kasi yun eh, pag tungkol na sa puso. Anyway, puntahan natin si Jerickson. Jerickson, ikaw, na-attract ka ba sa opposite sex? Ay, sa same sex?
11: Ma'am Cecil, oo naman.
8: Yes.
11: Na-attract.
8: Mm.
11: Pero, lagi't-lagi, hindi ko makakalimutan yung tinuro sa amin or diniscuss sa amin ng pastor namin sa District 8, si Pastor Gennaro Dampayan. Sabi niya sa amin noon na binigyan tayo ng karapatan para pumili. The Lord gave us also freedom to choose what is right. But not all, hindi lahat ng pagkakataon ay tama. So with that, Ma'am Cecil, how can I deal with... sa mga same sex, ganun, is to set boundaries. May tinatawag kasi tayong proseso, gaya ng sinabi ni MJ kanina,
8: proseso.
11: Na may proseso. So, alam mo naman sa sarili mo na, oops, mag-set ka naman ng limitation.
8: Mm-hmm.
11: Na, alamin mo din sa sarili mo na kapag gagawin ko ba tong bagay na to, mag-glorify ba si Lord?
8: Yun.
11: Or kung gagawin ko ito,
8: so
11: bagay
8: you take
11: na to.
8: Time to question that?
11: Yes, of okay. course. Gagawin ko ba tong bagay na to para magkasala ko? Yun yung magiging question doon kasi, Ma'am Cecil. Pero, thank you, Lord. Kasi, nire-remind niya tayo. Just like, kung babasahin kasi natin yung kasunod ng konteksto sa Romans 12 verse 2, that do not conform to the pattern of this world, but by renewing our mind to do what is good, acceptable, and will of God. Sabi niya doon. Nire-remind tayo ni Paul na huwag tayong makiayon sa
8: standard
11: pattern
8: ng mundo.
11: Or standard ng mundo. Kasi we are now living in the Christ Jesus. And like Jesus Christ, we are now living in the will of God.
8: Yun.
11: So, yun nga, Ma'am Cecil, na yung daan papunta sa kaharian is napaka-narrow.
8: Napaka-kitid.
11: Tama. Napaka-kitid. Yes. Pero, despite of that, as long as magpapatuloy tayo and we continually fix our eyes to Jesus Christ, yes, surely we can see and taste the love of the Lord.
8: Amen. Ang tanong, yan, masusustain ba to? Yan, mahirap masustain yan. Tanong na, practical na tanong yan, di ba? Kasi involved dito yung puso, nagmamahal. Di ba? Sa atin kasi yan na medyo deceitful po kasi puso eh. Akala na natin, eh, itong gusto ng puso ko, ito ang ganyan. Actually, huwag niyong pagkakatiwalaan ng puso niyo, no? Kasi mahirap pagkatiwalaan yan. Talagang, kumbaga, mag-fix your eyes on Jesus. So, ang tanong, paano, mga kabataan na nanonood ngayon, paano naman namin magagawa yan? Paano namin masusustain kung talagang mahal na mahal namin? And one expression of love is, alam na nating lahat yun, di ba? How can they sustain that? Ikaw muna, MJ.
10: Para sa akin, ma'am, we can sustain in a way na we should know our limitation.
8: Mm-hmm.
10: Kung alam naman po natin na hindi na okay yun, hindi na siya akma sa mga gusto natin, wag natin siyang ituloy.
8: Mm.
10: Kapag, syempre, oo, normal lang na sa ating tao ay natitempt tayo.
8: Mm.
10: Natitempt talaga tayo na gusto natin gawin yung mga bagay na yun. But always think, okay ba to sa akin?
8: Mm-hmm.
10: O nape-pressure lang ba ako?
8: Mm-hmm.
10: Gusto ko ba talaga to? O gusto niya lang?
8: Mm-hmm.
10: So, dapat, it's a mutual decision for me, Ms. Cecil.
8: Okay. Ganda yun.
11: Mm. So, ako naman, Ma'am Cecil, andyan na eh, andito na yung sagot, read your Bible.
8: Mm-hmm.
11: Kung maalala natin, sabi ni Matthew 6 verse 33, let us seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all of the things shall be added unto us.
8: Yes.
11: Why should we depart from yung mismong direction na, di ba? So, para masustain natin, syempre sabi mo kanina, napaka-deceitful yung puso.
8: Yes.
11: Which is tama naman. So, let us continually seek His kingdom.
8: Mm-hmm.
11: Kasi nasa work in progress na tayo eh.
8: Yes.
11: Wala namang sasabihin na, ay, bukas, nabago na ako. Mm-hmm. Bukas, eto na ako, lalaki na ako. Parang ganun.
8: O kaya, gagawin ko to, pero ngayon lang.
11: Yeah, tama. Kumbaga, parang, sorry sa term, parang pakitang tao. Ganun lang. Parang kumbaga, nagsisinungaling ka lang.
8: Yes.
11: So, we cannot hide yung mga ginagawa natin.
8: We cannot hide from God.
11: Tama.
8: Yes.
11: Yun. Hindi natin maitatago yung mga ginagawa natin sa Panginoon.
8: Ang integrity, mga kaibigan, is if you are alone, nag-iisa ka lang, at wala nakakakita sa'yo, at kung ano yung ginagawa mo, yun yung totoo.
11: Tama.
8: Yun yung totoong ikaw.
11: Tama.
8: Diba? Hindi tama yung pakitang tao. Maganda yung sinabi nyo na it's, sabi niya, talaga know your limits, yung limitation mo, focus ka doon. At, bukod dyan, syempre, reading the Bible, importante, seek first the kingdom of God, napaka-importante. Pero, sabi nga, no, these days kasi, grabe yung distractions. Alam natin yan, social media,
10: tama,
8: may pressure
10: po
8: dyan. Sa kalagayan nyo ngayon, talagang ang dami na nag-out. Kumbaga, ma-encourage ka talaga eh, si ang dami na nga eh, ganito na nga ang ginagawa, ganito na nga ang buhay, very successful. We are so happy for that, na marami nang nag-out, marami nang successful. Pero dito lang tayo, sa Bible lang tayo. Ano yung sinasabi ng Bible, di ba? hindi tayo nagja-judge, wala tayong karapatan, we are all sinners, no?
11: Men.
8: Pero what is important is who we are in the eyes of God.
11: Men.
8: Who we are, panag-iisa tayo kasi wala tayong maitatago sa Diyos. Yun lang sinasabi
11: Amen.
8: Natin, di ba? Okay, next question. Sabi sa Bible, Matthew 16:24. Ano bang sabi doon? Then said Jesus unto his disciples, if any man would come after me, yan, no, number, let him deny himself and take up his cross and follow me. Your thoughts on this? Anong nasa isip nyo about this? Napakaganda nito. If you wanna follow me, deny yourself.
11: Wow, that is so amazing. And amen to that, Ma'am Cecily.
8: Yes.
11: Na, as we continually follow Christ, we should deny our own cross.
8: Yes.
11: Ibig sabihin, yung mga selfish desire natin sa buhay na ang hirap nating i-let go. Pero, yun yung sabi sa Bible eh.
8: Mm-hmm.
11: If we want to live righteously, holy and acceptable in the eyes of God, talagang mapipilitan. Ay, hindi tayo mapipilitan. Talagang i-let go natin yung mga selfish desire natin. Oo, mahirap. Mahirap siyang gawin. Pero, yun yung kasing kalog, yun yung maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.
8: Amen.
11: So, sometimes may mga gusto tayo, pero tignan din natin kung align ba to sa will ng Panginoon.
8: Yes.
11: So, one more thing, Ma'am Cecil, is to stand firm with our faith. Because faith without action is
8: dead faith.
11: Death.
8: Yes.
11: So, napaka-importante talaga na kahit sobrang sakit na or sobrang yung mapapasabi tayo na, Lord, ang hirap kong i-let go ito, pero kung will talaga ni Lord yan, mangyayari at mangyayari.
8: Amen.
11: And also, magagawa natin yun kung tutulungan natin yung sarili natin.
8: Yes.
11: And allow the Holy Spirit to move upon our life, Ma'am Cecil.
8: Yun, nasabi niya yung huli. Okay, MJ.
0: Yes, Ms. Cecil, we should deny ourselves from the worldly sins, especially
8: yes.
0: the sin of flesh,
8: mm-hmm.
0: sin of eyes,
8: mm-hmm.
0: and other kind of sins. And we have to submit to the Lord ourselves, mm. especially the desire, yung fantasies natin. Like, Lord, gusto ko yung ganito and I should work for it. But, you know, hindi mo kaya na mag-isa lang.
8: Mm.
0: You have to seek God para magawa yun. You have to deny it. You have to deny yourself if mayroon kang bad habits. Kailangan mong aware of yun.
8: Yes.
0: And dun sa part na ititake mo yung cross, katulad po ni Jesus Christ, ang cross, it symbolizes the sacrifices, the pain. Ganun din po tayo.
8: Yes.
0: Kung sino man po sa atin na believer, na gustong sumunod sa Kanya, maraming persecution yan.
8: Yes.
0: Uulanin tayo ng mga problema. At dito, lagi nating tatandaan na ang Diyos ay lagi nating kasama at pasan-pasan tayo.
8: Amen. Maraming gulayat sa buhay
0: Tama.
8: Natin. Napakaraming gulayat, napakaraming ano pa ba, marami pang mga alon, marami pang problema.
11: Situation.
8: Sometimes God can move mountains.
11: Tama.
8: Sabi ko nga, no? But most of the time, He wants us to climb the mountain.
11: Amen.
8: Kasi doon natin makikita siya, magre-reveal si Lord, sino ako? Ako yung Diyos, no? Know that I am God, so be still. Sometimes, ganun talaga mga kaibigan. Yes, may sasabihin ka bago ako.
11: Yes, meron pa, Ma'am Cecil. Additional lang, no? Hindi ibig sabihin na if we follow Christ, exempt na tayo sa mga struggles sa buhay. Pero we're so blessed, Ma'am Cecil, sabi niya sa John 16 verse 33 na Jesus Christ already overcame the world and we are more than conqueror, sabi
8: yes,
11: niya doon.
8: Yes.
11: Na si Lord kahit anong pagsubok natin sa buhay, nandyan siya lagi para sa atin. Hindi niya tayo
8: pababayaan. At iiwanan.
11: Tama. He never leave us nor forsake us. Sabi niya sa Hebrews 13 verse 5.
8: Wow. Talaga nagbasa siya. O sige, go. MJ.
0: Sa akin naman po, sa key takeaway ko doon sa sinabi ni Jerickson, tama nga po na may mga bagay tayo sa mundo na hindi natin kayang mag-isa lang. May mga bagay sa mundo na
8: most of the time, hindi natin
0: kaya. Yeah, hindi talaga natin kaya. But because of God, once we submit ourselves, kaya natin yan.
8: Yun. Okay. Alam nyo, ito, let's real talk, no? Tayo, marami nagagalit tayo. Naiinis tayo. Marami tayong gustong gawin na alam natin hindi gusto ng Diyos. But may mga bagay na minsan lumulusot, di ba? Minsan may mga bagay na nadadapa ang Kristiyano. Pero ang mahalaga po, mga kaibigan, ay nare-rebuke agad.
11: Tama.
8: Because
11: Amen.
8: The Holy Spirit dwells in us.
11: Amen.
8: The indwelling of the Holy Spirit, hindi po kami pinababayaan yan. If we cannot pray, the Holy Spirit pray for us.
11: Amen.
8: Na kinocomfort niya tayo, nire-rebuke niya tayo. May magsalita ka nga lang na hindi maganda, may rebuke agad.
11: Tama.
8: Uy, ba't ba sinabi yun? Bakit ko nga ba sinabi yun? Okay, galit na galit ka, kung ano na sinabi mo, nagmura ka na, ganyan. But after that, hindi ka magtatampisaw dun eh. Merong kagad pag-rebuke sa'yo, sabihin, di mo dapat ginawa yun, dapat di mo sinabi yun, dapat, and then may realization ka,
11: Amen.
8: And then you will ask God for forgiveness.
11: Amen.
8: Lord, tulungan mo ako, mali yung ginawa ko.
11: Amen.
8: Ganun tayo, hindi yun namin sinasabi, hindi kami nagkakamali, nagkakamali kami, nagsasalita rin kami minsan na hindi maganda, nag-iisip kami na hindi maganda sa kapwa. But again, nare-rebuke.

0: kami ay patuloy na humahawak kay Kristo kasi kailangan namin siya. Hanggat andito tayo sa mundo, may mga consequences yan, no? Tandaan ninyo, ang tao, meron tayong sinful nature. Talagang papasok, we are broken, we are wicked, we are weak. But thank God, we have a perfect God. At hindi niya tayo bibitawan. Roman handshake, di ba? Bumibitaw tayo. Hindi niya tayo bibitawan. Nakahawak pa rin siya sa atin. Yun ang pinakamaganda. Okay, take away message na tayo. So, ano ba ang gusto nating sabihin? Because our topic is, God wants your body. Okay, unahin natin, JM.
1: Ayun, so, gusto ko lang po mag-encourage Ma'am Cecil, no, sa mga kapwa-kabataan or sa mga nanonood ngayon sa Radyo Publiko o tsaka sa Sports Radio. So, hindi ibig sabihin na kapag nagkasala tayo is wala na tayong karapatan, parang mapupunta na tayo sa impyerno. Yun kasi yung stigma ngayon, Ma'am Cecil. Pero sabi nga niya, i-connect ko lang po sa Romans 12 verse 1 na topic natin na God wants our body is, let us utilize our body that is honor our Jesus Christ. And at the same time, let us live righteously in the will of God. And gusto ko lang isingit, sabi, meron kasing kanta na, huwag kang bibitaw.
0: Sige, kantay mo.
1: Huwag kang susuko. Sabi niya. Tama ba, MJ?
2: Parang.
1: Ayun, basta yan. Parang huwag kang bibitaw. Kumapit ka lang. Huwag kang susuko. Sabi niya doon. So, ibig sabihin nun, Ma'am Cecil, na despite sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, huwag tayong susuko. Dahil, si Jesus Christ nga, ilang beses siyang na-tempt ni Satan. Pinakita niya yung parang kapangyarihan dito sa mundo. Yung mga very extraordinary na material dito sa mundo, pinakita niya kay Jesus Christ. Pero pinakita pa rin sa atin ni Jesus Christ na He stand firm with His faith. Yes. So, ganun din tayo. As a follower of Jesus Christ, we should strengthen our faith. Do not disconnect ourselves kay Jesus Christ. Kasi kapag dinisconnect talaga, Ma'am Cecil, yung sarili natin, we are loser.
0: Yes.
1: So, sa mga tagapakinig, lagi't-lagi nating alalahanin sa Judge 12 verse 6, sabi niya doon na, continue mo lang anak. The Lord is with you, mighty warrior. Since you are more than conqueror ngayon, and as a follower of Jesus Christ, huwag kang mag-give up, kapatid. Dahil at the end of the day, magkikita tayo sa heaven.
0: Amen to Amen to that. Sabi nga, no, pag nanghihina tayo, Lord, mahina ako.
1: We can do all things through Christ to strengthen
0: us. Help me na ma-improve yung pagiging... Minsan kasi dumarating tayo sa napakahina natin. Tama. Seek God, no? Pag nakita ni Lord yung puso mo seeking Him, andyan siya para sa'yo.
1: Tama.
0: Hindi naman laging malakas kay, hindi naman laging maka-Diyos kay. Minsan, hindi. Di ba? Dito ka sa sarili mo, no? Pero hahatakin ka yan. Dito ka, mali ka dyan, dito ka. Siya yung gagawa, hindi tayo. Wala naman tayong kakayanan. Tama. Anyway, MJ.
2: Yes, Miss Cecil, keep take away lang at pinaka-short na. Para sa akin, sa tagapakinig natin, lalo-lalo yung mga kapatid po natin dyan na lalo-lalo lang sa mga hindi pa nag-out. Alam mo kapatid, walang masama sa pagpapakatotoo. Ang masama ay yung paraan na ginagawa mo ng hindi ka nais-nais ang iyong sarili. Kasi sabi nga natin na sa 1 Corinthians na the body is the temple of the Holy Spirit. So, bakit? Hindi masama kung ganito ka. Hindi masama kung you will live with this, but you should know your limitation.
0: Yes.
2: And dapat lagi mong isa puso, wag mong kakalimutan na may Diyos ka. And of course, sa pamamaraan ng ganun, kailangan gumawa ka ng tama.
0: Yes.
2: Hindi naman always, ay alam naman natin na ang mundo ay punong-puno na ng masama.
0: Mm-hmm.
2: Kaya kinakailangan nating maging blessing sa iba. Kaya naman kung nahihirapan ka sa pag-come out, inaatake ka ng mga other people using the word of God without integrity, kapatid, alam mo yung tama.
0: Yes. Amen. Well said. Maraming salamat sa inyong dalawa. Babati kayo. O sige, go.
1: Ayun, gusto rin namin kunin tong oportunidad na to, Ma'am Cecil, na magpasalamat sa mga past

0: pastor tsaka pastora namin, no, sa mga churches po namin na pinag-aattendan, from Keys of the Kingdom Ministry Life and the Spirit Fellowship International, from, ayun nga po, from, ngayon nasa Manila ako, naka-anchored ako from District 21, kila Pastor Ojet. And originally talaga from District 8 ako, outreach po ng Siwasiw, handle po kami ni Pastor Edmund Dupaksay tsaka si Mother Edith. And we are so grateful as well sa aming head pastor na si Pastor Hinaro Dumpain at Mother Jet. Kasi you know, Ma'am Cecil, despite of our parang gender, ganon, hindi nila kami hinahayaan to push away. Kumbaga, ang ginagawa nila sa amin, they will encourage us to draw nigh in the presence of God.
1: Amen.
0: Then to seek Him more, because at the end of the day, sabi nga, if we seek the kingdom of God, parang makikita natin, we can transform not just as a ordinary person, but an extraordinary follower of Jesus Christ.
1: Amen. Yan. Yan naman dapat ang Kristiyano. Hindi tayo nagja-judge, hindi tayo nagtataboy,
0: tama,
1: hindi tayo nagsasabi na masasama sa kapwa. Yes, MJ.
2: Yes. Gusto ko rin pong batiin ang Noah's Ark Bible Baptist Church sa Langapugan at sa Sili sa Pangasinan. Maging ang aking mga magulang ngayon na nasa bahay, ang Public Affairs Division, special shout out sa iyo, Ma'am Purity, Ma'am Yena, Sir EJ, Sir Leo, Ma'am Lani, and all Public Affairs Division. Gusto ko rin pong batiin ang aking mga friends sa Pangasinan, sa inyong work. Hello, hello po. Sana nakikinig po kayo and patuloy po tayo na mag-serve kay Lord.
1: Yun. Ako, maraming salamat. Nag-enjoy ako this morning sa
0: nag-enjoy
1: inyong
0: mga, din
1: kami. Sa mga wisdom. No?
0: Nakulangan kami.
1: Nakulangan ako nga. Bitun eh, no? Ang guest natin, Jerickson Philip Ramos Makatiag at MJ Corpus. Maraming salamat. God bless your heart.
0: You too, man.
1: Be consistent. Sabi nga, stay connected with God. Focus on God dahil hindi natin magagawa yung mga gusto natin sa buhay without that.
0: Amen.
1: So, 3 points lang. We are to present our bodies to Christ as a living sacrifice. Number 2, we are to regard our bodies as holy and acceptable to God. And the 3rd one, presenting our bodies to God is the intelligent thing to do. Yan ang message natin sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ngalan ni Arnel, sa ngalan ni Jobel, and of course, andyan si Susane at saka si Jemart. Maraming salamat po sa Malolos Transmitter and of course, hindi Malolos, Marulas Transmitter. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na Sunday, God bless everyone.
3: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
4: We know you're
5: Radyo Magazine
4: 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
4: Kabataan, kasama sa usapan.
5: RG. Radyo Magazine 1278.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
11: Ng ating walang gutom program.
10: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
12: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
10: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
13: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
10: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
13: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
10: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
14: Salamat,
5: this is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
1: Influence na yan!
0: Radyo Magazine
2: 1278
3: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influx na yan.
0: Radyo Magazine
2: 1278. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Kasarian mo, join Kerito. Tutok na sa kauna-unahan,
9: the first and the only
8: aturinal na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
9: Rainbow Radyo.
8: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong Kerito. Rainbow Radyo.
10: Rainbow Radyo. Oh. Okay, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man da ako ng mundo, haler sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisa at pinakamagandang programa sa balat na radyo para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis sa inyo makakasama sa isang oras ng chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. O kung hindi pa kayo nakatutok, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Para naman sa mga hindi nyo napanood na episode kasi alam ko na miss nyo yon, punta na sa Rainbow Radio Facebook page at tingnan nyo doon at nakalive na din kami doon ngayon. Bago ang lahat, happy, happy May. Diba? May it be amazing for everyone. So, kamusta ang nakalong weekend? Sana ay may pera pa tayong panggastos para rumampa. But kung wala, tutok lang dito dahil dito masaya pa rin. Okay, masaya na ba lahat? Masaya tayo kasi mamaya may guest tayo ha. Abangan nyo yan at sisiguraduhin kung makulay ang buhay mamaya sa Rainbow Talks. Pero bago yan, simulan muna natin kagaya ng dati ang ating Sabado ng My Good News with Balitang Bahaghari. Isang magandang balita para sa mga residente ng Maynila. Pinirmahan na ni Mayor Isko Moreno ang City Ordinance 9179 na nagpapalakas at nagpapalawig sa kakayahan ng HIV/AIDS Response Council sa nasabing lungsod. Naglalayon ito na makapag-provide ng mga mas mabilis at mas epektibo na response ukol sa prevention, testing, treatment at support para sa mga residente ng Maynila na nangangailangan ng tulong ukol sa HIV/AIDS at iba pang mga sexually transmitted diseases. Nilagdaan ang nasabing City Ordinance during the recently held na Manila Summer Pride 2026 kung saan lumahok ang iba't ibang mga LGBTQIA+ groups at kanilang mga supporters. Ayan, maraming salamat Mayor Isko Moreno and of course kay Vice Mayor Chi Atienza na kasama ko sa Rise and Shine Pilipinas. Sobrang laking tulong nito ha sa mga mamamayan na nakatira sa lungsod ng Maynila sana, pati sa QC, sa lahat ng mga lungsod dito. Apply na rin natin to because at the end of the day, sama-sama tayo matugunan ang problema natin sa HIV/AIDS at kung ano pang mga diseases na nandyan. Again, mabuhay ka, Mayor Isko, at kasama ng pagpupugay sa iyo, dito na tayo tatawid ngayon sa paboritong segment ng bayan, ang pinaka-educational at walang kupas na inaabangan na lahat, ang ating Baklavolari Word for the Day. Oh, dahil sabi nga ni Mama RuPaul, learning is fundamental. So, ang word for the day natin ay, tandaan mga ka-rainbow, eto na, Alicia Keys. Oh. Hindi yung singer, ah. Inspired by lang yan. So, ano ba ang ibig sabihin na Alicia Keys? Ang Alicia Keys daw ay, gora na. Alis na ako. Alis akes. Ganun pala yun, di ba? So, gamitin natin in a sentence. Example, parang ako mamaya, pagkatapos nitong programa, Alicia Keys na ako, mga mare, magre-report pa ako. Oh, pero kayo guys, hindi kayo pwedeng umalisya Keys, ha? Tutok lamang hanggang matapos tayo ngayon dahil dito nga, sama-sama tayo sa Rainbow Radio dahil lahat belong dito. At dahil belong kayo dito, eh dapat may boses tayo sa lahat ng klase ng mga issues at trends dito sa lipunan. Bilang parte ng LGBTQIA+ community, you deserve to be heard, seen, felt, and celebrated. Kaya naman, tutok na at samahan niyo ko sa issue natin for this week. Dito lamang sa Winner Wiz, anong say mo te? Okay! Para sa Winner Wiz, anong say mo te? Ang tanong ng bayan for this week ay, sa tingin mo, dapat ba ibalik ang maagang pagbukas ng mga mall? O bakit naman nag-i-issue to? Diba? Kasi may mga kababayan tayo guys na alam nyo, kailangan mo nang bumili sa mall ng pagkain nila o di kaya naman eh, limited lang ang time makipag-bond sa jowa nila o kaya sa pamilya nila. So gusto nila mas maaga yung pagbubukas ng mall bukod sa fact daw na mainit maghintay sa labas. Diba? At may mga mall, ito lang kabila ko na naisip, may mga mall kasi nakadikit ng mga train stations. So, hindi ka pwede mag-pass through dun sa iba, diba? Pag, or wala ka madadaan ng matino kapag close pa sila. So, tingnan na, muna natin ang sinabi ng ating ka-Rainbow. Pasok!
3: Siguro para sa akin, mas maganda kung magalalang buksan yung mall para makapili pa kami ng food para bago pumasok. O di kaya naman, mas mahaba ang bonding kasi minsan mainit maghintay sa labas. Thank you!
10: Ayan, maraming salamat sa ating ka-Rainbow. At meron pa tayo isa, live and alive dito sa studio. Makakasama natin si Maybel, isang residente ng Makati. Maybel, welcome sa Rainbow Radio.
11: Magandang umaga!
10: Ayan, ganda pa rin ang boses. Sige, Mabel, anong masasabi mo naman sa ano sa ating topic ngayon?
11: Actually, I think depende no yung kung early opening or late opening yung mga malls. I think depende dun sa lifestyle nung mismong mga tao no. So for example, I think yung early opening mas gusto yan ng mga taong for example yung mga focus lang sa family with kids, na pupunta ng mall, siyempre may mga kasamang bata, mas madaling mag-park kaagad, yung mga shopping stalls, restaurants, wala pa gaanong tao, so fewer crowds pa. So I think it works for yung ganung type of family na yung talagang gusto lang mag-bonding and pumunta sa malls. So I think early opening is mas para fit sa kanila. Oo.
10: Lalo na ngayon na parang yung summer natin.
11: Yes, malang exactly.
10: Impyerno ang atake.
11: Correct. So marami talagang gusto kagad mag-mall as early as possible.
10: Pero ano naman ang masasabi mo? Ano masasuggest mo naman, Mabel? Pagdating doon sa sinasabi nila na kaya lang naman ginawa daw ito dahil nga, alam mo yun, tumataas yung presyo ng gasolina. So, meron ka bang masasuggest na alternative kaya para sa mga malls dyan, makinig kayo dito sa suggestion?
11: Yeah, tapos, yun nga, like what I said kanina, pag late opening naman, I think it works naman for yung mga commuters na nagtatrabaho everyday. So, syempre, gusto umiwas sa mga high traffic area. So, kaya mas gusto nila, mas late nagbubukas yung mga mall. So, I think it works naman yung kapag may mga ganong lifestyle. So, siguro ako, ako kasi personally, since everyday ako pumapasok sa opisina. So, sa totoo lang, nag-work sa akin yung mas late para hindi ako nakakasabay dun sa traffic talaga. Kasi mahirap din po talaga mag-commute. So, I think yung ganong opening, mag-work sa akin. But again, sabi ko nga, depende yan eh kung ano yung mag-work sa atin. Pero yung taas ng gasolina, I think ngayon naman medyo bumaba na. So, I think the government or ano will help us talaga on how to really navigate kung saan, ano ba dapat talaga, 'di ba?
10: But
11: again, it really depends sa lifestyle mo eh, kung early opening or late opening yung mga malls natin.
10: Ako naman, ang take ko dyan, no, sa akin, kapag binuksan na mas maaga ang mga mall, win. Ako lang naman to, bilang mall goer na ano, gusto ko po talaga yung amoy ng mall kapag ano, umagang-umaga, yung wala pang tao.
11: Diba?
10: Yes. Yung hindi pa amoy, ano, adobo.
11: Yes,
10: yung
11: less crowd pa kasi.
10: Ako lang naman yun.
11: Yeah,
10: pero other than that, siguro ang masasuggest ko naman, baka naman the government or yung mga mall management can find other ways to actually, alam mo yun, minimize their cost.
11: Exactly.
10: Diba?
11: Yes.
10: Doon nararamdaman ko itong mga past few, ano, yung iba nga, hindi pa nga nagbubukas ng aircon sa lahat ng parts, diba? Baka naman meron pa tayo maisip na iba para naman matugunan din natin yung needs ng mga tao pagdating doon sa pangangailangan nila kasi limited time lang din naman. And of course, may mga taong gustong maka-experience ng mall. Baka kasi yun lang yung break nila.
11: Lalo na mga Pilipino, mahilig talaga mag-malls.
10: Totoo,
11: diba?
10: Totoo yan.
11: Kahit saan pang parte ng Pilipinas.
10: Saka I think a good thing na pwede natin ipasok dito kung bakit dapat nyo mas agahan, in the recent studies conducted, bumabalik na daw ang mga tao sa actual ano purchasing sa mall versus sa online.
11: Okay.
10: So, ayan, agahan nyo.
11: Yes.
10: Agahan nyo. Sa akin nga, ako lang naman to ha. Kasi halimbawa sa Australia, mas maiksi ang mga ano ng malls. Hanggang 5 PM lang iba or 6 PM.
11: Tayo kasi mas late.
10: Baka naman yung ibang mga malls naman, di ba? Baka naman gusto nyo pabaligtad.
11: Correct.
10: Di ba? Kung wala naman ng tao dun sa partner. Kasi kung movie house lang naman yung natitira, eh baka naman dun natin. Yeah. Ano,
11: so sana makahanap tayo ng balance eh, na mapagbibigyan yung lahat ng iba-ibang personalidad ng mga mall goers natin.
10: Yeah. Balance is key, di ba? Hindi Alicia Keys, key. Okay? Maraming salamat, Rainbow, na Maybell. Ayan, ang saya-saya pala pag live ang commentary, no? Ito nga, sabi, hindi daw siya ready, pero sinakop naman ang ano, isyong mall. So, ito na, sasakupin naman natin ang airwaves ngayon sa pagbabalik natin, guys. Dahil makakasama natin, ito, excited ako. Sabi ko ngayon, alam na mga tao to, no? Hindi ako nagpo-push, or hindi ako, ano, hindi ako nagkukunwari na user ako ng isang brand kung hindi ako user talaga. I swear, as in, very authentic ako. So, ito sa mga brands na tinangkilik ko even before ko pa sila invite dito kasi nga sobrang nagustuhan ko. Plus, the fact that they are very popular talaga among the LGBTQIA+ market. Not only that, to add sa authenticity, ang mga staff nila, maraming ka-community natin. So, excited na ba kayo? Makikita nyo na ang mga magagandang ba? Maya, huwag kayong aalis dito lamang sa Rainbow Radio dahil lahat kayo belong dito.
12: Radio Magazine, 1278 AM.
6: Radio Pilipinas.
7: Radio Publiko.
6: Radio Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
1: Aliw na kwentuhan!
2: Kapatahan, kasama sa usapan.
1: RG!
12: Radio Magazine 1278.
13: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
14: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
14: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
14: Fake news yan! Mali!
17: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninyo, mano po ninyo. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
22: Swak na budget recipes light na buong family.
23: Tala kayang makakalikasan.
21: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Ayan, mga ka-Rainbow, tayo nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radyo. Tutok na sa 1278 AM sa inyong talapitan, Radyo Magazine, o di kaya naman sa Facebook Live, sa YouTube, or PBS Receiver app. Now, eto na nga ang exciting part. Oh, may nakikita na kayo sa gilid, di ba? Ayan na, mga sinasabi ko sa inyong magagandang bags. Dahil bilang parte ng LGBTQIA+ community, napakahalaga ng self-expression sa atin, no? And one way to express ourselves is through fashion. Na kung saan naman, totoo naman, di ba? Fashion heals, fashion allows you to express yourself, and fashion defines you. Sino ka nga ba? If you wanna stand out, na deserve mo naman, eh baka para sa itong bag na to. So makakasama natin, di ba, live and alive dito sa studio, ang founder at principal designer. So siya talaga yung nag-design ito. Sobrang ganda. Promise, if you would see it up close dito sa studio, matutuwa kayo sa dami ng kulay, di ba? Rainbow na rainbow. Please welcome Victoria Salazar from Carry Om. Ayan. Hi, Vic. Welcome.
24: Hello. Hi.
10: Ayan. O, di ba? Parang bag lang din yung atake natin doon sa ano natin, sa kulay. I love it. I so love it. Ayan, nagpa-pop siya sa screen, di ba? Okay, Vic, himula na natin ang chikahan natin. Eto na. Parang hindi siya ready nung nahiya yung suot ko. Dito sa ano natin, parang palit lang ang kami. Pero ayan, sige. Eh, pero ready ako magtanong dito sa... Okay. How did you get into this business? Paano ba nagsimula itong Carry Om bag na to?
24: So we only started last year.
10: Wow.
24: Yeah, oo. Officially.
10: Oh, hindi ko po alam, seryoso. Oo.
24: So we started because it was out of desperation because I was going through chemo.
10: Okay.
24: So I had stage 4 cancer last year. And then even if na may business na kami in food, kulang pa rin yung finances.
10: Oh.
24: So we were thinking
10: magastos, magkasakit talaga,
24: yes.
10: No?
24: And we were thinking of a low hanging fruit of a business that will help us. Mm-hmm. So this was the low hanging fruit. And why was it a low hanging fruit?
10: Uh-oh.
24: Because my father-in-law back then, 19 kopong kopong, 1976.
10: Grabe, so para ang tagal noon.
24: So he started the bag business during 1976. It was called Comela.
10: Ayan na! Yung mga kaedad namin dyan. Sino ang may bag ng Comela? Kasi ako meron. Sinabi ko talaga sa kanya yan na meron ako neon green na binili ng nanay ko. Ayan. Sige, go.
24: So, Comela. And then, there's another brand na medyo niche brand na ginawa niya. Yadu naman yung pangalan.
10: Ano isa?
24: Yadu.
10: Para
24: siyang sa repurpose na mga ukay. Tapos tinahin into bags.
10: Oh, okay. So hindi ko na-achieve yung part na yon.
24: Even back then, they were already environmentally conscious. So right now, ngayon lang na-accept na din ng tao yung pagiging environmentally conscious ng brands such as us.
10: Pero come to think of it, looking at the products now, guys, parang merong resemblance kasi yung material ng Kumela before yes. was makapal and it was known for durability, yes. di ba, during that time. Yung parang kahit hatak-hatakin ka na yes. classmate mo, buhay pa rin po yung bag ko.
24: Exactly. And we stay true to the quality of the bags. Mm-hmm. So, important talaga sa amin.
10: But were you really into bags?
24: No.
10: No, okay, I wasn't.
24: I professionally, I'm an industrial designer.
10: Mm.
24: So this is really part of what I do.
10: Mm-mm.
24: So kahit anong ipa-design mo sa akin, I can design it. And I don't have to, love it. I mean, what I mean is, I don't have to experience, like, hindi ako collector ng bag. But I can design a bag. And in my profession, yung goal ko talaga, pag nag-design ako ng isang bagay at gusto ko siyang bilhin, okay na to. Approve na yan. Pero pag nag-design ako at hindi ko siya gusto, how would I expect people to like it also?
10: Curious ako kasi sabi nga niya, di ba, ang ganda ng story niya, mga ka-Rainbow, yung sabi niya kanina na parang ginamit mo siya para pa makatustos ng chemo, mahal na nagpapakimo ha. Di ba? Pero what made you decide na parang, okay, ito na yung ano natin? Sabi mo kanina, pag nag-design ka, pag nagustuhan mo, ito na, di ba? Ito na yung lo-launch mo. Ano yung una mong dinesign na bag dyan? Nandito ba? Di ba?
24: Andyan, pero sa likod.
10: Oo, ito.
24: Yung maliit.
10: Oo, alam natin yan.
24: So, it's a small bag. This is
10: kaya your, naman pala, ayan.
24: My personal
10: kasi gusto
24: bag
10: ko to, yung mararamdaman mo yung story behind the talaga. Imagine yung bag na yan. What made you come up with that during the time that you were having chemo?
24: So I wanted a small bag that, because I'm from Iloilo.
10: Uh-oh.
24: So yung mga classmates ko from Iloilo back then, they surprised me with a fun run.
10: Aww, and then sweet.
24: It was, I was so inspired by their altruism.
10: Uh-oh.
24: That I, sabi ko, kasi during this time, high pa ako sa chemo ko eh.
10: Oo.
24: So grabe ako mag-produce ng, wala akong source of outlet ng creativity. So this was my outlet of creativity. Kasi nag-uumpisa na sila, yung partner ko, tsaka yung father-in-law ko, nag-uumpisa na sila sa basement namin, magtahe. Parang they were trying to revive it na.
10: Uh-oh.
24: Before I designed. So sabi ko, since I have resources downstairs, I'm gonna design. So yun na, gumawa ng prototype. So within a week, within 1 week, we did a prototype. I did 4 colors.
10: Mm-hmm.
24: I photographed it. I made a website.
10: Ay, iba ka.
24: I made an Instagram. I made a logo.
10: Uh-oh.
24: I made the branding all in 1 week.
10: Were you always been into colors? Kasi
24: yes.
10: Tingnan yung kulay niya, di ba? Halatang naiinggit po ako. Paano?
24: This, as my husband puts it, it's my love letter to colors. Because I've always loved colors. Because I feel like I've been deprived of it growing up.
10: Hi.
24: So, like with my, I'm a makeup artist on myself.
10: Ay!
24: Hindi ako marunong sa ibang tao.
10: Pero maganda sa makeup mo ngayon. Sige.
24: 5 minutes lang.
10: Ay!
24: Pero yung, so I do makeup on myself.
10: Mm-hmm.
24: And then, growing up kasi, parang pag eccentric ka, pag masyado yung makeup mo, you're judged by others. Masyadong colorful. Masyadong ganyan. So when I discovered myself through colors, sabi ko, bala kayo kung anong iisipin.
10: Well, was it part of your gender expression?
24: I think so too. Yeah. Because I was in a school where bawal. So bawal. Mm. And I didn't know, even in our household, parang it was a no-no being who you are. Like if, so I didn't know na I like, I'm open and I'm bisexual. So I didn't I didn't know that I liked women.
10: Oh.
24: Nung mga high school days ko. I only knew about it nung ako na lang.
10: Correct.
24: Mag-isa na ako.
10: Uh-oh.
24: Nung naging independent na ako. And then I had the voice and the courage to say that I'm bisexual when I had a husband and kids na.
10: Ah. Yeah.
24: So dun lang ako nagka-voice, dun lang ako nagka-courage.
10: Kasi alam nyo, kung makikita nyo yung bag, sobrang it screams LGBTQIA+ community. Okay, I don't mean to be judgmental. Ako to, bilang customer ako talaga ng produkto na to. And it's something that can actually set your product apart. You've mentioned you've done it within a week's time, di ba? Yeah. Parang, iba to eh. iba tong taon to eh. Di ba?
24: Kasama na rin ata ng chemo yun. Kasi yung chemo ko nagpapahay sa akin.
10: Partida na yon mga ka-rainbow ha. Pero, you made it seem so easy. Pero what was the biggest struggle? Kasi it's not just about starting a brand eh, di ba? A lot of people, mga ka-rainbow, go yan ang go sa una until they are faced with reality na parang, uy, di ba? Ito na yung brand mo. Anong gagawin mo dyan?
24: Ang daming struggles, actually. One of the struggles internally was, syempre, ako, designer ako. And then my father-in-law, he was able to design a brand back then. So, there are now two chefs in the kitchen.
10: Ah!
24: So, nagka-clash kami in terms of how to communicate our designs through the bags.
10: Uh-oh.
24: So, nagkaka-friction kami. But then, as I always say, friction is growth. So, this is good. This is good. Na nagkakataluhan kami sa ideas.
10: Creative battles nila, fatherhood.
24: Yes. Uh-oh. And then eventually, we were able to communicate it well. Nagkaroon kami ng sistema.
10: Uh-oh.
24: And then within that system, we were able to work around our differences. So that's one.
10: Uh-oh.
24: Kasi syempre meron din meron din kaming generational barrier.
10: Of course.
24: Ibang-iba yung time nila. Tapos ibang-iba din sa.
10: Pero buti na lang makulay din si Kumela dati,
24: yes,
10: 'di ba? So
24: yes.
10: That's
24: the thing about Papa kasi he's very expressive.
10: Oh, that's good.
24: Hippie talaga siya, hindi hipster.
10: Na very core ng LGBTQIA+ market. When you were starting though, Vic, nakita mo ba, na-envision mo ba na ang kakagat talaga sa brand mo, ang community?
24: Yeah, actually, hindi. Parang it was just my love for colors.
10: Mm-hmm.
24: And then I didn't know that it was gonna gravitate towards the community.
10: Uh-uh.
24: Parang since we are a niche brand, I feel like there's a connection kasi with the LGBT. And then it's very makulay. It's very expressive.
10: Uh-oh.
24: And I guess it gravitates towards the community because the community is very expressive.
10: Totoo.
24: And wherever you want, ako kasi, ang sinabi ko from the very beginning, I want the bags. When you wear the bags, you are walking art.
10: Hi.
24: It's a community naman, di ba?
10: Kaya nga ba, nirampa ko pa
24: nga. Kahit saan ka rarampa.
10: Oo.
24: Ano ka? Walking art ka.
10: Oo.
24: And that's what I want.
10: Ang ganda! O, malalaman pa natin yan, yung mga walking art na yan, at kung paano rumampa with pride. Kasama ang Kerry Omen, of course, ang founder niya, na si Victoria. Huwag kayo alis, mga ka-Rainbow. Magbabalik tayo dahil lahat tayo belong dito.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
11: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
11: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. may logo pa ng bangko.
11: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
11: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
11: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
20: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
11: Kaya huwag magpabudol, bes!
21: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Like na buong family.
23: Tala kayang makakalikasan.
21: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Hello, hello, hello! At nagbabalik tayo dito lamang sa Rainbow Radyo at kasama pa rin natin ang founder at principal designer ng Carry On, Victoria. Ayan, nagbabalik at fresh pa rin at makulay pa rin. So kanina, Vic, na pag-usapan natin, di ba, yung parang design mo nga yung bag for self-expression, ganyan-ganyan. But when you were starting, sino yung naisip mong market noon? Did you position it na parang ano, fundraising ba nung una? Or hindi, direkta ni launch mo siya?
24: Kasi what's nice about our teamwork as co-founders is si Papa nga is from Comela.
10: Correct.
24: So pattern making. Uh-oh. Ako sa design. And then, yung husband ko naman, he's the CEO.
10: Mm.
24: So he's the one in charge of the business side of it. I don't want to touch the business side of it.
10: Correct.
24: So yung mga, in terms of the pricing and, and how to make the brand grow,
10: siya yun.
24: Oo. So from the very beginning, nung nakita niya yung bag na to, he already said, kasi ako parang it's a thank you lang eh.
10: Ay, binibigay mo lang dati sa mga ano.
24: Binili.
10: Sana pala naki-ano tayo, no?
24: Kasama sa fundraising. So,
10: okay.
24: Pero it's more of na-inspire talaga ako sa ginawa ng mga classmates ko. So, this was initially just that. It was just a one-time passion project. Tapos, he saw the potential in how I design.
10: Naman.
24: And how I color.
10: Oo.
24: So, sabi niya, do you wanna be part of the ano yung pagbukas ulit ng bag brand? And then I said, may bibili ba nito? Sabi ko. Yan talaga. Sabi ko talaga parang yung confidence ko sa sarili ko kasi hindi ako mabag person. So I'm like, sabi ko, really? Sabi niya, oo, may market dyan. Tapos sabi ko, ano yung market? Tapos sabi niya, ano, premium. We establish ourselves, kasi quality tayo eh. So we establish ourselves as a premium EDC. So what's premium EDC? EDC is everyday carry on. So that's what you wear.
10: Kaya ba ang name is Carry On?
24: Hindi naman.
10: Sorry, kinonek ko po. Nag-invento ako, no? Sige.
24: Pero, tugma.
10: Uh-uh.
24: But yeah, we're more on that scale, on the premium everyday carry on. So why is it carry on? Yung father-in-law ko kasi at saka husband ko, yung philosophy kasi nila is called Vaishnavism. It's part of Hinduism. It's
10: ano
24: like
10: daw?
24: A branch.
10: Ano daw, guys? Sorry, huminto na ako. Ano, intindihan ko po yung Hinduism, no?
24: Sige,
10: babalikan natin.
24: Branch siya ng Hinduism. Like, for
10: Any
24: example,
10: branches?
24: Tayo, Roman Catholic, meron tayong Christianity, Meron tayong born again. So, sa Hinduism, meron din branch.
10: May ganun pala. Sige.
24: So, branch sila ng Vaishnavism. So, if you notice, lahat ng mga pangalan ng bags namin, they're cute. They're Hindu.
10: Hindu ba lahat? Yes. Cute? Akala ko cute kung ano lang yung maisip.
24: Sanskrit siya. Okay. So like, Kunti is Sanskrit, Gopi, everything is Sanskrit.
10: Oh my God.
24: Yan. And so, carry om. Yan.
10: Oh, carry om ako ng carry om. Wala palang ka-taste yung pag-ano ko, diba? Carry om. Okay. So, yung ba yun?
24: Yes.
10: Okay.
24: That's the first vibrations of the
10: Pero come to
24: world.
10: Think of it, ang mga Indian, ano, makukulay din, diba? Yung mga ano nila. So, yan. Na-connect ko. May
24: Kumela
10: sense pa rin tayo.
24: So, Kumela, yung Kumela, it came from the festival
10: in India. Oo. Mm-hmm. Ang ganda. Yung pala yung story. O, alam na natin, di ba? Hindi yung bilin lang ng bili. Bumili lang po ako, pero again, di ba? Yung pala yung story
24: Indian
10: niya.
24: Meron Indian na nagtanong sa amin sa messages namin, bakit lahat ng mga pangalan ng bags nyo, ano, Hindu?
10: Uh-oh.
24: And then we were able to explain. It was an opportunity to explain.
10: Mm-hmm. Ang ganda no, na na-translate na yung isang passion project into a full-time business. Yeah. And right now, balikan natin yung sinabi mo kanina kasi sabi mo nga premium, I'm sure ang unang tatanong ng mga tao dito, magkano nga ba yung mga bags na yan? Yung iba ninervious na. Diba? Huwag muna kayo nervous, hindi nyo muna yung quality, diba? Sige, share natin. Because again, in a very price-sensitive society, hindi nga market eh. Society, yeah. Diba? Yes. Medyo tanong na yung bayan, magkano nga ba ang mga bag natin?
24: So, our bags actually, it ranges from, eto, this one is $2,950, our tote bags,
10: Welcome to Live Selling na Rainbow Radio. Eto na po. Oh, go.
24: And this one, so it ranges from that to this one. This is our new bag. So, this is $13,950.
10: Okay.
24: Ganon. Right? Hindi ko sure, sorry. Pero parang ganon nata. Hindi. Sorry. This is $16,950. $16,950.
10: Tapos yung mas makulay, mas maganda. Uh-oh. Pero ha, mga ka-Rainbow, eto na nga. Ako may bag po ako niya na hindi niya po bigay. Ito binili ko talaga. Ito, papakita ko. Meron po ako talaga, as in, kaya ako nga sila na-invite dito because I saw the potential kasi nung nagpunta po ako sa Omniversary sale nila, nung nag-1 year sila, ayan, sa Makati po, nakita ko na buo ang sangkabaklaan. Ang buong LGBTQIA+ community nandun sa site na yon. I swear. So, Vic, yung ganong klaseng association, how did it impact your brand?
24: With the LGBT.
10: Oo, di ba? Ang dami talaga eh, di ba?
24: Actually, nasa-surprise kami.
10: Mm.
24: Not just from the consumers, but also, we call them OMIs. So, Omis. It's an Omunity.
10: OMIs. Mm. Oh.
24: So, we're surprised by how it is gravitating towards the community, but as well as yung mga nahahire namin.
10: Oo.
24: So they're also
10: preference ba yan?
24: Hindi.
10: Talagang
24: parang,
10: ano lang.
24: Parang it's just nagkataon. But then again, our messaging kasi will eventually gravitate towards the community, the LGBTQ community, because the way we position ourselves is our bags do not choose an age. And
10: True.
24: It does not choose a gender talaga.
10: Oo naman. Oo.
24: Anyone can wear it. May mga nagtatanong sa amin na customers, meron po ba kayong panglalaki? Lahat po. Pwede pang lalaki.
10: Oo. I mean, gone are the days na parang blue is for men and alam mo yung pink is for women if you're really confident about yourself, diba? Color shouldn't be an issue.
24: Exactly.
10: I think maganda yung tinuturo mong ganun sa community natin. But knowing now, na sabi ko nga sa kanya, bukod sa isa pang brand ng clothing, wala ako nakikita talaga na mainstream brand na accidentally na position for the diba? For the market, LGBTQIA+ market. So, is there anything in particular naman, Vic, that you plan to do in support of the community that loves you so much? Dahil magpa-Pride Month, diba?
24: Oh. Actually, last year pa lang, we were already going to LGBTQ exclusive pop-ups.
10: Mm.
24: Like, I think it was QueerCon. We went to QueerCon. So that was our first LGBTQ pop-up. And then we really loved it. Like, we were, may mga drag divas. And our drag divas really love the bags too. Like, they're one of the supporters. So as a tribute to that, we will be doing an exclusive bag for the community.
1: Baka naman, nanawagan ako sa husband sa business side.
24: De, pero
1: ganda,
24: We've always been thinking about what to do during Pride Month.
1: Ako, pwede ba ako mag-suggest? Binenta ko talaga yung sarili ko, di ba? Gusto ko mag-design ng bag. Oh. Gusto ko mag-collaborate ang Rainbow Radio, or me in particular. Kasi mahilig ko sa fashion talaga. Yeah. So it's something that I feel na if you get to see a work of art in others and they love it, diba? Or whether they don't love it or ano, but you get to share a piece of yourself. It's
24: true.
1: Beautiful. Mm-hmm. It's my way of giving back sa community altogether. Pero again, no pressure. But kidding aside, diba? Yeah. Iba kasi yung ganyan because I see so much of myself in the product. Yeah. I mean, guys, Diyos ko naman, sa tagal nyo nakikita ko sa ere, diba? Kahit saan, ako lang ang nagaganito mga outfit, diba? Yeah. Haba lahat sila formalan, ako nakaganito may malaking flowers sa dibdib, diba? Mm. So, kailangan i-honor natin yun. And I believe that these bags, sabi mo nga kanina, Vic, yung parang, they help you express yourself, diba? Na parang, kahit sa bag man lang, diba? Ang ibang tao kasi, they feel it's too expensive for them. Ano masasabi mo doon sa part na yon?
24: For me, it's a preference. And if, for, ganito kasi yun eh. May mga magsasabi na it's too expensive, it's pricey. I understand. Uh-oh. Yes.
1: Correct.
24: But then you are getting what you're paying for.
1: Uh-oh.
24: You're getting, that's why we're a premium EDC, is because kahit ibato mo siya, kahit na use and abuse mo siya, kahit na, seryoso,
1: bigla ko naawa din sa mga bag na to.
24: Kahit na ibato mo siya, hindi siya masisira. So in your head, hindi ka bumili para masira lang siya after how many uses.
1: Totoo yan. Hindi siguro ang gusto ko i-point out dito, as a user ha, as a user before this interview, okay, ang yung lining niya, di ba ang problema natin sa bag minsan, lalo kung mabigat yung mga dalaman, na pipigtas, di ba? Yung para madaling masira. Ito hindi. Parang feeling ko pang pang bungee jumping.
24: pinapang outdoors nga ng iba.
1: Diba? Diba? So yung ganun pa lang, yung durability, that if you would divide the price by how long you can use it, aba guys, it's worth it. Saka ako, niniwala ako ha, with all due respect sa mga tao nagsasabi na mahal siya, or parang dapat babaan ang presyo. Kung hindi naman po tayo yung market, okay lang po hindi po atake to. Mm-hmm. Hindi po sinasabing mahirap or dukha ang isang segment. Ang sinasabi po nito, may mga produkto na para sa kanya-kanya.
24: Yeah.
1: Di ba? Kasi may mga mayaman naman na hindi naman bibilin to kasi hindi nila type ang makulay. May minimalist. Pero kami, na gusto namin to, pag-ipunan namin or bibilin namin. So kanya-kanya lang po yun. I just wanted to put it out there because what Rainbow Radio is claiming for is that we want inclusivity and respect. Diba? Kanya-kanya po tayong trip, mga ka-Rainbow. So, hayaan natin kung ganun ang presyo ng bag. Eh, kung worth it naman, bakit hindi?
24: And just to give an idea, just to also share our price point, the price only supports our advocacy. So, our advocacy is with fair wages, fair practices, ethical sourcing, and all of these are not cheap.
1: Totoo naman.
24: Just fair. And hindi lang actually fair wages what we give. Mm-hmm. We go above and beyond that.
1: Correct.
24: Hindi lang siya minimum wage. We go above the minimum wage.
1: Ay, sarap katrabaho nito. Oo.
24: And because we respect and we actually, we give value to our craftsmen. Ganon yun eh. Tsaka yung mga craftsmen namin, mga seniors din.
1: Oo, nakita ko nga.
24: And ganito kasi yun eh. Sa ibang mga mananahe, sa ibang mga sewing companies, by ano sila, meron silang quota na kailangan gawin. So with the quota, it means yung quality mababa.
1: Correct, oo.
24: So mura siya, pero mababa. Tapos, pag may mali dyan, on their own time yon. Mm. Hindi yon bayad. Kasi nga, per piece yung bayad.
1: Ang hirap pala ng ganun.
24: No? Yes. Oh. So, sa amin, hindi.
1: Ay.
24: Sa ang sinasabi parate ng husband ko sa mga mananahe, huwag kayong magmadali.
1: Correct.
24: Kasi ang importante sa atin,
1: maganda.
24: Maganda. Malinis.
1: Matibay.
24: Matibay. Yun ang mas importante kesa sa paramihan.
1: Correct. Saka, parang hindi naman ganun yung atake niya. Feeling ko mga limited edition. Alam nyo, pag nakita nyo yung dami ng color combination, ayan, pinapakita sa screen natin, bagyo yun. Diba? Pag nakita nyo talaga, parang halos wala kang kamuka. Diba?
24: Kasi grabe, grabe maubos yung raw materials because we are upcycled.
1: So, minsan... ayan pa, sustainability in the house.
24: At ako, sa ngayon, ako lang nagkukulay. So,
1: wow!
24: So, medyo ang dami kong ginagawa talaga.
1: Oo, maraming salamat. May oras tayong chumika dito.
24: So, ang nangyayari is, means araw-araw to nangyayari. Mm-hmm. Sila ate, magsasabi sila sa akin, Ma'am, wala na po to. Wala na po to. And every day, I have to change colors.
1: Wow.
24: So, I change colors. Siguro for this one, I've done siguro mga 200 colorways.
1: Wow. Iba.
24: More than.
1: Oh, hindi nyo pa babayaran na mahal yan. Grabe, di ba? If people only knew the amount of work and sobra. The kind of work lalang that you put in sa product, they would appreciate it more, di ba?
24: And one bag, it goes through so many hands. Just from the sourcing.
1: Madetalye yung bag po, as in, ang maganda po dito, yung pala, before ko tanongin sa'yo, akin ang personal observation ko, ang dami yung mga compartment, dami yung mga lalagyan. So, for people like me, na kapag nagbabag, gusto may bit-bit na, halimbawa may passport ka, may water bottle ka, may payong ka when you travel, or whatever anik-anik you may have, it's really perfect for you without sacrificing the style. Yes! At gamin ko, pinicture ako nga, di ba? Proof na hindi po galing dito. Ano, baka sabihin natin eh. Pero ano, Vic, in your own experience and as the designer per se, if there was one differentiation with other brands, what makes Carry Ohm different?
24: With

0: do in life, moving forward, you deserve it and you are loved.
1: Ah, ang ganda. Kilos na po niya yung program. Ayan. Maraming salamat, Vic. So, saan naman nila mahanap quickly ang Kerryome products mo? Para kung gusto nilang bumili.
0: Yes. So, we are available online. We have a website. We are also available on our stockists. We are at Brat Pack, Purveyor, Spasho, and Soul Academy. So,
1: yeah. Ayan. Ang ganda. Maraming salamat, Vic, for joining us sa iyong busy schedule. At paalam ko magkukulay ka pa. Ayan. Maraming salamat. Natuto kami at nag-enjoy kami. And more power sa iyong Kerryome bag.
0: Thank you. Okay? Thank you so much for having me here.
1: Ayan. So, eto na, mga ka-Rainbow. Nag-enjoy ba kayo? Daman nyo ba yung last message? Parang medyo kumukurut-kurut sa balan-balunan ko yung ano, di ba, yung dulo. Kasi feel na feel ko because I can very much relate to her. Ang dami ko nakuha ngayong ano natin, episode na to. Pero lifting from what she said, very important talaga to just go for it. If you have a dream, if you have a passion, don't let the noise, sabi nga niya, di ba, stop you because you deserve to at least give yourself that fighting chance. And the second one, I think I would like to highlight because yun naman talaga yung core ng Rainbow Radyo is to just allow yourself to just be. Diba? You don't need to conform with any standards. You don't need to be someone else which people expect you to be. You just have to be yourself and be confident about it and let your true color shine. And on that note, ayan, nagtatapos na ang ating programa. Nakinlose kanina ni Vic, di ba? Ayan, pero ako naman na magkoclose ngayon na gaya ng dati. Laging tandaan, anuman ang pinagdadaanan, kaya mo yan? Dahil walang iwanan. Dito sa Rainbow Radyo, belong tayo lahat dito. Ako po si Coach Mike Celis and I'll see you guys again next week. Bye!
2: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Tamang impormasyon.
6: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
3: Kapatahan, kasama sa usapan.
6: Radyo Magazine, 1278.
7: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan, scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, best!

0: Legacy. 1278 AM.
1: Radio Filipinas.
2: Radio Publico.
1: Radio Filipinas.
0: Tamang impormasyon.
3: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
4: Aliw na kwentuhan.
0: Kabataan, kasama sa usapan.
5: RG.
6: Radio Magazine 1278.
7: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: Tamang impormasyon.
3: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
4: Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
5: RG!
6: Radyo Magazine 1278.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
4: Agahan.
6: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
13: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
14: Ng ating walang gutom program.
13: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
15: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
14: Regular.
13: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
16: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
13: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
16: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
13: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom mapabayaan, walang maiiwan.
5: Salamat.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
19: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
18: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
19: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
18: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
19: I love you more each day.
18: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
20: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service,
23: and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay!
27: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
27: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad.
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
28: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
29: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
30: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
31: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
32: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
33: Lipas ang alas 11.
34: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan. Dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. At syempre, katulad na ating binabanggit, ang ating pong programa nakatuon sa dalawang bagay, no? Unang-una, syempre, yung ating pong paglalakbay, yung ating travel, 'di ba? Yung ating turismo. Ayan, isa po 'yan sa ating isinusulong, no? Dahil isa po sa ating mga advokasya din yung pagtulong sa mental health din ng ating mga kababayan, mga kaibigan natin, dahil ayon po sa World Health Organization, medyo nagkakaroon po tayo ngayon ng problema, no, sa mental health natin. At sabi naman ng mga health experts natin, naku, kayang-kaya po 'yan kung mamamasyal ka lang at magre-relax. Dahil yung pamamasyal at pagre-relax, ayon sa mga health experts, ay nakakatulong po yan, no, sa ating mental health. Dati-dati, pag nagta-travel tayo, parang gusto lang nating maglibang, gusto lang nating mag-travel, at saka marait tayong pera para para makapag-travel tayo. Pero ngayon, mismo mga health experts na nagsasabi, kailangan may konting pahinga. At yung travel, yung pamamasyal at pagre-relax, nakakatulong po yan sa ating mental health. Okay, so yan po ang isa sa mga gusto nating iparating. At syempre, gusto rin nating sabihin na sa ating Going Places 2.0 ay tumatalakay din tayo ng iba't ibang mga issue, no? Iba't ibang mga usapin na makakatulong naman sa ating journey, sa ating paglalakbay, sa ating destinasyon, papunta sa ating destinasyon na gusto nating marating sa ating buhay. So, parang ano yan, dalawang meaning, di ba? Literally at figuratively speaking, going places, pamamasyal, pagre-relax, pero going places, no, sa ating mga goal at destination sa buhay, gusto natin din, no, na magkaroon tayo ng konting diskusyon tungkol dyan. So, ayan, kaya ngayong umaga, nako, napaka-importante dun sa mga traveler natin, dun sa mga gustong mamasyal at napaka-adventurous. Gusto talaga outdoor, yung mga tipong aakyat sa mga matataas na bundok, yung mga papasok doon sa mga maliliit na kuweba, nako, pag medyo claustrophobic ka, hindi ka pwede doon. Tapos yung mga gusto, yung mga ano yan, yung mga naging scuba diving, di ba? Nako, yung mga iba solo pa, yung kanilang pagta-travel doon sa kanilang adventure. So mamaya, meron tayong makakasama para magbigay sa atin ng tips kung kayo po, paano yung mga preparation na gagawin natin kung gusto nyo talaga na mag-solo travel o hindi lang solo, no, kundi mag-travel dun sa mga ganong klaseng lugar, di ba? So, yan, sa kabuuan po ng ating programa, pero nandiyan na ba si George? Wala pa. Wala pa si George. Nakalimutan nyo si George. Okay. Siyempre, ako pa rin po ang inyong mga kasama, Van Blones, at mamaya makasama naman natin mula sa kanyang hardin ang ating travel buddy dito sa Going Places, si George Arsenio. In the meantime, eto, papakilala na natin yung ating magiging resource person ngayong umaga. Ayan, ako talagang may ano tayo dito, may kodigo dahil sa dami, no? Makasama po natin ang isang, siya po isang outdoor speaker, lecturer, jungle survival instructor. Siya rin po ang co-founder ng Climber Philippines, isang outdoor education advocacy group at administrator ng Camp Red o Range Explore and Discover, isang Cebu-based jungle survival at bushcraft group. Ba, ano yun? May tatanong natin. At simula noong 2011, siya po ay nagsasagawa na ng mga outdoor safety talks at training para sa mga iba't ibang mountaineering at outdoor organizations. He is also the founder of the Philippine Mountaineering Collective, which promotes responsible hiking and outdoor ethics. Ayan, kasama po natin ngayong umaga si Ginoong Ramon Jorge. Jorge po ba, Sir Ramon? Good morning!
1: Good morning po, ma'am, at sa lahat po ng listeners po nitong ating program. Maraming salamat po at naimbitahan niyo po ako rito. Isang malaking karangalan po ito para sa amin.
0: Okay, so habang hinihintay natin yung ating travel buddy, si George Arsenio, mukhang malayo ang pinuntahan ni George at hindi natin makita ngayon. Anyway, Sir Ramon, kaya ka namin inimbitahan dito. Dahil unang-una, ang dami natin sa mga panahon na to, lalo na yung mga millennials, gustong-gusto na mag-travel dun sa mga medyo, yung medyo adventurous na pagta-travel, di ba? Pupunta dun sa mga lugar na para mag-trekking, di ba? Mag-caving, mga ganyan. So, una-una natin na gustong itanong sa'yo, Sir Ramon, ano ba yung mga tips na pwede nating ibigay dun sa mga talagang, ang tawag natin dyan, parang extreme travel, di ba?
1: Opo.
0: Di ba sa mga turista?
1: Yes.
0: Oo, kasi nitong mga nakaraan, may mga balita na may mga turista na hindi naging maganda, di ba? Yung naging ano nila dahil nagpumunta sa mga bundok. Tapos, actually, isang foreigner, di ba? Dito sa Pilipinas, ang kumbaga nag... umakyat sa bundok, gano'n, na mag-isa, and then eventually nakita na lang siya na wala ng buhay, di ba? So, yun yung mga gusto nating ipaabot dun sa mga extreme na travel na ginagawa ng ating mga turista dito sa Pilipinas o sa labas man ng Pilipinas.
1: Opo.
0: Pero bago mo sagutin yan sa akin, Sir Ramon, yung aking travel buddy na nandun sa kanya. Na nasa kanyang hardin, si George Arsenio. George, kumusta ka dyan?
2: Magandang umaga, Ben, at okay naman ang ating halaman nandito sa ating bahay. At magandang umaga sa ating panauwin ng live sa studio si Sir Ramon Jorge. Welcome to Going Places, Sir Ramon.
0: Okay. Okay, so George, sasagutin niya na muna ha. So Sir Ramon, una-una yung mga tips muna natin bago yung mga iba pa natin gustong pag-usapan.
1: Opo, maraming salamat po, Ma'am Ben. Sir George, magandang araw po sa inyo. Sana ho magkasama tayo dito, pero natutuwa ako dahil nasa hardin po kayo ngayon.
2: mini mountain.
1: So, una-una po, yung meron po kami nais ipaabot sa lahat ng listeners, no? Ang una ho kasi yung extreme travel, marami ho kasi yan yung mga mountaineering, yung sinasabi niyo po, yung mga pagpunta sa mga remote na lugar. Ang una ho naming sinasabi, ako po kahit personal, kapag ako po ay nagtitrain ng mga estudyante, yun pong mountaineering is not like going to the mall. Hindi
0: yes.
1: po yan parang pagpunta sa mall. Bakit po ganun? You need something, you need information, you need knowledge pag umakyat po tayo. Kasi po tayo ay pumupunta sa isang sa mga lugar na kung saan kukonti ang tao at uncontrolled yung mga bagay.
0: Mm-mm.
1: So ngayon ho, kung ito ay uncontrolled, meron po tayong pwedeng kontrolin sa atin. Ano po yun? Ang una po natin dapat gawin is dagdagan po natin yung ating kaalaman, yung knowledge po natin. So, you need to have a solid foundation in outdoor education for you to be safe outdoors. Kasi po, ano ho yan, Mami? Pag tayo po ay umakit, kailangan natin pangalagaan yung sarili natin upang makabalik tayo sa mga mahal natin sa buhay. Yan ho yung unang tip ko.
0: Okay. So, talagang dapat alamin mo muna yung pupuntahan. Tama ba yun?
1: Kasama ho yun. Marami ho kasing mga bagay na pwede natin gawin. Ang isa pong ina-advise ko sa lahat ng gustong gumawa ng mga extreme travel like mountaineering or kahit ano pong mabibigat na pagta-travel outside of our comfort zone, pwede ho kayong mag-take ng tinatawag nating basic mountaineering course.
0: Okay.
1: Yun ho kasing basic mountaineering course na yun. Nagbibigay ho yun ng kaalaman tulad ho ng tamang pagpapak ng ating mga bag. Tuturuan po kayo noon paano mag basic first aid. Tuturuan din ho kayo noon paano kayo gumamit ng rope, ng compass. Marami po even cultural sensitivities discuss po doon.
0: Uh-huh.
1: So, mahalaga po na tayo magkaroon nito para kahit po meron tayong konting baon pag tayo ay umaakyat.
0: Okay.
1: Opo, mahalaga po ito. Sana ho kung meron ho kayong oras, maka-attend po kayo ng mga ganitong training.
0: Okay. So, basic talaga bago kayo umakyat.
1: Opo.
0: O, kasi yung mga iba, medyo malalakas ang loob kahit walang alam di ba? Akyat. Parang kung ano lang yung ano. May mga ganun, di ba?
1: Opo. Ano kasi, ma'am, ngayon napakabilis na ho kasi ngayon. Nung araw ho kasi, hindi naman ganun kabilis.
0: O, kasi ang dami na ngayon, di ba?
1: Yes. At
0: parang barka-barkada lang, tara, akyat tayo. Di ba may mga ganun?
1: Yes. At saka ho nitong... nangyari ho nito, yung phenomena ng social media, ito po talaga yung sobrang laki na, sobrang bilis na. Noon ho kasi noong mga 90s, mga ganyan, hanggang early 2000, hindi pa siya ganun ka full-blown. Ngayon po kasi with technology, ang bilis na ho makakita ng mga bundok na pupuntahan, or yung minsan ho, sinasabi ninyo, yung mga caving, mabilis na ho ngayon. So sa sobrang bilis ho noon, ngayon, with your cell phones, pwede na kayong mag-book ng mga travel, ng mga tours.
0: Yes. Yan
1: ho. Kaya kailangan ho natin ngayon, medyo mas mabilis ang panahon ngayon, mas maganda ho eh, maghanda po tayo.
0: Okay. O George, may tanong ka?
2: Yeah, okay, Ben, ano, Sir Ramon, sa Pilipinas, 'di ba, yung ilan sa mga pinakamataas na bundok ano na inaakyat ng ating mga mountaineers, siguro ito yung Mount Apo sa Davao at saka Mount Pulag ano,
1: Opo,
2: dito sa Cordillera region. So, pag ganito ba ano, yung may mga level din po ba yan, Sir Ramon, or 'di ba para may parang kalang base 1 or base 2, 'di ba no? Na po pwedeng nasa paanan ka lang ng bundok na ma-enjoy pa rin kahit paano, or nasa kumbaga camp number 2 ka lang ano, para naman pag hindi mo kakayanin talagang umakyat sa pinakatuktok sa peak talaga ng mga bundok na ito, Sir Ramon.
1: Ah, opo, thank you very much, Sir George. Dito po kasi sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag natin na classification ng mga bundok ano. Meron po tayong tinatawag na minor mountain. Pag sinabi ho natin minor mountain, ito po yung mga bundok na ang elevation niya is 2000 meters and below. Okay po. Ngayon naman ho, meron tayong tinatawag na mga major mountains. Sa mga major mountains naman po, yung 2,000 meters and above. Yun pong nasabi nyo kanina, Sir George, which is Mount Apo and Mount Pulag. Classified po sila as major mountain.
0: But
1: po sila...
0: So, ibig sabihin professional lang ang pwedeng umano doon?
1: Hindi naman po. Hindi naman ho. Ganito po kasi yun. Ang major mountain ho kasi is medyo 2,000 meters and above, bumababa na ho kasi yung oxygen level niya. Pag bumaba na ho yung oxygen level niya, yun hong vegetation doon ay iba na. Tapos ho yung, dahil mababa ng oxygen, medyo mas mabilis na ho tayong mapagod. Kaya ho dapat ho medyo may enough preparation tayo. Doon naman ho sa tanong ni Sir George kanina, pwede naman ho akitin yun. Hindi naman ho kailangan, as long as prepared po tayo. Yun naman ho sinasabing, meron naman ho mga bundok na may mga campsite na pwede kayong magstay kung hindi nyo na kaya. Doon muna ho kayo kahit makita nyo yung mga view. Pwede naman ho yun. Meron din ho tayo mga minor mountains kung saan medyo mas mababa. Mas ano na pwede ho natin puntahan.
0: Okay. So sa pagkakaalam mo, Sir Ramon, para dun sa mga, syempre, mga first-timer, di ba? So ano yung mga pwedeng, mga bundok na pwede nilang pwede ba tayo makapag-enumerate kung ano yung mga bundok dito, lalo sa Pilipinas, na pwedeng, mga ilan, ano, na pwedeng puntahan ng mga first-timer?
1: Marami naman ho. Ang isang suggestion ko, kapag kayo po eh, nandito sa near Manila, or nandito naman ho, yung Batangas Mountains. So, itong Batangas Mountains, na dyan po yung mga Mount Batulaw, Mount Alamita. Marami ho silang mga bundok na medyo maliliit, na magaganda yung view, na pwede ho natin gamitin or akitin para sa mas medyo mas madali as compared to going doon sa may mga mas major mountains sa mas mahirap. Pwede yung introductory climb po yun. Pwede ho yun. Mas madali ho yung mga mabababang bundok na yun, yung mga nasa Batangas. Pwede ho kayo magsimula doon.
0: Okay. Doon sa mga nakikinig sa atin ngayon na ano, kasi halimbawa, hindi pa naman sila, wala silang na-attendan at wala silang makita na pwede magturo sa kanila ng mga basic course o basic training. So yung basic din na mga preparation na pwedeng gawin. Halimbawa, may isang grupo gusto nilang magbabarkada, no, na umakyat sa ano, may mga ano ba yung mga basic na pwede na nilang dalhin sa sarili nila?
1: Okay po.
0: Para pagdating nila doon sa mga minor na mga bundok.
1: Ang ano po, unang-una po kasi talaga ibibigay ko na po yung pinaka-basic. Ano? Unang-una po dapat magkaroon ho kayo ng magandang sapatos at maayos na sapatos. Kasi po pag tayo ay umakyat ng bundok, mahalaga po ang sapatos eh. Dahil minsan ho, pag umakyat tayo ng bundok at nasira yung sapatos natin sa taas, paano ho tayo bababa? Diba? Delikado ho. So pwede ho kayo, kung hindi naman ho kayo masasabi natin na recreational hiker, hindi naman ho talaga yung talagang kinakarir niyo yung hiking. Pwede ho kayong bumili ng mga trekking shoes na medyo mga mura. Mas maganda ho kasi ngayon dahil sa panahon ngayon, meron na ho kasi mga mura na brands na available. So hindi na ho siya mabigat. Noong panahon ho kasi namin, kailangan pa ho kasi umorder sa ibang bansa.
0: Social, diba? Pagkaano ka na.
1: Ngayon po, mas maganda na ma'am dahil mas marami na ho ano, sapatos. Tapos,
0: so first, sapatos talaga.
1: Mahalaga po yan. Okay. Tapos so, isa pong kailangan ninyong dalhin, siguro po yung ano yung inyong headlamps o po yung ilaw. Bakit po headlamps? Kasi po yung headlamp po ilalagay natin sa ulo. Marami na ho nabibili niyan. Mas gusto po namin yung nasa ulo para hands-free tayo. Kasi po pag umakyat tayo sa bundok, minsan may hawak tayong mga
0: flashlight.
1: Isa lang yung gamit natin. So I suggest that we use a headlamp.
0: Okay.
1: Tapos isa po, of course, kailangan din po natin ng bag. O ngayon ho, hindi nyo naman ho kailangan ng mamahali na bag. Pwede kayong gumamit ng tinatawag natin mga day packs.
0: Okay.
1: Yun ho yung mga maliliit na backpacks na kung magsisimula naman ho kasi kayo yung tinatawag natin na mga day tours, yung mga buong maghapon.
0: Mm-mm.
1: Tapos yung gradually progress po dun sa mga overnight. Uh-oh. Tapos kung mga day tours ho kayo, pwede na ho yung mga ordinaryong backpack naman.
0: Okay.
1: Tapos so, of course, dala kayo ng pagkain. Yun yung tinatawag natin na hydration, mga tubig.
0: Mm-mm.
1: Kailangan din ho yan. Kailangan nyo rin ho ng ano, ng kahit paano po yung, siguro po yung Swiss Army knife o kaya po para pang emergency. At lighter. Kailangan nyo rin ng lighter.
0: Mm-mm.
1: Kasi po, yung iba, ako po personally, hindi ako naninigarilyo. Pero may lighter ho ako pang emergency.
0: Aha.
1: Malaga rin ho kasi yan.
0: Okay, okay. So yun, yung mga basic.
1: Opo, na... marami pa po. Kaso konti lang ho yung i-discuss.
0: Ito, ito yung ano, ito yung mga pinaka na opo, dapat nating dala-dala.
1: Opo.
0: Okay.
1: Meron niya hong ano yan eh. Meron pong, kasi po meron tayong tinatawag na 10 essentials.
0: Okay.
1: Pero ngayon ho, meron akong tinatawag na SIS. Ano po yung SIS na yun? Yung 5 C's of survivability.
0: Uh-huh.
1: Una po yung C's, meron kayong cutting tool.
0: Oh.
1: Ano po yung cutting tool? Yun ho yung mga Swiss Army knife, mga multi-tool. Tapos pwede rin ho kayong, ang ikalawang C ho, meron kayong combustion device. So yung combustion device, yun ho yung lighter.
0: Okay.
1: O kaya naman po yung fire steel, yung pinapa-apoy. Tapos
0: okay,
1: kailangan nyo rin ho ng container. Ano ho yung container? Yun ho yung mga lagayan ng pagkain ninyo.
0: Uh-huh.
1: Tapos kailangan nyo ho ng cover. Ano ho yung cover? Ano ho yung cover po na yun? Yun yung magiging takip ninyo. So yung mga panlamig, mga ganyan. Yan ho yung mga kailangan nyo dalhin. Pwede rin ho kayo magdala ng cordage. Yun ho, ano po yung cordage? Yun po yung tali.
0: Mm-mm.
1: So pwede kayo magdala ng tali. Ngayon, ano ho yung tali na hindi naman ho siguro as a newbie, hindi naman kayo pwedeng bumili ng rope na malalaki.
0: Mm-mm.
1: So ang sinasuggest ko po sa mga bag ng mga newbie, pwede ho kayong bumili ng paracord.
0: Mm-mm.
1: Yung paracord
0: ho
1: yung,
0: paracord.
1: Opo, yung 550 paracord, mura lang ho yun.
0: Uh-oh.
1: Tapos maliit lang siya.
0: Mm-mm.
1: Madali siyang ano. Yung mga bagay ho na yun, pwede ninyong ilagay sa inyong bag. At malaking tulong ho yan in cases of emergency.
0: Ayun, okay. George?
2: Mm-hmm. So naman, yung bag, pag day tour or day bag lang yung gagamitin natin, gaano ba yung weight niya? Ano? Kasi syempre, pag umaakyat ka, dapat manageable yung bigat ng bag na dala-dala mo, di ba? Ano? So, pag day bag ba, mga may range po ba yung bigat? Ilang kilo ba ang dapat na dalhin ng ating mga newbie mountaineering sa mga minor na mga mountain?
1: Yes, good question po, sir. Generally naman, sir, wala naman talagang weight limit na kailangan natin. So, doon po sa aming ano, sinasabi nila, 30% of your body weight, which is medyo mabigat po yun. Pag ano na ho yun, pag mga well-trained na ho yun.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag kayo naman, hindi pa. Kahit po, as much as possible lang, yung kaya ninyo lang po talaga, mas magaang, mas maganda.
0: Mm-mm.
1: Kasi po, pag mabigat, medyo, pag umaakyat tayo, madali tayong hingalin, madali tayong mapagod.
0: Mm-hmm.
1: As much as possible, papagaangin natin yung backpack natin.
0: Sir Ramon, kasi minsan, di ba, family, kung mag-outing, di ba? So, sino yung mga pwedeng isama? Halimbawa, pupunta ka, pwede ba dyan yung mga batang-bata, or ilang taon, or yung matanda, gaya no, ilang taon? May mga age ba tayo na dapat lang na sumama dito sa mga ganito?
1: Sa ano po? Siguro, ito po ay personal experience ko. No?
0: Mm-hmm.
1: Sa lahat naman ho, pwedeng sumama.
0: Mm-mm.
1: Pero kapag ho ang usapan natin, mga travel na, pwede ho yan, wala hong problema.
0: Mm-mm.
1: Pero po kapag medyo extreme, like akit ho kayo ng mga bundok, hindi ko po ina-advise na magdala ng bata, na sobrang bata, or sobrang may edad na, kasi po medyo health hazard. No? Pero with adequate preparation, pwede naman.
0: Ah.
1: Ang ano naman, wala naman ho talagang nakatakda na kailangan. Ganitong edad, hindi ka nakaakyat.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po, meron niya akong umakyat ng Everest na senior citizen.
0: Oo nga eh.
1: And meron naman
0: Japanese, di ba?
1: Japanese. Japanese. Oh,
0: po yun. Ilan taon?
1: Senior citizen na po yun. 60 plus na po siya.
0: Oo, nakakarating sa Mount Everest.
1: Meron niya akong umakyat dati na ano, inaputol yung paa. Nakaakyat po ng Mount Everest.
0: Wow.
1: Marami yung ano, maraming... marami nung paraan para tayo ay makakit ng safe. Ako po, ina-advocate yun. Kapag masyado pang bata, hindi ko muna ho din pinapadala. Personally ho yun, sa akin po.
0: Okay.
1: Hindi ko naman sinasabing lahat.
0: Okay.
1: Kasi po, pag bata, example ho, 1 or 2 years old, tapos akit yun ng Mount Bulag. Masyado hong malaki yun. Masyado malamig. So, hindi ko po may advice yun.
0: Siguro yung mga minor lang na mga ano, na akyat. Yung
1: siguro
0: hindi...
1: po yung travel po na siguro, yung travel ng pamilya sa mga beach, mga ganun. Uh-huh. Pero sa ano po,
0: sa mga...
1: bundok, hindi ko ma-advise. Ang gusto ko po, personally, ang ginagawa ko kapag meron silang ano, at least so yung nakakapag-isip na sila, nakakapagsalita, nakapaglakad na, maayos na siguro po. Ako po personally, mga 10 years old and above, ganyan pwede na.
0: Okay, so mga 10 years old.
1: Ako po yun, pero hindi ko po sinasabi sa buong mountaineering community. Okay. Personal standard yun po yun.
0: Okay, basta siguro may alam na rin yung bata kahit paano. No?
1: Opo, para po ano,
0: safe. O, George.
2: So far, Sir Ramon, sa Pilipinas ba, ano yung mga, ano mo, mga... ilan sa mga pinakamaganda na experience na sa mountaineering ano. So para ma-engage natin ating mga interestado na mga nakikinig at saka mga viewer natin kung ano yung mga pinakamagandang experience mo sa pagma-mountaineering sa ilang mga bundok dito sa Pilipinas.
1: Ah, napakarami po. Siguro po ang masasabi ko po Sir George and Ma'am Ben, pag kinuwento ko baka umagahin po tayo. Pero siguro po may mga ilan ano. Isa pong paborito kong bundok sa lahat, yung tinatawag nating Mount Gitinggiting. Ito pong Mount Gitinggiting na dito po ito located sa Sibuyan Island sa province ng Romblon. Yan ho yung masasabi kong bundok na closest to my heart.
0: Bakit? Po, bakit Sir Ramon?
1: Iba ho siya, napakaganda ho eh.
0: Okay. At saka ang mga, so ano kaibahan niya dun sa ibang napuntahan mo?
1: Ganito po, bukod po sa kagandahan ng lugar, na-experience ko po, napakababait ho ng mga Romblomanon, ng mga Sibuyanon.
0: Okay.
1: Iba ho talaga ang kanilang pakikisama, pakikitungo. Isa ho sa talagang dati nung umakit ho kami, napakaganda ho kasi ng bundok na ito. Kinoconsider ho siya sa isa sa mga pinakamahirap akitin sa Pilipinas. Pero kahit po napakahirap niyang akitin, pagdating po nakita niyong kagandahan, talaga hong breathtaking kasi po ma-experience niyo doon na mag-trek ho kayo, dumaan po kayo sa mga tinatawag po naming knife edge. Yun ho, pag naglalakad ho kayo sa kabilang side ninyo, merong 1,000 plus meters na malalim. Sa kabila ho ninyo, 1,000 meters din. So, napakatapos ho, ano po yun, biyak-biyak ho yung daan. So, para ho, yung giting-giting ho kasi sa local dialect, ibig sabihin nun, chipped, yung biyak-biyak. So, napakaganda ho niya. Sobrang ganda. Tapos ho, yung adventure going there, it's an island sa Romblon, tapos papunta kayo, tapos pagdating ninyo, mag-stay po kayo. Tapos yung lugar nun, napakaganda dahil ano po siya, may bundok siya. Tapos so, ang ganda rin ng ano ng kanyang mga karagatan. Halos katapat lang ho siya ng Boracay. Kaya ho yung kanyang quality ng ano ng nasa area po sila eh, may Maropa nandoon.
0: Okay.
1: Malapit ho siya.
0: Ayan. So George, meron ka ng ano ha, tip kung saan ka aakyat na bundok sa Mount Gitinggiting as base. Ayan, yung nakikita natin sa ating ano.
2: Kasi yung 'di ba yung bangin kasi malalim 1000 meters. May fear pa ano. Yan ang ano ko yung isa sa pinaka challenge ko kapag sa mountain high o mountaineering sa Ramon sa Cagayan kasi yung ano nga ano yung fear of height talagang feeling mo parang ano ka na parang matutumba ka parang sa mga bangin na
0: para
2: kang 1000 meters na
0: para kang
2: namin doon sa Barangay Karatagan no sa Kalinog sa Iliin
0: para kang ano doon babagsak no
2: pagka
0: ano
2: so yung fear of height ano so siguro yung mga mountaineer talaga medyo mababa or talagang wala kayong fear of height Sir Ramon.
1: Hindi naman po.
0: Pero yung iba, George ha, at saka Sir Ramon, di ba yung iba nga may mga fear of heights, mas ginagawa nilang umakyat para mawala yung kanilang fear na yon, di ba?
1: Ma'am Ben, ito po, maganda ho yung question na yan. Dahil ako po nung bata ako, may fear of heights po ako.
0: Tamo?
1: Takot talaga ako nun sa
0: matataas.
1: Naalala ko nga, Sir George, if kung napunta ka dito sa SM North EDSA, di ba? Merong overpass. Nung bata po ako ron eh, hindi ako makababa. Nanginginig ho yung tuhod ko. Ngayon ho, siguro, ngayon ho, hindi na nanginginig.
0: Oo naman. Siyempre, sa dami na nang inakyat mo ng mga bundok, Sir Ramon.
1: Isa rin ho kasi ang mountaineering at ano, it's a good training ground for you. Hindi lang po kasi sa, yun ano eh, nag-teach po siya ng life skills. Sa isa rin po itong ano, paraan para ma-overcome natin yung ating mga fear.
0: Ayun nga, oo.
1: Hindi naman ho, tulad doon sa, just a precaution po, yung sinabi ko Mount Gitinggiting, medyo mahirap po siya, kailangan niya ng preparation. Pero sa mga ano ho, mga minor mountains, meron ho kayo mapupuntahan na kahit may fear of heights kayo, maganda pa rin.
0: Ayun.
1: Hindi ho kayo masyado matatakot. Marami hong ganyan sa Pilipinas.
0: Ayun, okay. So mamaya Sir Ramon at Sir George ha, sandali lang at babalikan natin, marami pa tayong gustong malaman kay Sir Ramon ano, tungkol dito sa mga paglalakbay natin doon sa mga outdoor. Nako, medyo itatanong natin sa kanya sa ating pagbabalik, ano ba yung mga danger na dapat nating iwasan o dapat nating Oh, tama, maiwasan ano pagdating natin doon sa mga lugar na 'yon. At saka, kumusta naman yung mga kailangan bang may tour guide kasi sa 'di ba, mga turista natin eh, yung iba diyan talaga basta na lang aakyat. So dapat kumusayin natin yung tour guide yung ng ating turismo doon sa mga iba't ibang lugar na mayroong mga bundok na inaakyat. Sa pagbabalik po ng ating programang Going Places.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga gagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
12: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
12: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
14: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas.
18: Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, balik tayo sa ating programa Going Places. Ngayon po araw ng Linggo at kasama pa rin natin dito si Sir Ramon J. Jorge. Ayan, ano yun? Outdoor speaker and lecturer. Okay, so kasama pa rin natin ating travel buddy si George na nasa kanyang hardin ngayon. Balikan lang natin, Sir Ramon, ano, bago ko ibigay kay George, yung naiwan natin na question kanina tungkol nga dito dun sa mga extreme travel na ito na nagiging ano na rin sa ating turismo, di ba? Kumbaga nagiging popular na rin sa ating turismo ngayon. So, meron ba kayong alam na mga like organization, kahit siguro hindi DOT, ano, pero nakasupport dito sa mga ganitong travel para kumbaga nagbibigay ng suporta, lalo na yung mga tour guides, di ba? Kailangan natin yon.
1: Yes, ma'am. Sa totoo po niyan, marami po kasing organization na nag-o-offer ng mga ganyan. Ang marirekomenda ko po, personally, sa akin po, may dalawang organization po ako na talagang sinasabi ko na maganda. Unang-una po dito, yung tinatawag natin UP Mountaineers.
0: UP?
1: Opo. Okay. Ang mga UP Mountaineers po, ano po sila, isa po siya sa mga pinaka-respected outdoor organization sa Pilipinas. Sila po ay hindi po sila exclusive sa mga UP students.
0: Okay.
1: Lahat po ito pwedeng sumali. Meron po silang program doon, may curriculum sila para po paano kayo umakyat ng bundok ng tama. Sila rin po ay nagko-conduct din ng mga training sa mga guides at mga porters sa nakasama po namin sila. At isa pa pong organization dito sa Pilipinas, yung tinatawag po nating Mountaineering Federation of the Philippines Incorporated, MFPI.
0: Okay.
1: Sila ho yung umbrella organization ng mga clubs all over the Philippines. So, yan po yung dalawang organization that I can recommend for people na hanapin po nila. Madali lang po, hanapin po nila sa Facebook yung UP Mountaineers and Mountaineering Federation of the Philippines at mag-inquire. Nagtitraining din po sila sa mga guides and porters.
0: Okay, so may mga tour guides din sila na pwedeng ibigay, mga porters, ganun.
1: Yes po, kasi po sila po yung nagbibigay ng training.
0: So para anon, 'di ba? Para mas safe, 'di ba? Maging
1: yes,
0: safe po yung inyong mga extreme travel na 'yan.
1: Yes,
0: opo. Bago kay George ulit. Yung iniisip kasi natin, 'di ba? Yung iba kasi parang sige lang ng sige. Hindi nila alam na merong mga danger, 'di ba? Na dapat nating i-anticipate sa mga ganitong extreme travel. Ano ba yung mga pwede nating ipaalala sa kanila na maaring ito maging danger dun sa inyong pagpunta?
1: Opo. Ano ma'am, ganito po kasi yan. Ano? Dito po meron kaming kasabihan sa umaakyat. No? There is no, mas malaki yung ang chance ng negligence kaysa accident. Kasi po, mountain climbing negligence ang kadalasang nagiging problema. So ano po yun? Kaya po natin kontrolin ito, yung paghahanda. So kailangan po natin ihanda yung ating mga sarili. Kailangan po natin mag-training. Ikalawa po, yun po kasing Pilipinas, nandito tayo sa tropical country. So ito po, medyo pasukin ho tayo ng mga bagyo. Alam ho natin lahat yan. So kailangan po nag-check-in din tayo ng weather palagi. Kasi po, prone tayo sa bad weather. Pag nasa bundok tayo, kung masama na ho yung weather dito sa baba, mas lalo hong masama yung weather sa taas. Tapos marami rin ho tayong minsan ho, marami tayong mga animals din na pwede natin itulad doon ng mga nik-nik, mga ganyan. At yun ho mga halaman. Minsan ho, pag umakit tayo sa mga masusukal na lugar, meron tayong tinatawag na yun ho mga lipa. Makakati ho yun. Masasakit ho sa balat. Minsan ho, kung yung iba naman ho, kapag nasinghot nila yung ganun, pwede ho mag-trigger ng allergic reaction. Mm. Kaya ho, mahalaga ho talaga maghanda.
0: Uh-huh.
1: Yan lang ho yung ilan.
0: Marami so ito yung mga po. Ano, kasi naalala ko yung anak ni Mr. Ray Langit, di ba? Nagkaroon, nag-umakit sa bundok, tapos
1: yes,
0: parang may nakakagat or gano'n.
1: Sa, opo ma'am, medyo aware po ako sa nangyari. Sa ano po yun? Nangyari ho yun sa Mount Mantalingan, sa Southern Palawan. Ano ho kasi, isa pong naging challenge sa lugar na ito, eh doon po eh medyo, marami hong ano doon, medyo rampant ho yung malaria.
0: Mm-hmm.
1: Ang pagkakaalam ko po, hindi lang ako sigurado, eh correct na lang ho ako nung nagkaroon po ata siya ng malaria.
0: Parang gano'n
1: siya. Challenges din ho natin yan. Kaya ho, sinasuggest ko rin ho yung magsuot kayo or maglagay kayo ng mga insect repellent para ho maiwas ho sa mga kagat.
0: At saka tamang ano siguro, no? Yung damit,
1: yes,
0: yung mga ano natin.
1: Yun ho, mga dry fit, ganyan. Mga panlamig ho yung weather.
0: Karamihan
1: ho ng problema natin dito sa mga kabundukan natin, yung weather po, saka yung mga kailugan natin.
0: Mm-mm.
1: Yung mga ilog ho natin, minsan kapag extreme weather, lumalaki ho talaga yan. Delikado ho ito.
0: George.
2: Ah, Sir Ramon, ano yung mga joy, ano yung mga kaligayahan or mga benepisyo na inyong nakukuha po at gusto po ninyong i-share at dapat na pa-enjoy din ng ating mga kababayan? Bakit kayo po napasok o napunta po dito sa pagiging mountaineer at saka pagiging expert on mountaineering?
1: Hindi naman po expert. Ano lang po, may kaunting kaalaman lang naman po siguro.
2: Okay, sir. Okay.
1: Yun ho kasi ang ako po personally, I believe that mountaineering is a good training ground for you to achieve something in life. Dito ho kasi marami kayong matututunan ng mga life skills, leadership. Matututunan nyo po ito, magagamit nyo ho ito. Eh. Yun ho, personal development, personality development, nabubuo po yan eh. Kasi you'll be dealing with different types of people. At ang mahirap po kasi nito, ang maganda sa, I mean, pag nasa mountaineering po kayo, nasa isang uncontrollable na lugar kayo. So dito nyo po makikilala lahat ng tao. Kasi po pag meron ng inconvenience, doon ho lumalabas yung iba't ibang attitude ng tao. So you will learn how to deal with them properly. Tapos bukod, yun po yung mga personal. Another thing po yung maganda ho kasi, naniniwala ho ko na may healing power ang nature eh. Kapag umakyat tayo sa bundok, meron siyang, hindi lang sa bundok, pag pumunta tayo sa karagatan, sa beach, iba ho yun.
0: Basta nature.
1: Yes, meron siyang something na nakakapagkalma sa ating mga anxieties, mga iniisip natin sa buhay. At ako po, ang isa sa mga kinatutuwa ko sa ganitong hobby, ang mountaineering po kasi walang pinipili. Paano ko masasabing walang pinipili? Dito ho kasi pag umakyat kayo, hindi po, kung kayo po CEO o kayo po janitor, pare-pareho po kayo umakyat ng bundok. Lahat po kayo, dito ko ako nakaka-experience ng yung mga tao na masasabi natin, CEO ho, kasama natin kumakain sa isang kainan.
0: Mm-hmm.
1: Iba ho yung experience niya. Kasi po, wala tayo sa ating comfort zone.
2: Oh, yeah.
1: At dito natin makikita yung tunay na camaraderie. Ibang-iba ho yun.
0: Speaking of camaraderie, Sir Ramon, sa tingin mo ba, okay lang na umakyat ka sa bundok or kahit na anong outdoor o mga extreme travel na ito na mag-isa lang o mas dapat may kasama ka? Mas maganda kung may kasama ka?
1: Generally po, I suggest na wag ho kayong umakyat ng mag-isa. Kasi po, kapag mag-isa ho kayo, kayo lang mag-isa nun eh. Minsan ho kasi may ma-encounter kayong problema na mas masosolve ng dalawang tao kaysa sa iisa.
0: Mm-hmm.
1: Sa amin po, as much as possible, you climb with a training partner or a climb buddy. Para ho at least may kasama kayo. Kung magkaroon ng emergency, meron kayong kasama.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ho, meron ho, although, meron naman ho kasing kumakit ng mag-isa.
0: Mm-hmm.
1: Yun naman ho iba, sumasama sila sa grupo, nakikipag-join sila. Yung iba naman ho talaga, yung mga seasoned na talaga, na talagang sanay na umakyat. May mga gumagawa ho noon. Pero hindi namin siya marekomenda. Mas maganda ho pa rin ang may kasama.
0: Kasi di ba, katulad ng sinabi mo kanina, Sir Ramon, gusto nila talagang yung magkaroon ng kalmado, na ano, mas gusto nila yung solo dahil parang mas nararamdaman nila, di ba, yung ano ng nature eh.
1: Opo.
0: So, hindi pa rin pala dapat. Dapat talaga may body, may travel body kapag akyat.
1: Ano po yan, siguro po sa lahat ng listeners ngayon ng programa natin, ano, sinasuggest ko po na pag magta-travel kayo, mahalaga talaga may kasama.
0: Mm-hmm.
1: Iba ho kasi talaga yan eh. Kasi minsan tayo, pag tayo involved, pag tayo nandun sa ano, hindi natin nakikita minsan yung galaw natin. Kapag may kasama tayo, mako-coach tayo na teka, ito yung dapat nating gawin. Malaga ho talaga yung dalawa yung nag-iisip kaysa sa isa.
0: At saka hindi lang siguro yung pagdating sa mga ano, sa mga problema o danger ano, maganda rin may kasama kasi pag may nakita kang magandang ano, 'di ba, magandang tanawin, i-share mo, 'di ba? O yung mga experience mo habang umaakyat kayo, may ka-share ka doon sa 'di ba, yung sa mga experiences na yung mga pinag-uusapan ninyo.
1: Ay, yes, totoo po 'yun kasi mas maganda bitag ako kayo ng picture.
0: Isa pa 'yon. Although pwede ka naman mag-selfie, pero maganda pa rin yung ano, tsaka may kausap ka, 'di ba? Parang
1: yes,
0: kasi yung iba gusto nila talaga mag-isa dahil ewan ko, yung mga iba ganun, ano, diba?
1: Yung mga parang loner mas, po talaga yung
0: mga ganun, oh, diba?
2: The gift of solitude.
0: May solitude, oh. George!
2: Oh, Sir Ramon, maliban sa pagiging mountaineer at saka mountaineering guide, ano, ikaw din po ay isang outdoor speaker.
1: Yes.
2: So, ano po yung, anong po yung ibig sabihin ng isang outdoor speaker at saka ano po yung mga tema o yung mga message po inyo na ibinabahagi po kayo kung kayo po ay bilang nagsasagawa bilang isang outdoor speaker.
1: Yes, when we say outdoor speaker po is ako po ay nagtuturo. Nagtuturo po ako ng responsible mountaineering and outdoor use. No? Marami ho kami tinuturo dyan. Unang-una po yung safety. Safety ho kasi ang paramount. Mahalaga po kasi na pag tayo ay umaalis para mag-relax or pumunta sa mga bundok na ito, mahalagang uuwi rin tayo ng buo sa
0: siyempre
1: mga mahal natin sa buhay, no? And another po na tinuturo ko po is yung ano, yung safety.

0: safety. Meron ho, sa lahat po na nakikinig ngayon, i-share po ko sa inyo, ang tawag ko namin dito yung Mountaineer's Creed. Ang Mountaineer's Creed po, ito ho yan. Kung malamang po, nadinig nyo na ito. Ang una po nun is yung take nothing but pictures, di ba?
1: Okay, yes.
0: Di ba? Tapos ano po yan? Kill nothing but time.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? Leave nothing but footprints.
2: Mm-hmm.
0: Yun po. Ibig sabihin po, kung tayo pumunta roon, maging bisita, di ba? Take nothing but pictures, di ba? Tapos huwag po tayong maninira ng kalikasan, di ba? Kaya po, take nothing but pictures, di ba? Kill nothing but time, di ba? Mahalaga po yun eh. Kasi po, ito yung mga bagay na kailangan matutunan ng mga mountaineers ngayon para mas mapangalagaan natin yung ating kalikasan.
2: Mm-hmm.
0: Yun po yung mga ating pinopromote ngayon.
2: Ayun.
0: Ginagawa ko po ito during my spare time.
2: Ayun. Yun ang kanyang advocacy, George. At ano to ha? Pro bono. baka gusto mong kuhanin si Sir Ramon doon sa mga gustong mag-travel outdoor, 'di ba? Yung mga at saka mga extreme travel na 'yan. Baka gusto mo nga makuha ng speaker si Sir Ramon. Okay, kahit siguro sa
1: pwede,
2: mga
1: pwede.
2: Oh, 'di ba? Oo. Tsaka yung mga grupo-grupo, 'di ba, na gustong umakyat, na walang kaalam-alam. Naku, huwag kayong aakyat agad kung saan-saan ang wala kayong kaalam-alam. May binanggit nga si Sir Ramon kanina dito off the air, yung DAPR. Ano nga yun, Sir Ramon?
0: Yes. Minsan po kasi nakaka-encounter tayo ng emergency pag tayo'y umaakyat sa mga bundok or nasa remote na lugar tayo. Meron po kaming personal na buo na mga dapat ninyong tandaan pag kayo umaakyat para makapag-desisyon kayo ng tama. Bigyan ko yung example, no? Kapag kayo ay nawala sa bundok, yan po, isang kinakatakutan ng karamihan.
2: Oo, naku, oo.
0: No, ngayon, doon po, ang tanong po nito, kapag kayo ay nawala, ang tatanong agad nyo eh, ako ba ay mag-i-stay sa lugar na ito o ako ay aalis? Should I stay or should I go? Ngayon, meron ho kaming dinevelop. Ito ho yun. Four-letter word lang po yun. Sana po tandaan ito ng lahat na nanonood natin. The first letter is letter D. The second letter is letter A. Ang susunod po doon, letter P. Then susunod, letter R. So, i-discuss po natin sa
2: dali.
0: Ang di po ibig sabihin danger.
2: Okay.
0: So, dapat po kapag kayo yung naligaw is get yourself out of immediate danger. Checkin nyo po yung sarili ninyo. Meron ba akong sugat? Kulang ba ako sa ganito? Hinihingal ba ako? So, kung meron akong sugat, matuto ka mag-first aid yung sarili mo. Now, second one is assistance.
2: Mm-mm.
0: Ano po yung assistance? Tingnan nyo po kung meron ba kayong kasama o wala. Ibig sabihin po nun, kanino ko magpo-provide ng assistance? Kapag may kasama ko, I need to check kung yung kasama ko ay okay din.
2: Mm-mm.
0: Kung ako ay okay din. Ngayon, kung ako mag-isa lang, ako lang yung tutulungan ko. Now, ang susunod po nun, priority. Yun po yung tinatawag natin priorities of survival. Ano po yan? Apat po yan. Shelter, water, food, and fire.
2: Okay.
0: Kapag ho ba kayo inawala sa bundok, kayo ho ba yung may shelter? May dala ba kayong tent? May dala ho ba kayong hammock na tutulugan? 'Di ba? Water, meron ba akong enough na tubig na dala?
2: Mm-hmm. 'Di
0: ba? Tapos meron ba akong dalang pagkain?
2: Mm-hmm.
0: At ikalawa po, meron 'yung pong fire, ibig sabihin po noon eh, meron ba akong way to keep myself warm?
2: Mm-hmm.
0: Ngayon po, susunod na tanong ninyo doon is reality. Ano ho bang 'yung R po noon, is reality? Ano 'yung reality na 'yon? Eh meron bang nakakaalam kung saan ako naroroon?
2: Mm-hmm.
0: Ngayon, after po noon, doon kayo magde-decide kung aalis kayo hindi. Ito po, I'll give you a solid example para mas maintindihan.
2: Mm-mm.
0: Meron po nangyari before na nawala. Isang tao na nawalan o umakyat siya ng bundok.
2: Uh-huh.
0: So pag-akyat niya, una po, i-apply natin, nawala siya. Pag siya po ba ay nawala, siya ay nasa danger? Yes, definitely, dahil nawawala siya. Now second, assistance. Dahil siya po umakyat ng bundok na mag-isa, wala po siyang tutulungan, sarili niya lang.
2: Mm-mm.
0: Ang susunod naman, tatlo. Ikato niya, priority niya.
2: Mm-mm.
0: Nung umakyat po siya, siya eh, tumakbo lang, para bahong siyang nag-ano lang, yung para nag-running lang.
2: Nanapunta doon.
0: Nung umakyat siya sa bundok na yun, naliligaw siya, may shelter ba siya?
2: Uh-huh.
0: Eh dahil runner siya, wala siyang dalang tent, siyang dalang
2: yes.
0: Na wala siyang shelter, may water ba siya? Konti lang, yung pang-ano niya. Noon meron siyang bang food? Konti lang din.
2: Mm-mm.
0: Meron ba siyang to keep yung sarili niyang safe? Yung reality niya, ano ba yung ano, may nakakaalam ba nung ano, nung sabi niya nawawala siya. Okay, ngayon, ang sumunod pong pangyayari nun, reality yun niya, alam ba nila kung saan ako naroroon?
2: Mm-hmm.
0: Kasi po, kung alam nila kung saan ako naroroon, the best po doon is to stay.
2: Ah.
0: Kasi alam niyong nandun kayo eh.
2: Okay.
0: Ngayon, ganito po ang kapag naman po ang nangyari, kung siya ay nag-explore o umalis doon sa trail ng bundok, ibig sabihin, kung wala na siya doon, may nakakaalam ba kung nasaan siya?
2: Mm-mm.
0: Wala po. Dahil umalis na siya dun sa established path. So, ang dapat, ang gagawin nyo doon

0: is to go.
1: Okay.
0: Dalhin niya po yung sarili niya sa isang trail kung saan siya pwedeng makita.
1: Oh,
0: yun po yun eh. Kailangan matutunin niya yung mga principles na yun.
1: Uh-huh.
0: Kasi po kahit gaano tayo kahanda sa bundok, kapag hindi natin alam kung paano i-apply yung knowledge natin at the right time, at the right moment, mm-hmm. mapabaliwala po ito.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat po unang itanong ninyo yung DAPR, nasa panganib po ba ako?
1: Mm-hmm.
0: May tutulungan ba ako? Ang priorities, meron ho ba akong mga kagamitan na pwede akong makatulong sa akin na makasustain sa lugar na ito? At ang huli po, yung reality ay, meron bang nakakalam kung nasaan ako? Kaya nga kung mahalaga, ito po sa lahat ng travelers natin, ipaalam po ninyo sa mga mahal nyo sa buhay kung saan kayo pupunta.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po yung iba nangyayari, hindi nagpapaalam. Pag hindi mo nagpaalam, eh ang problema, saan po hahanapin? Pag nawala, diba? So, yung tao na yun, nagpaalam po siya.
1: Uh-oh.
0: So, alam ngayon nung kung saan siya pupuntahan.
1: Mm-mm.
0: Kaya nung nawala ho siya, nagkaroon ng tinatawag natin na search and rescue, nakita ho siya. Mahalaga ho yun.
1: Uh-oh. Matanong ko lang, Sir Ramon, pagka naligaw ka at napunta ka doon sa isang lugar, ilang araw na dapat kang, ilang days na dapat kang makuha, ma-rescue na talagang okay ka pa?
0: Ganito po yan. Ano? Diba meron ho kasi tayong titingnan na parameters dyan. Eh. Diba meron ho tayong kasabihan na ibig sabihin man can survive 3 minutes without air.
1: Okay. O,
0: diba? May mga ganyan po. Eh. Ang titingnan po ninyo, generally 3 days without water, then 3 weeks without food. No? Tapos 3 months without hope. Ibig sabihin po, pag nawala kayo sa bundok, generally po dito ang ginagawa nila sa search and rescue. First days lang yan. Eh. First 1, 2, and 3 days lang. Hanggang sa 3. Tapos after po nun, nagkakaroon na tayo ng tinatawag na search and retrieval. Pag sinabing search and retrieval na po yun, yung una po, search and rescue. Mm-hmm. Yung ikalawa, search and retrieval.
1: Oh.
0: Eh, mahirap po pag-retrieval na. Kasi pag-retrieval, bumababaho hanggat nagtatagal tayo sa bundok, yung survivability rate natin bumababa. Kasi po, exposed tayo sa elements. So, ang suggest ko po is, dapat ready kayo para kung dumating yung mga panahon na yun, tulad nung diniscuss natin na preparedness, para enough yung time nila para ma-rescue kayo.
1: Ayun.
0: Like siguro 2 or 3 days kung meron kayo pagkain,
1: yes, tubig,
0: makakaano ho kayo. Maliligtas ho kayo. Pero then again, Ma'am Ben, mas maganda ho yung hindi na tayo ma-rescue.
2: Yes.
0: Diba?
1: Hindi na tayo ma-rescue, ibig niya sabihin, prepared.
0: Wala na, kasi handa na tayo. Mas mahirap po kasi kapag umakyat tayo at ma-rescue tayo. Kasi pag na-rescue tayo, ibig sabihin nun, may mali na dun sa ginawa natin. So kapag may mali na, ibig sabihin, pangit na ho yun. Maganda ho yung pag umakyat kayo, kasama inyong mahal sa buhay, o kahit kayong mag-isa lang, makauwi kayo ng walang problema. Mas maganda ho yun.
1: Okay, so George, naku, wala na tayo masyadong oras. Meron ka pa bang gustong itanong o okay ka na?
2: Okay naman, idadagdag ko lang, prevention is better than rescue, Sir Ramon, diba?
0: Totoo po yan.
1: Kaya kailangan prepared ka, George.
2: Ito importante siguro, Sir Ramon, tsaka Ben, ang masdamihan ang tubig. Kasi 3 days lang.
1: Water,
2: pero pagpakain 3 weeks, diba? Kaya mas maraming tubig, mas mataas ang chance ng survival.
0: Totoo po yan, Sir George. Uh-huh. Kasi ano po eh, napakalaga ho ng tubig. Kasi di ba araw-araw nga, hindi na tayo nakakainom ng enough na tubig. Tapos kapag nandun tayo sa isang extreme activity, so we are operating on a deficit.
1: Yes.
0: Kasi kulang na nga tayo sa araw-araw na tubig. Tapos pag nagpagod pa tayo, mas lalo tayong kulang. Mahalaga po talaga ang hydration.
1: Okay. Sir Ramon, maraming salamat. Wala na tayo masyado oras. Okay. Pero sige, bago tayo magpaalam, baka meron ka pang gustong ipaabot. Lalo na dun sa mga nagta-travel, yung mga turista natin, local or foreign, Sir Ramon.
0: Opo, sa lahat po na nagta-travel na nakikinig sa program, no, ang sinasuggest po namin, again, tulad po nung sinabi ko kaninang umaga, ang extreme travel or mountaineering, example po niyan, is not like going to the mall.
1: Mm-hmm.
0: You need a solid foundation in outdoor education for you to be safe in the outdoor. Mamuhunan po tayo sa kaalaman upang maging mas ligtas tayo. Ang kabundukan po ay laging nandyan. Pwede ho nating balikan kapag ho hindi natin mapupuntahan. Sinasabi nga ho natin going to the summit is optional, but going down is mandatory. Mas mahalaga po kasi talaga na handa tayo bago tayo pumasok sa mga lugar na ito upang makauwi po tayo ng ligtas sa ating mga mahal sa buhay. At sa lahat po na nakikinig, sana po inyong journey, may your mountaineering or outdoor adventure reward you with wonderful experiences that will empower you through your everyday life.
1: Okay, ang galing. Maraming salamat, Sir Ramon. Ayan, Sir Ramon J. Jorge, outdoor speaker and lecturer. At syempre, digital creator din po si Sir Ramon. Kaya yung mga may gusto umakit dyan, pro bono, nako. Pwedeng-pwede, George, ha? Kunin mong speaker si Sir Ramon.
0: Pwede-pwede po. Basta kay Sir George, anytime.
1: Okay, thank you po, Sir Ramon. At gusto rin natin magpasalamat, George, kay Sir Benedict Deborah. Yes. No? Nako, siya yung ating naging connect kay Sir Ramon. Kung wala sa kanya, wala si Sir Ramon dito ngayon.
0: Maraming salamat.
1: So, thank you po sa kanilang dalawa. At syempre, magpapasalamat din tayo dun sa mga ano natin, tagapakinig ano, sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 2, Sports Radio 918 kHz, sa inyong mga radyo sa AM band. At syempre, naka-hook up sa atin yung ating sister station, ang DZRM 1278 AM din sa inyong mga radyo. At syempre, dun sa mga nakinood sa atin sa ating FB live streaming ngayong umaga, maraming salamat din. George?
2: Maraming salamat din, Ben, sa bumubuo na ating production team, yung ating voiceover si Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design si Kuya Anthony Pimentel, syempre yung ating mga kasamahan dyan sa engineering side studio po natin si Jamad Tocamora. At saka, andyan ba si Suzanne?
1: Si Suzanne, o oh, yung kanilang muse nandito.
2: Yung muse, ayan. At syempre yung ating makasamahan sa ating transmitter sa may Malolos, Bulacan, sina Romer Nato at August. Yung lahat, maraming salamat.
1: Okay, maraming salamat. At syempre, sige George,
2: salamat. Tuloy-tuloy lang tayo, Ben. Ano?
1: Sa ating paglalakbay, syempre.
2: Sa mga magagandang lugar man yan.
1: At sa ating buhay, di ba? Kasama pa rin po ang inyong mga travel mga buddy
2: travel
1: dito.
2: Buddy. Ako po si George Arsenio.
1: At ako naman po si Ven Dones dito sa
2: Going Places.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo! Publiko.
7: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. mula sa aming lahat sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
11: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan ang kahapunan.
16: 66 Informasyon.
17: GIS, your general information station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at Broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito po yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. At para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at balitaan, katulad po ng lagi naming paanyaya, huwag niyong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. At i-download na rin po ang aming mobile application na PBS Receiver. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Good afternoon. Ako ngayong tanghali nga po ating alamin kung paano nga ba masabi na mahusay ang isang news anchor. Yan po yung tatalakay natin ngayong hapon. Ano yung mga salik para mas maging epektibo at mas mapagkakatiwala ang news anchor. At ngayong hapon nga po, mapalad tayo dahil makakasama po natin ang isang two-time Catholic Mass Media Awards winner. Siya po ay isang scriptwriter at kinilalang kanyang obra na Best News Feature noong 2022 para sa dokumentaryong Hope in the Midst of Darkness at muli noong 2024 bilang executive producer para sa Banal na Pamamasyal sa Radyo Pilipinas 2 Going Places. At ngayon po, siya ay isang executive producer, host, scriptwriter at news reporter ng Radyo Pilipinas World Service. Ibabahagi niya po sa ating mga kwento na talaga namang essential, lalo na sa mga batang broadcaster. Please welcome here live in the studio, Miss Bea Gaza de Guzman. Magandang araw ma'am and welcome po to the program, Batang Broadcaster.
2: Hello po, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Batang Broadcaster ng Radyo Magazine 1278 kHz.
0: Nako ma'am, salamat po. No? Actually, gusto ko pong magpasalamat kasi in fact no, may pasok po si Miss Bea ngayon kasama po natin dito sa ating opisina. Pero napahiram niyo po yung isang oras para sa ating kwentuhan ngayong hapon.
2: Yun. Sister station naman tayo. Opo, so magtutulungan tayo para iangat ang estasyon. Magkakapatid na himpilan.
0: Nako, totoo po yan, ma'am. No? Pero unfortunately po, no, nagkakaroon ng technical problem si Kim, yung isa pang nating makakasama na batang broadcaster for today. Pero hindi po nalilimitahan dyan yung ating kwentuhan, no, ma'am. Simulan na po natin yung ating chikahan ngayong tanghali.
2: Yes, go ahead.
0: Gusto ko po malaman, ma'am, paano po ba nagsimula itong journey nyo sa media industry? Ito po ba ay pinangarap nyo rin or dumaan din po ba kayo bilang isang batang broadcaster? O parang surprisingly, andito na po kayo sa industriya ng media?
2: Ayun. Actually, dream ko talaga siya. Nung bata ako, mahilig na talaga akong magbasa, magsulat. Tsaka, palakwento talaga ako, madaldal ako. Nature ko talaga yun. Although introvert ako, so parang balance lang. Pero may isha-share akong story.
0: Wow.
2: Dito po kasi talaga siya nag-start. Yung parang, yung dream mo kasi minsan, naisip mo lang siya nung bata ka. Minsan nagmamaterialize siya paunti-unti. Depende sa yung level na ng awareness mo sa sarili, yung para pag yung sinasabi nilang uy, yung bata nagkakambulat na alam niya na talaga yung gusto niya, ganun. So moving on, nung bata ako, may bahay yung tita ko, kapatid ng father ko. Tapos pinauupahan niya yon. One time, merong isang broadcast journalist na pumunta sa Batanes kasi meron silang sinushoot na documentary.
0: Okay.
2: Oo. Ang pangalan niya, nakita ko sa logbook kasi yung paupahan ng tita ko, meron silang blue logbook tapos dun nakalagay yung pangalan. Sabi ko, sino kaya tong bisita na yung mga pa dun sa ano? Tinignan ko yung pangalan niya, Rose Eclarinal. Tapos yung isa, Joseph Bukirin. Tapos kagabi lang, kasi yung inimbitan mo ko, yes, sabi ko, nasaan na kaya si Miss Rose Eclarinal? Nung binasa ko siya sa news, nakita ko siya na pala ay isang chief ng news bureau sa abroad ng ABS-CBN, yung TFC channel. Hawak niya ngayon yung Europe, Middle East, tsaka Africa. Yun na siya ngayon. So sabi ko, uy, na-meet ko to nung hindi pa siya news bureau chief ng Europe, Middle East, and Africa. So yun yung kwento na una kong na-realize na gusto kong maging broadcast journalist. Kasi one time, nagduduyan-duyan siya doon sa baba. Nung sinushoot pa nila yung sabi kong documentary sa Batanes. Hinanap ko actually yung documentary pero hindi ko mahanap. Pero yun nga, nagduduyan-duyan siya. Tapos sabi niya, ikaw, anong pangarap mo, paglaki mo? Yung parang dinadaldal-daldal lang niya ako. Tapos sabi ko, gusto ko rin pong maging broadcast journalist. Tapos ang sabi niya sa akin, nako, hindi ka yayaman dun kung gusto mo yung pera, pero marami ka magiging kaibigan. Yun yung sinabi niya sa akin. Tapos parang naiwan yon hanggang ngayon ito. Kinukwento ko na siya sa inyo, tsaka sa mga viewers mo. So yun yung unang parang self-realization ko na, sinabi ko ito sa isang broadcast journalist din. Tapos fast forward, ito na naging broadcast journalist din sa radio naman. Pero yun, syempre, kailangan mong magpakahusay. Kaya nag-aral muna ako ng BA Comm sa UP Baguio. Tapos, nakapasok ako sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Service, Radyo Pilipinas World Service ng 2016. So, ngayong April, actually, more or less 10 years na ako sa service. Dito pa rin sa Presidential Broadcast Service, PBS. Pero babanggit ko lang kasi taga-Batanes ako.
0: Yes, ma'am.
2: At yung una ko talagang radio career ay nag-start din sa Batanes bilang contractual. Tapos na permanent ako rito. Nag-deviate ako ng 2 years sa broadcasting industry. May work ako before na wala siyang kinalaman sa broadcast. Bumalik lang ako after 2 years, yun na yung 2016 na nakapasok ako dito. So yun ang aking media industry journey.
0: Wow. Grabe ma'am, no? Kumbaga, nabanggit mo po kanina na gusto mo po talagang magsalita, no? Magbasa ng mga balita. At yung pagkakilala mo po doon sa essential na tao, kumbaga naging turning point po para ma-convince ka talaga na dito ka para sa media. Yeah, no? And nabanggit mo rin ma'am kanina nasabi po ni nakalimutan ko po 'yung pangalan, pero
2: si Rose Eclarinal.
0: Yan si Miss Rose Eclarinal, no, na parang kung gusto mo sa media, walang pera dito.
2: Yes,
0: no?
2: Sinabi niya talaga 'yon.
0: Ito, ma'am.
2: Hindi niya na siguro ako matandaan kasi big time siya. Big time po talaga
0: ayun,
2: siya.
0: Ma'am.
2: Pero ako natatandaan ko siya.
0: Ay, ma'am. Pero gusto po naming malaman dahil nga po nabanggit niyo na kumbaga more or less 10 years in the industry na po ba kayo? Na kayo? Ano
2: yes.
0: po yung mga reality check na dapat asahan ng mga batang broadcaster na nakikinig po, no? Ito po ba ay marerecommend mo sa isang batang nangangarap?
2: Oo, recommended kung gusto mo talaga. Pero sa kahit na anumang profession, dapat alam mo kung ano yung purpose mo, tsaka gusto mo yung ginagawa mo. Yung unang reality check natin, na reality check na tayo ni Miss Rose Eclarinal, na hindi
0: ito
2: para sa pera. Ganun din yung pinaka-essence nung una kong imemention, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng malaking kita o pagiging sikat. Yun. Kasi sa panahon natin ngayon, sa social media, talagang yung mga viral-viral, gusto natin yung clout, di ba? Yung mga ganoon. Importante naman yun. Pagdating sa technicalities ng broadcast, meron tayong gustong ma-achieve na number of views. Syempre, wala namang patutunguhan yung mga sinasalita natin dito kung wala tayong tagapakinig at saka mga tagapanood.
0: Yes po.
2: Pero ang ibig kong sabihin ay dapat hindi yung core o yung heart ng profession mo, hindi doon nakaangkla. Yun ang unang reality check. Kasi minsan, madalas, public service ito.
0: Yes,
2: mm-mm. Alam mo yan, dahil government tayo. So,
0: yes,
2: more than anything else, ang pagiging broadcaster, lalo na sa government media, ay isa pong serbisyo publiko. Hindi po siya tungkol sa pera, hindi po siya tungkol sa kasikatan. Rewarding siya kung ikaw yung tipo ng tao na may self-fulfillment sa pagkatuto. Kasi kung ang reward ang iniisip mo, ang reward mo na dito ay yung mismong yung paggawa mo, yung paglikha mo ng craft, kasi producer ka eh. So, mag-iisip ka ng, uy, ano ba ang pinag-uusapan ngayon na gusto kong i-share para merong mas malalim pang pag-unawa sa talakayang ito. Kung ini-enjoy mo yung ganon, yun, magiging rewarding siya. Kagaya siya ng pag-aaral. Diba sabi nila, studying is a reward in itself. Kasi minsan, diba, na-de-destruct tayo. Ta? Mag-aaral ako para ako magka-medal o magka-certificate o magka-Latin honors. Diba ganon? Yung result mismo yung iniisip natin na magiging reward. Pero sabi nila, in itself, studying is the reward. Kasi yung natututunan mo, yun na yung reward mo eh. Pareha sa broadcast, yung likha mo, yung ginagawa mo, yung natututunan mo habang gumagawa ka ng balita, tinatanong mo yung mga tao tungkol sa isang paksa na hindi mo kabisado, yun na yung reward mo eh. Para sa akin, yun yung isa, reality check. Hindi ito tungkol sa malaking kita at pagsikat. Pangalawa, dapat medyo matapang ka. Pero yung tapang na sinasabi ko rito, meron yung tapang na, sige magbanggit tayo ng tao, yung mga tipong tulfo na tapang. Pero hindi lahat ng tapang ay nakikita mo as like that. Yung parang, ano ba tawag nila doon? Yung may iba't ibang branding ng tapang. Pwede kang maging matapang na gentle ka pa rin, yung mga ganon. Pero ang pinaka-essence is you have to be courageous enough or brave enough na mag-take ng criticism or attack. Kasi sa broadcasting, yung likha mo, kinikritik yan ng ibang tao eh. Mm-mm. Yung pagsusulat mo, paano ka magsalita, minsan yung laman mismo ng sinasabi mo, may kukontra sa'yo. Diba? And every time na may magsasabi sa'yo na hindi mo gusto, ay hindi ka pwedeng umiyak. Yun. So, kailangan you have to be thick skin, yung sinasabi thick nila. Skin. Yun. Pangatlong reality check, ang broadcasting ay matinding sakripisyo sa oras. Ito po ay hindi 8 to 5 na trabaho. Kahit yes, na po. Technically sa gobyerno ay pwede kang mag-punch in ng 8 to 5 o depende sa pinili mo na log in or log out. Pero hindi doon nagtatapos yung trabaho mo. Minsan, nag-log out ka na sa opisina pero may pumutok na balita sa Middle East tas kailangan mong gumawa ng trabaho ay gumawa ng balita para mai-ere. Diba? Oh, yeah, so, kailangan mong mag-adjust. Yun, reality check. Number 3, broadcasting ay matinding sakripisyo sa oras. Isa pa, kailangan mong maging jack of all trades, master of none, but being a master of none is better than yung sabi nila eh, kaysa sa wala. Dahil sa broadcasting ay, for example, sa amin, meron talagang katotohanan na minsan kulang sa tao. Siguro nararanasan niyo po yan dito sa estasyon niyo rin. So, hindi ka lang host or announcer, ikaw ay writer. Ikaw ay researcher. Ikaw din ay video audio editor. Ikaw ay social media content creator. Ikaw ay graphics design. So yun.
0: Umaga all around mam eh, no?
2: Yes, kailangan mong mag-adjust kasi yun talaga ang pangangailangan. So yun ang reality check. Hindi ka lang, kung gusto mo lang na magsalita ka at makita ng camera, hindi sasapat yun.
0: Totoo. Kailangan. Totoo po yun, ma'am, no? Actually, naalala ko nga po yung nabanggit ng isa pa nating nakapanayam no, sa mga previous episode po natin na yung pagtayo or pagiging isang journalist, isang privilege. Kasi kung ikaw, everyone can speak, no? Kung ikaw ay fluent sa Tagalog, fluent sa English, eh pwede ka mag-journalist. Pero hindi po yun ganun nag-work, no? Ang pagiging journalist po ay isang pribilehiyo no, na makapaghatid ng balita. Sabi mo nga po, ma'am, no? Na bilang isang journalist, may mga pagkakataon na nire-require na mag-render ka ng mas mahabang oras sa opisina kasi hindi po ito from 8 to 5 na trabaho. Ito po ay more likely a 24-hour commitment, no? Para sa publiko, makapaghatid, maging tulay ka para mahatid yung mga ulat na kailangan ng masa. No?
2: Yun.
0: Ano, thank you po ma'am no, sa pagbabahagi po ng mga reality check. And I hope na nakikinig sa mga batang broadcaster po na nakikinig e talagang tumanim sa kanilang puso't isipan kung gusto po talaga nilang mag-pursue ng media or maging isang broadcaster in the future. Ako ma'am, sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, no, dadako po tayo sa ating topic kung saan paano nga ba mas maging epektibong news anchor. I believe po no, kayo po ay may extensive na karanasan na rin sa news anchoring. Pero paano niyo po masasabi na mahusay ang isang news anchor?
2: Masasabi kong mahusay ang effective ang isang news anchor. Una, kung mauna tayo doon sa lalim muna bago yung technicalities, kasi mahalaga po talaga ang credibility or integrity. Dito, syempre I will speak based on experience kasi maraming ibig sabihin ito at depende sa interpretasyon mo kung depende saan ka nag-work. Sa private, objectivity, yun ang kanilang batayan ng credibility at integridad. Walang kinikilingan. Pero i-adjust ko ng konti yung ganoon na interpretasyon. Kasi sa media, tayo ay state-run, government media tayo. So meron talagang nakasaad in black and white na mandato ang radyo ng gobyerno. So, mapapanatili mo pa rin naman yung credibility at integridad mo kahit na ang format ng broadcasting industry sa government radio is authoritarian, di ba? Parang all your contents must be based doon sa programs and projects ng government. Hindi siya necessarily sa isang tao o isang opisyal lang. Kasi in development communication, bukod doon sa, or higit doon sa tao na pwede mong i-promote or ano, dapat ay ang programa at ang proyekto at kung anong pakinabang ng tao dito. Parang yung mga ano natin, yung mga beneficiaries ng mga programs, di ba? Usually, yun yung ating mga fine-feature kung paano natin tinulungan na magkaroon sila ng comfortable life kasi 'di ba yun naman yung gusto ng pamahalaan na magkaroon ng comfortable life for all, 'di ba? Kahit na oo, alam natin na may challenges minsan pero meron din mga oportunidad para ito ay pagandahin. So yun, yung credibility mo at integrity mo, yun magiging effective news anchor ka basta yun ang iyong kumbaga heart, kung nandoon ang heart mo, yung i-forward pa rin yung credibility and integrity. Of course, yung kasi there's an impression na kapag nasa government media ka, hindi ka pwedeng magtanong ng against the government. Yung mga tanong ng publiko na kailangan pa rin itanong, pwede mo pa rin itanong yon. Doon lang tayo nagkakatalo sa pagpili mo ng resource person na tamang makapagsagot doon at ibibigay yung balancing impormasyon na syempre makatutulong din para ipakita kung ano yung ginagawa ng pamahalaan. Yun.
0: Okay po. Kumbaga ma'am, no, as nabagit mo po yung batay niyo po sa pagiging isang mahusay na news anchor is yung credibility.
2: Yes.
0: And yung purpose, yung nabagit niyo po kanina, yung if you are katulad po sa sitwasyon po natin na tayo po ay nasa state-run media industry,
2: yes.
0: No, dapat yung punto natin ay kailangan mas sa kapakanan po ng publiko. Tama po ba, ma'am? Just to check my understanding.
2: Yun. Kumbaga, hindi ka lang nakafocus kasi may impression din sila na, oy, media yan ng gobyerno, so ipinilalakas lang yung si ganitong tao, si ganitong opisyal. Hindi naman. Yung mag-focus ka sa programa ng pamahalaan at paano yun nakatulong doon sa tao. Paano niya, for example, madaling bigyan ng halimbawa ang Department of Agriculture magbigay ka ng makinarya, anong tulong nun sa tao? Syempre, napadali yung pagsasaka niya, na parang yung guest ko kanina, natulungan sa pagbobotelya ng tuna. Diba? So, pero ang kunin mo, yung magsasalita at nakinabang. Diba? Para dun mo i-highlight, yun ang development communication eh. Ano yung development dun?
0: Wow, okay. And thank you for making it clear, Ms. Bea. No? Tunay nga po, na kapag ikaw ay isang news anchor, sabi nga ni Ms. Bea, you need to be versatile. No? Kailangan mas ma-emphasize mo kung ano yung turning point, yung magandang istorya doon sa kinocover mong balita. Pero ma'am, good news po, sa pagkakataong punto, makakasama na po natin ang batang broadcaster.
2: Ayan, no? Sige.
0: Na si Kim, no? Ipakilala ko po siya sa inyo. Siya po ay estudyante mula sa Bayuga National Comprehensive mm-hmm. High School. Isa po siyang campus journalist okay. bilang isang TV broadcaster in the Filipino category po no, sa kanilang paaralan.
2: Mm-hmm.
0: Please welcome Kim Jandy Ayarola. Nako Kim! Maraming salamat at nakapanayam or nakasama ka namin dito sa ating programa. Pero kamusta ka, no?
3: Hello po.
0: Hello Kim, ayun.
3: Yun,
0: good news. Good news
3: na. Excited.
0: Ako. Thank you Kim, no. Miss Bea, si Kim po and Kim, si Miss Bea.
2: Hi Kim.
0: Batang broadcaster na makakasama po natin for today. Pero Kim, no, syempre, dako na tayo sa ating topic. No, tatanungin agad kita, no. Paano mo masasabi na mahusay yung isang news anchor?
2: Ayun. Sa akin na yun?
3: Para sa akin,
0: kay Kim. Kay Kim po, yan.
3: Yes po, para sa akin po, for me, kasi sa amin, iba-iba rin po tayo kasi ng skills, ganyan. Pero para maging epektibo, news anchor ka po ay dapat na may credibility, malinaw ka magsalita, may confidence of course, at marunong ding maghatid ng balita ng may integridad, yung may sole purpose talaga kung ano yung inihahatid mo po.
0: Ayun. Nagtutugma kayo no ng sagot ni Miss Bea no. Pero sa pagkakataong to gusto nating sukatin din kung gano'n nga ba kahusay si Kim pagdating sa pagbabalita. And just for the information lang po ng ating mga listeners, si Kim po ay news anchor po ng kanilang paaralan.
2: Wow.
0: Ayun. Pero Kim, sa pagkakataong to, handa ka na ba na magpakita ng gilas at sukatin ang iyong broadcasting skills?
3: Handa na po.
0: Ayun. Kung handa ka na, handa na rin kami. Pwede ka nang magsimula.
3: Okay. 3, 2, 1, go. Patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagdudulot ng pangamba sa pandaigdigang supply ng langis at direktibang epekto sa presyo ng petrolyo. Base sa datos na apektuhan ang daloy ng langis sa Middle East, particular na sa Strait of Hormuz, dahilan upang tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Department of Energy, inaasahan ang panibagong pagtaas ng presyo ng gasolina sa Pilipinas na maaaring umabot ng hanggang 7 to 10 peso kada litro. Samantala, babala ng mga eksperto, ang pagmahal ng langis ay maaaring magdulot rin ng pagtaas ng presyo sa ng pagkain, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin. Kaya't pinapayuhan ang publiko na magtipid, magplano at nang gastusin at manatiling updated sa mga anunsyo ng pamahalaan. Kim Rola para sa broadcast ngayon.
0: Wow!
2: Ang galing naman!
0: Ako, napakahusay po talaga ng mga batang broadcaster na bumibisita dito sa ating programa. Pero Miss Bea, narinig niyo po no? At nabasa niyo po yung ulat na nireport ni Kim. Kamusta po? Ano po yung mga komento o feedback na pwede niyo pong mabigay kay Kim no? Para mas maging mahusay pa siya na news anchor?
2: Okay, ayun. Una, gusto ko lang i-emphasize yung mga good points. Yung delivery niya, okay na okay.
0: Yes, well.
2: Parang natural mag-modulate sa radyo. May natural modulated voice na siya. Very articulate siya magsalita. Na pakinggan naman natin. Okay naman yung kanyang pag-articulate. Pagdating doon sa pagsusulat, kasi binasa ko yung ano, yung delivery mo, yung articulation, okay naman. Doon sa pagsusulat, okay rin naman siya. Yung napansin ko lang ay wala kang backgrounder kasi 'di ba tungkol to sa pagtaas ng presyo ng krudo, no? Sinabi mo lang natataas siya ng 7 pesos to 10 pesos kada litro. Pero it would have been good kung meron kang background na bakit before the Iran-US-Israel war, how much yung petrolyo. Ah, 'di ba? Sige, fact check natin. You can double check it, pero kanina nung ko, it's before the war, around 46 to 63 yung presyo ng gasolina at saka petrolyo. So kung 10 pesos or 7 to 10 pesos yung range ng iaakyat niya, magiging around 63, 73, magiging ganon. Para magkaroon ng picture yung nakikinig o yung nanonood kung gaano yung jump Kasi 'di ba yung headlines mo pwedeng presyo ng krudo sumipa ng 10 piso dahil sa ganito. Pero in yung sa bumibili, gusto niyang malaman kung 10 pesos ang rice, how much na 'yon, 'di ba? Mm. Hindi mo siya na-mention sa ulat mo. Pwedeng ganoon.
0: Itong mga detalye po ito, Ms. Bay, ano, talagang crucial po sa sa mga balita.
2: Ang datos ay mahalaga sa pagbabalita.
0: And ma'am, curious lang po ako kasi dito po sa atin ang practice talaga kapag magbabalita ka dapat less than a minute lang.
2: Mm. No?
0: Paano niyo po ginagawang mas concise yung balita niyo na compact po, kompleto sa impormasyon sa loob ng isang minuto?
2: Ako yes, o
0: po.
2: Siya?
0: Yes okay. po, kayo po.
2: Ako, basta yung inverted ano natin,
0: okay.
2: Dun, yun ang aking guide.
0: Yes, ma'am.
2: What, when, where, how, bakit. Mm-hmm. Basta nandun na yun, pwede na. Sa ano kasi, although, sa for example, yung ating Radyo Pilipinas 1 News Nationwide, i-plug na rin natin. Total, magkakapatid na sister stations naman tayo. So, Radyo Pilipinas World Service. Ako ta from World Service. Pero yung RPNN News, it's RP1 sa flagship. Nakikita ko yung mga balita nila. Pwedeng maikli, tig-apat na paragraphs lang. Pwede mo kasing pag nagsalansan ka ng balita, like for example, a 30-minute radio news program, yung Pure News ha, 30 minutes, pwede kang mag-collecta o gumawa, sumulat ng around 20 news, news item. Yun ang aking estimate based on experience, but could be more or less. Doon sa 20 balita na yon, kahit na maiikli yung mga balita mo, ang backgrounder mo pwede sa before it or after it. So, like for example, DSWD namigay ng tricycle ayuda sa mga tricycle operators na drivers, ganon. Pwedeng yun yung balita mo, magkano binigay ng DSWD, paano sila natulungan, ganon. Pero before that, pwede yung news mo, isang item separate, pwede before. Bakit, di ba? Kasi nagdeklara si Pangulo pa ng crisis energy, energy crisis, ganon. So yung mga magkakasunod na balitang yun, pwedeng hiwa-hiwalay siya, pero yung istorya niya isang buo. Pwede kang maging concise sa isang news item pero pwede mo siyang bawiin sa news before it or after it.
0: Wow. Thank you po. Ganun. For pagbibigay ng mga tips po na essential po lalo na sa mga batang broadcaster. Sila po ay nagsisimula pa lang magsulat, no. Pero Kim, sa pagkakataong to, gusto kong malaman, no. Sayang parang kakapusin tayo sa oras, no, at hindi natin nahimay yung mga kung paano nagsimula yung journey mo.
2: Laging pero, kulang sa oras pag broadcasting.
0: Pero sa pagkakataong to, ano naman yung mga hamon na kinakaharap ng mga batang broadcaster? At andito si Ms. Bea, ano, para magbigay din ng mga tips.
3: Okay. So, based from experience po talaga is parang nangunguna yung kaba at pressure kasi syempre live reporting po eh.
0: Oh, yan.
3: Pero naharap ko naman po ito sa pamamagitan ng practice, of course, preparations, and of course, confidence na rin po kasi kung wala po kayong confidence, talagang ma-out of ano kayo, out of place kayo, mga mental block, kanon.
0: Ayun.
3: Yun lang naman po yung mga na, ano ko na problem during, ano po,
0: okay.
3: Simulations.
0: Kaba at pressure, no? Ms. Bea, ikaw ba ay nakaka-relate po doon sa kaba at pressure? Ngayon po ba, kinakabahan pa po ba kayo kapag kayo ay sasalang, let's say for example? And ano po yung ginagawa niyong coping mechanism para po ma-overcome yung kaba at pressure?
2: Mm-hmm. Opo, kinakabahan pa rin po. Actually, ang kaba, it's a healthy reminder na ikaw ay human. Yun, and embrace mo siya. Kasi yun, minsan ang kaba ang nag-guide sa'yo eh. Kasi minsan, pag di ka kinakabahan at overconfident ka, dun ka nagkakamali. Pero pag kinakabahan ka at gusto mong ayusin yung trabaho mo, yung sa mga instances na I don't take lightly yung kaba ko, kailangan mag-prepare ako kasi i-interviewin kong taon to, matalino to, kailangan yung mga itatanong ko dito, hindi yung parang tinanong ko lang ng ano, di ba yung parang ito, ipakita mo naman na nag-research ka, inaral mo ang background niya at kung ano yung topic na gusto yung pag-usapan kasi mamaniin ko na lang to kasi si ano lang naman, hindi naman po pwede yun. So, yung kaba mo, yun yung nagbibigay sa'yo ng guide. Parang pagbutihin mo pa rin yung trabaho mo. Kasi diba sabi nila sa broadcasting, you're only as good as your last broadcast. Ang heart nun is consistency. Ibig sabihin, lagi kang kakabahan, lagi kang maghahanda. Para yung version ng broadcast mo the previous day is lampasan mo pa ngayong araw na to.
0: Totoo ganun po yun ma'am. Dapat ayun po talaga yung mindset din ng mga batang broadcaster that we're aiming for improvements. No, kailangan everyday eh, may bago tayong aral na nakukuha no, sa pamamagitan ng pakikipag-usap, pagbabasa at pag-aaral. At sa pamamagitan po ng katulad po ng programa natin, I hope na kapulutan talaga ng aral ng mga batang broadcaster no, itong ating programa. Pero Kim, no, sa pagkakataong to, baka may mga gusto kang itanong kay Ms. Vega. Let's take the advantage no, bago matapos ang ating kwentuhan.
3: Okay, thank you po. So, hello po Ms. Bea. Hi. Nice to meet you po. So, tanong ko lang po kung paano ba kana yung construct ng news po na parang fit lang siya for 30 minutes ganun. Kasi para nahihirapan ko rin po kasi ako. Okay. Kahit na yung pinapalo kong why, who, what, yung sequence na ganun, parang it's too long pa rin po kasi, especially kapag yung news is sobrang general, ganun, nahihirapan pa rin po kami mag-find ng yung angle talaga na tumpok, ganun po. Sa script lang po talaga kami nagkaka-problema, ganun.
2: Okay. So, siguro, pagiging concise,
0: yes,
2: yun, mahalaga kasi yun. And also, ganito na lang, huwag mong isipin kung ano ang gusto mong sabihin. Isipin mo kung ano ang gustong marinig ng tagapakinig mo o ng tagapanood mo. Kasi minsan marami kang gustong sabihin, pero ang tanong, ano ba ang gustong marinig ng viewer ko or ng listener ko? Anong importante sa isang chopper? Malaman niya, uy, mabibigyan ba ako ng eligible ba ako sa ayuda? At kung oo, yun ay ibigay mong impormasyon. Kasi ang lagi naman natin talong sa development communication is yun nga, ano ang pakinabang ko sa idinadadamo dyan? Yun lang. So, alam ko bilang communicator, marami kang gustong sabihin. Pero ang tanong ngayon para ma-filter mo yung unnecessary data na gusto mong i-feed sa ano mo is anong gustong malaman ni Bang Henry na mangingisda dito sa gusto kong ibalita? Anong gustong malaman ng vendor dito sa pagtaas ng presyo ng petrolyo? Ay kasi maglalako siya yung gasolina. Pwedeng maka-apekto yun dun sa presyo ng bibili niyang ano. So yun, parang yun, ang pinaka-short kung maibibigay na sagot sa'yo is huwag mong isipin kung ano yung gusto mong sabihin kasi marami ka talagang gustong sabihin.
0: Totoo po yun,
2: ang isipin mo ay kung ano yung gustong marinig ng kausap mo
0: ako
2: or ng target audience mo.
0: Ako, ang ganda po nun, Mama, no, Miss Bea. Actually, ngayon ko lang po siya narinig at nalinawan nga po ako, no.
2: Well, it's based on experience kasi, eh.
0: Ito, Ma, na tayo po, eh, marami tayong gustong sabihin pero some of these thoughts eh hindi naman po talaga papakinggan ng ating mga tagapakinig. So might as well tupukin na rin or bagitin natin yung gustong malaman ng ating mga audience. Magandang tip po siya actually no sa mga batang broadcaster. Pero Kim, gusto kitang tanungin bago matapos ang ating kwentuhan. Ano ba yung tinuro sa'yo ng broadcasting, no? Whether be it a technical skill or a life lesson skill that made you a better person?
3: So, ang tinuro po talaga sa akin ng broadcasting journey ko is kung paano magbigay ng mga balitang may credibility talaga. Kung gaano ka-importante maglabas ng mga balita. Kasi kung ano-ano na lang kasi lumalabas sa social media ngayon. Parang ang dali na lang paniwalaan ng mga tao kung ganito, ganyan, chuchu. Talagang dapat may credibility yung news. Dapat credible ka magsulat, kahit estudyante ka pa, hindi pwede kutsu-kutsu lang. It must be concise, tsaka yung totoo talaga.
0: Yun. Totoo nan. Totoo naman yan, Kim. No? Actually, isa rin po yan sa pinaglalaban po natin na sa digital world, kumbaga marami tayong outlet na mapagkukunan ng impormasyon. Pero it's a role to verify if this information is credible. No? Dapat isang, bilang isang batang broadcaster, tayo yung hindi tayo magiging outlet for fake news. Bagkus
2: yes,
0: tayo yung kumbaga wawakasin natin yung banta ng fake news. And yun po, we're setting the standard po no in Philippine media. Ayan. Pero Ms. Bea, kayo naman pa gusto ko pong malaman. Ano
2: yes,
0: po yung tinuro sa inyo ng inyong profesyon? No? Pinakamahalagang aral, kumbaga, na hindi nyo, kumbaga, hindi matututunan sa eskwelahan.
2: Okay, pinaka mahalagang aral na hindi matutunan sa in textbook or yes, ano. Po. Well, actually marami pero sige, bibilisan natin. Dahil okay, yun ma'am. Nga, marami akong gusto sabihin. Pero ang gusto mong marinig sa akin at ang gusto marinig ni Kim at ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa Bata Broadcaster ay yung mga salient points na lang. Of course, mahalaga ang diskarte at resilience. Sa field, walang textbook na magsasabi sa iyo kung ano yung gagawin kapag, for example, ayaw magpa-interview ng source mo, anong gagawin mo. Hindi naman yung tinuro sa ano eh. Nasa communication skills mo na yon kung paano mo. Minsan, pakikiramdaman mo yung kausap mo. Like, for example, ngayon, kung kailangan natin ng prompter, di ba? Kasi tinatry na nating mag-paperless, di ba? Pero minsan, challenge ko pa rin yan eh. Anong gagawin mo pagka nasira yung prompter? So, kailangan yung mabilis kang mag-isip, adaptable ka, and may composure. Hindi lang yung alam mo yung gagawin mo, pero yung kumbaga nandun pa rin yung grace under pressure kasi madalas kailangan yun sa broadcasting dahil may mga unexpected na nangyayari. Of course, yung networking at pakikipagkapwa, diba? Kasi yun nga, marami tayong namimit na tao, so wag kang magbaburn ng bridge. Yung interpersonal skills mo paghusayin mo pa, mahalaga yun eh, life skills yun eh, hindi lang naman yun sa broadcasting, actually in every profession kailangan yun. And of course, ayun, resilience, yung pakikipagkapwa tao, and of course, dahil marami kang nakakausap na tao, empathy over ego. Yun, kasi minsan, yun nga, may mga aspiring broadcasters na ang gusto nilang mangyari is yung sumikat or yung ano, pero hindi kasi yun yung heart. Parang ano lang yun eh, bonus lang yun kung kilala ka eh. Pero yung tunay na mahusay na pamamahayag, yung marunong makinig, makiramdam doon sa mga kausap mo, lalo na kung nagka-cover ka ng balita, tapos ang mga kinakover mo, yung talagang common people, diba? Parang you have to empathize, hindi lang yung dahil gusto mo maka-scoop, ito na yung kwentong gagawin mo, pero without considering how they feel. Hindi lang sa field, actually, pwede din ma-applicable siya kung sa studio ka lang. Yung may program kasi akong Warm Heart. Minsan nag-iimbita kami ng mga survivors to abuse or rape, ganun, kasi kailangan i-share nila yung tungkol sa mental health, ganun. Pero ano naman yung makukuha mo kung masyado mo namang hinipe yung story niya bilang ano, na wala ka nang pakialam sa nararamdaman niya. Minsan yung connection mo with your ano, it's yun nga, empathy over ego. Yung pagiging magaling na broadcaster, you also have to be good listener. Meron akong kaibigan na nagsabi sa akin, wala kang karapatang magsiwalat kung hindi ka marunong makinig. Wow. Yun. So tinake ko rin yun sa kanya. Ayun, yeah. So empathy over ego, resiliency, pakikipagkapwa tao, at listening skills. Wow.
0: Thank you po, ma'am, Ms. Bea, no, sa pagbabahagi po ng mga aral, mga essential tips po sa mga batang broadcaster. And yung mga nabanggit po ni Ms. Bea ay talaga mang crucial, no, sa mga batang broadcaster para maayos din yung mindset natin before we step in the world of media industry. Kasi it's a different animal nga po, no, na may ikikonsidera na papasok ka sa media na hindi ka handa. Dapat, no, na foresee mo na yung mga challenges na ibinanggit nga po ni Ms. Bea, no? And doon mo po masusuri yung sarili mo kumpara sa media ka po talaga. Naku, muli po, salamat po Ms. Bea Gasa sa pagsama po sa amin dito sa ating programa. And of course, ang batang broadcaster po na si Kim Rola mula Bayuga National Comprehensive High School. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. At sa pagkakataong to, puputuloy na po natin ang ating kwentuhan. Pero gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga naging kasama sa technical side na sina Sam Reyes, Julius Ungab, at sa Marulas Transmitter. Ganyan din po sa ating executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal. Muli po, ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster.
4: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos, mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Magazine 1278.

0: Raggio Magazine 1278. Raggio Filippinas.
1: Raggio Filippinas.
2: Raggio Publico.
3: Servisyong kailangan.
4: Servisyong kailangan.
3: Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Raggio Filipinas Magazine 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine
3: 1278 AM.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
5: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo
0: Magazine
3: 1278 AM.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. at sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
4: Agahan.
0: Six Information, GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunang Warm Heart. Narito na naman po ang programang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Yes, at syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood live sa Facebook live streaming sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po kami sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo ng Evox PBS receiver app, pwede nyo po itong i-download sa ating Google Play Store kung kayo po ay Android user, at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At syempre po, ang Radyo Pilipinas World Service ay nag-cater din sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Kung kaya't mas pinalakas at mas pinalawak na rin ang nararating ng ating himpilan, sa pakikipagtulungan po iyan ng Presidential Broadcast Service, ang ating mother agency, sa United States Agency for Global Media, gamit ang mga pasilidad sa Tinang Tarlac. Sa mga sumusunod po na shortwave frequencies, ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan. Sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Ito especially for OFWs and seafarers, kaya baliktad yung oras, no? Madaling araw siya. Para marinig din po ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa laot na seafarers, kung wala silang internet signal, pwede po mapakinggan ng world service sa shortwave radio. Sa mga sumusunod na frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At ang Warm Heart, particularly ang Warm Heart program ng Radyo Pilipinas World Service, ay mapapakinggan din locally sa ating terrestrial radio gamit ang AM band ng ating sister station, ang Radyo Magazine, 1278 kHz. Nire-replay po ang Warm Heart tuwing Saturday and Sunday, 1 p.m. to 2 p.m. Ayan. At para sa episode ngayong araw ng ating palatuntunan ay ibabahagi sa atin ni Steph kung ano ang ating paksa at kung sino ang ating makakapanayam.
1: Ang ating paksa para sa edisyong ito ng Warm Heart ay ang pagkakaiba-iba ng mental health consultations, psychological assessment, psychotherapy at fit to work o fit to school assessment. At makakasama po natin ang isang registered psychologist. Ang ating guest po ay nakuha po niya ang kanyang master's degree sa edad po na 21 at nakapasa po siya, no, sa 2023 Board Licensure Examination for Psychologist. Kanya pong sinimulan ang kanyang clinical psychology practice noong 2024 at kumbaga ay nakakuha na po siya, no, ng 2 years of experience sa clinical field. Sa ngayon, siya po ay nagtatrabaho bilang isang freelance psychologist na nag-aalok po ng mental health services. Kasama na po dyan ang mental health consultations, individual psychotherapy, couples counseling, at psychological assessment sa pamagitan po ng platforms tulad na lamang po ng Now Serving at Facebook. Siya rin po ay isang consultant psychologist para sa mga kumpanya na nagki-cater naman sa overseas Filipino workers o OFWs. Kaya naman very, ano, kumbaga, swak na swak,
0: yes,
1: sa ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sa kanya namang libreng oras o free time, siya po ay nagko-contribute sa Akademy bilang isang college instructor, at siya rin po ay isang advocate for mental wellness bilang isang mental health speaker. Kaya naman, ito na po ang ating resource person para sa edisyong ito ng Warm Heart. Walang iba kundi si Ms. Roselle G. Manalo. Ms. Roselle, welcome po sa Warm Heart.
2: Hello po, magandang umaga. Thank you po for inviting me dito sa episode ng Warm Heart. I am very honored po. po to share my professional expertise po.
0: Yes. Maraming salamat din po sa pagpapaula kahit na Sunday, no? Marahil ito ay supposed to be your rest day, Miss Ross. So, thank you at kami po ay inyong pinagbigyan. Ngayon, kagaya ni Steph, nako, marami kaming aalamin sa inyo kasi litong-lito minsan ang iba kung ano yung mga kailangan nila pero hindi nila alam. So, maraming gusto humingi ng tulong para sa kanilang mental health. Hindi naman siguro necessarily for diagnosis pero sa iba't ibang purposes, no? So, ang una naming katanungan sa inyo, Miss Ross, may consultation, assessment, therapy. Ano po ba yung pagkakaiba-iba ng mga ito?
2: Okay po, no? So, first of all, yung consultation, ito po yung unang pagbisita para malaman natin kung ano yung pinagdadaanan ng isang individual, no? So, dito natin pwedeng makita yung sintomas, yung behavioral patterns, history ng illness or history ng significant events po na nangyari sa kanya or any stressor, no? So, ang goal po natin sa isang consultation kadalasan is maintindihan natin ang sarili natin, no? Meron din tayong tinatawag na psychological assessment. Sa psychological assessment naman, ito ay mas malalim na pagsusuri po, no? So, ang assessment, pwede pong meron tong mga test na, for example, pwedeng test for personality, pwedeng neurocognitive test, no? Pwedeng behavioral checklist po at sasamahan ito ng malalim na clinical interview. So bali ang assessment po is pinagsama-samang mga impormasyon na maaaring makuha natin sa client. For example, behavioral observation sa bahay, sa school, sa work o kaya yung school or work performance. No, hindi tayo pwedeng magbase sa iisang data lamang. Meron din tinatawag na therapy or ito na yung maintenance or yung treatment proper talaga, no, para matulungan ang isang tao na bumalik sa normal ang kanyang kondisyon. And finally, yung mga fit to work, fit to school certificate, or ito po yung mga clearance. Kumbaga, ina-assess po dito kung safe o kaya mo na bang mag-function sa school o sa work.
0: Mm-mm. Okay, so ayan, malinaw yan, ha? Ang pagkakaiba-iba, ang consultation dito, inaalam yung mga sintomas, behavioral patterns, history, at ang layunin nito, pangunahing layunin ay maunawaan ang sarili, no, understanding oneself, sabi ni Ms. Ross. Ang psychological assessment naman dito, merong tinatawag na personal test or neuropsychological test. Isinasagawa rin po ang isang clinical interview at pagsasamahin itong mga impormasyon na to para ikaw ay ma-assess. Dito sa therapy naman, isinasagawa yung aktual na to treat, yung treatment kumbaga. At ang fit to work, basically clearance po ito, ipinapakita doon sa ating mga institusyon like sa trabaho o sa eskwelahan para malaman kung ikaw talaga ay pwede nang bumalik sa eskwelahan o sa trabaho. Okay, so Steph, meron kang katanungan kay Ms. Ross?
1: Ms. Ross, kung ang isang tao ay nakakaramdam ng sobrang lungkot o stress, ano po ba yung masasabi natin na step 1 upang ma-i-address po, no, yung concerns nitong taong ito at alin po sa inyong mga nabanggit, no, sa ating mga dinifferentiate kanina ang dapat unang mapuntahan?
0: Mm-mm. Yeah.
2: Okay po. Sa totoo lang, depende po talaga ito sa need ng client. Minsan, kailangan lang niya ng consultation. Minsan, meron kaming tinatawag na short-term therapy naman na kung saan, kung ano yung concern, nasosolve agad namin in just few sessions or pwede rin namang assessment, especially if may referral po from another professional. But in general po, consultation po talaga ang step one kasi dito natin malalaman kung ano pong problema. Kasi wag po tayo kasi mag-assume na kailangan agad ng mahabang gamutan, no? Kumbaga sa consultation, tinitignan kung ang nararamdaman ba natin ay normal stress ba. Baka ito kasing normal stress na to, kaya natin idaan sa pahinga at self-care or i-assess din natin kung kailangan na ba ng tulong ng mahabang treatment plan or tulong galing sa isang eksperto.
0: Okay, ayun. Ito naman, Ms. Ross, ano po yung nangyayari sa isang consultation? Kasi sinasabi nila minsan, kwentuhan lang po ito sa mental health professional at may sinusunod po kaya na proseso dito sa consultation na ito.
2: Okay po. So, personally, minsan po, sinasabi ko na parang kwentuhan lang talaga tayo para comfortable muna tayo sa session at hindi nahihiya po ang mga kliyente, no? Although, yes, mukha po itong kwentuhan, pero meron po tayong structure na sinusunod, no? Kaming mga psychologists, para kaming mga detectives dito na habang nagkukwento ka, tinitignan namin kung yung history mo na, yung symptoms, yung strengths, no? Kumbaga, hindi natin ito makukuha galing sa isang kaibigan lamang na nakikinig sa iyo, dahil ang mga psychologists po ay meron po silang skill at listening, no? At habang nakikinig po kami, nagtatry na rin kami na kumuha ng or maghanap ng ebidensya, no, para alam namin kung paano namin tutulungan ng isang kliyente po.
0: Okay.
1: Ito naman po, Miss Ross, marami ang natatakot po sa salitang assessment dahil parang, kumbaga sinasabi nila, parang exam or test ito, no, sa mga eskwelahan. Ano po ba ang sinusukat dito at kailangan ba itong gawin bago magsimula ang therapy?
2: Nako, yan ang kailangan maging careful kasi kaya laganap ang dayaan sa mga assessment centers kasi ang akala nila pass or fail yung mga assessment na kapag bumagsak sila ay hindi na sila magpo-proceed, no? Yung assessment, no, kadalasan hindi naman sa lahat ng pagkakataon, no, na kailangan siya bago mag-therapy, pero madalas oo, no. Layunin kasi nito maintindihan talaga natin yung pinagdadaanan ng mga kliyente, tulad ng mga sinabi ko kanina na possible na ways to assess, no, kasi ang assessment po ay hindi lang naman ito testing, no. Kahit hindi nagte-test, dumadaan pa rin to sa proseso ng assessment. For example, ako ang ginagawa ko is bago ko magsimula po ng therapy, nagti-3 sessions muna ako of formal assessment. Kumbaga, nag-i-interview lang po ako. Kasi yung testing, ginagawa ko lang siya for formal diagnosis kasi harapin natin ang sitwasyon ngayon. Mahal po talaga ang assessment and minsan kailangan po natin mag-adjust sa financial capacity ng isang patient or ng isang client.
0: Mm-hmm. Ayun, nabanggit niyo po, Miss Ross, yung laganap na dayaan. Ano po kayo pinag-uugatan nito? Bakit ba nga ba takot na takot sila? Kasi iniisip nga nila na pass or fail, pero paano natin babasagin yung ganoong perspektibo, Miss Ross?
2: Una sa lahat, yung mga test po kasi is may power po talaga sila to determine if nag-fake po ang isang nagsagot po ng test, no. And siguro hindi tayo basta-basta magsisimula sa technical, eh. Parang we will try to start in using advocacy, like i-break natin talaga yung stigma kasi yun yung naiisip nila, kumbaga automatic sa kanila kasi hindi po kasi sila aware kung ano po ba talaga yung para saan po ba talaga yung assessment natin. Ang naiisip agad nila is parang test talaga to na kasi may mga times po kasi talaga na okay, pag bumagsak ka po sa psychological, for example sa mga OFW, kapag nagsa-psychological exam sila, kapag bumagsak hindi sila tumutuloy, no?
0: That's true.
2: Ang dahilan naman po kung bakit hindi sila pwedeng tumuloy kasi maaaring hindi nila kayang kontrolin yung emotions nila at kung ano yung gawin nila doon sa ibang bansa na pwedeng mapahamak po yung agency na naghahawak sa kanila.
0: Mm-hmm. Okay. May mga ganun, no? Very relatable naman sa ating mga listeners na OFW. So, yung mga sinusuri bago sila ma-deploy sa ibang bansa, ano? Ito yung mga karaniwan na kanilang nahaharap. Punta naman tayo, Ms. Ross, sa psychotherapy. Kasi, di ba, madalas pinoportray sa pelikula, yun nga, yung mga nakahiga sa sofa, tapos nagkukwentuhan. Di ba, madalas nakikita natin yun. Nakikita ko ito, lalo na sa mga American movies, eh, no? At saka series. Pero ano po ba talaga ang ginagawa sa psychotherapy, Ms. Ross? Gaano po ba katagal bago po makita yung result ng ganito?
2: Sa totoo lang, akala ko din nakahiga ang ano ang mga kliyente kapag ano nagte-therapy, pero sa totoong buhay nakaupo at nag-uusap lang kami harap-harapan.
0: Oo,
2: minsan
0: natetense siguro lang, no.
2: Ganon. So bale, ang goal po kasi ang sa therapy po, ang ginagawa po sa isang psychotherapy ay depende rin po talaga sa case kung ano yung kailangan ni client. For example, pwedeng tuturuan namin yung mga clients na baguhin ang mga maling nakasanayan o negatibong pag-iisip, no? Depende rin po talaga. Meron kaming ginagawang treatment plan, at yung treatment plan po na ito ay nakabase po ito dun sa assessment phases na ginawa namin before po kami mag-therapy, no? So gaano katagal bago makita ang result? No, of course hindi po talaga overnight ito, no. Mm-hmm. But depende po ito sa kakayahan ng isang individual na mag-respond po sa treatment. Okay. Meron naman pong mga 3 sessions lang, meron nga pong 1 session lang, okay na, kasi aware na sila, kumbaga parang ang bilis, alam na nila kung ano yung gagawin. Meron din naman po na sobrang tagal, umaabot na po ng isang taon yung treatment, at hindi pa rin minsan yung isang taon na yon hindi kahit nagte-therapy na siya, minsan kadalasan hindi pa talaga siya ready mag-therapy. Parang ginagawa niya lang as a maintenance, ganun, or again to discover kung ano ba talaga yung nangyayari, no.
0: Mm-hmm. So depende talaga sa tao, ano. Meron yung ilang session lang nilatag na lahat ng problema, no, para wala nang itatago at ma-resolve na agad. Meron naman, yes, yung paligoy-ligoy kasi hindi pa niya ma-let go kung ano man yung nararamdaman niya.
1: Mm-hmm. Ito naman po, Ms. Ross, bakit po ba talaga hinihingi ng mga taga-HR, no, sa opisina o ng school ito nga tinatawag na fit to work o fit to school assessment? Ito po ba, no, for clarification lang po, ito po ba ay para malaman kung may mental health condition ang isang tao, o may mas malalim po ba na layunin ito para sa kaligtasan na rin ng empleyado o estudyante?
2: Okay po. Unang, ang layunin po talaga ng mga certificate or ng clearance natin ay for safety and support, no? Kumbaga, paano ka ba magiging safe at ano ang mga support na kailangan mo galing sa school, galing sa office para matulungan ka, no? Halimbawa, kung ang isang tao ay galing sa matinding depression, no, ang fit to work ay let's say para masigurado na hindi siya mabibigla sa mga pressure sa work o kaya sa school, no, na baka maaring mag-trigger ulit ng sakit niya. Kumbaga, ito po ay isang protection sa empleyado. Hindi po ito ginagawang dapat panghuhusgan, no? Hindi porket may nararamdaman ay hindi na po kayang magtrabaho o pumasok ng isang individual.
0: Mm-hmm. Kasi may mga functioning naman na ano. Actually, meron nga pong term yata na high functioning na major depressive, ano. Yung nakakapag-function pa rin kahit na meron siyang mental mental condition. And also, ang alam ko yung mga may mga bipolar, no, minsan talaga meron silang highs and ups na doon sa high nila talagang doon nila, for example, as an artist, kung bipolar, ito nakikita ko lang naman pero hindi pa ako nakakamit, pero yun nga, meron po yung kadalasan ang galing talaga nila, yung peak ng season nila to create an art, for example, is yun yung diba, Miss Ross, yun yung parang high nila, and then later on, and then later on magda-down na naman yung mood kasi yung bipolar, yeah, dalawang ano yun, eh, moods, eh. Okay, ito naman, nagre-reflect lang ako sa mga sinishare kasi ni Miss Ross, kaya na dumadaldal ako masyado. Ito naman po, magbibigay po tayo nung example, Miss Ross, pwede niyo po ba please educate us? Can you share po an example? Kung hindi makatulong, for example, ang psychotherapy sa anger management, for example, kailangan na po ba agad ng consultation o ano po ba? Paano po yung mga cases na ganito?
2: Okay po. Of course, again, we will start with consultation muna po talaga.
0: Okay.
2: Kasi marami pong pwedeng rason kung bakit hindi makatulog at meron pong kakayahan ang mga mental health professionals like psychologists na i-determine kung ano po yung mga maaring rason bakit hindi laging for example, na hindi makatulog or laging galit ang isang tao, no? So kapag galit naman, pwedeng ano, kailangan niya na pala ng gamot ng psychiatrist, no? Or baka naman nagagalit siya kasi may mga stressor siya at home at school at the office na nagko-contribute sa anger niya. Malay mo, ang kailangan niya lang pala is ano, magpahinga talaga, magbakasyon or lifestyle change, yung mga ganong mga insight. Kasi minsan kasi may mga clients po ako na hindi talaga nila alam bakit sila nagagalit, tapos kapag na-discover namin kung bakit sila nagagalit, ito lang pala yung kailangan nila, no? Hindi po sa lahat ng oras psychotherapy, no? Kasi again, psychotherapy is expensive din naman po kasi and really requires a lot of effort. So kung as much as possible, we try to accommodate po according sa needs ng isang client.
0: Mm-mm.
1: Ito naman po, Ms. Ross, kung ang isang tao po ay gustong kumbaga mag-apply ng leave po, no, sa trabaho dahil sa burnout, alin po sa mga nabanggit po natin, yung mga na-discuss po, no, ang kailangan niyang i-take, makuha para maging valid ang kanyang medical certificate.
0: Ayun.
2: Okay. So ayan, madami ako nagiging cases na ganyan, no? So again, start po tayo sa consultation. At sa consultation po na yun, meron po akong ginagawang clinical evaluation, no? Yung clinical evaluation po nun, ang layunin nun ay ma-determine po kung ang pagod po na nararanasan ng isang individual ay abot na ba or qualified na ba sa masasabi nating burnout, no? Tapos kapag doon na rin natin i-identify kung ano yung mga need ng client, no, para masolusyunan yung burnout na nararanasan niya, no. Kami ay maaari kaming mag may kami tinatawag na mental health certificate po na minsan ginagawang rekomendasyon para sa leave. But of course, no, hindi po kami pwedeng bumase sa isang consultation lang. I mean, pwede pong one session, pero hindi lang po kami pwedeng maniwala sa interview lang, no? Kaya minsan kailangan namin mag-administer ng a little bit of tests lang naman na short, mga maikling tests lang, no? Kasi paano kung ano, paano kung excuse lang pala nila yun para makapagbakasyon, para makapag-leave. So, kailangan ano, i-protect din namin yung integridad ng profession namin, no?
0: That's true. Mamaya, tuwing meron na lang ano, manghihingi sa psychologist or sa mental health professional, hindi rin naman po tama yun. Parang attack naman yun sa ano ba, work ethics ng tao,
2: yes,
0: humihingi
2: po
0: ng ano. Parang hindi na yon mental wellness. That's your work ethics na, di ba? Ano, gusto mo ba na ganoon ka makilala ng iyong mga workmates? Hindi naman, di ba? So, kung gagamitin natin tong dahilan, eh, yung makatotohanan, di ba? Nasabi niyo po, Miss Ross, na meron kayong tinitignan na mga, siguro ito ay checklist para makonsider na ang isang burnout ay burnout na nga talaga. Ito po, disclaimer lang, hindi ko inaalam para mapeke, no? Pero ito, Miss Ross, ano po ba yung tinitignan para makonsider na ang burnout ay burnout na talaga?
2: So, bata sabi natin, usual na, nakikita kong cases or nare-receive ko pong cases is masasabi nating burnout ay kapag hindi na po siya nakakapag-function sa work. So, itong work na
1: Okay.
2: to, maaring gustong-gusto niya itong trabaho na to, masaya siya kapag nagwo-work, pero sa sobrang saya niya, hindi na siya nagpapahinga. Sa sobrang saya niya, nag-a-answer na siya ng outside work related concerns, sumasagot sa chat ng group chat, ng work group chat, ganun. So basically, nagtatrabaho ka pa rin outside the office hour. So yun yung mga isa sa mga signs, no? Maari din nating makita na yun nga, bumababa yung work performance niya, may decline na sa trabaho, or sa school, no, hindi niya na nade-deliver yung sa work naman, hindi niya na nade-deliver yung mga expectations. Tapos sa school naman, pwedeng bumababa ang grades or hindi na po nakakapasa on time ng mga assignments, ng projects, kasi wala na pong motivation, no?
1: Okay.
2: Kumbaga, sobrang pagod na siya to the point na even yung pagod niya, hindi niya ma-recognize na napapagod na pala ako, na kailangan ko lang pala magpahinga, no?
0: Okay. So, eto naman po, dito pa rin tayo sa pag-i-issue ng medical or itong certificate na tinatawag niyo, kasi ito yung tanong ni Steph is kung gustong mag-leave, paano yung kailangan na gawin para ma-validate yung medical certificate ay talagang tatanggapin ng isang institusyon. Na naalala ko lang kasi meron pong isang psychologist din na nag-consult. Ito ay i-share ko lang, Miss Ross, mag-off topic lang tayo ng konti, pero related pa rin po ito. Na naalala ko lang, meron daw po kasing case kung saan ang isang psychologist ay gumawa ng psychological consultation certificate para sa isang client na isang estudyante ng universidad. Tapos, ito po ay para sa legit na mental health concern. Yung recommendation daw po to rest ay ginawa ng professional psychological evaluation at clinical judgment. Pero nung sinamite ng estudyante itong certificate na ito doon sa universidad, vinalidate po nila, and for some reason, ang sabi daw ay kailangan manggaling yung certificate sa medical doctor para ma-recognize ng university. Ano po ang inyong masasabi sa ganitong klase ng policy? Ibig sabihin po ba ay may mga pagkakataon na ang ini-issue ng psychologist or psychiatrist ay hindi nire-recognize pero hinahanap pa rin ang, for example, certification, medical certification from yung mga doktor na yung sa physical naman. Paano ba ito, Miss Ross?
2: So actually, that's an ongoing issue po in our field, no? Qualified naman po kami to give mental health certificate or medical certificate po. To be exact, mental health certificate talaga yung tawag namin, no?
0: Yes.
2: We are qualified to do so. It's just that there are a lot of marami pong institution ang hindi po talaga nare-recognize na pwede rin pala manggaling sa isang psychologist ang mental health certificate, no? So, to address the issue, I think dapat magsimula muna tayo sa clarification na ano ba ang pinagkaiba ng isang psychologist sa isang psychiatrist. Kasi, to be honest, no, minsan mga nag-i-inquire po sa akin, no, ang una nilang sinasabi, nagre-reseta po ba kayo ng gamot, ganyan, or parang
0: yes.
2: Minsan tinatawag nila akong doc, or parang sasabihin nila kailangan ko po ng psychiatrist or ganon, kahit na hindi naman po talaga ako psychiatrist, no? So yung ganong awareness muna po and psychoeducation talaga, and at sana ma-educate din po ang lahat ng institusyon na nandito, na yun nga, qualified din naman kami, no?
0: Mm-mm.
2: Ilang po from a medical, from a psychiatrist talaga.
0: Mm-mm. Okay. Alright, Steph?
1: Mm-mm. Miss Ross, alam naman natin na medyo, kumbaga may kamahalan, no? Ang mga services po, no? o at least binabayaran po itong mga servisyong ito. Meron po bang mga paraan para makakuha no ng ganitong services na abot kaya o libre para po sa ating mga kababayan?
2: Okay po, actually nakakalungkot nga po at sa totoo lang, no, hindi naman po kasi sa lahat ng oras mag-a-adjust po yung mga professionals na babaan yung rates para lang makatulong, no.
1: Mm-hmm.
2: But meron po tayong mga institution, government institution tulad ng National Center for Mental Health at PGH po na nag-o-offer po ng mga outpatient services, no. So meron din silang meron silang psychological assessment, meron consultation, psychological assessment, tas ang NCMH, meron silang therapy, no? Meron din tayong, meron ding ino-offer po ang PhilHealth na mental health package na pwede rin pong i-avail. Or kapag emergency at hindi na po talaga kaya, hindi na po talaga alam yung gagawin, no? Pwede po tayong tumawag sa mga crisis hotline, no? And aside from that, meron naman po din tayong mga professionals na nag-o-offer talaga ng pro bono services, no? So, hahanapin lang po talaga sila, no? Aabangan lang, no?
0: Okay. Mm-mm. Okay, Ms. Ross, doon naman tayo sa bago po ang inyong final message, yung issue po ng privacy. Kasi minsan kaya rin nag-hesitate na makapagpa-consult o magpa-consult yung ating mga kababayan na gusto rin humingi sana ng tulong sa mental health professional is because nagwo-worry sila na baka yung sabihin nila sa inyo ay, for example, sabihin sa magulang kung ito ay estudyante o diba? So paano po yung privacy? Gaano po ba kahigpit? Paano natin mapoproteksyon itong mga tao na ito, and saan po humihinto yung privacy kung meron po bang cases na kailangan i-waive muna yung privacy, for example in cases of crime, parang ganoon, paano po ito?
2: Okay po. So, ang confidentiality and privacy po ay ito po ang pinakamahalagang ethical standard po sa profession namin. Maaring kapag hindi ito nasunod, maaring matanggalan po ng lisensya ang mga professionals, ang mga psychologists po, no? So, ang ibig sabihin po ng confidentiality is and privacy po ay lahat po ng sasabihin natin sa isang consultation ay mananatili lang po dun sa consultation. No? Kung mga nagbibigay naman po kami ng mga informed consent to inform po ang ating mga clients, no? Sa mga minors naman, for example, sa mga minors, ang binibigay namin is assent form. Ibig sabihin, ang consent form po ay binibigay po namin sa parent. Nag-a-ask po kami ng permission kung pwede po namin kausapin yung anak nila. At yung assent form po is ini-inform po namin yung bata na ito yung gagawin namin sa kanila. Pero dun nakalagay po dun sa assent form na, for example, yung bata may secret po, no? Kasi ang protocol po talaga is kung ano po yung napag-usapan sa consultation ng isang minor, kailangan po namin ipaalam yun sa parent, no?
0: Okay.
2: Pero may mga times na syempre ayaw nga ni nung minor na yung anak na ipagsabi, nakalagay naman yun sa assent form na kung meron kang secret, pwede natin i-keep yun as a secret, no? Kumbaga, re-respetuhin po natin si minor na client kung ano yung secret niya, kasi baka mamaya very sensitive information po yung secret niya na hindi niya kayang sabihin. So kailangan nandun pa rin talaga yung respect, pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi na talaga natin sasabihin sa parent. Kumbaga, hindi natin sasabihin mismo agad-agad sa parent, but i-encourage natin yung client na or tutulungan natin na paano mo ba to sasabihin sa parent mo para maintindihan kanila, no? Kasi yun din ng kadalasan sa mga parents, kasi gusto nila nalalaman nila ang lahat, no? Lahat ng nangyayari sa anak nila, pero hindi po kasi pwedeng ganun, no? While the grounds for breaking the confidentiality naman po is we will only break if and only if kapag may suicidal ideation,
0: yes,
2: po, merong harm to self, harm to others, homicidal tendencies, no? At kapag mandated po ng court na na magpa-assessment or magpa-therapy or magpa-consultation po yung isang client.
0: Okay, okay. Thank you for that. Miss Ross, may katanungan ka pa, Steph, kay Miss Ross?
1: Siguro yung final message na lang, no? Oh. Mula kay Miss Ross. Ano na lamang po ang inyong mensahe para sa mga tagapakinig ng Warm Heart, no? Syempre patungkol pa rin po sa kalusugang pangkaisipan. Go ahead po, Miss Ross.
2: Okay po. So, ang gusto ko lang sanang sabihin is yung ang paghingi po natin ng tulong ay hindi po ito tanda ng sign na mahina ka or weak ka, kundi mas matapang ka pa nga kapag humingi ka ng tulong, no? Hindi mo kailangan isaluhin lahat ng burden sa iyo lang, no? Meron pong mga professionals na pwedeng tumulong or nakahandang tumulong para sa iyo, no? So kasi ang mental health part talaga siya ng health natin, no? Hindi lang dapat physical health or social health ang inaalagaan natin. Ang dapat tinitingnan natin siyang buo, kasama ang physical, social, emotional, mental, no? So, kung ikaw kaya mong alagaan yung sarili mo kapag may lagnat ka, I'm sure kaya mo ring alagaan ang sarili mo kapag may mental health problems ka, no? Gusto ko lang na tandaan po lang mga viewers natin na ang isang tao ay mahalaga po at for sure may pag-asa yan, no?
0: Thank you. Miss Ross, last na lang, saan po kayo pwedeng hanapin or contact details nyo po, website, Facebook page? Sakaling meron po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ang gusto pong dumulog sa inyong serbisyo.
2: Okay po. Maraming salamat po. Ako po ay makikita sa Facebook po. Ang Facebook ko po is Miss Ross, that is ROSS-registered psychologist.
0: Okay. Maraming salamat po, Miss Ross, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay po kayo. Sana hindi po ito ang una at huli nating pag-uusap. Salamat po.
2: Thank you po.
0: Thank you. Yan po si Miss Roselle, Miss Ross G. Manalo, isang registered psychologist. Kaya po ibinahagi sa atin ang pagkakaiba-iba ng mental health consultation, psychological assessment, psychotherapy, at yung fit to work or fit to school assessment. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude or gratitude.
8: Attitude of gratitude. Gratefulness.
9: Gratefulness. Gratefulness.
8: Joy.
9: Joy. Joy.
8: Appreciation.
9: Appreciation. Appreciation.
8: Attitude.
9: Attitude
8: of gratitude.
9: Of gratitude.
0: Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Yes, at sa punto pong ito ay narito na ang ating attitude of gratitude. Si Steph po ang magbabahagi ng mga tanong na nakakapag-facilitate ng grateful heart.
1: Una na dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at panghuli nating katanungan, what can I celebrate today?
0: Okay, sige Steph, mauna ka muna.
1: Ayun, saktong-sakto kasi kakasira lang nung laptop ko.
0: Gusto ko yan, Steph.
1: Oo, kasi ano, backgrounder lang, no? Kasi nung Friday tuloy, Thursday, no? Mm-hmm. Yung last working day ko before day, yung days off ko, nagagamit ko pa nung Thursday ng mga hanggang 4 p.m. yung laptop ko.
0: Yes.
1: Napahinga na lang ilang oras. Syempre, umuwi ako eh. Tapos nung tinry kong buksan, no power na.
0: Naku, kinabahan ka na, Steph.
1: Kinabahan na ako nun. Oo, edi syempre, ito namang si ate mo girl, nag-Dr. Google na naman, no?
0: Uy, pero si Steffy, techie po si Steph. Kaya medyo bilib ako dyan pagdating sa mga ganyan.
1: Nag-Dr. Google ako. At hinanap ko talaga kung ano possible reason kung bakit hindi ko mabuksan yung laptop ko, pati charger. Bumubukas lang ng konti yung ilaw kapag tapos mamamatay na maya-maya. So napaisip ako, ano kayo yung mga possible? Hindi, naisip ko na motherboard na yung sira. Di syempre bilang kami, hindi kami sa software issues, no, medyo okay-okay pa ako noon. Pero kapag yung hardware na, parehas kaming nagulantang ng nanay ko. Sabi niya, ay nako, bumili ka na ng bago. Ganun kagad siya. Sabi ko, pag gano, kapag kaya naman na medyo mura, no, yung paggawa sa motherboard, i-push na kasi mahirap din na bumili agad-agad, no, medyo malayo pa yung mid-year bonus, no.
0: Mm-mm.
1: Although malapit na mag-May, pero malayo pa din, no, sa kailangan may magamit ako for the coming days, no. Syempre, no, nagdesisyon na ako umagang-umaga, no, tinapos ko lang yung ilang work-related naganaps ko.
0: Mm-mm.
1: And then talagang gumayak na ako papunta sa paggawaan. Sa Manolos lang din naman. So, syempre doon talaga na-test ang patience ko, no? Kasi inabot ng 7 hours. So,
0: oh my God, Steph. So, anong ginawa mo sa 7 hours na hinihintay mo yung laptop para maayos?
1: Binantayan ko talaga.
0: Mamaya baklasin yung ano, no? Tapos itakbo. Minsan may mga ganun eh.
1: Oo, kasi meron may fear kasi minsan na baka sabi nila yung kakahuyin daw eh. May fear kasi na ganun. Although, nakita ko kasi, kaya may tiwala din ako sa shop na ito. Dahil nakita ko yung picture ng prof ko. Oo, yung prof ko dati nung college na nagpagawa siya doon. Sabi ko, safe to. Kasi, bakit ililitaw ng prof kay pagbumuka niya doon kung hindi legit?
0: Mm-hmm. Siya na ang nag-vet, no?
1: Oo. So, di pinuntahan ko na, and thankful naman ako kasi naayos yung motherboard. Kaso nakakita pa ng isa pang sira, no? Nung
0: okay.
1: Nabuksan na yung SSD, yung pinaka memory, no? Mm-hmm. Nadali din, na-corrupt.
0: Mm-hmm.
1: Di syempre, sabi ko, buti na lang talaga, nilipat ko na yung mga files ko sa thesis bago pa nangyara ang lahat ng to.
0: Yan ang ipinagpapasalamat natin, Steph.
1: Lahat nalipat ko, yung mismong paper na may latest revisions ko, yung transcriptions, yung, kasi content analysis yung
0: thesis mo.
1: Oo. Kaya, pati yung mga tables na ginawa ko, yung pagko-code, buti na lang na-save kong lahat bago nangyari ang nangyari sa laptop ko. Kung hindi talaga siguro...
0: Iyak ka.
1: Iyak talaga ako noon. Pero...
0: Masakit yun.
1: Oo. Yung mga
0: nabura, pagod mo, no?
1: Yung mga nabura lang sa akin, yung mga SOCmed files ko lang, okay lang yun kasi magpo-post naman ako ng bago.
0: Yes.
1: Hindi ko na ipo-post yun.
0: Mm.
1: So... Buti na lang talaga, no? Kahit paano, kahit inabot ng 7 hours, nagamit ko ulit ang aking laptop. Yun ang aking pinagpapasalamat dahil kung hindi, mahalaga kasi yan sa trabaho eh,
0: yung
1: laptop.
0: True.
1: Dahil, syempre, bukod sa pagsusulat ng scripts, tayo rin ay gumagawa ng video editing,
0: yes.
1: Audio editing.
0: Yes.
1: Kaya, very yan, kumbaga, very vital yan. Essential sa mga media person.
0: Mm-mm.
1: Yung pagkakaroon ng laptop. And, although, pwede ko na kagatin talaga yung alok ng nanay ko na bibilan
0: ng bago
1: eh. Pero kasi naisip ko din na bibili nga ng bago, walang kasiguraduhan kung magagamit ko ba sa for video editing.
0: Oo, kasi sabi nga kasi sa akin, may mga specific specs ang laptop para sa video editing.
1: Oo,
0: eh.
1: Oo, buti na lang nakatok ako ng isa nating kasama dito.
0: Ah, oo, yan mga techie yan. Oo, sabi, shout out kay Erwin Peñalo at kay Leo Magpayo.
1: Oo, sabi, huwag ka munang bumili ng bago at baka hindi mo rin naman magamit sa video editing. So, nakinig ako. And worth it naman, no, kasi sabi nga sa akin, no, mura pa yung 5,000 eh. 5,000, dalawang pagawaan na yun. Mm. Yung sa motherboard, saka yung SSD. Mura na daw yun. Kaya, sulit pa rin, no? Sulit pa rin, no? Kesa nung gumas kami ng more than 20,000, o baka umabot pa ng 30 sa impulse buying, no?
0: Na, totoo.
1: Pagbili ng laptop. Siyempre, shout out din, no, kay mother. Kasi, although hindi natuloy yung pagpapautang niya sa akin for ano, nautangan ko pa rin siya eh. Kasi, yung pampagawa, sabi ko, naku, pasensya na, nakautang na ng ganong kalaki. Hindi ko naman alam na masisira yung laptop ko kasi hanggang alas 4 ng Thursday eh.
0: Gumagana pa.
1: Kaya talagang na-shock ako nung, sabi ko, pinindot-pindot ko na. Ayaw wala.
0: Bumukas.
1: Hindi carry. So, ayun, thankful ako na ayan, may magagamit pa ako. Although, syempre, bibili pa rin naman ako ng bagong laptop or at least yung second hand na may specific specs na kailangan ko for work.
0: Mm-hmm.
1: Ano, bibili pa rin ako as reserva kasi you never know, di ba? Hindi mo masasabi kung hanggang kailan lang lifespan ng laptop. Oo. Buti ito, na-extend.
0: Na-revive pa.
1: Oo, na-revive pa, no? Pero di natin alam, eh. Kaya,
0: sini-PR na, Steph.
1: Oo, kaya dalang-dala na ako dyan. Mm.

0: desktop ko eh. Eh, pinaka-importante lang sa akin doon yung thesis kasi yung scripts ko sa hard disk ko na nilalagay.
1: Masakit yun. Parang ako ang nag-ano sa'yo, Steph, eh. Nung sinabi mo yung buti na lang nag-save ka. Kasi ang hirap talagang gumawa ng panibago kapag nagkataon.
0: Kasi yung latest revision ko, nakalatag na lahat ng quotes from yung resource persons ko nakalatag na at hindi lang ako makahanap ng oras na ano, pero kung nabura din yun, ako, ulit.
1: Yung ano ba, workflow mo ba? Ang hirap bumuelo eh, kapag ka ganoon eh. Ayaw mo minsan ng ibang, yung focus mo dapat nandun lang para maganda yung gawa. Sayang naman yung output mo na naigawa mo na kung hindi mo yun na-save, di ba? Sakit-sakit sa effort nun. O, tigyan mo, shout out lang natin si Marco Polo. Good morning, favorite segment, Attitude of Gratitude. Tama po, Mother mo, Steph. Bili ka na po ng bagong laptop. Sana all sinasave. Eto pa, may comment siya. Ay, na-burnout po laptop nyo, madam.
0: Ay,
1: na-burnout po laptop mo, madam.
0: Ay, nako, papaldo na kasi ata to si Marco Polo.
1: naamoy na rin ang laptop ni Steph na malapit na po yung mid-year bonus.
0: Ay, baka, no?
1: Pero, yan ang susunod natin ipagpapasalamat, Steph.
0: Oo, yan ang sigurado pagkadating ng mid-year bonus. Yun ang aking sharing for Attitude of Gratitude, no? Talagang nataon, no, sa aking masasabing test of patience talaga, no?
1: Pero si Steph, mahaba naman po ang pasensya niyan kumpara sa akin, no? Kaya hindi ako magtataka kung mapagpapasensyahan niya yung 7 hours. Dahil alam ko naman ang kanyang character. Eto naman sa akin, gusto ko lang magpasalamat kasi recently, pag nakakahanap ako ng actually naman masyadong maraming time, pero pinipilit ko lang magka-time kasi nabasa ko na sa dalas daw natin minsan mag-AI, hindi na tayo nag-iisip, Steph. Mm-hmm. Yung alam mo yun, at saka yung trabaho na yung basa, mag-take in lang ng news, mag-take in na, actually tayo pa nga minsan nagpo-produce pala ng news, ano? So yung mga ganoon, yung usual mong ginagawa at routine mo, minsan naka-default yung utak mo. So, hindi na nakakalikha ng bagong wirings yung utak kasi hindi na tayo masyado nag-iisip. Nag-iisip pa rin naman tayo, pero yun kasi yung usual natin ginagawa. Alam na natin yung, kumbaga, flow ng gagawin. So, nagbasa ako ng isang libro. Ang sasagutin ko sa tanong ni Steph is, ano ang pinaka-recent na libro na binasa mo, na ipinagpapasalamat mo? Meron kasi naging guest last time sa Usap-Usapan at si, ano to, Palangka awardee, si Miss Joanne Sagaok, na taga Kalinga. Medyo close yung heart ko sa Cordillera kasi nag-aral ako sa Baguio . So, na-curious ako sa libro niya. So, nag-avail ako nung Kalinga, Memoir of a Village Girl. Tapos, alam mo, Steph, natuwa ako doon sa mga essays niya kasi super relate as a probinsya na like me from Batanes. Yung kinukwento niya doon kung kailan unang nagka-jeep sa lugar nila, kailan ba tumutubo yung mga grass na ginagamit sa pangwalis. Kasi yung Kalinga, maano sila sa ganun eh, yung durable na walis-tambo. Alam mo yung mga ganoon, parang nung binabasa ko yung libro niya, nagka-nostalgia ako ng para sa, alam mo yun, para sa isang village girl din na katulad ko. So, wala akong mahilig po kayong magbasa ng mga libro na nakaka-nostalgia, siguro pwede kayo. Pwedeng pahinto-hinto yun kasi mga essays lang naman. For example, makaupo ka lang 15 minutes or actually nga, mga 5 to 10 minutes lang, siguro kaya niyong tapusin yung isang essay. Tapos marami kayong matututunan kasi alam niyo, ni-review yun ng international na mga authors din at natutuwa sila kasi nalalaman nila yung mga experiences ng mga Filipino village people, no? At yung kultura, makikita mo doon. Nakakatuwa. Basahin nyo na lang para makarelate kayo. Kung kayo po ay mahilig lang naman na magbasa, syempre hindi ko naman po ito ini-impose dahil iba-iba naman po ang hobby ng mga tao. Pero ayun, natuwa lang ako doon. Siguro nag-resonate siya sa akin dahil ako din po ay isang probinsya na hindi muna ako mag-a-announcement, Steph, in the future na lang tungkol dito. Pero

0: pag alam ko nang sigurado na. Pero meron akong sasabihin sa mga susunod na araw.
1: Oo,
0: pagka may black and white na, saka na ako magsasalita. Mahirap po ma-jinx yung mga pangyayari na hindi pa nangyayari dahil lang vine-verbalize mo, diba? Minsan ganoon eh. May naniniwala ako sa ganoon. So until it's on black and white, then let's park that muna. In the meantime, sige, diretso na ba tayo?
1: Oo,
0: kasi
1: na,
0: sayang yung mga public service announcements. Sige, go ahead, Steph.
2: Ayun, so yung una nating PSA, manggagaling sa Child Fam Possibilities Psychosocial Services, no, dahil meron silang kumbaga yung mga courses, no, katulad ng course on whole school mental health approaches for school counselor associates, no. So kanila po ang tinatawagan lahat ng guidance advocates, educators, school administrators, child protection officers, and student affairs professionals, dahil meron silang kumbaga yung mga series of webinars, no, at iniimbitahan po yung mga nabanggit na mag-enroll sa kanilang professional certificate course. Isa po nga deep dive, no, designed to build real competency and help you stay ahead, no, para po yan, no, sa mental health support system sa mga paaralan, kasi alam naman po natin, no, na karamihan, no, base na rin sa naging pag-aaral ng World Health Organization, talaga mga kabataan, mga kumbaga yung mga teens, no, to young adults, talaga yung tinatamaan, no, ng mental health conditions. Kaya mahalaga po na merong sapat na suporta mula sa mga paaralan para kahit paano po ay bukod sa makapaglabas, no, ng saloobin na itong mga estudyante, ay mabigyan sila ng tamang suporta, tamang mga hakbang para po ma-address yung kanilang mga mental health related concerns. Pangalawa naman, galing sa Kahilom Psychological Services, dahil meron silang Employee Mental Health and Wellness Program na kanila pong inaalok, no. At ito po ay isang programa, no, para sa kapakanan, no, tulad very obvious naman dun sa title, no, kapakanan at kalusugang pangkaisipan ng ating mga magagawa, na very timely kasi malapit ng mag-May 1, no, araw ng paggawa, no. So pwede pong mag-avail, no, sa Kahilom Psychological Services nitong program na ito, no. Siguro maganda ito para sa ating mga HR diyan, no, HR personnel, na syempre sila po yung talaga nilalapitan ng ating mga employees kapag meron silang mga concerns. Para naman sa pangatlo nating PSA, galing to sa eye care training and seminar services, na meron silang webinar sa darating na May 22, 2026 na pinamagatang Emerging Adulthood and Occupational Stress, Preventing Burnout Before It Begins. Ayan, tulad ng aking nabanggit, May 22 po yan, from 9 a.m. to 11 a.m. Bale, dalawang oras lang naman ito, no? Para dun sa mga early birds dyan, meron po nga registration fee na nagkakahalaga po ng 80 pesos until April 30, no, this week. Yan, para dun sa mga gusto makatipid, syempre, no? Kasi ang original price nila, mura din naman, 150 pesos, no? Pero sayang din yung 70 pesos, no? So, para dun sa mga nagtitipid dyan, magbayad na, no? Mag-register na ngayon na. Meron silang e-certificates na ipoprovide naman para sa webinar na ito. Kaya dun sa mga nag-iipon, no, para sa kanilang credentials, ay pwede po sa inyo ito. Para sa pang-apat naman po nating PSA, galing naman sa Psych Start Psychological Academic and Art Services, dahil meron po silang creative approaches in counseling and therapy, dahil dadalhin nila po yan, no, ang workshop na yan, yung workshop series na yan, sa Mindanao State University General Santo City sa May 15 to 16, 2026. Two-day workshop po ito na nag-explore sa creative and integrative, no, na approaches sa counseling and therapy, kung saan ma-equip po yung mga participants, no, ng practical tools na pwede pong ma-apply sa real-life settings. Ayan. So, ayan po, collaboration ng Psych Start at ng MSU General Santos, no, para mapalakas po yung mental health practice sa rehiyon. At para sa panghuli nating PSA, galing naman ito sa Educational Counselors and Psychologists of Asia Pacific, dahil para po sa kanilang 50th anniversary ay magkakaroon sila ng learning session series, no, na crisis prepared communities, no. So ito yung mga series po ito ng learning session. Starting po yan ngayong Mayo ay kanila pong binubuksan ang pintuan para sa mga members and non-members na gusto pong makiisa sa 50-year legacy ng mental health leadership sa Asia Pacific. Imbitado po dyan, no, counselors, mental health practitioners, and allied professionals na kumbaga ay na mag-participate dun sa isang series po of learning sessions on the Continuum of Care Framework. Ito po ang programa na ito, layon po nito na ma-reinforce ang isang integrated system ng care within the communities. Yan, from prevention, early intervention response, and stabilization and transition support. So, ayan po, no, kitang-kita meron po mga QR codes at kita din po sa ating screens yung, ano ba, yung mga pag-aaralan, no, dyan sa learning sessions na yan. So, yun lamang ang ating PSAs para sa araw na ito.
0: Maraming salamat, Steph, sa iyong mga public service announcement. Naku, wala na po tayong oras. Magpapasalamat muna po tayo sa ating mga nakasama sa technical side, syempre kay Ma'am Susan Aizon, sa Master Control, and also Leo Magpayo, and sa ating Warcast kay Justin Osias. At tabayanin niyo po mamayang 3 PM ang Discarding Wise ni Leo Magpayo. Hanggang sa susunod po na episode ng ating palatuntunang Warm Heart, ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman, si Steph Vicente. At ito ang
0: Warm Heart.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
1: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
5: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan naman ang ating live streaming sa Radyo Magazine, 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Ako si Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan muna natin sina Director Fernando Amparo Sanga ng Presidential Broadcast Service at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Shout out din sa ating mga partners sa offices for the Senior Citizens Affairs mula Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, pati na rin ang mga masisipag nating kasama sa regional at central office ng National Commission of Senior Citizens. Alam niyo mga ka-Golden Heart, ayon sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA as of 2025, ang mga Pilipinong may edad na 60 pataas ay bumubuo ng 9.6% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas na nasa 113.7 million. Sa katunayan, noong 2025, tinatayang 5.3 milyong senior citizens ang bahagi pa rin ng labor force. At sa mga seniors na piniling magtrabaho, halos 99% sa kanila ang may trabaho. Sa bilang na ito, humigit kumulang 1.8 million ang nasa sektor ng agrikultura, habang iba naman ay nasa wholesale at retail trade, transportasyon at iba pang serbisyo. Ipinapakita nito na kahit inaasahan ang pagre-retiro sa ganitong edad, marami pa rin ang nananatiling aktibo sa paghahanap buhay. ayon pa rin sa PSA. Ang patuloy na pagtatrabaho ng mga senior citizens ay hindi agad nangangahulugan ng kahirapan. Sadyang tumataas na ang life expectancy at marami sa mga older persons ang nananatiling malakas, produktibo at nais pa ring mag-ambag sa lipunan. Kaya naman ngayong hapon, nais nating malaman ang mga plano, programa at mga hakbangin na mga tanggapan ng gobyerno kabilang ang Department of Labor and Employment or DOLE at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa mga senior citizens na able, capable at handang maghanap buhay. Ngayong hapon, makakasama natin via Zoom ang isang espesyal na panauhin mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Walang iba kung hindi si Mr. Felizardo R. Colombo, Deputy Director General for Special Concerns, TESDA. Magandang hapon sa iyo, Deputy Director General Colombo, at welcome sa ating programa. Deputy Direk,
6: inyo. Magandang hapon po at inyong mga tagapakinig.
5: Nagtatrabaho sa kotse si ano si Direktor para lang makasagot sa atin.
6: Papunta po ko sa isang meet, pagpupulong din po sa sangguniya ng Los Baños. Kaya ako yung
5: patuloy ang servisyo, ano, Direktor. Ano ba ang mandato ng TESDA at paano ito makakatulong sa mga senior citizens?
7: Hello?
5: Deputy Director, didinig niyo ako? Mukhang nawala tayo sa ano, sa connection. Deputy Director, balikan po natin mamaya si Deputy Director General ng TESDA for Special Concerns. Pwede tayong magpunta muna sa ating panauhin na galing sa Department of Labor and Employment. Si Director, nakuminemorize ko pa talaga ang pagpronounce ng pilito ni Director Patrick. Patriwirawan Jr. Sesto 3, Director for Bureau of Local Employment, Department of Labor and Employment. Magandang hapon, Director Patrick, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Director,
8: magandang hapon po, Chair, at sa inyo mga taga-subaybay, ma'am.
5: Okay. Yung apelido ni Director, hindi pangkaraniwan. Mukhang merong pinanggalingan na itong apelido na to na hindi sa bansang Pilipinas at abroad. Ano, Director?
8: Yes, ma'am. Ang tatay ko po ay Indonesian at ang nanay ko po ay Pilipina.
5: Ayun. Nako, kaya tatawagin ko na lang si Director na Director Patrick kasi mahirap i-pronounce ang apelido. Anyway, ano ang mandato ng DOLE at ano-ano ang inyong mga inisyatibo para sa pagpapalawak ng silver dividend o economic participation ng older persons?
8: Yes, Chair. Ang Department of Labor and Employment po ay may mandato po na unang-una may kinalaman po sa employment promotion o pagsisiguro na mapaabot natin ang mga employment opportunities sa ating mga kababayan. Pangalawa po, of course, ma-bridge natin, ma-facilitate natin ang ating mga kababayan sa mga oportunidad po na ito, employment facilitation. Meron din po tayong mandato po ng human resource development o pagpapataas ng kasanayan ng ating mga kababayan. Meron din po tayong mandato na may kinalaman po sa employment preservation and of course, masiguro na yung karapatan ng ating mga manggagawa ay naisusulong po natin. At pinakahuli po ay yung workers protection or yung of course, masiguro na ligtas at safe po at protected ang ating mga workers sa ating mga workplaces po.
5: Paano naman nagiging kwalipikado ang mga senior citizens at mga senior citizen organization sa DOLE, Integrated Livelihood Program, o tinatawag na DILP, at TUPAD.
8: Yes, Chair. Of course, ito po yung isa sa mga parang pinakamalalaking programa po ng Department of Labor and Employment, yung pagkakaroon po ng kabuhayan para sa ating mga kababayan, ang DILP po at ang TUPAD po, no, yung Emergency Employment Program po natin. Ito pong dalawang programa ay open po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga senior citizens po. Mayroon po tayong mga senior citizens na nag-a-apply po sa mga regional offices at in-encourage po natin ang ating mga senior citizens po, no, na magtungo po sa ating mga regional offices para po mag-submit ng kanilang project proposal para sa mga livelihood proposals nyo po, o di po kaya ay magpalista din po para maging kabilang po tayo sa mga beneficiaries po ng TUPAD.
5: May mekanismo ba para ang yung commission, yung National Commission of Senior Citizens ay makapag-endorso o makapag-rekomenda ng mga aplikante sa DOLE para sa mga programang ito na pwede namin sabihin kayong mga senior citizens, o kung gusto niyo pa magtrabaho, pumunta kayo sa amin sa National Commission of Senior Citizens o sumulat, at kung pwede ba namin mairekomenda ito sa DOLE.
8: Meron po, Chair. Actually po, of course, mula po sa NCSC, maaari nyo pong ipagbigay alam po sa ating mga DOLE regional offices, lalong-lalo na po kung may mga lumalapit po ng mga senior citizens sa inyong tanggapan, idiretso po natin silang, idirekta po natin sila sa ating mga regional offices at sa mga public employment service offices po natin. Ito po yung mga katuwang natin, yung mga regional offices, field offices, at yung public employment service offices po natin na nagbibigay at tagahatid po ng mga impormasyon at ng mga programang ito para po ma-access ng ating mga senior citizens.
5: Marami tayong, maraming regional offices ang DOLE, no, na madali namang mapagtanong na ating mga senior citizens, saan ba yan? At ako natutuwa dahil may mga senior citizens na pumupunta sa opisina at nagsasabing kailangan namin trabaho. Ayaw namin na ayuda, gusto namin magtrabaho at makatulong pa. Dahil kaya pa namin, malakas pa kami. Paano naman tinutulungan ng DOLE sa pamamagitan ng inyong Public Employment Service Office, yung PESO, ang mga senior citizens na nawalan ng trabaho at nais muling makahanap ng kabuhayan? May mga job fairs po ba kayo na pwedeng puntahan ang ating mga senior citizens?
8: Yes po, Chair. Actually po, sa katunayan po, no, noong nakaraang taon, noong Oktubre, nagkaroon po ang isang region natin sa Davao ng job fair na dedicated po para sa ating mga senior citizens. Umabot po sa 211 po ng mga senior citizens ang hired on the spot. Ito po ay nagpapatunay na talagang may mga kumpanya pa rin po na tumatanggap sa ating mga senior citizens, no? At open po at available itong mga opportunities na ito sa kanila. So ang ginagawa po natin, yung mga senior citizens po, maaari po silang lumapit sa ating mga PESOs, no? Yung mga Public Employment Service Offices. Matatagpuan nyo po yan sa inyong mga munisipyo, syudad at probinsya. Ang bawat LGU po natin ay may mga PESO, at pwede nyo pong tanungin kung ano yung mga trabaho po na pwede po nilang applyan.
5: Sa LGU, pwede siguro magtanong sa OSCA, Director?
8: Opo, at pwede po maging partner ng OSCA ang ating mga PESO. So, yan po yung coordination ng dalawang opisina ng tanggapan na yan, kasama po ang ating regional offices.
5: Yung nangyaring job fair na yun, ilang aplikante sa Director?
8: Umabot po ng 300 yung registered na job seekers natin doon, around 300. So makikita niyo po, mataas po yun. Kung 300, kung 200 ang hired on the spot,
5: ang na-hire, no?
8: Opo, at 300 ang registered, mataas po yung placement rate po natin. At maganda po ito dahil pinapakita nito yung coordination, partnership ng private sector. Yes. Dahil ang mga public ang mga private sector companies po ang nag-o-offer ng vacancies. Kasama po ang LGU through the PESO at ng Department of Labor po.
5: Kailan naman nangyayari itong mga trade fairs?
8: Yes po, actually po, mula sa direktiba po ng ating Pangulo noong nakaraang taon, isinasagawa na po natin ang mga job fairs on a monthly basis po. So kada buwan po, nag-o-organisa at naglilista po tayo ng mga job fair activities na ginagawa at inihahanda po ng ating mga PESO sa kani-kanilang mga lokalidad. Importante po na mabisita natin ang ating LGU para makita yung schedule ng mga job fair activities po na sinasagawa po nila.
5: Ano kaya ang susunod, Director, na job fair na pwede natin i-announce sa ating mga kababayang seniors.
8: Yes, Chair, yung pinakamalapit po ay yung Labor Day, May 1.
5: Ah, yan.
8: Ito po talagang pinaghahandaan na natin. Mayroon na po tayong 81 job fair sites nationwide. So, parang kada probinsya, meron pong isang site ng job fair
5: po. Abangan natin, mga senior citizens.
8: Para po mapalapit natin ang mga oportunidad na to para sa ating mga senior citizens po.
5: May mga senior citizens na nais magtrabaho bilang part-time o kaya namang work from home ng mga trabaho. May mga programa o patakaran bandole para sa ganitong send-up, Director?
8: Yes, Chair. Ang ating pong palaging sinusulong sa ganitong mga arrangement na work from home, importante po na kapag engage ang ating mga senior citizens, no, ay magkaroon ng agreement between employers at sa kanilang mga senior citizens na okay po sa kanila ang ganitong klase ng
5: ganitong
8: arrangement,
5: setup. Mm-hmm.
8: Ganitong setup po ng trabaho.
5: Director, kasi nanggaling ako sa GSIS. At alam ko, malaking porsyento ng mga members at mga pensioners ay mga teachers. Paano mga teachers? Ano ba pwede maging available na trabaho para sa kanila sa tingin niyo?
8: Sa batay po sa datos na nakukuha natin, yung mga bakanteng trabaho po na ino-offer sa ating mga senior citizens ay yung may mga kinalaman po sa services sector po, no?
5: Mm-hmm.
8: Halimbawa po yung mga crew or customer service assistants or representatives,
5: mm-hmm.
8: yung may kinalaman po sa pakikipag-ugnayan sa mga kliyente, mm-hmm. makikita po natin yan sa mga malls, meron pong mga nag-assist sa atin ng mga senior citizens.
5: Naku, kayang-kaya ng mga guro nating retired yan.
8: Ang importante po talaga ay, of course, hindi siya labor intensive,
5: yes.
8: At hindi ganun kalaking physical activities
5: na lang, no,
8: at magaan po ang gagawin mong trabaho.
5: Sa mga senior citizens naman na gusto magtayo ng sariling negosyo, ano suportang maaari ibigay ng DOLE?
8: Yes, Chair. Unang-una po yung nabanggit natin kanina, yung DILP, DOLE Integrated Livelihood Program.
5: Mm-hmm.
8: Mayroon po tayong binibigay na 50,000 para sa mga beneficiaryo natin na gusto pong bumili ng mga materialis nila para magsimula ng kanilang business. At kung mapalago po nila to at maging isang micro-enterprise na po sila, maaari po silang mag-avail ng ating Adjustment Measures Program. Ito naman po magbibigay ng opportunity sa kanila para sa mga proposals nila nagkakahalagang 500,000 to 1.5 million pesos po.
5: At assist naman ng DOLE, no, kung paano maging maisakatuparan. At siguro naman kung halimbawa na kulang sa kapital, meron kayang pwedeng mapuntahan ang ating mga senior citizens para mag-loan.
8: Yes po, actually Chair, hindi lang po ang Department of Labor, no, yung primary mandate o yung mandato po talaga ng pagtutulong sa ating mga enterprises ay nasa DTI po. Maaari po nating i-check, no, yung mga impormasyon mula sa DTI para po sa mga loan programs nila para sa mga establishments or mga enterprises po, kabuhayan na atin pong ginagawa.
5: Mm-hmm. Usually ano yung mga startups na ganyan?
8: Bati po sa datos din natin sa mga livelihood projects po, depende po ito sa community kung nasaan sila.
5: Mm-hmm.
8: Karaniwan po kung mga community activity or projects po ito, yung may mga kinalaman po sa paggagawa ng mga produkto, batay po sa mga raw materials na meron po sila, maaari pong mga bags or kung ano pong mga pagkain ang pwedeng gawin ng ating mga senior citizens. Of course, depende kung ito ay individual or group project, no, kung kayo ay isang community or grupo ng mga senior citizens na gusto niyo pong magsimula ng inyong kabuhayan, no, maaari po nating i-avail yung DILP at sa halagang 50,000 pesos masisimulan po natin yung kapital at mapapalago po natin ito.
5: Natatandaan ko, Director, nakabili ako ng mga bags na gawa ng mga inmates.
8: At yan po, tinutulungan natin yung mga beneficiaries natin ng livelihood program dahil pagkatapos po nilang magawa yung produkto, binibigyan natin sila ng market access.
5: Mm-hmm.
8: Importante po talaga na maibenta natin yung mga produktong naigawa nila at ma-advocate po natin yung paggamit
5: talagang
8: ng mga
5: tulungan,
8: ito.
5: Director?
8: Yes po, Chair.
5: Para sa mga senior citizens na may kapansana naman, paano sila matutulungan ng DOLE na makahanap ng angkop na trabaho? Senior citizen na tapos may kapansanan pa, pero kayang-kaya naman magtrabaho pa.
8: Yes po, Chair. Actually, isa po yan sa ating primary na focus po sa ating Philippine Development Plan and Labor and Employment Plan. No? Mapataas ang kasanayan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nasa groups in vulnerable situation. Katulad po ng mga senior citizens natin na may mga disabilities po. At katuwang po natin dyan, ang inyo pong tanggapan at ang tanggapan po ng NCDA para po masiguro na yung mga opportunities po na ito ay nahahatid natin sa pamamagitan muli ng ating mga regional offices at ng public employment service offices po.
5: Mm-hmm. May feedback naman kayo, Director, tungkol dun sa mga mga na-employ ng mga senior citizens.
8: Yes po, yung katulad po sa job fair po na isinagawa sa Davao po, no? Mm-hmm. Talaga pong tuwang-tuwa ang ating mga senior citizens dahil na-realize nila na mayroon pang opportunity na pwede po nilang kunin, mm-hmm, at makakatulong po, makadagdag sa kanilang panggastos of course sa pang-araw-araw, mm-hmm, at nagiging active pa sila. Mm-hmm. Hindi lang yung mag-aalaga or magbabantay. Mm-hmm. Ngayon po talagang economically active po sila at nakaka-contribute po sila.
5: Yan talaga ang ating purpose nitong programa na ito, para ipaalam sa ating mga senior citizens na ang ating pamahalaan ay talagang ginagawa ang magagawa para matulungan ang ating mga senior citizens, kagaya ng DOLE. At malaki talaga ang role ng DOLE para sa ating mga senior citizens. Paano naman tinutugunan ng DOLE ang mga reklamo ng senior citizens na hindi nagbibigyan ng tamang benepisyo tulad ng separation pay o retirement pay?
8: Yes po. So ang Department of Labor and Employment po ay meron pong nakalaang hotline para po sa mga senior citizens natin na may mga reklamo o nais pong iparating sa ating pamahalaan para po ma-address yung mga issues nila. Ang DOLE hotline po ay 1349. Okay. Kung wala po tayong telepono at active tayo sa ating mga social media pages, mm-hmm, maaari po nating bisitahin ang official website po ng DOLE at ang social media pages po ng Department of Labor and Employment para po makausap din natin yung ating mga kasama sa DOLE at mabigyan po agad ng action. Kung hindi naman po, maaari po tayong magtungo sa mga regional offices po. Meron pong sa ilalim po ng single entry approach or desk po natin, meron po mga officers po na handa pong tumulong sa mga issues at concerns, mm-hmm, po natin.
5: Director, ano naman yung mga hakbang ng DOLE para mahimok natin, makumbinsin natin ang mga private establishments na mag-hire ng mga senior citizens? Although marami na ang tumutulong, no? Director, siguro mas marami pa tayo siguro magkukumbinsing mga mga makakatulong from the private sector.
8: Yes, Chair. Isa po ito sa active po na advocacy po ng Department of Labor and Employment. Lalong-lalo na po yung may kinalaman sa pakikipag-ugnayan, collaborate with the private sector. Sa katunayan po, noong nakaraang mga taon, nagkaroon po ng mga memorandum of agreement ang ating mga regional offices sa DOLE, kasama na po ang ating mga private sectors katulad po ng mga nasa food, restaurant services. Mm-hmm. No? Kabilang na po dyan ang McDonald's at ang Jollibee, mm-hmm, yung parehong kumpanya po na katuwang natin, mm-hmm, sa pagbibigay ng mga, mm-hmm, oportunidad na to para po maging economically active, mm-hmm, pa rin ang ating mga senior citizens.
5: Salamat, McDonald's and Jollibee. At alam nyo, Director, mapupuri din natin ang Jollibee sa kanilang mga ads in tukol sa mga magagandang values na kailangan malaman ng ating mga kabataan. Yun. Magaling ang Jollibee dyan sa ganyang advertisement.
8: At importante po talaga na nakikita ng ating mga senior citizens na pwede pa silang ma-engage, pwede, yes, pa silang maging part po ng, mm-hmm, workforce po natin.
5: At saka yan, sanay sa trabaho yan dahil mga retirado na, sanay sa mga kung ano ang dapat na gawin as a worker.
8: At lalo na po yung kanilang insights, experiences, yes, na pinagdaanan nila, mm-hmm, makatulong po talaga, mm-hmm, lalo na sa mga bagong generation po ngayon ng, mm-hmm, workforce na nasa mga kumpanya po, mm-hmm, natin.
5: Malapit na ang Labor Day, May 1st. Baka may pauna na kayong aktibidad na pinaghahandaan na pwedeng daluhan ng ating mga senior citizens aside from the job fair.
8: Yes po, Chair. Actually po, kagabi pa lang tinitignan ko na yung mga social media pages po ng iba-ibang regional offices po ng ating kagawaran at makikita nyo na po doon yung mga link po at website kung saan maaari po tayong mag-pre-register na po. Makita na po natin kung ano yung mga bakanting trabaho at makapaghanda na po tayo. Ano po yung mga kailangan nating i-prepare na mga documents para po pagdating natin mismo doon sa job fair itself, madali na lang po tayo makapag-submit at of course, ang target natin, ma-hire on the spot po kayo.
5: Talagang pinaghandaan ni Director yung ating diskusyon ngayon at talagang nag-research pa kagabi, Director. Ano ang mga papayo ng DOLE sa mga senior citizens na nais manatiling produktibo at aktibo pa sa kabila ng kanilang edad? Parang pang inspiring words for them.
8: Yes po, Chair. Ang Department of Labor and Employment po ay may dalawa pong particular na priority strategy para po sa ating mga kababayan, no? mapataas ang ating kasanayan at mapalawak ang access sa mga oportunidad po na available para sa kanila. Inaanyayahan po natin ang ating mga senior citizens, no, na maging engaged at involved sa mga economic activities, employment opportunities po na available po para sa inyo. Ito pong mga halimbawang na ibigay namin ngayon ay patunay na maaari pa rin po kayong lumapit sa ating mga public employment services. Bisitahin po ang ating website, ang mga online job portals para po maging engaged at of course para po magkaroon ng trabaho.
5: Maraming salamat, Director Patrick Patriwirawan Jr. CESO 3. Pag CESO 3, magaling yan. Director 4, Bureau of Local Employment, Department of Labor and Employment. Sana maimbita natin muli si Director.
8: Yes, ma'am. Lalo na nung ibang mga programa po na para po sa ating mga senior citizens.
5: Yes. Mm-hmm. Diyan lamang kayo, magbabalik po ang Golden Heart Puso para sa seniors pagkatapos ng ilang paalala.
9: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
11: I-extend natin ang bonding online.
12: Online!
11: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay!
19: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
19: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
23: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
24: mano po nino, mano po nino.
23: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
25: World class na tanawin. Explore na natin.
26: Love the Philippines.
25: Likhang sining na proudly Pinoy.
26: Influx na yan.
3: Radyo Magazine
9: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Alas dos na. Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
1: Nagbabalik po ang Golden Heart Puso para sa seniors. Balikan po natin via Zoom ang isang espesyal na panauhin mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Walang iba kundi si Mr. Felizardo Colombo, Deputy Director General for Special Concerns, TESDA. Magandang hapon sa inyo, Deputy Director General Colombo, at welcome sa ating programa. Sana naman tuloy-tuloy na tayo.
5: Magandang hapon po, Madam Chair, at sa mga tagapakinig ng Golden Heart.
1: Ayan, maliwanag na.
5: Naputol tayo kanina.
1: Okay lang. Ano ang mandato ng TESDA at paano ito makakatulong sa mga senior citizens, Deputy DG?
5: Ito po ang ahensya na ang mandato ay magbigay ng technical education and skills development sa ating bansa. Layunin nito na bigyan ng kasanayan ang bawat Pilipino para magkaroon ng trabaho, kabuhayan at patuloy na pag-unlad.
1: Noong Pebrero 2025, formal na nilagdaan ng TESDA at ng National Commission of Senior Citizens ang isang Memorandum of Agreement para sa community-based non-formal training programs para sa mga senior citizens. Sa ilalim ng MOA na ito, ano-ano, Director, Deputy DG, ang mga assistance na ang nabigay ng TESDA?
5: Tuwa po kasi nung nakaraang taon ay nagkameron tayo ng hindi ko kula mga 50,000 na senior citizens ang nag-enroll at majority naman po nito yung nakapasa sa at nakapagtapos at nagkaroon ng assessment. Ang sumailalim sa assessment ay 11,379 at 10,000 ito ay ang naging certified. Kaya nagpapakita ito ng malaking interest at kahusayan ng ating mga seniors, hindi lang sa kanilang natutunan sa pag-aaral nung hindi pa sila senior, kundi hanggang ngayon na sila wala na sa kanilang trabaho, ay matatalino pa rin. Kaya na ipapasa ang ating mga assessment programs. Tapos nung nakaraanong January to February, mga 767 lang nag-enroll at ang nakatapos ay 1,007 ang nagpag-graduate. At mas marami itong nag-graduate kaysa sa nag-enroll. Kasi sinama po dito yung hindi sumama sa pag-graduate itong nakarang December to ng 2025. Pero ngunit ngayong period lamang nakapagtapos. Dagdag pa nito, nagkaroon ng 618 na sumailalim sa assessment at lahat ay pumasa.
1: Aba!
5: 100% ang pumasa. Napakatatalino ng mga seniors talaga.
1: Talaga.
5: Kasama na
1: talaga,
5: po ako doon, Chair, kasi senior na rin po ako. Sa kabuuan, pinapakita dito na ang TESDA program, so hindi lang sa pag-engage ng participation at sa pagtitiyak na sila ay nakapagtapos at nakikuha ng recognized skills para sa trabaho o kabuhayan.
1: Nakakatuwa naman at maraming salamat, TESDA, sa ginagawa nyo. Ano-ano naman, Deputy, ang mga libreng training programs pa at competency assessment na maaaring ma-avail na ating mga senior citizens sa TESDA?
5: Sa pagkakaalaman po ng ating mga kababayan, ang lahat po ng TESDA programs ay
1: libre.
5: Napakarami at pwedeng i-avail ng kahit sino, no? Paski tinatawag namin ito na inclusive access, na kahit sino ay pwede mag-enroll, pati na nga po ang mga seniors. Pati na nga noon dati ay exclusive ito doon sa at least senior high school graduates. Ngayon po ay kahit hindi high school graduates ay pwede nang kumuha ng programa o kurso sa TESDA. Nag-aalok din po ang TESDA ng iba-ibang training sa larangan ng livelihood, agriculture, digital and service skills. Kabilang dito mga kursong tulad ng food processing, test making, organic farming, online selling, caregiving, na may malinaw na oportunidad para sa kabuhayan. Bukod sa face-to-face training po, mayroon ng TESDA online program. Kaya nga po itong ating mga seniors ay pag medyo hirap na pumunta pa sa mga training centers, ay pwede ho silang mag-enroll doon sa aming TESDA online program.
1: Mm-hmm.
5: Lalo na yung mga may kapansanan na seniors, mm-hmm. mabilis po yung pag-enroll nila, lalo na kung meron naman silang internet access.
1: Mm-hmm.
5: Karamihan sa mga training na ito ay libre. Kaya hindi problema na wala na silang pensyon o walang walang budget. Pasok lang sila, enroll lang sa mga kurso ng TESDA dahil meron itong mga scholarship programs.
1: Mm-hmm.
5: Pinalawak pa nga pong scholarship programs nito ni Presidente BBM sa pagbibigay ng malaking pondo ngayong taon na ito. Kaya nga dapat samantalahin itong pagkakataon na maraming inila na pondo sa training na ito ating mga seniors o kaya mga nagtapos na sa trabaho ay sa serbisyo ay pwede pa rin kumuha ng mga kurso sa TESDA. Sa kabuuan po, ang layunin ng TESDA na mabigyan ang ating mga senior citizens ng dagdag na kaalaman, oportunidad sa kita at mas aktibong partisipasyon sa komunidad.
1: Mm-hmm. Ayan. Ang daming na itutulong ng TESDA sa atin at mga ka-Golden Heart, i-take advantage yun na. At ayan, sinabi sa inyo, may online lang no na pag-register para maka-enroll. Deputy, may mga short courses ba kayong recommended at swak para sa mga seniors na gusto namang mag-upskill o maghanap buhay muli?
5: Meron po although meron tayong tinatawag na kurso na merong training regulation na kinukuha ng mahigit isang buwan o dalawang buwan hanggang tatlong taon na sa diploma, marami tayong short courses na makukuha lamang sa loob ng 5 araw, 3 araw o 10 araw lamang na napakaswak sa ating mga seniors na hindi na kailangan magtagal pa sa training center. Ang mga training na ito ay karaniwang ginagawa mismo sa barangay o lokal na komunidad kaya kailangan po, hindi na kailangan pumiyahe pa ng malayo. Tawag namin dito ay community-based training program. Madalas ilang araw hanggang ilang linggo lang. Kapilang sa mga intimate courses, ang food processing, organic farming or pan gardening, paggawa ng handicrafts, at entrepreneurship. Meron nga po din kami na tungkol sa training sa waste management na pwede ho nilang gawin ito sa mga komunidad kung nasaan sila. At pahalagang idagdag na hindi lang po ito ang mga pagpipilian. May iba pang training programs na available depende sa pangangailangan at interest ng mga senior. Pati na rin sa opportunity sa kanilang komunidad. Sa madaling salita, flexible po ang TESDA. Inaayon ang training sa kung ano ang makakatutong talaga sa mga seniors, lalo na sa pagdating ng kabuhayan at dagdag nakita.
1: Deputy, marami namang opisina ang TESDA sa buong Pilipinas, ano, na madaling pumunta doon at magtanong kung ano ang gusto nila.
5: Lahat po ng lahat po ng probinsya ay meron tayong provincial offices na pwede nilang puntahan. Katuwang po namin diyan ang mga technical vocational institutions, maging ilang state universities na nag-o-offer ng TECPO courses na pwede din po nilang puntahan ng mga seniors. At ito mismong mga institutions na ito, dito sila makakakuha ng information para mag-enroll sa mga kurso ng TESDA. Meron din po kaming tinatawag na pwedeng samantalahin ng mga seniors, so retired teachers lalo, pwede nilang pumasok sa community-based na training methodology para ho mapunuan yung pagkukulang namin, nakakulangan sa trainers. Swak na swak din siguro sa kanila na kahit retired na, magpapatuloy sila magturo sa mga communities.
1: Yan. Naku, sa ating mga ka-Golden Heart na mga retired teachers, punta lang kayo sa TESDA kung gusto niyo pang makatulong sa ating mga kababayan na kailangan ng inyong expertise, karanasan at kaunting training lang siguro yan, DG? Deputy, sa TESDA, medyo na-hold na naman yung itong ating pag-uusap dahil sa internet connection. Ayan.
5: Hello, Chair.
1: Deputy, okay. Uh-huh. Nandun tayo sa mga, ano, sa programa para sa mga retired teachers. Baka nasa, ano, nasa lugar si DG na walang internet connection, ano? Anyway, hindi, ano, ayan, at sana itong mga ka-Golden Heart, eh, nadinig yung ating Deputy Director General for Special Concerns sa TESDA at napakarami pa ng opportunities at napakarami nilang training programs sa ating mga senior citizens. Maraming salamat sa ating guest at kaibigan mula sa TESDA, Deputy Director General Felizardo Colombo. At bigyan daan po muna natin ang ilang balita dito sa Senior Spotlight News.

0: para sa ating mga senior citizens. Dahil sa ilalim ng kasalukuyang DOTR Net Service Contracting para sa pampublikong transportasyon, ang mga senior citizens ay makatatanggap ng karagdagang 20% diskwento bukod pa sa nauna ng discounted fare. Layunin na hakbang na ito na mas mapagaan ang gastusin sa transportasyon, masigurong abot kaya ang pamasahe para sa mga sektor na higit na nangangailangan at patuloy na masuportahan ang mga commuters sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Saklaw ng programang ito ang humigit kumulang 825 na ruta sa buong bansa kung saan 545 dito ay mula sa Metro Manila, Cavite, Laguna at Rizal. Upang madaling matukoy ng publiko, ang mga sasakyang kabilang sa programa ay magkakaroon ng mga tarpaulin at poster na nakakabit sa kanilang mga sasakyan at mga fare matrix na nagpapakita ng mga discounted fares. Kaya ang ating paalala sa mga ka-Golden Heart natin na gumagamit ng pampublikong transportasyon, laging dalhin ang ating OSCA ID o ang Digital National Senior Citizens ID o NSCID mula sa EGOPH app para ma-avail natin ang mga discounts na ito. Bukod sa fare discount, ayon sa Department of Energy o DOE, maaaring makatanggap ang senior citizen ng 5% discount sa pagbili ng LPG sa mga otorisadong dealers o distributors na may valid license to operate. Narito ang ating mga dapat tandaan bago mag-avail. Dapat ang LPG natin ay 11 kilos pababa lamang. Kailangan ng valid senior citizen ID o PWD ID sa pagbili. Siguraduhin na para lamang sa personal na paggamit ang LPG at hindi para sa negosyo. Ang pag-avail ng 5% discount para sa LPG ay maaaring magamit isang beses sa 5 buwan lamang. Mga ka-Golden Heart, manatiling updated at alamin ang inyong mga karapatan at benepisyo. Dahil gaano man kaliit o kalaki ang discounts, siguradong may hatid itong ginhawa at tulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa inyong katangunungan sa mga programa ng NCSC, maaari makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screens ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube account. At yan po ang talakayan natin ngayong hapon. Maraming salamat sa ating mga panauhin mula sa TESDA at DOLE. Malinaw na ating mga senior citizens ay may puwang sa hanap buhay at kabuhayan. Maraming salamat din sa mga tumutok sa atin ngayong hapon. Tandaan natin mga ka-Golden Heart na ang edad ay hindi hadlang. Ang inyong mga taon ng karanasan, tiyaga at karunungan, yan ang inyong advantage. Kaya nga, hashtag at edadvantage, huwag hayaang sabihin ng sinuman na tapos na ang inyong kwento dahil maaaring golden years pa ang pinakamagandang kabanata ng ating buhay. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine, every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw and have a safe day ahead, mga ka-Golden Heart.
1: I am Erlinda Flores, 80 years old, living in Sampaloc, Manila, and is now an accredited tour guide of Port Santiago. I saw this announcement of the National Commission of Senior Citizens that they have a pilot project regarding seniors. They are training seniors to become tour guide only if they pass several tests and interviews. But now, I'm very lucky kasi nga nakapasa ako sa lahat ng pagsusulit na binigay nila, pati mga training inatinan ko. Kaya natutuwa ako, masayang-masaya ako. Kasi dati, nasa bahay lang ako, pero ngayon na kumikita ako, di ko naisip at the age of 80, kaya ko pa pala na maglakad 45 to 1 hour walking tour telling the stories of our heroes dito sa Port Santiago, especially our national hero, Dr. Jose Rizal. Kaya makita ko nga yung offer na project ng NCSC, I grab it, I know. Sabi ko, ito talaga hinahanap ko. Kasi gusto ko magdadaldal, may sense, tapos yung mga guests ko, gusto ko ganun, parang gusto nila ako, ay nila akong bitawan, you have a good job. Sinasabi nila sa akin dyan, you did a good job. We want you. Binibigyan ko sila ng business card para kung may friends sila na gusto nilang ipatur dito sa Intramuros, bigay nila yun, sabihin nilang na hanapin ako. Kaya they can email me or call me kung gusto nilang i-message ako. Alam niyo po, sa pagiging 80, yung naiisip, makatotohanan na ako eh. Lagi ko sinasabi, I have just a little time. Kaya ang next goal ko sana, pagkatapos ni

0: lang doon sa mga senior citizen, hanapin nyo yung landas nyo. Pwede pa, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi pag ito'y nagkaroon ng Project 2, i-grab nyo kagad kasi ina-announce naman nila kung kailan at saan kayo dapat kumuha ng mga form para ma-fill upan. At subukan nyo. Huwag nyong maliitin ang sarili nyo kasi hindi naman napakahirap ang papagawa nila sa inyo dahil they are already considering na senior tayo. Lagi silang nandoon sa part na yung hindi natin kaya, yung hindi dapat sa atin, hindi tayo pwede, nasa alang-alang nila yan. Gusto ko pong salamatan ang Department of Tourism at National Commission of Senior Citizen dahil sa ginawa nilang proyektong to, nagsanib puwersa sila. Siyempre kasama rin dyan ang lungsod ng Maynila dahil napakaganda. Hindi ko akalain na mabibigyan kami ng kasiyahan, hindi lang sa pagkita, pati yung banggawa, meron kaming pinagkakaabalahan na masaya. Kasi sama-sama kami and nagsasalita kami, ang memory namin, nagagamit namin, hindi siya nagiging stagnant. Kasi every now and then, nag-aaral pa rin kami, nagre-review kami kasi misa may nagtatanong na guest. Tungkol sa halimbawa, hindi namin nasagot o kaya slightly namin nasagot, pinapag-aralan namin uli. Imagine, parang bumabalik kami sa aming middle age. Kaya tuwan-tuwa ako. Maraming salamat, DOT, NCSC. Sana talagang ulitin nyo pa to at magkaroon pa tayo ng maraming powers at saka budget para magastahan tong project na to. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Pwede rin shout-out.
1: Yes, sure.
0: Kasi gusto ko lang batiin. Kasi dahil sa trabaho ko nito, naging very busy ako na gustong-gusto ko naman na wala na akong nag-green time. Kasi dati, sobra akong close sa Victorino Mapa High School, Batch 63. Lahat ng mga kaklase ko dyan sa US, Australia, Canada, and everywhere in the world. Sana pag umuwi kayo dito, patur kayo sa akin. Discounted. That's all. Thank you.

0: sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Magazine.
4: 12:78 a.m.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
12: Hari inaw nandidong waran uni anarampay na.
11: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
14: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
13: May OPM na rock.
14: Pinoy ako.
13: May OPM na rap.
15: What you know last night, yo, it was the best.
16: May OPM na mabagal.
17: Agad magaganda ang mga pinay.
13: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
18: Ang himig natin.
13: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Radyo Pilipinas.
19: Radyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
20: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home, may be boring.
3: Radyo Pilipinas Magazine.
4: 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
3: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
4: Kabataan, kasama sa usapan.
3: Radyo Pilipinas Magazine 1278. Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
1: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
0: Narito na ang tinig ng kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM, at replay tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan.
6: Isang pagpupugay po sa lahat ng manggagawang Pilipino ngayong araw ng paggawa. Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro.
8: At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako naman po si Jessel Aquino. Happy Labor Day po at welcome po sa ating programang
6: Tinig ng Kababaihan. Happy TNK listening po sa lahat ng nakatutok sa atin on air via Radio Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM, at maging sa PBS Receiver app.
8: Happy TNK viewing naman po sa mga nanonood sa atin sa Facebook live stream ng PCW Radio Magazine at Capital 104.3 FM, at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine.
6: Isang dagdagad alaman po sa ating mga ka-TNK, Ms. Jessel, di ba? Medyo related ang Labor Day sa ating advocacy. Ang selebrasyon po ng International Women's Day tuwing March 8 ay isang tradisyon na nagsimula sa mga kilusang pinangunahan po ng mga kababaihan noong 1900s na nagsulong ng labor rights at gender equality.
8: Tama po yan, Ms. Honey, no? Na noong 1909 hanggang 1911 nga po ay nagkaisa ang mga babaeng manggagawa sa Estados Unidos sa ilalim ng National Women's Trade Union League at iba pang labor groups upang ipaglaban ng mas mataas na sahod, mas maayos na batas para sa proteksyon ng manggagawa, at mas ligtas na kondisyon sa trabaho.
6: Kaya naman, Happy Labor Day po muli sa ating lahat, at salamat sa mga kababaihan noong unang panahon, noong 1900s pa, na lumaban para sa pantay na labor rights para sa mga kababaihan.
8: Pero bukod po sa Labor Day, Ms. Honey at mga ka-TNK, marami po tayong mga observances sa buwan na ito, no? Ipinagdiriwang din po natin ngayong May ang Mother's Day, Flores de Mayo, Anti-Graft and Corruption Awareness Month, Month of the Ocean, National Heritage Month, Cervical Cancer Awareness Month, at Women's Health Month at National Flag Day sa May 28.
6: Sobrang siksik ang buwan ng Mayo, Ms. Jessel, no? Pero dahil nasa Tinig ng Kababaihan tayo, uunahin natin ang isa sa pinakamahalagang usapin na may kinalaman sa kababaihan, at ito po ang cervical cancer.
8: I agree, Ms. Honey, no? Dahil ang cervical cancer po ang ikaapat na pangunahing sanhi ng pagkamatay dulot ng cancer sa mga kababaihang Pilipino po, no? Lalo na sa edad na 15 hanggang 44.
6: Kaya saktong-sakto ang episode natin ngayong araw na pinamagatang Protecting Filipinas Early Detection Life-Saving Action.
8: Pero bago po tayo dumako sa ating talakayan, nais lang po naming ipaalam na mapapakinggan din po ang Tinig ng Kababaihan tuwing Sabado po yan sa Radio Pilipinas Radio Publiko 738, at mapapanood din po sa Radio Pilipinas Facebook page at sa Channel 3 ng TV Plus at Channels 45 hanggang 49 ng Afford the Box tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon.
6: Available din po ang mga past episodes ng TNK sa PCW website, YouTube channel at sa aming Digital God Library. Ngayon naman, Miss Jessel, alamin natin ang ating featured God work for the week.
19: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
8: Para po sa ating unang featured God work, proteksyon ng kababaihan at kabataan sa BAR mas pinalalakas. Nagkaisa ang Bangsamoro Women Commission Police Regional Office BARM, Nonviolent Peace Force at United Nations Population Fund upang higit pang palakasin ang proteksyon ng kababaihan at kabataan laban sa gender-based violence sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bilang bahagi ng inisyatiba, sumailalim sa espesyal na pagsasanay ang 72 na pulis mula sa BARM, kabilang ang mga miyembro ng Women and Children Protection Desk at Regional Crime Investigation Unit. Layunin ng pagsasanay na paghusayin ng pagtugon sa mga kaso ng karahasan, palakasin ng social support para sa mga survivor at tiyaking mas mabilis ang referral sa mga serbisyong kailangan ng mga biktima. Ayon sa mga katuwang na ahensya, mahalaga ang sama-samang pagkilos upang matiyak na ang bawat babae at bata sa BAR ay ligtas, napapakinggan at napoprotektahan. Patunay ito na sa pamamagitan ng pagkakaisa at malasakit, mas napapalapit ang BAR sa isang lipunang may dignidad, katarungan at seguridad para sa lahat.
6: At para naman sa isa pa nating featured guard work, papel sa pamumuno ng kababaihang Maranao, pinatatag. Pinag-ugnay nga po ang pamumuno ng kababaihan at tradisyon sa isinagawang Women's Leadership Forum ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSUIIT, Institute for Policy, Innovation and Leadership, katuwang ang Gender and Development Center, noong April 23, 2026 sa MSUIIT. Nagtipon sa forum ang mga traditional leaders, scholars at advocates upang kilalanin at patatagin ang mahalagang papel ng mga Maranao Bay Alabi sa pagharap sa ugnayan ng sinaunang kaugalian o adat at makabagong pamamahala. Ang Bay Alabi ay isang marangal na tradisyonal na titulo para sa kababaihan mula sa 16 na Royal Houses of Lanao. Meron palang ganun, Miss Jessel, ano? Nakatumbas ng ranggo ng sultan. Sila ang pinakamataas na antas ng kababaihang maharlika na at kinikilala sa mahalagang sosyo-politikal at nakapangyarihan sa kanilang komunidad. Kinikilala rin sila bilang tagapamagitan sa physical at spiritual na aspeto ng pamayanan. Sa ilalim ng temang She is on her way, Women Influencing the Futures, sentro ng talakayan ang konsepto ng Gentle Voice of Power. Ito ay uri ng pamumuno na nakabatay sa karunungan at malasakit, mapayapang pakikipagkasundo sa komunidad at pagpapanatili ng kultura habang tumutugon sa makabagong panahon. Binigyan diin sa forum ang kahalagahan ng katarungang nakabatay sa pagiging patas at ang formalisasyon ng tradisyonal na pagresolba ng mga alitan. Tinalakay din ng mga kalahok ang kanilang pananaw sa kinabukasan kung saan kababaihan ang nangunguna. Bilang tugon, iminungkahi sa forum ang pagtatag ng Maranao Academy upang turuan ang kabataan sa mapayapang pagresolba ng alitan, gayon din ang formal na pagpaparehistro ng mga traditional na women's groups upang makakuha ng suporta mula sa pamahalaan. Nag-iwan din ng mahalagang mensahe ang pagtitipon. Ang kababaihang Maranao ay hindi lamang budget officers ng tahanan, sabi nila, no? Kundi mga peace dreamers na mahalaga sa katatagan at kapayapaan sa rehiyon.
8: At para po sa ikatlo nating featured God work for the week, Filipina entrepreneurs pinatatag ang MSME sector. Patuloy na binabago ng mga Filipina entrepreneur ang sektor ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sa bansa habang dumarami ang kababaihang nagtatayo ng sariling negosyo mula sa kani-kanilang tahanan. Ayon sa mga ulat, tinatayang 66% ng existing businesses sa Pilipinas ay pag-aari ng mga Filipina entrepreneur na makaramihan ay mga ina. Samantala, 62% naman ng newly registered enterprises sa bansa ay pinamumunuan ng kababaihan. Sa ginanap na fourth gawad madiskarte, binigyang diin ng mga government at development leaders ang pangangailangang palakasin pa ang suporta para sa women-led businesses. Ibinahagi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga programang nagbibigay ng puhunan, pagsasanay at tulong upang mapalago ang maliliit na negosyo ng kababaihan. Samantala, binigyang diin din ni PCW Chairperson Ermelita Valdeavilla ang kahalagahan ng digital skills training upang mapalawak ang oportunidad ng kababaihan sa modernong ekonomiya. Dito, makikita na kapag sinusuportahan ng kababaihan sa negosyo, lumalago hindi lamang ang kanilang kabuhayan, kundi maging ang pambansang ekonomiya.
6: At para sa ating huling featured God work, PhilHealth coverage para sa panganganak, pinalawak. Inanunsyo nga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Miyerkules ang pagpapalawak ng maternity benefits ng state insurer na PhilHealth. Na epektibo nga po kahapon yan, no? April 30. Para sa normal na panganganak, itinaas ang coverage mula 9,759 pesos hanggang 29,000 pesos. Samantala naman, kapag cesarean delivery, itataas ito mula sa pagitan ng 58,000 hanggang 62,000 mula sa dati pong 37,000 pesos. Pinalawak din po ang saklaw ng prenatal care kung saan dodoblihin na magiging from 4 dati magiging 8 yung check-up na covered ng PhilHealth. Kabilang na rin po yung bakuna at mga laboratory tests. Pagkatapos mga anak, sakop na rin ng PhilHealth ang tatlong follow-up visits. Giit ng Pangulo, layunin ng pamahalaan na matiyak na ang bawat ina ay makakapanganak ng ligtas at hindi na mag-aalala kung saan kukuha ng pambayad.
8: Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates at sa kanilang mga God work na good work. Ngayon naman po Miss Honey ay alamin naman natin ang ating hashtag say sa TNK Question of the Week. Bye.
20: Tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
6: Hey, ginugunita natin ngayong buwan ng Mayo ang Cervical Cancer Awareness Month. Narito ang ating hashtag Say sa TNK Question of the Week. Ano ba ang pagkakaalam ninyo tungkol sa cervical cancer? At paano ba ito maiiwasan? Nakapost na po yung tanong na yan sa ating Facebook page, sa aming official Viber channel at Godvocates Community Facebook group. Pwede rin po kayong mag-comment ng inyong insights. Pero paalala lang po, no, mga ka-TNK, isang platform lang po ang kailangang komentan para ma-count ang inyong entry. Kung nag-comment na po kayo sa ating Say sa TNK Facebook post, hindi na po kailangang ulitin sa ibang platforms gaya ng Viber o Godvocates Community. Yan. Pwede rin po kayong mag-text kung wala po kayo sa Facebook. At nasa radyo po kayo, pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814 kung nais po ninyong maging anonymous ang inyong sagot. At paalala rin po, mas mainam na sa official Say sa TNK Facebook post po mismo mag-comment para mas madali pong matrack ng aming production team ang inyong mga entries. Iwasan rin po ang pag-message via Facebook Messenger o email sa, ng inyong Say sa TNK insights. Kaya always follow instructions, mga ka-TNK.
8: Kaya nga po, no? Follow instructions, mga ka-TNK, and always tune in po sa ating programa. Dahil dito sa TNK, palagi po tayong may handang makabuluhang talakayan. At gaya nga po ng nabanggit natin kanina, pag-uusapan po natin ngayon ang cervical cancer. Bakit nga po ba ito mahalagang pag-usapan? Pagdating po sa kalusugan ng mga kababaihan, alamin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
21: Bibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng

0: Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento at hikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan.
1: Tinig kang tinig ng kababaihan.
2: Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Protecting Filipinas Early Detection Life Saving Action, kasama po natin ngayon live na live dito sa ating studio ang founder ng End Cervical Cancer Philippines Organization Inc. o CERVIC. Ang galing ng pangalan, no? Pinamumunuan din po niya ang mga pambansang inisiyatiba na nag-i-integrate ng medyo scientific to, speculoscope assisted visual inspection with acetic acid o VIA na lang para mas maikli, no? Digital health systems at pagbuo ng Philippine Cervical Image Bank. Sa pakikipagtulungan po yan sa Department of Science and Technology, Advanced Science and Technology Institute. Ang mga inisyatibang ito ay nagbibigay daan sa kauna-unahang AI-assisted cervical cancer screening system sa bansa. Mga ka-TNK, welcome po natin sa ating programa si Dr. Jesus Randy Boggs Rivera. Happy TNK Day po sa inyo, Doc.
3: Hi, hello everyone and happy TNK din po sa inyo and salamat po sa pag-invite sa akin dito po.
4: Opo, salamat Doc at welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Doc, bilang panimula po, ipakilala muna natin yung organization nyo po. No? Ano po ang CERVIC at ano po ang layunin nito?
3: Unang-una, salamat no? Kasi tinatawag nyo siyang CERVIC. Actually, yung mga iba kasi pag hindi na naiintindihan, CERVIC, di ba? Kasi malaki
2: daw yung barbecue.
3: Pero actually, tama yon kasi we really made it that way na para may recall. CERVIC, barbecue, banana Q, alam mo yun. Pero yes, ang goal namin is mainly to eliminate a cancer. Mm-hmm. And what is that cancer that you can eliminate? It's cervical cancer. The only cancer na posible nating ma-eliminate sa Pilipinas.
2: Ayan. Sige, Doc. Sa simpleng paliwanag po, ano nga po ba yung cervical cancer? At bakit po mahalagang pag-usapan ito pag pinag-uusapan po natin ang kalusugan ng kababaihan?
3: Actually po, ang cervical cancer, no, parang cancer sa cervix, very, very easy to understand. Pero ang hindi alam ng tao kasi is nasaan yung cervix. No? Mm-hmm. Yung cervix kasi, is ito yung pag nag-IE yung doktor, no, sa buntis, di ba? Mm-hmm. Pag nagbuntis yung babae, ini-examine, no, yun po yung cervix. Ito po yung bumubukas na kung saan pag sinasabi niya, ay nako, Ma'am Jess, 2 cm ka pa lang, tayo-tayo ka dyan, maglakad ka dito hanggang Baguio. Malamang pagbalik mo.
2: Baguio.
3: Diba? Malamang pagbalik mo, malaki na siya. So yun yun. Now, bakit ito importante? Ang hindi alam kasi ng karamihan is that, number one, 12 po ang namamatay dito araw-araw. Although alam ko, any death is very, very important. Pero ang ito yung pinaka-striking sa akin, no? Yung bang isang babae namatay sa isang sakit na kaya naman palang i-prevent.
2: Ayun.
3: Diba? Yun yung sa akin na very, very important.
4: Doc, ano po yung mga karaniwang dahilan at risk factors ng pagkakaroon po ng cervical cancer?
3: Well, number one, ang pinaka-major factor dyan is to get the cause. No? Yung, ano ba yung cause ng cervical cancer? Ang cause ng cervical cancer is a virus. No? Mm-hmm. Ang tawag natin dyan, HPV, human papilloma virus. Iba yung sa akin. Ako, may HIV ako eh. Hair is vanishing. And then, the joke lang. HPV kasi is a virus, no? Ito napapasa to from one person to another. Mm-hmm. Now, yun yung major risk factors. 99.7% of cases na nagkakaroon ng cervical cancer is mainly because of this. So, kung maiwasan natin itong HPV na ito, hindi ka magkakaroon ng cervical cancer, no? So, another risk factor. So, yun yung cause. Hmm. Ang risk factor is that, syempre, ang risk factor dyan is basically kung maaga kang nakipagtalik. Bakit? Kasi hindi pa handa yung inyong cervix. Hindi pa handa yung inyong bahay bata, no? So, pagka pumasok si HPV, mas lalo siyang ma-emphasize, mas lalo siyang posibleng magtagal. And later on, after several years, 10 to 20 years, no, magde-develop ka ngayon ng cervical cancer. Of course, syempre, kung multiple sexual partner ka, ibig sabihin, marami kang kapartner na iba-ibang klase, no? Maari kang magkaroon ng mas at higher risk ka na mag-develop. Minsan, kahit isa lang po ang partner mo, pero kung yung partner mo naman nagtatrabaho sa isang multi-level marketing, ibig sabihin meron siyang kaliwa, meron siyang kanan. So, pag pinasa niya yun sa'yo, posible ka rin magkaroon. So, basically yun po, HPV infection.
2: Ayan. Doc, ayan, ang tanong, pwede po bang maiwasan yung pagkakaroon ng cervical cancer? Kasi sabi niyo, preventable.
3: Yes,
2: so, paano
3: yes,
2: po?
3: Yes. Well, syempre, like what I said earlier, no, HPV is, saan ba nakukuha ito? Kasi before you prevent, we have to understand kung saan siya inakukuha. Transmission ng HPV is mainly skin-to-skin contact. Skin-to-skin contact is mainly sex. So, pwede dyan yung vaginal sex, pwede dyan yung oral sex, pwede dyan anal sex. Para din sa mga manunood po, no, hindi lang po cervical cancer po ang dapat yung katakutan when it comes to HPV. You can also get throat cancer. Si Michael Douglas po, you can check the internet. Si Farrah Fawcett, meron po yan dyan sa cancer sa anus, no? Dahil yun dyan sa HPV. Pero cervical cancer, yun nga, vaginal sex. So, how do you prevent? Alanganin namang hindi kayo makipagtalik. Siyempre, mamamatay din kayo sa lungkot, no? Ganon, no? Sorry, joke lang po yun, no? But, ang point dito is, how do you prevent? Condom, yes, you can prevent using condom, but remember, meron din transmission is oral sex eh. So, wala namang condom sa dila, di ba? So, ganon, no? So, I think the moral story here is the best prevention will be HPV vaccination. So, habang bata po ang anak ninyo, age 9 to 14, hanggang 26, kahit na lagpasan nyo pa yung 26 years of age, ako, I will honestly recommend you get the HPV vaccination. And hindi lang po ordinary vaccination kasi maraming klaseng HPV, may 2, may 4, may 9. Get the best HPV 9 vaccination. So yun po yung aking recommendation.
4: Bukod dun sa HPV, Doc, meron pa bang ibang mga paraan para maiwasan po o mabawasan yung panganib ng cervical cancer?
3: Yes po. Kung kayo ay medyo may edad na, kung kayo ay meron ng history ng sexual contact, ang pinakamaganda po dyan is, of course, cervical cancer screening. No? Under cervical cancer screening, kasi marami kasi yan eh. Merong HPV DNA testing, no? Meron yang pap smear, no? Meron din yung ginagawa sa ng mga munisipyo, no? Yung mga LGU. Normally, yung traditional na VIA, no? At yung ginagawa naman po namin na inilulunsad po namin with other LGU, gumagamit po kami ng scope, no? Na kung saan pinapasok po yung scope ng bahagya doon sa puwerta, and then pinipicturean, and then yung picture ipinapasa po namin sa mga marunong talagang magbasa, no? Hindi po kasi lahat eh. Kasi kung sa LGU minsan midwife eh, but no offense to them, but I would just say na syempre kung napicturean tapos magnified, much better po ito, no? Kumpara, tapos doktor pa ang magbabasa, and then pinakamaganda rito, immediately within the day we have the result documented, no? Kuha mo sa email mo, no? And then kung hindi ka maniwala dun sa resulta, you can print it out or you can just send it to other OBGYNs out there and really understand, no, trying to figure out kung ano ba talaga yung meron ka. And then ang nakikita ko dun sa mga naging pasyente namin is that bumabalik sila. Bakit? Kasi importante daw pala na ma-empower sila kasi nakikita nila yung kanila. Nakikita nila, ay, walang lesion, masaya sila. Ay, may lesion, babalik ako. So, hindi yung binasa mo lang, ano to? Dahil hindi naman natin masyadong maintindihan, dahil puro masyadong
2: scientific yung nakalagay, no?
3: Oo, scientific yung nakalagay. So, ang pinakamaganda doon is nakikita mo visually yung iyo, no? This is not the outside. This is the inside, no? Na kung saan, pag nakita mo, ay, bakit ganito pala ang itsura, magugulat ka. So kung ako sa mga manunood, get this, try this also.
2: Maraming salamat po, Dr. Boggs Rivera, sa inyong ibinahagi sa amin, no? Pansamantala po muna nating puputulin ang ating talakayan. Sa atin pong pagbabalik, pag-usapan naman natin kung paano nga ba matukoy ng maaga ang pagkakaroon ng cervical cancer. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag bibitiw! Magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahala ka niya.
5: Game 1, 2,

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi galang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Mm-hmm. Right.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kung di maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento at hikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Protecting Filipinas Early Detection Life-Saving Action, kasama pa rin po natin ngayon live na live dito sa ating studio si Dr. Bogs Rivera, ang founder po ng End Cervical Cancer Philippines Organization, IC, o CERVIQ.
4: Ayan, Doc, paano nga po ba matukoy ng maaga yung na may, kung pagkakaroon ng cervical cancer, no? Ano po ba yung mga sintomas nito kung meron man? At meron din po bang mga lab test na pwedeng makadetect nito?
5: Yeah. Thank you. Actually, yes, no. Yung test na binanggit ko kanina, yung cervical cancer screening na tatlo, is the best way how to really detect kung meron ka na. Kasi ang hindi kasi alam po ng mga kababaihan is that ang typical, hindi lang po babae, no, even kaming mga lalaki, no, is that yung bang tipong you wait for symptoms to appear. When the symptoms appears, that's the only time that you come see a doctor, no. So I think I want to change that. I want to break that idea, no. Kasi cervical cancer, kaya po tinatawag na highly preventable. Kasi it starts with a virus. Kung ikaw ay matest ng virus, may potential ka na magka-cervical cancer 10 to 20 years down the road. So, ang tagal na nandun siya sa'yo, pwede mo siyang ma-detect, ma-pick up ng cervical cancer screening, bakit doon yung best time na dapat magpa-check tayo, magpa-screen tayo sa doktor. Kasi kung meron kaming nakita doon, the treatment can be free. If we do thermal ablation, alam mo yon, pwede na, may PhilHealth yun eh. You mentioned PhilHealth kanina eh. Why don't we use PhilHealth? Diba? Ang lakas, ang loko ng kinokulto sa atin yun, araw, buwan-buwan. Gamitin natin, no? Magpa-screening tayo kung merong thermal ablation. You go to me, you go to us. We'll find ways how we can do that together, no? Tapos, kasi pag inantay mo yan na maglumaki pa, maging cervical cancer, alam nyo ba, 52% of the time, you are already stage 3. And the first symptom na alam mo na ikaw ay may cervical cancer screening is cancer is that kung ikaw ay nakipagtalik, sabay dinudugo ka, no? After the action, dinudugo. Unfortunately, yung mga ibang kababaihan, yung mga ibang naging pasyente namin, iba kasi yung interpretation. Minsan ang interpretation nila, ay, love na love ako ni partner kasi talagang, alam mo yon, talagang he gave it all up, kaya ako dinugo. So minsan ganon yung interpretation. Ang ibang interpretation naman, kasi nagluluko na yung mens ko, no? So hindi nila alam, it's already an advanced stage, no? So, when fact, kung ikaw ay pre-cancer, 10, 20 years, 10, 15 years, you are pre-cancer. Kunwari lang, no? My God, we can treat you. You are 100% survive. It's free. We can find ways how we can make it free, di ba? And you have PhilHealth, you know? So, I think that's the point po, no? Huwag po tayong umasa po, ma'am, sir, ma'am, sa symptoms. We have to get proactively cervical testing. Cancer screening. No?
4: Gaano kadalas po dapat magpa-screen, Doc?
5: Very good question. Kung kayo ay pap smear, ang sinasabi namin ngayon, dapat siguro yearly. No? Pero kung gusto niyo yung ginagawa namin, may scope and everything, baka siguro every 3 years. No? Parang ganon. Pero kung gusto mo talaga ng pinakamaganda na screening, take the HPV. Kasi kung walang HPV, chances are hindi ka magkakaroon ng cervical cancer. Eh. So, ang HPV is every 5 years. Unfortunately, HPV is napakamahal. No? Mm-hmm. Right now sa Taguig, as I understand, libre pong binibigay ang HPV testing. Kung meron pong taga-Taguig dyan, pumuntahan nyo. Alam nyo, that cost...
4: LGU yun, Doc.
5: Yes po. Mm-hmm. LGU ng Taguig, no? I am not from Taguig, but I just saw their Facebook this morning, mm-hmm. no? And then sabi ko, my God, these people are really into saving lives, saving women, mm-hmm. no? So, ma'am, saludo po ako sa mayor dyan, sa CHO dyan, saludo po ako sa inyo. No? And yun po ang point ko, mahal po ito. If you go out, it can range between 7 to about 10 to 12,000
4: screening
5: per
4: screening
5: test alone. Ayan.
3: Tapos, Doc, tama po na parang kapag ka, na-diagnose ka ng HPV, ay, kapag ka may HPV ka na po, hindi ka na, ay...
4: Hindi na siya mawawala sa sistema mo.
3: Hindi na siya mawawala sa sistema mo, pero curable po.
5: Yeah, actually ano ko lang yon, although partly tama yon. Mm. Siguro there is that possibility na nandun na talaga siya, no? Mm-hmm. There is also that possibility na mawala siya, mm-hmm. no? Pero minsan kasi hindi natin alam, may dormant eh. May natutulog. Minsan may HPV ako pag bumaba yung immune system ko. Also immune system also plays a role, no? Mm. So dapat panatiliin nating malakas ang ating kalusugan, mm-hmm. huwag tayong manigarilyo, we do exercise kasi to increase yung alam mo yung ating good vibes, no? Endorphin sa ating katawan, no? Mm-hmm. And pagkain also. So if we do that, no, tama kayo, maaring nandoon pa rin, pero at least may posibilidad pa rin na magkaroon ito ng cervical cancer. Pero kung magandang yung immune system, hindi naman ito magtutuloy kusa siyang mawawala.
3: Doc, kung sakali naman po na na-diagnose na po na may cervical cancer daw po, mm-hmm. no, after ng screening or ng testing, yes. ano po yung mga posibleng gamutan o treatment options na pwede po nilang pagpilian?
5: Normally po, kung depende yan kasi sa stage, no? Ang stage kasi hindi yan nakabase doon sa radiologic exam, yung X-ray mo, CT scan mo, MRI mo. Normally sa clinical yan, pag IE ng gynecologic oncologist. Kung stage 1A, 1B1, maliit lang, nandoon lang sa somewhere sa out there, siguro surgery. Tatanggalin lahat ng buong matris mo, tatanggalin yung upper portion ng puwerta mo, tatanggalin yung mga kulani on the sides, no? That's what you do. Pero kung ikaw ay 1B1, 2, pataas, no? Normally, sa amin na pumapasok yan. As an oncologist, yun po yung ginagawa namin, radiation oncologist. Diyan kayo sa mga merong radiation facility na kung saan marami din ito eh. 28 sessions na babalik-balik ka. Mm-hmm. Yung treatment mo, napakadali. Pero sa sobrang dami ng pasyente ngayon, ang tagal niyong nag-aantay. Mm-hmm. No? This is given every day for 28 days, no? Monday to Friday lang. And then, minsan may internal radiation ka, yung brachytherapy na tinatawag, 4 na session, tapos may chemotherapy pa, no? So, it's very mahal. Mahal po.
4: Doc, sa inyong observation po, ano po yung mga karaniwang reasons or challenges, dahilan kung bakit po maraming kababaihan ang hindi agad nagpapasuri o nagpapascreening sa cervical cancer?
5: I think it's the lack of awareness also, no? Yung minsan kasi hindi alam ng kababaihan na ito pala ay highly preventable. Hindi ito parang breast cancer na kung saan antayin mo munang magkabukol ka. Pag nagkabukol ka, doon mo palang papasuri kung ano ba ito, kung benign ba ito or ano. Ang cervical is very, very different, no? If you get screened, alam mo yon, alam na namin kung as early as papunta pa lang ng cancer, matitreat na natin. Diba? So, kung na-treat na natin, we have already saved a life.
4: Mm-mm.
5: Now, hindi mo na kailangan magpabaril pa sa Bagong Bayan para maging Jose Rizal ka or para maisiksikang bayani ka. All you have to do is to share this idea, this concept sa mga kababaihan na, you know, we can save lives together. You know? Mm-hmm. Yun.
4: Tapos kanina pinag-uusapan natin nung break, Jessel and Oo. Doc, no? Yung tungkol, balik tayo dun sa ano, dun sa bakuna. Kasi 'di ba yung dati po kasi ino-offer lang talaga 'to dun sa mga hindi pa nagkakaroon ng sexual contact.
5: Yes, yes, yes. Oo.
4: Kaya nga usually ino-offer 'to dun sa mga teenager, no, ng mga kababaihan. Ngayon hanggang ngayon po ba ganun pa rin, Doc, or may pagbabago na po?
5: The bakuna now has been advocated kahit anong edad na actually, no. Mm-hmm. Pero may ano yan, merong contention doon, no. Mm-hmm. Ang ideal talaga is dapat wala ka pang contact, dapat mababakunahan ka na. Mm-hmm. Dapat nasa magandang edad ka, 9 to 14. Bakit? Kung ito 9 to 14, ito 18 years old, parehong walang sex, mas maganda ang immunogenicity nito. Ibig sabihin, mas mataas, mas malakas yung contra-protection mo against bakuna kumpara dun sa 18. Pero pag tumatanda ka na, no, syempre bumababa ng konti. Pero kung meron kang karanasan, normally naman kahit meron ka ng karanasan sa sex, kung makakapasok naman ng HPV sa'yo, minsan isang type lang, isa or dalawa lang. Alam nyo ba na merong 13 types of HPV na maaring magdulot sa inyo ng cervical cancer? So pagbibigay ng bakuna can protect the rest. No?
4: Okay.
5: And then, ito nakikita ko to, no? Yung mga pasyente namin na merong warts, no? Kasi, if you don't mind, ang papilloma, human papilloma virus, the word papilloma is kulugo. But there are different types of kulugo. Yung kulugo dito, sa mukha, sa katawan, those are perfectly normal na kulugo. Hindi nakaka-cancer yon. Ang nakaka-cancer are the kulugo na nandoon sa mucosal. Yung mga ganito, mucosal, no? So, throat, are ng lalaki, babae, puwet, no? Mm-hmm. So if you have those warts, ang ginagawa namin, kinokotery namin. Once we do the cautery, we always give HPV. Bakit? Meron ng HPV, bakit mo pabibigyan ng bakuna? Mm-hmm. Ang main reason namin is to prevent relapse.
4: Ayun.
5: Kasi babalik nang babalik yun, eh. So yun. Okay. Hope that helps.
3: Thank you so much for Doc, no, sa mga ibinahagi niyo po sa amin. At bago po tayo pumunta sa huling po nating tanong, alamin po muna natin kung ano ang say ng ating mga ka-TNK sa ating say sa TNK Question of the Week. Ang tanong nga po natin, ano ang pagkakaalam niyo tungkol sa cervical cancer at paano ito maiiwasan?
4: Yan, ang say po ni Rose May Liwag Peralta, ito ay isang uri ng cancer na kahit dalaga ay pwedeng magkaroon. Kaya importante ang regular na pagpapacheck up sa gynecologist upang ito ay maiwasan.
3: Ito naman po ang say ni Teddy Bernal, dahil sa isang kamag-anak natutunan ko na ang cervical cancer mula sa HPV ay isang silent killer dahil wala itong paunang sintomas. Pero ang magandang balita, isa ito sa pinaka-preventable na uri ng cancer basta't maaga tayong maging mag-ingat, magpabakuna na at magpa-check.
4: Ito naman po ang say ni Marga Nuke. Ang alam ko tungkol sa cervical cancer is mostly about prevention. Online and in physical spaces, nakakita ako ng reminders for women to get regularly checked para ma-prevent yung pag-develop o pag-worsen nito. I think it's important that we have more conversations about cervical cancer prevention and body shyness among young girls and women. It's important that they are encouraged to get checked and access available medical resources to prevent the disease.
3: An additional insight po ito, ito po ang say ni Sean Kyle Flores. Ang cervical cancer ay cancer sa kwelyo ng matres na pangunahing dulot ng impeksyon mula sa HPV. Bagamat madalas walang sintomas sa unang yugto nito, lubos itong maiiwasan at maaagapan sa pamamagitan ng pagpapabakuna laban sa HPV, regular na pagpapasuri sa doktor, ligtas na pakikipagtalik sa tamang paraan, pag-iwas sa paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng illegal na droga. Salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Ito naman po ang masasabi ni Doc Bog sa say sa TNK po ng mga ating mga ka-TNK.
5: Actually, halos lahat ng mga sagot nila, they are very correct, no? Ang kon na lang doon is, now na alam na nila, mm-hmm, I am very much hoping that they can proceed now dun sa implementation or the execution part, which is sila mismo makapagpa-screen, makapagpahikayat ng kababaihan na ma-screen. Kung meron kayong ichichismis, no? I think this is the best word of the day na dapat yung ichismis, na itong sakit na to, kung makapagpa-screening ka lang, no? Mm-hmm. It doesn't matter kung anong klaseng screening. Sabi nga ng aking idol po na gynecon ko na doktor, na Doktora Cecilia Llave, the best screening is whatever screening that is available to you. Mm-hmm. So yun.
4: Ayan. So kung nasan man kayo, yes, at ano ang available diyan sa mga, kung sa health center ang kaya, punta sa health center, kung sa ospital, punta sa ospital.
5: Correct. Oo.
4: Yan, maraming salamat po sa inyong insight, Doc Bogs, no. At muli, paalala lang po sa ating mga ka-TNK, kung kayo po ay may comment sa ating say sa TNK, pumili lamang po ng isang platform upang maiwasan po natin yung duplicate entries. Yan. Okay.
3: Thank you po, Miss Honey. At salamat din po ulit, Doc Bogs. No? Sa ating pagbabalik po, alamin natin kung ano ang kanyang mensahe para sa ating mga ka-TNK, lalo na po para sa mga kababaihan upang maprotektahan ang sarili sa cervical cancer. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.

0: Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento at hikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan.
1: Tinig ng Kababaihan, tanong na madami.
2: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa pagtatapos ng ating episode na pinamagatang Protecting Filipinas Early Detection Life Saving Action, kasama pa rin po natin live na live dito sa studio si Dr. Bogs Rivera. Siya po ang founder ng End Cervical Cancer Philippines Organization Inc. o CERVIC.
3: Bilang pagtatapos, Doc, ano po ang inyong mensahe sa ating mga ka-TNK, lalo na po sa mga kababaihan, no, para ma-encourage po sila na pangalagaan ang kanilang kalusugan at magpatingin para sa maagang pagtuklas at pag-iwas sa cervical cancer? At siguro, Doc, yung ating panawagan na rin po sa mga government, no, mga LGUs, government agencies, para po sa cervical cancer awareness po.
4: Ah, yes, oo. Actually po, sa mga LGU, naiintindihan ko naman po na very, ang dami nyo hong ginagawa, no? Sabi nga ng isang kaibigan kong doktor dati-rati po, ang ginagawa lang ho nilang programa na inasa 10 lamang. Pero ngayon, ang programa po ng LGU is napakadami na po talaga. So, ang panawagan ko lang po sana is that meron naman ho tayong kakayahan. No? Kami po sa CERVIC, ang DOST ASTI, no? Ang plano, ang ginagawa po namin pang kasalukuyan is that meron ho kami, nagpapatupad ho kami ng programa na kung saan nagpapahiram po kami, nagpapaupa kami ng scope, no? Doon sa LGU, no? Kasi mas maganda eh, no? Bakit? Kasi everything is automated na, no? Pipicturan ng midwife, babasahin ng doktor, ititreat, everything is into one system. Ito ang catch. Lahat po ng pictures ng kababaihan, lahat po ng biopsy ng mga kababaihan, lahat po ng HPV at kung sakasakali, pati pap smear ng kababaihan, nasa isang system at ito po ay inihahandog po namin sa DOST-ST para gumawa ng AI. Ano yung AI sa cervical cancer? No? Ang AI sa cervical cancer is darating po ang panahon pag may AI na po tayo, pipicturan lang po ng midwife ang cervix ninyo kaagad-agad po in minutes, in seconds. Meron na po siyang resulta mula Abra hanggang Holo ng Pilipinas. And that is how we forecast the Philippines, no? This is the first innovation na gagawin natin na may AI driven para sa Pilipinas. I am hoping sana matulungan niyo po kami, no? Ang kapartner din namin diyan for treatment, Jose, not hopefully kasi hindi pa nagpirmahan, pero Jose R. Reyes Memorial Medical Center, no? Ang hopefully again ang Agusan del Sur, no? Okay. Na provincial hospital. These are all of course in partners with the gynecologic oncology SGOP, no? Hopefully so yon, no, ang sinasabi ko lang is this is something na gawang Pilipino, no? Hindi mo na kailangan pang mag-import ng device galing China.
2: Dollars pa
4: na tumataas na po ang dollars. Hikayatin po natin ang atin, no? So yun po. Dahil dito, gaya ng sinabi ko kanina, kung ipapatupad ninyo, sinasabi ko, mas higit na nakakaraming kababaihan ang gustong makita yung kanila. They feel empowered, no? That they want to go screening every X number of years. Besides, it goes to their cell phone, it goes to their email. You know, the notification kung kailan sila babalik. So, yun po. I'm hoping na sana mangyari ito.
2: Anong LGU na po meron yan, Doc, ngayon?
4: Sa ngayon, nagpapasalamat po ako LGU of Santo Tomas, no?
2: Batangas,
4: no? Mm-hmm. Cuenca, Batangas, no? Marikina is there, no? Very much interested Los Baños, Malolos, Indang, Cavite, no? Mm. So these are the binyan sana, kaso working it out pa, no? I'm sure marami dyan, no? It's just hindi din kasi mabilis magpatupad. Kasi I have to train people, you have to check X number of cases. Hindi po siya ganun kadali.
2: Okay. Muli, maraming maraming salamat po kay Dr. Jesus Randy Boggs Rivera sa pagpapaunlak po no, sa aming imbitasyon. Siya po ang founder ng End Cervical Cancer Philippines Organization, Inc. o CERVIC. Salamat din po sa lahat ng kapwa advocates natin na lumalaban para wakasan ang cervical cancer.
3: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, si Officer in Charge Alan Alyanige at lahat ng mga production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast natin ngayong araw.
2: Iyan, bago ako magpasalamat, may nais pang ipahabol si Doc.
4: Yeah, maraming maraming salamat po sa oportunidad. And kung sa mga kababaihan po na gustong makakuha ng libreng cervical cancer screening, no, libre na cervical cancer screening, pero makiusap naman ako, basta dapat lang sana may PhilHealth, no, para pumasok doon naman sa yakap. Okay. Sayang, no. Yung cost is more than what the center gets, I can tell you, no. You can go to and look for Health Screen Laboratory and Diagnostic Center. Initially, ito sa Makati, pero later on, sa 12 health screen na itatayo dito sa Pilipinas.
2: Ayan, health screen. Yan. Salamat din po sa mga nakasamahan natin sa Philippine Commission on Women. Siyempre po, sa pamumuno po ng aming chairperson, Ermelita V. Valdiavilla. Maraming salamat din po sa ating social marketing section na bumubuo sa TNK Production Team.
3: Tandaan po natin, ang cervical cancer ay kaya nating labanan kung tayo po ay magtutulungan. Hindi lang ito tungkulin ng pamahalaan dahil kahit ang pribadong sektor, civil society at bawat mamamayang Pilipino ay may mahalagang papel na gagampanan. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Jessel Aquino.
2: Ang kalaman at maagang pagkilos ay susi sa pagligtas ng buhay. Huwag matakot, magpatingin dahil ang kalusugan ng kababaihan ay kalusugan ng buong bayan. Sama-sama po nating pangalagaan ang ating sarili. Dahil ang bawat Pilipina ay mahalaga, kaya bawat buhay

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.

0: Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at tagapakunod dito sa Kundiman at iba pa. Nialay namin ang programa namin na ito kay sa aming direktor ng Philippine Broadcasting Service na si Dindo Amparo para na rin sa ating AM band, radio station manager na si Marinela Texon at sa FM ba naman na si Cheche Ayuste. At sa ating technical person na sina Julius Ungab nandun sa aquarium at si Sammy Reyes. Bumati ka na, Sally.
1: Hello po. Magandang hapon po. Gabi sa inyong lahat. Asahan niyo pong bibigyan namin kayo ng mga gagandang awiting.
0: Magkaya ikaw na yung awit. Tama na.
2: Masayang yes, pakikinig po. Masasayang pakikinig po sa inyo lahat.
1: Kuya, tama na.
2: Tama na.

Ayan, si Sally Sumbangers, He Bangers ng Sanyong Malabon. Si Sally Prim. Ako naman po, susunod na awit, Lahat ng Araw.

0: Yan, lahat ng araw, si Eddie Suarez, ano kaya ang dahilan?
1: Ihandog natin sa mga senior yan, Tony. Kina Kaprince Soriano, Contreras, kay Kalusi Kayongyong, Akisap, kay Bioli Ramos, Aida Lagahit, Noemi Ordena, kay Lapa Sanchez, Estela Bartolome, kay Miling, Edna Santander, Susan Lee, Lilet Navarro, and Baby Navarro.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring. Radio Magazine.
1: 1278 AM.
2: Pina la gas. Pina la wak.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio. Publico. Radio Pilipinas. And Capital. 104.3 Colab. Colab.
4: World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM.
6: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas.
6: Radio Publico
5: 738.
6: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na.
6: Sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
12: Mga ba?
11: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
13: mano po nino, mano po nino.
11: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: World class na tanawin. Explore na natin.
14: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
14: Influx na yan.
0: Radyo Magazine
1: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
15: Si Nico Rong, ikaw ang buhay.
16: Tertoy, bago ako umawit, tatantay. Ay, babatayin ko muna yung mga kabarangay ko, si barangay kapitan namin. Si,
15: ah, dito sa Pag-asa. Si Chingay Bilaos.
16: Chingay Bilaos. Saka yung mga kaibigan ko dyan, yung Isuga family at saka Austria family.
15: Austria?
16: Austria.
17: Austria.

0: shout out na rin sa mga taga-panood, taga-pakinig natin na mga taga-Fortune, Marikina, yan, lalo na kay Julio Rubin, yan, ano ko yan, bilas ko yan. Tapos, yung kanyang may bahay na si Consolacion. Kumusta na kayo? Ayan. Ngayon, itong si Nick Kurong naman. Christopher Sang, ome de to, ne.
1: Anak.
0: Ayan, nandun yun sa, ano, sa ano Nagoya, Japan. Ayan. Susunod na kakanta naman ay si Nicolas Enriquez Angelita.
2: Matimtima.

0: si Neneng. Ito naman ang Dalagang Pilipina. Ako naman yung kakanta niyan. O dalawa, tinig muna nila. Kayo muna, bago ko.
1: Ano ba nakalagay dyan?
0: Kumare kumpare. Dalawa, tinig ni Eddie Suarez.
1: At saka request yan eh.
0: Ni Sally Prim, requesto, Nino? Ni Villanueva?
2: Family Gloria Villanueva.
0: Gloria Villanueva at Tito Villanueva.
2: Lito Villanueva.
0: Ayun.
2: Ito na yung request mo.
0: Kumare kumpare, para sa inyo to.
1: Sige.

0: Pare.
1: Mare.
0: Ayan, pare.
2: Napagbigyan mo na.
0: Yes, ayan, pare sa'yo yan, ha, Gloria.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to, ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
15: Servisyong kailangan.
4: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, at kasaysayan.
4: Radyo Magazine. 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo

0: Sinikurong naman, dalaga sa bundok.
1: Hindi naka-ready.
2: Kalimutan.
3: Dalaga sa bundok.

Ang sikrong dalaga sa bundok. Ang susunod naman na awit ay ang Claire de la Fuente ng Tanyong Malabon. Si Sally Prim, nangingiti ang puso.

0: chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring.
2: Radio Legacy.
3: 1278 AM.
4: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
5: Ng ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
7: Regular.
4: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card. Pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe. Mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas,
0: Radyo Legacy.
3: 1278 AM.
0: Showbiz! Ganap's entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Light na buong family.
14: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Ang aking awit ni Tony ay nihandog natin kina Tessie Osorio, kay Cory Orfiano, kay Atre Rosero, kay Emma Regis, Au Oligada, Cora Mariani, kay Meli at May Raimundo at Jenny Acop, ganyan din kay Grace Nono at kay Michael Corosa. Ang aking awiting kapuspalad ng isilang.

0: Kenny Suarez, Kapuspalat ng Isilang.
1: Nakakalungkot naman yung lyrics ng kanta.
0: Oo nga. Si Nicolas Enriquez, Turista Bilmoco, sang awitin ni Fred Panopio.

0: Tamang impormasyon.
1: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Ang liw na kwentuhan.
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG Radyo Magazine 1278.
2: This is a public service announcement.

0: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Magazine.
4: 12:78 a.m.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, Bes!
1: This is a public service announcement.
0: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
3: from PBS,
1: Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Magazine.
4: 12:78 a.m.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
16: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
21: 66 Impormasyon.
22: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
25: Okay, kuya.

0: lamang ang nakakaalam. Susunod naman na awit ay si Sally, Prim, Basta't Mahal Kita.
1: Basta't Mahal Kita.

0: Boy and Rain,
1: para sa
0: sabi ni
1: iyo.
0: Sally.
1: Love you.
0: Ayun, sunod naman namin ay si Nico Rong sa Pugad ng Pag-ibig.
2: Pagbigay mo pala yung mga pinsan ko. Nag-abang natin doon sa probinsya.
0: Pambuan.
1: Samar.
0: Samar.
1: Ayaw nga. San ba yun?
2: San Roque.
1: Oo, si
2: Barangay Balnatan.
3: Ayun, oo, kapatid yung ni Baby. Ano,
1: kapatid ni Baby Yumang. Elisa Yumang.
2: Elisa.
1: Oh, yung asawa niya, si Antonio de los Reyes, taga Samar.
0: San Samar? Laki, naki Samar ah.
1: Hindi nga, sabi.
3: Nakikinig naman.
1: Basta Samar, laging nakikinig sa atin.
0: O ba nga, mga Samarinyo, diyan.
1: Salamat po sa pakikinig nyo.
0: Maupay nga gabi, ay inyong atanan.

0: Yun, sunod naman na, Awit, ay si
1: Oh.
0: Eddie Suarez, magbalik ka sana.
1: Magbalik ka sana. Oh, sige.
2: Balik na raw kayo.
3: Mamaya nga bumalik.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kapatahan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
9: mano po nino, mano po nino.
8: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Mawalaman lahat. Ano eh? Timang tinig namin ay Nena.

susunod na manaawit ay dalawang tinig ni na Eddie Suarez at Sally Prim, Unang Panahon.

0: Para po
1: Palawan
0: kay ano
1: ini
0: yan?
1: bisa ni
0: Kaila
1: Vic
0: Ati Seni Senya.
1: Salus Seni Senya.
0: Seni Senya ng Herrera. Steak. Lagi ring nanonood yun.
1: Sige. Okay. Ako naman ang susunod na awit. Lupa. Ayan.

0: rule na tinutulong ng mga Kristiyano na ang sabi ay, do unto others what you want others do unto you.
1: Yes.
0: Sa Buddhism naman, ang tawag nila dyan ay golden rule din, pero merong ano lang konting diferensya o kaibahan. Sa Buddhism, ang tawag ay gawin mo sa iyong kapwa ang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo, o huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo. Yan. Budismo man o Kristyanismo man, magkapareha sila.
1: Tama.
0: Ang susunod naman na awit ay sinik korong sa sulyap mo.
2: Okay.

0: Yan, si Nicorong sa sulyap mo. Si Nicolas Enriquez naman, mawala mang lahat. Alin doon?
1: Hindi ko rin alam.

0: ko na si Chris. Mawala mang lahat, wag lang cellphone niya. Ganda dahil ka man.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes light na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
12: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Tamang impormasyon.
17: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
18: Aliw na kwentuhan.
19: Kapatahan, kasama sa usapan.
6: RG Radyo Magazine 1278.

0: Nando ko po yan sa aming kapitana Alma Vega Benaventura, kagawad June Benaventura.
1: Ang tanyong Malabon.
0: Tsaka si kagawad Big. At sa akin tanyong Sumba Family. Sa May 5 ah. Ano namin?
2: Damihin mo na yung kantores.
0: Anniversary.
2: Nakalimutan
0: ang kantores. Ang ano? Ano ba pangalan?
2: Mga kantores.
0: Ang kantores.
2: Nila Mater Dolorosa. Pinabapi ko namin kayong lahat. May dasal pa tayo mamaya. Huwag kayong mga.
0: Stay tuned.
2: Ang susunod na awit ay ang aming maestro.
1: Si Eddie Suarez Maruha.
3: Iando ko na sa family si Huko yan. Kay SP, kay April, kay Arma si Huko. Eh, batin ko na rin si Kapitana Alma Benaventura, kagawad John Benaventura, at kagawad Vicky Nicolas. Ayan, mga laging natin binabati, tsaka binabati tayo.

0: Mga daw sa'yo si ano po yan, si Nicolas.
1: Kasi lang napapansin ko sa mga kanta niya, laging may silitang kamatay.
0: Huwag mo nang anihin yun. Maka kung anong mangyari pa eh.
2: Yun ang mga kanta na...
0: Mga yan ang mga gustong ay, kanta nila, no? Nila Bert Dayap.
1: Mga nagpapakita ng wagas na pag-ibig.
2: Mga gawa nila yan, at saka mga kanta ni Sinon din. Siya na yung gumawa eh.
0: Yung Maruha na yan ay isang biniku. Entitled song niya ni Ate Susan Roses. Yang
1: sino katambay niya ron?
3: Si pelikula nila ni ano? Pelikula nila noon yan ni Pini Rani.
0: Rani po.
1: Pero mas maganda yan kapag mainit tsaka matamis.
4: Maruya.
1: Ah, Maruya pala.
0: Eh kuya. Yan yung
4: kanta.
0: Lima ang tining namin, babalik ka rin.

0: Alam na sa programang Kundi Ba Nat Iba Pa, hanggang sa muli, hanggang sa Sabado uli. Magkita-kita tayo dito sa
1: PILBD.
2: Huwag niyo pong kalilimutan bukas.
0: Ano po, tama po yun. Mag-request po kayo.
3: Ayan, nagre-request.
0: Oy,
1: mga si Grace Nono. No, Grace.
0: Mag-guess na ba sa atin si Grace Nono?
1: Kaya na-uwi na ata sa Mindanao.
2: Diyan lang sa kabila yun. Nasa Bisaya sa kabila.
0: Ayun.
1: Katabi lang nila.
0: Mag-aalas 7 na. Kuya,
4: maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa Kundiman at iba pa.
0: Parang nagmumurahan ni ka.
3: Muli po. Maraming salamat sa inyo.
4: Maraming salamat po.
3: Hanggang sa susunod na Sabado po, makinig po ulit kayo manood. Kundiman at iba pa.
0: Oo.
2: Maraming salamat po sa inyo lahat. Bukas po nai-replay po yung program namin sa PTV4 ng 7 to 9 p.m.
0: Ba't mo alam?
2: Sinabi lang po sa akin.
0: Sino nagsabi? Julius. Julius Ungab. Sino naman?
1: Civic.
0: Hindi rin daw niya alam.
3: Muli po sa hanggang sa susunod na Sabado.
4: Salamat.
0: Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. At sana
2: magpapaalam na to Tito Ed.
0: Magbaon sa inyong mga panaginip ang mga magaganda naming inawit ngayong ngayong araw na ito na Sabado. At sana po mag-request kayo uli sa susunod na Sabado. Kasi ang ibang kanta naman.
1: Kung meron mang may sabi, kasi siya
2: na. Kung meron mang kalat, pakiwan sa lamang bagya. Hanggang sa susunod po na Sabado, magbabalik ang aming programang Kundiman at Iba Pa!
5: Bubungad sa umaga! Trending issues na pinag-uusapan!
6: Mga programang aabangan!
7: Agahan!
6: Six Information, GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.

0: Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at tagapakunod dito sa Kundiman at iba pa. Nialay namin ang programa namin na ito kay sa aming direktor ng Philippine Broadcasting Service na si Dindo Amparo para na rin sa ating AM band radio station manager na si Marinela Texon at sa FM ba naman na si Cheche Ayuste. At sa ating technical person na sina Julius Ungab nandun sa aquarium at si Sammy Reyes. Bumati ka na, Sally.
1: Hello po, magandang hapon po. Gabi sa inyong lahat. Asahan niyo pong bibigyan namin kayo ng mga gagandang awiting.
0: Magkaya ka na yung awit. Tama na.
2: Masayang pakikinig po. Masasayang pakikinig po sa inyo lahat.
1: Kuya, tama na.
2: Tama na.

0: Issues Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agad.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Masamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
4: Updated ka ba?
3: Swak na budget recipes.
4: Light na buong family.
0: Tala kayang makakalikasan.
3: Anything under the sun.
0: Radyo Magazine 1278.

0: Mabuhay, mabuhay mga brother! Mabuhay ang Luzon of Web Visayas, of course! Mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating mga nagsiksik sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyot balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brother. Nang Lunes! Yes sir, first Monday for the month of May. May 4th be with you. May the 4th be with you, sabi nga nila. May 4th today mga brad, 2026. Abay, kamusta po ang inyong naging weekend? Sa atin, eh, baka okay. Pero doon sa ating mga kababayan po dyan sa Bicol Region, particular yan po sa malapit sa Bulkang Amayon. Abay, for sure, hindi po naging maganda ang kailang weekend. Dahil base po sa ating mga nakikita sa social media as of this very moment. But, parang disyerto mga brad. Yung kanilang lugar po doon. At naku, marami pong inilikas ha. Ang pinakakawawa po dyan doon sa aking mga na-monitor ay yung palay at saka yung mga aanihin po sana ngayong buwan na ito ng Mayo. Ano ho? Meron pa hong hindi naani o hinugna para anihin. Kaso inabutan po nitong pagsabog nga po ng Bulkang Mayon. Baka mamaya mabanggit ko taal ha. Mayon mga brad, Mayon. Kaya naman, yan po ang isa sa mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito mga brad ha. Ang Bulkang Mayon. At syempre speaking of that, aba, samahan nyo na akong alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Alas 5:12 na nagmamadaling umaga mga brad. Una sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Higit 175,000 ng mga individual sa Albay apektado po ng ashfall. Pamahalaan patuloy ang monitoring at pamamahagi ng tulong. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines naglabas naman ng advisory, ilang biyahe kanselado dahil po sa aktibidad ng Bulkang Mayon. 10 piso naman ang fuel subsidy mga brad sa kada litro ng diesel para sa mga public utility vehicle. Nagpapatuloy. Oil Price Stabilization Fund o yung OPSF mga brad, isusulong ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTOP. Oil Deregulation Law na is buwagin.
1: Balitaang bago, balitaang kakaiba, balitaang isa sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Five 5:14 in the morning mga brad. Papalo na mga brad ha sa 155,000 mga brad. 195,000 yung mga individual po sa Albay na apektado po ng ashfall. Ba ano po kaya ang ginagawa ng ating pamahalaan? Alamin natin mula naman kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas report.
2: Magandang umaga, Lawrence. Umabot na sa 129 na barangay sa lalawigan ng Albay. Mm-hmm. Direktang naapektuhan ng brushfall mula sa Bulkang Mayon ayon sa pinakauling ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO. Batay sa Mayon Volcano Operation Activity Monitoring Report number down 100-2036 nitong May 3, kabila sa pinakamaluhang sinamaan ng bayan ng Kabalig, Ginobatan at Tuwas ang lungsod ng Ligao dahil sa malaking volume ng abo na ibinuka ng bulkan. Sa datos, 16 na barangay sa Kabalig ang apektado habang 41 naman sa Ginobatan. Isala rin sa 19 na barangay sa Ligao City at pinakamataas ang bilang sa Tuwas na may 53 apektadong barangay. Sa kabuuan, tinatayang 55 o mahigit 55,000 na pamilya o katubad ng higit 195,000 na individual ang maapektuhan ng ashfall sa nasabing mga lugar. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa sitwasyon ng bulkan habang patuloy naman ang pamamahagi ng DSWD Bicol ng food packs sa mga apektadong pamilya. Pinagbabawal din ang pagpasok sa loob ng 6 km per 19 year zone para sa kaligtasan ng mga residentes at sa mga apektadong lugar.
0: Mm-hmm. Paul!
2: Yes!
0: Paul, meron na ba tayo na italang casualties as of now?
2: Well, sa mga oras ito, wala namang naitalang casualty, Lawrence, ano? Mm-hmm. Dahil bagamat tuloy-tuloy na rin ang pagtugon ng pamahalaan, lalo na sa sektor ng kalusugan. Bagamat may wala namang sinugod din. Ayon mismo kay Governor Rosal, wala naman ding sinugod sa hospital dahil nga sa epekto nitong ashfall, Lawrence.
0: Mm-hmm. And itong ating mga kababayan, yung kanilang pinaglalagyan ngayon, isa sa mga evacuation center, kamusta naman, na-bisita mo ba o meron bang nakapag-report ng estado nila dyan sa ano? Sa mga evacuation center, yung kumbaga, kompleto ba sila ng mga food packs, family food packs?
2: Well, kahapon pupunta yung ating mga kasamahan na Lawrence, mm-hmm. ano, doon sa evacuation center at doon na mismo nasaksihan nila yung mga pangangailangan ng mga evacuation center gaya ng pagkain at tubig. Pero kinagabihan, actually kagabi, ay agad naman namahagi ang DSWD ng family food packs mm-hmm. dito sa mga particular na dito sa bayan ng Ginubatan para nga matugunan ang kanilang kadarang pangangailangan, Lawrence.
0: Mm, at this very moment, kung nasaan ka, apektado ba o tanaw dyan kung ano yung sitwasyon ng mayon?
2: Well, Lawrence, sa ngayon, nandito ako ngayon sa Daraga Albay dahil nga inaantay ko ang mga kasamaan, mga provincial governments para sa dadaan dito. Makakisabay tayo patungo sa Ginubatan na dito okay. Sa kinapagustuhan ko, natatanaw natin ang bulkang Mayon. Pagkabat nakikita natin, parang may kulay gray na naman na parang ash blue. Pero ano lang, maliit lang ito. Pero madalas itong nangyayari sa bulkang Mayon na Lawrence.
0: Okay.
2: Pero mamaya, matatanggap natin yung emergency warning broadcast para makumpirma kung ito nga ba ay uson o kaya ulap pa, Lawrence.
0: Konting backgrounder lang, Paul. What time ulit nangyari yung pagsabog ng bulkang Mayon? At gaano katagal at makapal yung ashfall? Ang nakita ka na lang kasi namin dito sa Maynila ay kumbaga mga post ng ating mga kapatid dyan sa Albay na makapal na yung usok.
2: Well,
0: abo pala, abo.
2: Pasado alas 4 ng hapon itong Sabado na magsimula nga mag- karoon ng pyroclastic density current ang vulkan at lalo pa itong lumala dahil sinabayan pa ito ng minor strombolian activity at maliit na eruption or mahinang eruption kaya nakapag-trigger ito ng napakalaking ash plume na tinangay patungong west-southwest o Kanduran, timog Kanduran at doon na naapektuhan na mga bayan ng Ginubatan, Kabalig, Ligaw at uwas sa Albay dulot nitong napakalaking ash plume. Actually, pumunta tayo dito sa lugar kahapon. Kasama natin si DPW Secretary Dizo. Nakita natin talagang makapal, Lawrence, yung abong ibinagsak nitong bulkan na ito. Sabi nga ni Secretary Dizo, parang semento. Kasi yung iba tumitigas na kaya dami na madali na din ang DPW ang
0: operation
2: no? Sa lugar.
0: Mm-hmm. Kasi nga kapag yan ay tumagal, eh magiging magsisimento, titigas yan pala, ano?
2: Yes, no. Kaya iniiwasan ito ng DPW na mangyari ito, ano? Kaya agad-agad na kusan ang sinang ginagawang clearing operations para na hindi mabara itong mga kanal magdudulot ng pagkuha pagdating ng tag-ulan, Lawrence.
0: Ayan. Personally, ikaw, Paul, nung nangyayari, bago mangyari, ano ba? Meron bang mga paglindol? Meron bang minamataan ba kayong magma? Or, alam mo yun, kumbaga kasi sa mga palabas, pag nakikita natin yan, iba ang ano eh. Kumbaga, meron bang mga intro-intro muna? Diyan ba sa inyo noon, kahapon o nung Sabado, wala?
2: Well, alam mo, Lawrence, noong mga oras na nang nangyayari yun, simula noong mga pasado alas 4 ng hapon, natasakpan ng ulap ang bulkang Mayon dahil nga sa maulap ang kasakpan dito sa Bicol Region, dito particular dito sa Albay, kaya sa hindi natin agad
0: na
2: nakita ang kalagay ng bulkan. May ngunit, bandang alas 5:30 nung doon na nagsimula, papasado alas 5, doon mas lumaki yung ash plume.
0: Ayun.
2: Kaya tapos nakita na ng ating mga kababayan. Nakita nila na mas marami hanggang sa dalisdis na ng vulkan na Lawrence. Kasi yung tuktok ng vulkan, madalas takta ng ulap. Pero noong mga oras na yon, mga pasado alas 5, hindi gaano natataktan yung ibabang bahagi ng vulkan. At doon natin nakita kung gaano kalakas at gaano kalaki yung dinulot na pyroclastic density current na nagdulot ng napaka laking ash plume na nagulan ng nagpaulan ng abo sa maraming bayan dito sa Albay.
0: All right, sige Paul, thank you so much ha. At of course, antabayan namin niyo pang report at ingat kayo diyan sa Albay.
2: Sige, maraming salamat Lawrence para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Pilipinas.
0: 21 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga mga Brad, napakinggan po ninyo yung pinakahuling update diyan po sa Albay. Nakukita mo nga naman ha, paparating na po yung provincial government diyan at antabayan natin ni ano. Antabayan natin yung magiging report ni Paul. Moving forward, nilang po dito sa Ronda Pilipinas kundi sa mga susunod pong programa dito po sa inyong Radyo Pilipinas mga Brad ha. Dahil alam nyo, yung mga matagal na pong nakamonitor ang Bulkang Mayon dyan po sa Fivox eh. Ha? Kaya alamin natin, maya-maya lang ang katawagan natin itong si Fivox Director Teresito Bacolcol ng malaan natin. Ano ba ang dapat pa nating asahan dito sa Bulkang Mayon? Sa ngayon, kaugnayan pa rin po dyan sa pagsabog ng Mayon mga Brad. Ha? Yung ka-app naglabas na po ng flight advisory. Ilang biyahe po dyan, aba ikansilado na dahil po sa aktibidad ng Mayon. Alamin natin mula kay Helen Balian.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Helen, morning good.
3: Naglabas ng Flight Safety Advisory ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kasunod ng matinding aktibidad ng Bulkang Mayon nitong weekend kabina ang naitalang pinakamalaking pyroclastic density current na nagdulot ng ash falls sa ilang lugar sa Albay. Ipinagbabawal ang paglipad ng mga eroplano mula sa lupa hanggang 11,000 feet sa loob ng 6 na kilometrong radius mula sa tuktok ng vulkan alinsunod sa notice to airmen upang maiwasan ang panganib ng volcanic ash sa mga makina at navigation system ng sasakyang panghimpapawid. Dahil dito, kansilado nitong linggo ang ilang biyahe kabilang ang flight ng Cebu Pacific mula Maynila patungong Bicol International Airport at pabalik na nakaapekto sa 231 pasahero. Sa kabila nito, nananatiling bukas at operational ang Bicol International Airport matapos ang isinagawang runway inspection ng aircraft rescue at firefighting team kung saan walang naitalang ash fall. Pinayuhan naman ng mga airline, piloto at iba pang aviation stakeholders na bantayan ng mga opisyal na abiso at makipag ugnayan si Air Traffic Services bago bumiyahe. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Pilipinas.
0: 23 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga, nasa linya na po natin si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Sir, magandang morning. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas.
4: Yes sir, magandang umaga din po sa inyo.
0: Sir, kung alam po kami ng update regarding po dito sa pagputok ng Bulkang Mayon, kamusta na po ito?
4: So sa ngayon, patuloy pa rin ang effusive activity ng Mayon Volcano tulad ng lava flow, rock falls at paminsan-minsang collapse generated pyroclastic density current. In fact, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 411 rock falls and 4 na pyroclastic density current or yung PDC o yung tinatawag ng ating mga kababayan sa Bicol na Uson.
0: Mm-hmm.
4: And sa kasalukuyan, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
0: Alert level 3. At ang alert level 3, sir, ano po ba, meron po itong ano, mandatory evacuation?
4: Ang mandatory evacuation natin is yung people residing within the 6-kilometer permanent danger zone. Dapat wala sila. Even at alert level 0, dapat wala naman talagang tao doon.
0: Okay, permanent din ano nga. Ano? Pero anyway.
4: That's right.
0: So ang tanong dito, sir, what should we expect in the next 24 to 48 hours, sir, sa Mayon?
4: We would expect the same thing, yung effusive activity, pag-isang rock fall, yung lava flows, rock falls, and again, paminsan-minsang uson. Pero we really have to be very careful kasi yung PDC kasi o yung collapse generated PDC ay pwedeng mangyari init katulad ng nangyari nung Sabado bumagsak yung lava flow natin and ito yung naging uson. So we really have to be very careful at sundin natin yung mga yung paalala natin na huwag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone.
0: Sir, meron bang ano, kumbaga may papaliwanag ba ng FIVOX yung dahilan kung bakit nagkaganito o talaga ano ba to? Meron ba silang kumbaga, meron ba kayo na monitor na posibleng sumabog ang Mayon on this Saturday or talagang hindi natin to basta-basta makikita?
4: Yung pagsabog ng Mayon is currently ongoing, meron tayong effusive activity since January 6 pa yan.
0: Apo.
4: So yung nangyari nung Sabado, yung lava flow natin na nasa upper slope, bumagsak.
0: Okay.
4: Yan, hindi natin mag-predict. Kasi yung PDCs kasi can be generated in several ways. Maaring mula sa pag-collapse ng lava dome or lava flow, katulad ng nangyari nung Sabado, mula din sa explosive eruption, or mula sa pag-collapse ng eruption column.
0: Kapag
4: may malakas na pagsabog, yung may eruption column babagsak, yun yung maging PDC.
0: Ayun.
4: Ang nangyari nung Sabado is, hindi sa eruption column, kasi wala naman tayong eruption column, may lava flow tayo, diffusive eruption natin, nakapag-produce ng lava flow, and naging unstable yung lava flow natin. Nasa dalispisan ng vulkan. So yun yung bumagsak, ang naging usun.
0: Ayun. So, I mean, on this case, sir, mga ganito scenarios, can we at least, kumbaga, say na tatagal pa itong ganitong klase ng scenario?
4: Yes. For as long as ongoing pa rin yung effusive eruption, effusive activity ng mayong volcano, every now and then, magkakaroon tayo ng mga PDCs.
0: Ay, naku talaga. Anyway, sir, with that, siguro last na lang mensahe nyo at paalala sa ating mga residentes ng mga lugar na apektado po ng Mayon Volcano Eruption, especially na mukhang hindi pa magtatapos ito in the next couple of days, sir.
4: Okay, so manatili tayong kalmado, but we have to stay alert. Nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano at marami pang, maaari pang magkaroon ng ashfall, rockfalls, lava effusion, and PDC. So, again, paalala natin, huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone, mag-ingat sa ashfall, at sumunod sa official advisories. So, para sa mga LGUs naman, they have to continue yung pag-enforce ng safety restrictions. At maging handa rin sila in the event na itaas natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4. So,
0: Sir, gano'n pala kataas yung chance na maiataas to sa alert level 4?
4: Well, the possibility is always there kasi ongoing pa rin naman yung effusive eruption. But sana hindi na. Noong 2023, hindi naman na natin tinaas.
0: So as of now, sir, alert level 3 na yung pinakamataas na alerto na na-reach in the last couple of years? Tama ba?
4: No. Umabot tayo ng alert level 4. And may time to time umabot ng alert level 5 from the previous eruptions natin.
0: I see. Hopefully, hindi na mangyari. No? Sir, with that...
4: 2000 alert level
0: 5. 2000. Sir, meron bang magiging kumbaga timely or hourly update ang FIVOX para makita ng ating mga kababayan at saan to pwedeng makita?
4: Meron tayong every now and then nagpo-post tayo sa Facebook,
0: sa
4: social media accounts natin. And kapag may malaking event, nagpo-post din kagad tayo.
0: All right, sir. With that, thank you so much. And of course, tawag ulit kami next time, sir. Director.
4: Okay, maraming salamat din.
0: FIVOX Director Teresito Bacolcol, mga brad. Napakinggan niyo po yung pinakahuling update dyan po sa nangyayari po sa Bulkang Mayon. Kung saan daan-daan libong individual na po ang apektado dahil po sa pagsabog nitong nangyaring nitong nagdaang Sabado, ha. Medyo hindi maganda yung kanilang sitwasyon doon. And ang worst, hindi po natin nakikita na magtatapos po ito in the soonest possible time. So medyo malungkot po yung bahagi na yan. 5:29 in the morning. Break muna ba tayo? Oh. Break na muna ba tayo, madam? Oh, yan muna. Basahin muna natin yan. Sige. Ayan. Patuloy naman mga brad ang pag-responde ng lokal na pamahalaan ng mga individual at pamilyang apektado po ng ashfall, bunsod ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Narito naman ang pahayag ni Ginabatan Mayor Gemma Onghoco.
5: Aside ng face mask, tagano po rin kami ng mga yun nga, sa tubig and may ano naman po kami, yun, initial ano na ngayon, yung day one ngayon ng food packs ng ITSW.
6: May mga health personnel po bang nakastandby para pag-attend sa mga posibleng apektado?
5: Ako, lahat po ng PHW naka-standby po sa health center and naka-mandate na po yan sa mga barangay officials na stay po sa lahat ng barangay health center o PHW.
0: Ayun. Alas 5:30 na po na nagmamadaling umaga. Break muna tayo mga brad, ha. Sa pagbalik po ng Ronda Pilipinas, tuloy tayo sa mga balitaan. At issue natin dapat pag-usapan.
1: Ronda Pilipinas.
7: Ano? Lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto. Serbisyo. Tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 a.m. Ronda. Ronda. Pilipinas. Ronda. Pilipinas.

0: 43 minutes after 4 or after 5 in the morning. Ronda Pilipinas is back, mga brad. Morning good muna sa ating mga suking listeners all over the Philippines, all over the world. Chancal Flores, tsaka si Igmedio Tamonan. Yung mga tropang ronda natin dyan, Graciano Coronel, Angel Shun. Maganda morning sa inyo, mga brad. Banjo San Pedro. Morning good sa inyo, ha? At syempre, morning good din kay Ma'am Mayet Cepeda na nakatutok ngayon sa atin. Joy, magandang morning. Tinututukan ka ni Ma'am Mayet. Di ba, Ma'am? Message mo ako, Ma'am Mayet, ha? Pag 33 minutes after 4 in the morning or 5 in the morning. Sanay ako ng alas 4. Mukhang ibabalik kasi tayo alas 4 kaya sanay ako eh. Anyway, lahat ba nakapagmalunggay pandesal na? Ayan, sige. Sabayan nyo ng higop ng kape. May pasok po today, ha? Madam, alam ko walang pasok ang albay. Paki-check naman kung ano para mabanggit natin. Kung ano-ano yung mga walang pasok dyan sa albay. Anong mga bayan o barangay yung mga walang pasok ng Sagayon ay magabayan natin, ha? Speaking of sa albay, mga para sa mga apektado rin ng aktibidad po dyan at pag-alboroto po ng Bulkang Mayon, narito mga brad ang hinandang emergency hotlines na pwedeng i-text o tawagan kung kailangan po ng tulong, ha, lalo dun sa mga nagmamatigas ang ulo, Diyos ko, na ayaw mag-evacuate. Wag po kayong ilagay sa alanganin ang inyong buhay. Ano ho? Isa lang ho yan. Huwag nyo na pong pagdamutan. Ano ho? Ilan sa mga kailangan po natin, ito po yung Albay Public Safety and Emergency Management Office, yung APSEMO. Ang number po nila, 0954-419-9935. Ulitin ko, ha, 0954-419-9935, mga brad. Albay Emergency Medical Services o yung EMS, 0947-570-0332. Ang Pag-asa, mga brad, 0977-145-8474. Albay Provincial Health Office, ang local po nila ay 053 at ang kailang number ay 437-8150. At ang Philippine Red Cross Albay, Legazpi City Chapter, 742-2199, local 052, mga brad, ha? Pero national hotline, mga brad, 911, pinaka-basic kung talagang medyo hirap kayo. Ayan po, nakapost din po sa atin yung mga emergency hotlines sa bawat yung office of the city mayor sa inyo pong bayan para po kayo ay maagad matulungan. Pero again, kung wala, 911 basically is the reason why we have that is because mas madali pong matandaan. Ano ho? 911, again, para po sa inyong tulong. Wala pong financial na kasali doon, ha? Ano ho yan? Ah, well, pwede financial, DSWD. AX, ina-refer kayo sa AX niyan, brad, ha? Pwede rin pala, pwede rin. Pero hindi sa labas ng bulsa nung agent na sasagot, ha? 4:36 in the morning. Dito naman tayo, mga brad, ha? Balik tayo sa usapin naman dito sa Metro Manila. Medyo hindi maganda yung pangyayari po dahil asahan po natin ang mataas na o merong pagtaas po sa presyuhan ng produktong petrolyo. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon o may kakilala po kayo may sasakyan na nakikinig ngayon, simulan nyo na pong magkaroon ng taas presyo. Taas presyo. Magpagasolina na po kayo, ha? Teka, bago tayo dumayo dyan, ito muna, ha? Classes in all levels, both public and private, are suspended sa Ginubatan, Albay. Simula po ngayong araw hanggang i-lift po ito ng kanilang Mayor Gemma Onghoco. Ano ho? Ito po ay siyempre bunsod ng nangyaring pagsabog ng bulkang Bulkang Mayon. Iba talaga sa akin kasi yung Taal, brad. Matagal tayong jumuti sa Taal kaya lagi tayong Bulkang Taal, ano? Pero this time Mayon, yung Mayon Volcano Ashfall ang nagdudulot po ng antala ng pasok dyan po sa Ginubatan, Albay. Yung mga kalapit na bayan, madam, wala naman, tuloy pa rin ang pasok nila, ano? Sa mga probinsya po ng as of now, kasi ang pinaka apektado ay ang thank you, ang pinaka apektado ay ang Ginubatan, ano mo? mistulang disyerto. Kung makikita nyo po yung mga face, yung mga videos nila online. Oo, eh, talaga namang maawa ka na lang din. Ano? Kasi ako nakakita ko niya ng, kumbaga, ng live. Iba rin talaga yung, ano, yung lungkot eh. Oo. Para bagang nagpaano, nagpatina ng itim yung ano, yung mga puno. Ano? Diyan nga, binabanggit ko kanina nung ako'y nasa naka-duty sa Taal, eh talaga namang lahat ng puno eh nawala po yung kanilang tingkad eh. Para talaga siyang ghost town yung area ng Tagaytay during that time. So what more, ito mas malaki-laki po yung sumabog na ano dito na na ashfall. So maliban po doon sa mga negosyong nagsasara at di makapagbukas, eh yung kalusugan po ng ano ng ating mga kababayan. Ano ho, kaya naman ang Department of Health, mga brad, ay naglabas po ng paalala sa publiko na mag-ingat laban sa panganib po na dala ng ashfall. Ayon sa DOH, mga brad, kinakailangan magsuot ng face mask, particular yung N95 kung mayroon, o gumamit ng basang tela para naman maprotektahan ang ilong at bibig laban sa maliit na particles na maaring magdulot ng iritasyon sa lalamunan at baga. But sana kung saglit o konti lang ang malalanghap mo. Eh sa dami po niyan, eh kulang pa yung buong bayan ng ginupatan para maubos mo sa kapagsinghot yan eh. Diba? So ingat po tayo, talaga naman dapat meron tayong N95 mask, o sabi nga dito, gumamit ng basang tela upang maprotektahan ng ilong at bibig laban po sa mga particles na maaring magdulot ng iritasyon o yung irritation dyan po sa inyong lalamunan at baga. Pinaiiwas din ng DOH ang paglapit sa permanent danger zone ng bulkan dahil sa mataas na konsentrasyon ng nakakalasong usok sa mga lugar na malapit dito. Inirekomenda rin ng ahensya ang pag-asara ng mga pinto at bintana at paglalagay ng basang tela sa mga siwang upang maiwasan ang pagpasok ng abo sa loob ng bahay. Pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig upang manatiling hydrated at mabawasan ang epekto ng ashfall sa katawan. Hinikaya din ng DOH ang patuloy na pagsubaybay sa mga sa abiso ng FIVOX at ng mga lokal na pamahalaan. Para sa agaran tulong, maaring tumawag sa National Emergency Hotline na 911 at sa DOH Bicol Hotline na 0992-811-0733, mga brad. Ronda, Pilipinas. 5:40 in the morning. Ito, dakuha natin ha. Patuloy po ang pagpatupad ng pamahalaan ng 10 peso fuel subsidy kada litro ng diesel para sa mga public utility vehicle o yung PUV. Ito ay bilang agaran tulong naman sa tumataas na gastos operasyon ng mga tsuper. Sa ilalim po ng Fuel Subsidy Program, makatatanggap ang mga kwalipikadong tsuper ng 10 pisong diskwento kada litro na may limit na hanggang 150 litro kada linggo. Katumbas ito ng hanggang 1,500 peso tipid bawat linggo. Pinangunahan ito ng Department of Energy, katuwang ng Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Department of Information and Communication Technology o DICT at Land Bank. Ito ay bilang bahagi ng whole of government approach para po masuportahan ang sektor ng transportasyon. Ronda, Pilipinas. Kwalipikado rin, mga brad, ang mga public utility jeepney at UV Express na may valid na prangkisa o permit at kabilang sa opisyal na listahan ng LTFRB. Hindi kailangan ng card o aplikasyon sa nasabing programa. Plate number lamang ibibigay sa mga participating gas stations at automatikong ibabawas dito ang subsidy. Nire-reset ang allocation kada Lunes at hindi naiipon ng subsidy na hindi nagagamit. Sa pagpatuloy po ng programa, inaasahang mababawasan ang gastos ng mga tsuper at mapapanatili ang kailang kita sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa mga kaganapan po dyan sa gitnang silangan. Nako, ang dami pong ano ha, ang dami pong nangyayari po dyan sa, ano, sa gitnang silangan na apektado po tayo. Isa nga po dyan, ito nga pong binabanggit ko kanina, mga brad, na pagtaas po ng presyuhan ng produktong petrolyo. Ano ho? Base po sa pinakahuling tala ng ating mga tropa dyan sa oil industry, nasa piso mahigit, mga brad, ang itataas po ng ano ng gasolina, ay ng gasolina, ng diesel, mga brad, habang ang gasolina naman piso hanggang 4 pesos po. Tanging kerosene lang po ang may rollback ha. Para po bukas po yan, alas 6, kung kayo po ay may katropa nga na magpapagasolina, sabihin nyo, pumila na po as early as now. Dahil baka mamaya, eh, yung mga gasoline station na yan, alam nyo naman, may pagka... Hindi na natin sabihin, baka masaktan. May pagkagahaman niya mga yan eh. Magsasara po bigla yan mamaya. Biglang mauubusan ang mga produkto nila. Para pagbili mo kinabukasan, aba, eh, mas mahal na. Ginawa na po nila ilang beses po yan, ha? Ilang beses na po nilang pinatunayan. Hindi naman lahat, syempre. Hindi naman lahat, diba? Meron lang. Meron lang talaga na sadyang hindi mo alam kung saan ang galing yung kanilang ugali. Ano? Kusang pinagli. Dahil talaga namang isasara po nila yung kailang gasoline station at sasabihin na wala na, ubus na. Pero on that same day, wala ka naman nakitang delivery. Umaga, pag nagbantay ka, pagdating ng alas 6, ayun, nag-iba na yung presyo. Hindi yung parehong fuel, parehong diesel, parehong gasolina na inaantabayanan ng bilin, tumaas sa harapan mo nang walang kalaban-laban. Sila kumita, ikaw nga. Diba? Yung mga ganyan dapat talaga niyan, pinapasaraan ho. Sa dami ng gas station dito sa Pilipinas, hindi ka maubusan niyan. Kuha nga tayo madam ng ano ng update bukas siguro sa mga susunod na araw kay kinakapatid na AJ kung ilan na yung naparusahang na mga gasoline stations na abusado dahil patuloy po sa kanilang ginagawang ano ha ginagawang pang-abuso sa kapwa ano ha? At ito pa mga brad, hindi lang po yung mga yan. Ito naman, kinundi na ni Senator Erwin Tulfo ang mga negosyanteng lumalabag sa ipinapatupad na price freeze ng Department of Trade and Industry o DTI hanggang May 10 na layong protektahan ng mga mamimili sa gitna po ng tensyon sa Middle East. Diyos ko! Ito naman mga negosyante na to. Ayon kay Tulfo mga brad, may ilang negosyante ang patuloy na nagtaas ng presyo ng sa paniniwalang hindi sila maaabot ng monitoring ng pamahalaan partikular sa mga lokal na pamilihan maliliit na pwesto. Binigyan din ng senador na higit na naapektuhan ang mga karaniwang Pilipino na umaasa sa mga malalapit na tindahan para sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Hinimok ni Tulfo ang DTI na magsagawa ng aktual na on-ground inspection at huwag umasa lamang sa mga isinumiteng ulat upang matiyak ang mahigpit na pagpapatupad ng price freeze. Paalala rin ang mambabatas na dapat maging bahagi ang price control ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang publiko sa gitna po ng krisis. Samantala, babala naman ang DTI, maaring maharap sa kasong administratibo, multa o pagkakakulong ang sino mang lalabag sa umiiral na price freeze mga brada. Maawa naman po kayo, ha? Sa inyong mga kababayan. Diba nga sabi nga natin eh, end of the day, Pilipino, kapwa Pilipino pa yung yumayari sa kanila. Turuin mo ito, yung price freeze, tapos yung mga abusado rin gasoline station. Diyos mio talaga. Alas 5.46 ng umaga mga brad, ha? Isinusulong naman ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o yung LTOP ang pagkakaroon ng Oil Price Stabilization Fund bilang kapalit sakaling buwagin ang oil deregulation law. Iba talaga to si Calando. Ano, ito si Calando, ito po ang ano, presidente ng LTAP. Ano ho? Sa panahon po ng programang Meet the Press kay Calando Marquez, ang presidente nga ng LTAP na malaki ang matitulong ng Stabilization Fund para po mapanatili ang presyo ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Paliwanag ng LTAP o ng LTAP President, magkakaroon ng porsyentong ilalaan bilang pondo ng OPSF na i-deposito sa mga oil companies. Anya, hindi na linggo-linggo ang magiging pagtaas ng presyo ng langis kapag na i-deposito ang pondong ito sa isang malaking kumpanya na nagsusupply ng langis. Kaya maganda mga brad, itong sinasabi ni Calando. Kaya lang ang tanong, Calando, pagbibigyan ka ba? Oo, mukhang Boma Labs ka pang pagbigyan yan. Itong ang maliliit na mga gasolinahan eh. Ang abuso na eh. Diba dapat ito may masampulan talaga, yung tipong maipapasara nang sa gayon eh magtanda po para po sa ganyang klase ng sitwasyon. Ano ko? Dahil kung hindi rin naman nila kumbaga makikita yan, ako Diyos ko, bumalabas pa sa sabaw ng posisyon. Pero maganda, maganda po. Kung sa maganda at maganda, dapat kasi ang mangyayari dyan mga brad. Instead of itong ating kumbaga patong ano kay tawag dito nag ban-aid ka sa mga tagas di ho ba Kumbaga sa bangka, may mga butas, tinatapala mo yung mga butas, di ba? Eh, ang gagawin mo na lang dyan, eh, maglalagay ka lang ng isang, isang malakihang layer para hindi na pumasok yung tubig. Ano ho? And that means, parang sinasabi dito, is subsidy. Ha? Magkakaroon ng subsidy ang gobyerno doon po sa mga, direkta po sa mga gasolinahan. So, kumpanya ng Petron, kumpanya ng ganyari. O, kunyari, for example, itong si gasoline station A. O, sa lahat po, dahil marami ang gasoline station A, pag dito nagpagasolina ang taong bayan, ganito lang ang presyo kasi ito may subsidy, subsidy ang pamahalaan. Parang ganun siya sabi ni Kalando. 5:48 in the morning, Kalando, parang mahirap yung ganun kasi ano, paano naman sila congressman? 5:48 in the morning. Dagdag, ito na yung binabanggit ko kanina, ha? Tama ba? Ito yun, ano, yung sa diesel. Oo, tama. Ito yung binanggit natin kanina. Iso hanggang 4 pesos. Sige, alamin natin yung eksaktong presyo. Baka may eksaktong presyo sa kinakapatid. AJ Ignacio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kinakapatid.
1: Yes, kinakapatid na Lawrence. Magandang umaga. Ako, medyo hindi maayo, no? Yung lagay ng trading ng gasolina at diesel ngayon, no? Dahil posibleng tumaas nga ito sa darating na Mayo 5, kinakapatid na Lawrence. Patay kasi sa pinakauling galaw ng trading, kinakapatid, at posibleng i-anunsyo na ito ng Department of Energy ngayong araw. Posibleng tumaas ng piso hanggang 2 piso, kinakapatid, ang kada litro na itataas sa kada litro ng diesel, kinakapatid. At sa gasolina, kinakapatid, ito medyo malakihan, ha? 3 to 4 pesos sa posibleng itaas sa kada litro ng gasolina. Ngunit, kinakapatid na Lawrence, inaasahan naman na bababa ang kada litro ng kerosene mula 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos. Kinakapatid na Lawrence, ang lagay ng trading kasi ay dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng demand sa kada litro ng diesel at maging sa kada litro ng gasolina. At naka-apekto rin, kinakapatid na Lawrence, yung palitan ng piso kontra dolyar, kinakapatid. So, yun muna ang lagay. Pero inaasahan natin, kinakapatid, na medyo mas mababa pa rito ang i-anunsyo ng Department of Energy. Kung matatanda mo kasi, kinakapatid, na dahil sa crisis ngayon, no, dahil sa energy crisis na inilabas ni Pangulong Marcos, ay Department of Energy muna ang pansamantalang maglalabas ng oil price increase or rollback tuwing Linggo, which is sila muna magre-regulate kung tataas ba ng bahagya o bababa ng bahagya ang presyo ng produktong petrolyo sa Lingguhang trading nito sa merkado, kinakapatid na Lorenzo. So, yan na muna pinakuling balita mula pa rin dito sa South.
0: Kinakapatid!
1: Yes, kinakapatid.
0: Ito, baka meron ka ng report nito sa mga susunod, o pwede naman pambukas, yung mga naparusahan na ba na gasoline station na pinag-uusapan namin kanina din, yung mga abusadong gasoline stations na nagsasara bigla pag mayroong taas presyo kinabukasan. O di kaya naman, maaga nagpapalit, no?
1: No, kinakapatid, marami na rin napakulong. Wala lang akong eksaktong datos.
0: Sige.
1: Ng mga nabigyan ng sanction ng Department of Energy. Pero may recently, kinakapatid, sa tulong ng National Capital Region Police Office o NCRPO, ay merong binisita na site dito sa Quezon City. Ito naman ay hindi produktong petrolyo, liquefied petroleum.
0: LPG. Parang kailan lang yan? Yung orange.
1: Nitong Sabado lang ata.
0: Nakita orange ko yan.
1: So yun, isa yun na sa mga nasanksyonan ng DOE. Pero patuloy pa rin, kinakapatid, ang pag-monitor nito dahil inaasahan nga na dahil sa pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo ay maraming ganyan ang gagawing modus ng mga oil companies o gas station, kinakapatid.
0: Sige. Antabayan namin, kinakapatid, yung baka meron ka detalye nung yung mga yun nga, pangalan tsaka area kung saan nang sa gayon ay mabalita natin at makita naman nila na yung mga abusadong ito inaaksyonan ng pamahalaan.
1: Yes, for sure, kinakapatid.
0: Thank you. Mabuhay ka.
1: Mas mabuhay ka, kinakapatid na Lawrence. Batiin ko lang muna.
0: Siyempre, ikaw pa ba?
1: Oo, batiin natin, kinakapatid na Lawrence, yung mga nanalo sa NPC kagabi.
0: Ayun, director.
1: Oo, director.
0: Number one.
1: Sino Jojo Sikat. Saka isa nating tropa na nanalo, no?
0: Ninyo.
1: Si Ninyo Aklan.
0: Ayan.
1: Batiin na rin natin si Master, no? Si Master Ayayupangko.
0: Yan.
1: At sa lahat ng mga nanalo, kinakapatid na Lawrence.
0: Yan.
1: bata tayong dalawa niyan.
0: Siyempre, siyempre, siyempre. Congratulations sa kanila.
1: Eh, kaya kapatid, mula ko rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 5:53 in the morning. Okay, report muna mula naman kay kinakapatid. Kinakapatid kay Marian Bastasa. Danger level heat index posibleng maramdaman sa 13 lugar sa bansa ngayong araw. Marian!
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Mas maraming lugar sa bansa ang inaasahang pasok sa danger level na heat index ngayong araw. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa hanggang 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na muling maitatala sa bahagi ng Dagupan City sa Pangasinan. Mula 42 to 43 degrees Celsius din ang heat index ang posibleng maramdaman sa ilang lugar sa Ilocos, sa Cagayan Valley, Central Luzon at maging sa Mimaropa. Sa ilalim ng danger category, maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 38 to 39 degrees Celsius ang maramdamang heat index. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ronda, Pilipinas. Tandang-tanda ko pa ng panahon ng tagtuyot.
0: Talagang lito na ako kung saan pa ako susunod. 5:54 in the morning, mga Brad. Again, congratulations sa doon sa mga kababayan na kapatid natin sa pamamahayag. Mga nanalo po, National Press Club, si Mamina bilang kanilang pangulo. Congratulations. And of course, doon naman sa ating mga kasamang direktor, si Sir Jojo. Ayan, si Sir Benny Antiporda, Vice President. Sir Boying Abisola, sa Secretary. Wala akong listahan. Bukas, babatiin ko yung buong listahan po ng nanalo. But then sa ngayon, time to say goodbye, mga Brad.
4: Papa Lawrence, ingat ka. Brada.
0: Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. Maraming salamat sa akin napakaganda at bagong-bagong producer. Si Madam, tatawagan lang kitang Ligaya, ha? Ikaw si Ligaya, ha? Kay Ligaya, thank you so much. And Lawrence, sana ako mga Brad. Magkanigan tayo bukas. Adios.
2: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
7: Ng ating walang gutom program.
6: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain.

0: nakikita, mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
1: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
1: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
2: Salamat, Presidente.
1: Salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: kasama si Alan Alyanige.
1: Sa ulo nating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang agarang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang epekto ng ashfall mula sa bulkang Mayon.
2: Headlines.
1: Police visibility at checkpoints, particular na sa danger zones, pinaigting ng Philippine National Police kasunod ng pagputok ng bulkang Mayon.
2: Headlines.
1: U.S. President Donald Trump nagdadalawang isip sa kasunduang pangkapayapaan sa Iran.
2: Headlines.
1: Fuel subsidy program para sa mga public utility vehicles patuloy na pinatutupad ng Department of Energy.
2: Headlines.
1: Philippine Coast Guard natukoy ng apat na Chinese research vessels na nag-ooperate malapit sa katubigan ng Pilipinas.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
1: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, May 4, 2026. Muli sa mga inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
1: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagkilos sa mga ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang epekto ng ashfall mula sa aktibidad ng bulkang Mayon, kabilang sa mga apektado ang Ginobatan at Kamalig sa lalawigan ng Albay. Inatasan din ng Pangulong mga otoridad na bantayan ang mga ilog at daluyan ng tubig sa mga apektadong lugar. Ito'y upang maiwasan ang panganib ng lahar, lalo na kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan. Iniikayat ang mga residente na manatiling mapagmatiyag sa kasalukuyang sitwasyon. Pinapayuan silang manatili sa loob ng bahay hanggat maaari upang makaiwas sa ashfall. Pinapalalanan din ng publiko na magsuot ng face mask at sundin ang mga safety advisory ng lokal na pamahalaan.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
1: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., agad na kumikilos ang pamahalaan upang tugunan ang epekto ng pag-alboruto ng bulkang Mayon. Naka-alerto ang iba't ibang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mabawasan ang pinsalang dulot ng patuloy na aktibidad ng bulkan. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga pangunahing tulong gaya ng emergency cash transfer para sa mga apektadong pamilya. Layunin itong agad na matugunan ang pangangailangan ng mga evacuees sa gitna ng krisis.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
1: Samantala, aktibo na nagsasagawa ng clearing operation sa traffic management ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang din sa kanilang mga hakbang ang inspeksyon ng daluyan ng tubig at drainage system upang maiwasan ang pagbaha at matiyak ang maayos na daloy ng mga sasakyan sa mga apektadong lugar. Nag-deploy naman ang Department of Health ng mga emergency medical teams upang magsagawa ng konsultasyong medikal. Patuloy din ang distribution ng protective face mask bilang proteksyon laban sa masamang epekto ng ashfall sa kalusugan ng mga residente. Batay sa pinakauling ulat ng DSWD, umabot na sa 87 barangay ang apektado ng pagputok ng bulkang Mayon. Mahigit sa 30,500 families o mahigit sa 100,000 na individual ang kasalukuyang nangangailangan ng tulong at patuloy na binibigyang suporta ng pamahalaan.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
1: Malacañang, patuloy na nakamonitor sa pagtugon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa pag-alboruto ng bulkang Mayon. Maraming pamilya ang apektado ng pag-alboruto ng nasabing bulkan. Mula sa Malacañang, darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
3: Report.
5: Nakatutok ang palasyo sa mga ginagawang pagtugon ng concerned government agencies, partikular sa paghahatid ng agarang tulong para sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Mayong Volcano sa Bicol Region. Sa mga impormasyong ibinahagi ng Presidential Communications Office, ay iniulat nitong nakahanda ang DSWD para mamahagi ng kailangan tulong ng mga apektadong residente gaya ng pagkain. As of 6 a.m. ng May 3, sabi ng PCO, ay may nakaabang na 301,303 family food packs 27,322 ready-to-eat food boxes at 15,156 non-food items na preparado na ng DSWD. Dagdag ng PCO na sa report na kanilang nakalap mula sa ahensya ay umaabot na din sa 39.6 milyong piso ang naipamahagi na sa ilalim ng cash forward at emergency cash transfer programs. Tuloy-tuloy din aniya ang clearing at cleanup effort sa Kabalig, Albay at iba pang apektadong lugar upang maibalik ang kaayusan at kaligtasan ng mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaglaanda ng 117 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng pag-alboruto ng Bulkang Bayon. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Habang patuloy ang aktibidad ng Bulkang Bayon, walang tigil rin ang pagpapaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng patuloy na apektado ng aktibidad ng bulkan. Ayon sa DSW, aabot na sa 117 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ito sa mga apektadong pamilya. Bilang tugon naman sa malalang ash fall, ay agad na nagpadala na ng ready-to-eat food boxes at sleeping mats ang DSWD sa libu-libong pamilyang albayano na napilitang lumikas. Inihanda na rin ang DSWD ang mobile kitchen nito para makapagbigay ng mainit na pagkain, lalo na kung hahaba pa ang pananatili ng mga residente sa evacuation centers. Batay naman sa pinakuling tala ng ahensya, mahigit 50,000 pamilya sa Bicol Region ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan, kung saan nasa higit 1,000 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Police visibility at checkpoints, particular na sa mga danger zone, pinaigting ng Philippine National Police kasunod ng pagputok ng Bulkang Bayon sa Albay. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sinikayat ng Philippine National Police sa mga residente layo sa lalawigan ng Albay na sumunod sa abiso at umiwas sa mga delikadong lugar. Ito'y upang matiyak ang kanilang seguridad at kaligtasan kasunod na rin ng pagputok ng Bulkang Mayon itong weekend na nagresulta sa malawakang ashfall. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., kanya nang inatasan ang mga police commander sa ground na pagtingin ang police visibility at paglalatag ng checkpoint. Kumikilos sa anya Police Regional Office 5 para responde sa mga apektadong residente, gayon din ay pinananatili rin nila ang seguridad at kaayusan doon. Mahigpit ding binabantayan ang 6-kilometer permanent danger zone kung saan bawal pumasok dito ang mga residente para na rin sa kanilang kaligtasan. Mananatilian niya presensya ng pulisya sa mga apektadong lugar gaya ng Kamalig, Ginobatan at Tigaw City para siguruhing ligtas ang mga residente roon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Malilit na particles mula sa ashfall ng Bulkang Bayon, binabala ng Department of Health. Yan ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Ala, nagkasunod ng pagputok ng Bulkang Mayon ay naglabas ng paalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa panganib ng ashfall dulot ng pag-alboroto ng bulkan. Ayon sa DOH, kinakailangan magsuot ng face mask, partikular ang N95 kung mayroon, o gumamit ng basang tela upang maprotektahan ang ilong at bibig laban sa maliit na particles na maaaring magdulot ng iritasyon sa lalamunan at baga. Pinaiwas din ng ahensya ang paglapit sa permanent danger zone ng bulkan dahil sa mataas na konsentrasyon ng nakalalasong usok sa mga lugar na malapit dito. Inirekomenda rin ng DOH ang pagkasara ng mga pinto at pintana at paglalagay ng basang tela sa mga siwang upang maiwasan ang pagpasok ng abo sa loob ng bahay. Pinapayuhan ang publiko na uminom ng sapat na tubig upang manatili hydrated at mabawasan ang epekto ng ashfall sa katawan. Inihikayat din ang patuloy na pagsubaybay sa mga piso ng Philippine o ng PBOX at ng mga lokal na pamahalaan. Para sa agarang tulong, maaari umanong tumawag sa National Emergency Hotline na 911 at sa DOH Bicol Hotline na 0992-811-0733. Mula para dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita sa Ibayong Dagat, U.S. President Donald Trump nagdadalawang isip sa kasunduang pangkapayapaan sa Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atin sa atin ni Leo Magpayo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sinabi ni United States President Donald Trump na sinusuri niya ang bagong alok ng Iran para tapusin ang digmaan, pero aminadong mababa ang chance ang maging katanggap-tanggap ito. Sa isang post sa Truth Social, binanggit niyang hindi niya maisip na papasa ang plano dahil hindi pa umano nagbabayad ng sapat na presyo ang Iran sa mga ginawa nito sa nakaraang 47 taon. Bago lumabas ang post, sinabi ni Trump sa mga reporter sa Palm Beach International Airport na malapit na niyang ihayag kung tatanggapin o tatanggihan ang alok. Ayon sa NBC, nakasad sa alok ng Iran ang pagbubukas ng shipping sa Strait of Hormuz at pagtatapos ng US blockade habang ipagpapaliban muna ang usapan sa nuclear program. Sinabi na sa kanya ng military officials tungkol sa mga opsyon sa Strait of Hormuz at sa loob ng Iran at hindi pa isinasara ang posibilidad ng pagbabalik ng airstrikes. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Leo Magpayo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Patuloy na pinatutupad ng Department of Energy ang Fuel Subsidy Program para sa mga public utility vehicles upang magbigay ng agarang tulong sa mga tsuper sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Nakikipagtulungan ng DOE sa Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines upang may sakatuparan ng isang whole of government approach. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga kwalipikadong drivers ng 10 pisong diskwento kada litro ng diesel. Mayroon itong limit na hanggang 150 liters bawat linggo. Katumbas ito ng tinatayang 1,500 pisong linggohang tipid para sa mga benepisyaryo. Malaking tulong naman ito upang mabawasan ang gastusin sa operasyon ng mga PUV. Layunin ng nasabing programa na mapanatili ang kita ng mga tsuper at masuportahan ang kanilang kabuhayan sa kabila ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sinusulong ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTOP ang pagkakaroon ng Oil Price Stabilization o Stabilization Fund bilang kapalit sakaling buwagin ng Oil Deregulation Law. Sa panayam ng programang Beat the Press, inihayag ni ALTA President Orlando Marquez na malaki ang maitutulong ng stabilization fund na ito para mapanatili ang presyo ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Paliwanag pa ng ALTA President, magkakaroon ng porsyentong ilalaan bilang pondo ng OPSF na idedeposito sa isang oil company. Anya, hindi na linggo-linggong magiging pagtaas ng presyo ng langis kapag naideposito ang pondong ito sa isang malaking kumpanya na nagsusupply ng langis.
10: Para maging stable yung presyo natin dahil ito po yung ating presyo na mag-i-stabilize sa presyo ng fuel sa Pilipinas na pag yan ay idiniposit natin sa isang malaking oil company na supplier, yung presyo natin ay mag-i-steady ho, hindi po yung linggo-linggo na may tataas. Kasi ito pong linggo-linggo, ito ho yung malaking pilay sa ating ekonomiya.
1: Si Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas President Orlando Marquez.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pinaliwanag ni Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Atornido Juan ang naging kautusan nila sa Meralco na i-refund ang kabuang halaga na 14 billion pesos. Sa panayam ng programang Mabuhay Pilipinas, sinabi ni Chairperson Juan na sa halip na babayaran ito ng Meralco sa loob ng 3 taon, mas pinabilis nila ito sa loob lamang ng 1 taon. Anya, nangangulugan ito ng mas malaki ang rate reduction o kabawasan na mararamdaman ng mga consumer sa singil sa kuryente ng kumpanya.
11: Kahit paano ay makakabawas ito doon sa pagtataas sa singil sa Meralco dahil alam naman natin, in-expect natin na magkakaroon ng pagtaas yung ibang components ng bill ni Meralco gawa ng doon sa pangyayari sa Middle East.
1: Si Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. House Majority Leader nanawagan sa mga kapwang babatas na agad ipasa ang Kalinga Act sa Kamara. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
3: Report.
14: Nanawagan si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Kamara na pabilisin ang pagpasa ng Kalinga Act upang agad maibigay ang tulong sa may hirap, middle class at maliliit na negosyante na tinamaan ang tumataas na presyo ng langis at bilihin. Giit ni Marcos layo ng panukala na protektahan ang bawat Pilipino mula sa pinakamahihirap na pamilya hanggang sa mga negosyanteng pilit bumabangon. Ang Kalinga Act o House Bill Number 8834 na isinulong kasama si Speaker Faustino Bojay D. III ay magtatatag ng pambansang sistema na proteksyon laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang krisis. Binigyan din ni Marcos na ang pangangailangan na palakasin ang kakayahan ng gobyerno na mabilis tumugon sa economic shocks upang mapanatili ang katatagan ng pamilya at ekonomiya. Target na maaprobahan ng committee report sa pagbabalik ng sesyon bilang hakbang patungo sa plenary deliberation. Nauna nang nagsagawa ng serye ng pagdinig ang Legislative Energy Action and Development o LEAD upang buuin ang pinagsamang bersyon ng panukala batay sa rekomendasyon ng iba't ibang sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
1: Senator Erwin Tulfo nanawagan sa Department of Trade and Industry na magsagawa ng on-ground inspection kontra sa mga mapang-abusong negosyante. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
3: Report.
15: Hinikayat ni Senator Erwin Tulfo ang Department of Trade and Industry o DTI na magsagawa ng on-ground inspection sa mga negosyo para maiwasan ang mga lumalabag sa pinapatupad na price freeze. Napuna ni Tulfo na tila naging kambante kasi ang ilang negosyante na magtaas ng presyo kahit may price freeze dahil sa paniniwalang hindi maabot ng monitoring ng gobyerno ang mga lokal na pamilihan lalo na ang mga maliliit na pwesto. Binigyang din ng senador na ang mga karaniwang Pilipino na umaasa sa mga lokal na tindahan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ang pinaka-apektado nito. Sa kanyang pag-iit sa kahalagahan ng price control para protektahan ng publiko, dinagdag ni Tulfo na ang price freeze ay dapat nakatuwang ng iba pang hakbang ng gobyerno gaya ng pagbibigay ng ayuda sa gitna ng nararanasang krisis. Binigyang din na mababatas na ang mga lalabag sa price freeze ay maaaring humarap sa mga kasong administratibo, multa o pagkakakulong depende sa bigat ng kanilang paglabag. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
1: Nasa 200 delegado mula sa private government at business at civil society dadalo sa ASEAN-European Union Sustainability Summit sa Cebu. Yan po ang balita natin sa atin ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
3: Report.
16: Nasa 200 delegado ng ASEAN-EU Sustainability Summit sa Cebu. Sa darating na Mayo 7 kung saan kabilang sa mga dadalo ay mula sa pribadong sektor at pampublikong sektor kabilang din ang civil society groups upang pag-usapan ang ilang mga pang-usaping magpapangat sa kabuhayan ng mga ASEAN countries. Ayon nga kay EU-ABC Executive Director Chris Humphrey na napakalaga ng nasabing pagpupulong dahil sa patuloy na problema sa langis mula sa tensyon sa gitnang silangan at isa sa kinakaharap ng mga ASEAN countries maging ang buong mundo. Kaya kinakailangan mag-isip at magplano ng mga solusyon upang maibsan ito. Kabilang din sa nais pag-usapan sa naturang pagpupulong ang mga long-term partnership at build on shared ambitions ng mga bansang kasapi para sa economic growth ng bawat bansa sa ASEAN region. Kabilang din sa mga nais dumalo ay mula sa sektor ng ating pamahalan sina Finance Secretary Frederick Go, Indonesia Deputy Minister Leandro Tagu Sampolo at EU Ambassador to the Philippines Massimo Santoro at Climate Change Commission Vice Chairperson Robert Borge. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Natukoy ng Philippine Coast Guard ang 4 na Chinese research vessels na nag-ooperate malapit sa katubigan ng Pilipinas. Ginamit sa pagtukoy ang Dark Vessel Detection System ng Canada upang sabaybayan ang kanilang galaw. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela na batay sa obserbasyon, nagsasagawa ang mga barkong ito ng ilegal na pananaliksik sa agham dagat. Gayet niya, walang legal na otoridad ang China na malinaw na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dahil dito, agad na nagpadala ang PCG ng mga sasakyang panghimpapawid at barko upang hamunin ang presensya ng mga Chinese research vessel. Layunin itong itaboy ang mga ito palayo sa katubigan ng bansa at mapanatili ang seguridad sa karagatan. Sinagawa ito linsunod sa mga batas ng Pilipinas at sa umiiral na mga pandaigdigang batas pandagat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagsagawa ng kauna-unahang jet ski flag ride ang Civil Society Coalition na atin ito sa karagatan malapit sa Pagasa Island. Bahagi ito ng ikaapat na civilian mission ng grupo sa West Philippine Sea. Pinaunahan ni Akbayan Partilist Dada Kiram Ismula ang aktibidad. Ayon sa atin ito, simbolo ito ng soberanya ng Pilipinas sa nasabing lugar. Kwento pa ng grupo, nagsimula ang misyon kahapon bandang alas 5:40 ng umaga. Sumakay muna sila ng rubber boat bago sinagawang jet ski ride at matagumpay na naitaas nito ang watawat ng Pilipinas sa Pagasa K2 sa kabila naman ng presensya ng China.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pinuri ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang atin ito koalisyon matapos ang matagumpay nitong paglalayag patungong Pag-asa Island. Nagtanim din ang grupo ng watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces Spokesperson for West Philippine Sea Navy Reservist Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang akbang ay patuloy ng matatag na diwa ng sambayan ng Pilipino. Ani ay hindi lamang ito simbolikong kilos, kundi isang malinaw na pagit ng soberanyang karapatan ng Pilipinas. Dagdag pa ni Trinidad, pinapalakas ng misyong ito ang tinig ng mga manging isda at lokal na komunidad. Pinapakita rin ito ng West Philippine Sea ay mahalagang bahagi ng pambansang pamana at kabuhayan ng mga Pilipino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Inaresto ng mga kabuni ng Bureau of Immigration ng isang Chinese national matapos magpanggap na Pilipino at gumamit ng iba't ibang pekeng pagkakakilanlan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kinilalang suspect na si Wen Yu Lin na huli ang 51 taong gulang na lalaki noong April 16 sa isang operasyon ng Bureau of Immigration Intelligence Division, katuwang ang pulisya at militar. Nadiskubre ng mga otoridad na gumagamit si Lin ng maraming government-issued IDs na may iba't ibang pangalan, kabilang ang alias na Anson La Islim, ngunit isang larawan ang nakalagay. Inamin ng suspect na pagmamayari ng mga peking dokumento gaya ng driver's license, tax identification card, health at postal IDs. Sa verifikasyon, napagalamang paso na ang kanyang pasaporte noong 2011 pa dahilan para maituring siyang undocumented. Lumabas din sa investigasyon na sangkot siya sa hindi otorisadong aktibidad kahit may hawak na retiree visa. May indikasyon pa na pinarehistro niya ang kanyang mga anak bilang Pilipino gamit ang fake identity. Dinala si Lim sa impila ng pulisya para sa dokumentasyon at sasailalim naman sa deportation proceedings. Gitna ng Bureau of Immigration, patuloy lang tutugisin ang mga dayuhang lumalabag sa batas at nagpapanggap na Pilipino bilang bahagi ng pinaigting na kampanya sa border control at pambansang seguridad.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Binahagi naman ni financial analyst Jonas Ravela sa mga posibleng maging tugon para mapigil ang pagbilis ng inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Ito'y kasunod ng pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tumaas sa 5.6 hanggang 6.4% ang inflation rate noong Abril. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Ravelas na kahit tumalis na ang United Arab Emirates sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC, pwede namang magdagdag ng produksyon ang iba pang mga natitirang bansang miyembro ng OPEC upang bumaba ang presyo ng produktong petrolyo. Ang United Arab Emirates ang isa sa mga pangunahing producer ng langis. Dagdag pa ni Ravelas, pinakamahalagang paghusad ng usapang pangkapayapaan sa nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan para mapababa muli ang presyo ng langis sa merkado.
17: Ang pinaka-importante dyan kung talong mag-init yung pag-uusap tungkol sa peace talks. Hanggat parang ngayon, si Pangulong Trump parang disappointed, kaya medyo lalong tumataas yung probability na mas lalong mataas pa rin ang langis. Kaya kailangan niya ng mga senyales na kailangan natin makita kung gaganda ito o hindi.
1: Si financial analyst Jonas Ravela.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Invasive alien species sa Metro Manila, pinaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Ipinaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources ang mga napapaulat na Finlayson squirrel na namamataan ngayon sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Justin De Ramos, Chief ng Coastal Resources and Forestry Management Section, sinabi nito ang pinsala na maaaring maidulot na invasive alien species sa kalikasan at kalusugan ng mga residente sa lugar. Anya, ang mga invasive species gaya ng Finlayson squirrel ay naninirahan sa mga puno na dapat ay pinamumugaran ng maraming species ng ibon. Dagdag pa niya, ang ilan sa may tuturing na invasive alien species gaya ng daga at kuhol ay nagdudulot ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Base anya sa Wildlife Act RA 9147, bawal ang pagpapakawala ng kahit anong species ng hayop kung walang pahintulot ng DNR, lalo na sa mga protected areas sa bansa. Paalala ng DNR, ipagbigay alam sa kanilang ahensya kapag may namataan na Finlayson squirrel o iba pang invasive alien species.
19: Finlayson squirrel in particular, maganda i-report nila either sa lokal na pamahalaan, pwede sa barangay, at i-report nyo rin sa DNR kasi tinitignan namin saan-saan nakikita itong mga Finlayson squirrel. So sinasama naman namin ito sa mga biodiversity monitoring namin dito sa Metro Manila kung saan-saan nakikita. Pero hindi naman kami nakakapunta sa lahat ng lugar. Kaya kung maaari ang ating mga tagapakinig, kapag may nakita kayong squirrel dito sa Metro Manila, i-report nyo kahit sa Facebook page ng DNR National Capital Region. Kapag may nakita kayo dito sa Metro Manila, i-message nyo lang po kami para malagay din po namin sa record namin, sa mga datos namin, para makita po din natin saan yung mga dapat may mga priority na actionan tayong mga lugar.
18: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inaasahang abot sa danger level ang heat index sa 13 lugar sa bansa ngayong araw. Ayon sa PAGASA, inaasahang mararanasan sa Dagupan City ang pinakamataas na heat index na abot sa 44 degrees Celsius. Posibleng ito ang ikapat na araw na makakaranas ang nasabing lugar ng ganitong antas ng matinding init, nabilang din sa mga lugar na makakaranas ng danger level heat index ang Lawag City, Dogegaraw City, Apari, San Jose, Occidental, Mindoro at Davao City na may heat index na nasa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius. Pinapayuhan naman ang pag-asang publiko na umiwas sa matinding sikat ng araw, uminom ng maraming tubig at limitahan ang mga aktibidad sa labas. Mahalaga rin ang agarang pag-iingat upang maiwasan ang masamang epekto ng matinding init sa kalusugan.
3: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Narito naman ang ating balitang sports.
3: Radyo Pilipinas Sports.
1: Marcos Jr. Administration buong suporta sa magiging hosting ng bansa sa Asian Beach Games 2028 sa Cebu. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
20: Sa isang courtesy call nito nakaraang linggo ng Philippine Sports Commission at ng Olympic Council of Asia o OCA, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagsuporta sa pag-host ng ating republika sa 2028 Asian Beach Games na gaganapin sa Cebu. Kabilang sa mga dumalo sa courtesy call ay sina PSC Chairperson John Patrick Gregorio, Olympic Council of Asia President Sheikh Joan bin Hamad Al Thani at Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino. Naganap ang courtesy call matapos formal na inanunsyo ng OCA ang hosting duties ng Cebu para sa 2028 Asian Beach Games matapos ang matagumpay na pagdaos ng SANIA 2026 Asian Beach Games na katatapos lang sa China. Ang hosting ng 2028 Asian Beach Games Cebu ay bahagi ng Sports Tourism Initiative ng Administrasyong Marcos Jr. na layunin mapalago ang turismo at ang level ng pampalakasan sa bansa. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
22: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Baguio City na katakdang mamahagi ng bigas sa ilalim ng Rice Support Initiative ng National Government. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Joseph.
25: Aabot sa 33,000 sako ng bigas ang ipamamahagi ng lokal na pamahalaan sa mga mahihirap na residente ng lungsod simula ngayong buwan. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang programa ay bahagi ng Rice Support Initiative ng nasyonal na gobyerno kung saan nakatanggap ang lungsod ng 56 na milyong piso mula sa Local Government Support Fund para sa pagbili ng bigas. Sa kasalukuyan, inaayos ng City Social Welfare and Development ang listahan ng mga benepisyaryo mula sa 128 barangay upang matiyak na mapupunta ang ayuda sa mga tunay na nangangailangan. Target ng lungsod ang mahigit 7,000 pamilyang benepisyaryo, lalo ng mga apektado ng pagtaas sa presyo ng langis dulot ng global fuel crisis. Binigyan din ng alkalde na walang sinumang politiko ang may impluensya sa listahan at ganun na rin sa distribusyon ng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Unang mall voting center sa Ilocos Region, ilulunsad sa Dagupan City para sa barangay at SK elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sara Kayabiab.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Sara.
5: Inaasahan ang maginhawa at maayos na pagboto ng libo-libong residente sa Dagupan City matapos ihayag ng Commission on Elections ang plano nitong magtayo ng kauna-unahang mall voting center sa Ilocos Region para sa nalalapit na barangay at sanggunyang kabataan elections sa November 2. Ayon kay Dagupan City Election Officer Attorney Michael Frank Sarmiento, layunin ang inisyatiba na mabawasan ang siksikan sa mga tradisyonal na polling centers, partikular sa Barangay Pantal kung saan may humigit kumulang 6,000 botante sa lugar ang maapektuhan ng pansamantalang pagsasara ng Sarate Elementary School dahil sa isinasagawang rehabilitasyon. 3 presinto rin ang planong ilagay sa loob ng mall upang magsilbing alternatibong lugar ng botohan para sa maapektadong botante. Positibo naman ang pagtanggap dito ng COMELEC Central Office kaya nakikipag-ugnay na ang COMELEC Dagupan sa pamunuan ng mall upang matiyak ang maayos na implementasyon nito. Bukod sa mall voting center, nagsasagawa rin ang tanggapan ng ilang pagbabago sa ilang polling centers para sa mas maayos na daloy at proseso ng pagboto. Sa ngayon ay humigit kumulang 4,000 aplikasyon na ang naitala sa voter registration sa lungsod, kabilang ang 3,000 mga kabataang nagparehistro para sa SK elections. Indikasyon ito ayon sa COMELEC na tumataas ang partisipasyon ng mga kabataan sa halalan, kaya inaasahang mahihigitan ang 77% ng voter turnout sa nakalipas na eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nasa 93,000 individuals sa Ginobatan, Albay na apektuhan ng ash fall mula sa Bulkang Mayon. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Diana.
6: Magandang umaga. Umabot na sa tinatayangan 93,000 individual o nasa 28,000 na pamilya ang naapektuhan ng ash fall mula sa 44 na barangay sa Ginobatan, Albay, bunsod ng pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Mayon nitong May 2, 2026 ayon kay Mayor Gemma Onghoco. Sa gitna ng sitwasyon, nagpasalamat ang alkalde kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mabilis na pagtugon ng pambansang pamahalaan sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Kahapon nga agad na nagsagawa ng inspeksyon sa mga apektadong lugar sina Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro at Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dison upang suriin ang kalagayan ng mga kalsadang natabunan ng abo. Layunin ng inspeksyon na mapabilis ang clearing operation, partikular ang pagtanggal ng ashfall at debris upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maibalik ang normal na daloy ng transportasyon. Binigyang din naman ni Dizon ang kahalagan ng koordinasyon sa pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan sa pagtugon sa kalamidad, habang pinasalamatan din ni Onghoco ang agarang aksyon ng iba't ibang ahensya. Kaugnay nito, dumating na rin ang 36 na miyembro ng Deployable Response Group ng Coast Guard District Bicol nitong gabi ng May 3 upang tumulong sa clearing operations sa mga apektadong lugar. Kanina din lamang alas 4 ng madaling araw ay umalis na rin ang grupo ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon para i-turn over ang 5,000 na food packs. Kasama rin ang inaasahang tulong mula sa Sorsogon ang dalawang water trucks, dalawang fire trucks, at isang water filtration machine upang makatulong sa supply ng tubig sa bayan. Samantala, sinimula na rin ang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng mga food packs. Ayon nga sa ahensya, may nakahandang 301,311 family food packs, 27,322 na ready-to-eat food packs at 15,156 na non-food items para sa mga apektadong residente. Samantalang bukod dito sa bayan ng Ginubatan, tuloy-tuloy din ang pagpapaabot ng tulong sa iba pang apektado ng bayan dito sa Albay. Kabilang na dito ang Kamalig, lungsod ng Ligaw City at dito rin na sa Uwas. At yan nga ang latest mula dito sa lalawigan ng Albay para sa mula rito sa Albay para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Diana.
6: Yes sir, good morning.
1: Yes, good morning. Dito sa nabanggit mong mga kababayan natin na naapektuhan ng ashfall diyan sa Ginubatan, ano? Meron bang mga pamilya na kinakailangang lumikas sa mas ligtas na lugar? Diyan.
6: Kahapon na sa panayam natin na kay alkalde ng Ginubatan na sa ngayon wala namang naitalang nailikas. Gayunpaman nananatili sa kani-kanilang mga tahanan na itong mga apektado. And sa ngayon na ang concern ay yung mga makapal na abo na naitala sa mga daanan, and sa ngayon ay magpapatuloy itong clearing operation.
1: Okay, so tuloy-tuloy ang clearing operations to make sure na yung mga pangunahing lansangan ay madadaanan anytime, Diana.
6: Yes, sir. Katunayan nga, dito kanina nabanggit ko rin na nagpadala ng mga tauhan ang Coast Guard District Bicol para dito magtulong sa isasagawang clearing operations. And bukod dito, may iba't ibang grupo din ng istasyon ng Bureau of Fire Protection na nagpadala ng kanilang mga kawani para magtulungan dito sa pagsasagawa ng clearing operation.
1: Okay. Diana, ako, salamat na marami. Ha. Ingat kayo dyan ha, sa Albay.
6: Maraming salamat. At yan nga ang latest mula dito sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Thank you, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: 10 milyong pisong tulong mula naman sa Office of the President nilaan para sa mga biktima ng bagyong Basyang sa lalawigan naman ng Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito report ni Rosie Nieva.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Rosie.
8: Nakataktang tumanggap ang pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes ng 10 milyon pesos na tulong mula sa tanggapan ng Pangulo para sa mga naapektuhan ng Tropical Storm Basyang. Ayon kay Governor Patrick Asanza, inaasahang darating ang cheque mula sa Social Civic Projects Fund ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa liham ng Malacanang. Gagamitin ang pondo para sa cash assistance na hanggang 10,000 pesos kada pamilya, pati na sa pagkain, gamot, non-food items at construction materials para sa rehabilitasyon ng mga nasirang bahay at evacuation centers. Saklaw rin ito ang iba pang gastusin sa relief operations tulad ng transportasyon ng mga evacuee. Tiniyak naman ng pamahalaang panlalawigan ang maayos at transparent na pamamahagi ng pondo upang mapabilis ang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Visayas. Tatlong cooling stations tinayo ng Iloilo City Government para sa mga lugar na may mataas na heat index sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Janelle.
29: Nagsimula ng Iloilo City Local Government na magtayo ng mga cooling stations bilang tugon sa mataas na heat index sa lungsod. Layunin ito mabigyan ng pansamantalang pahingahan ng publiko laban sa matinding init. Tatlong inisyal na lugar ang nilagyan ng cooling station sa Diversion Road sa Mandurriao, General Luna Street sa ilalim ng Alandone Bridge at Plaza Litagay. Ito ay ang mga lugar na nakapagtala ng mataas na heat index sa lungsod ayon pa sa General Services Office. Ayon kay Engineer Neil Ravena, head ng GSO, gagamit ng recycled materials mula sa kanilang repair hub ang pagtatayo ng mga istruktura. Papaganahin naman ito ng solar power para sa aircon at electric fan, pati na rin ng water dispenser sa mga gumagamit. May kapasidad ang bawat cooling station na hanggang 20 katao at bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magkakaroon din ng mga tauhan mula sa CSWD at CHO na siyang magmomonitor kabilang ang blood pressure. Plano rin ng lungsod na palawakin pa ang cooling station sa mga transport terminals para sa mga pasahero at driver. Matanda ang nakaraang linggo umabot sa 41 hanggang 43 degrees Celsius ang naitalang heat index sa lungsod ayon sa PAGASA. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
27: Radyo Pilipinas,
30: Radyo Pilipinas,
27: News Nationwide.
1: Automatic Fuel-Based Adjustment System, planong ipatupad sa bayan ng Palapag, Northern Samara. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Suzette Pretensio.
30: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Suzette.
31: Nagsagawa ng Joint Committee Hearing ang lokal na pamahalaan ng Palapag Northern Samar para talakayin ang panibagong sistema ng pamasahe sa loob ng bayan. Idinaos ang hearing sa pangungunan ng Committee on Laws at Committee on Trade, Industry and Economic Affairs. Sentro ng diskusyon ang pagtatakda ng provisional fare rates para sa habal-habal, motorized bangka at motorized tricycle upang matiyak ang patas na singil para sa mga pasahero at operator. Tinalakay rin ang planong automatic fuel-based adjustment system kung saan maaaring otomatikong magbago ang pamasahe depende sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng gasolina. Sinuri rin ng komite ang mga lumang ordinansa upang maiangkop ang mga ito sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Ayon sa mga opisyal, layunin ng hakbang na maprotektahan ang interes ng mga pasahero habang natutulungan ding makasabay ang mga driver at operator sa patuloy na pagbabago ng presyo ng petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
30: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Pilipinas,
30: News Nationwide.
1: 500 pisong arawang minimum wage sa Iligan City, epektibo na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Narito ang report ni Sharif Timhar.
30: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Pilipinas,
30: report.
1: Sharif.
32: Epektibo na ang 500 pisong arawang minimum wage sa Iligan City matapos ipatupad ang ikalawang tranche ng dagdag sahod sa ilalim ng Wage Order No. 24 ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sinabi ni DOLE Ten Lano del Norte Supervising Labor and Employment Officer Romil Cagas na nagdagdagan ng 14 pesos ang sahod mula sa dating 486 pesos kaya umabot na ito sa 500 pesos kada araw. Binigyang diin din niya na dapat ipatupad ng mga employer ang itinakdang sahod sunod alinsunod sa wage order. Ayon kay Kagas, makatutulong ang dagdag sahod sa pagharap ng mga manggagawa sa tumataas na gastusin. Dagdag niya, kabilang ang Iligan sa Category A o mga highly urbanized city, kaya kapareho nito ang wage rate ng iba pang lungsod sa parehong kategorya sa Northern Mindanao. Ang dagdag sahod ay ipinatupad sa pamamagitan ng tranches sa ilalim ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 10, Wage Order Number 24, bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Launching ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP, sinagawa sa bayan ng Bongao, Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Laila!
5: Sa Rehiyong Barm, sinagawa ang nationwide simultaneous launching ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP na may temang YAKAP para sa manggagawa, YAKAP sa pamilyang Pilipino. Ito ay naganap sa conference room ng Integrated Provincial Health Office sa bayan ng Bungao, Tawi-Tawi. Ang naturang programa ay sumisimbolo sa pagmamahal at kalinga ng pamahalaan sa mga miyembro nito sa pamamagitan ng pangangalaga sa kalusugan ng bawat isa. Sa ilalim ng Universal Health, sinusisiguraduhin bawat miyembro ay magkakaroon ng akses sa pangkalusugan, maagang matukoy ang anumang karamdaman at mabigyang agarang lunas upang maiwasan ang paglala nito. Ayon kay Jennifer Calbit, Chief Local Health Insurance Officer ng PhilHealth Leo Tawi-Tawi, kasalukuyan na sa apat na health facility ang YAKAP providers sa bayan ng Bungao, kung saan maaaring mapagpilian ng bawat kwalipikadong membro ng PhilHealth oras na sila ay magpakonsulta sa lalawigang Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Limang bayan sa Lanao del Sur, nabot ang 100% na bakunahan kontra tigda sa trubela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City, narito ang balitang hatid sa atin ni Johania Yusuf.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Johania!
13: Naabot ng ilang bayan sa lalawigan ng Lanao del Sur ang 100% target sa pagbabakuna laban sa measles at rubella. Ayon sa Ministry of Health ng Bangsamoro sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO, kabilang sa kinilalang mga lugar ang Lumba Bayabaw po na Bayabaw Calanogas, Amay Manabilang at Ditsaan Ramain na ginawaran ng pagkilala sa isinagawang after action review ng naging supplemental immunization activity ng IPHO sa lalawigan. Ayon kay Dr. Alin Nariuminalang, nakamit din ang iba pang munisipalidad ng mataas na coverage na nasa pagitan ng 96% hanggang 99% dahilan upang lumagpas ng 95% ang kabuang target ng lalawigan.
16: Well, yung 98% tayo ang ating coverage. That is the highest among the provinces in BARM. Kaya we are proud dito sa Lanao del Sur.
13: Binigyang din rin ni Dr. Minalang na naging posible ang tagumpay dahil sa sama-samang pagsisikap ng mga healthcare worker, kabilang na ang pag-abot sa mga liblib na lugar upang mabakunahan ang mga bata. Gayunman ay inihayag ni Dr. Rasmia Lawi ng Rural Health Unit sa Piagapo na may ilang magulang pa rin na nag-aalinlangan sa pagpapabakuna ng kanilang mga anak.
17: Attitude ng mga parents, yung hesitancy sa side effect ng bakuna, tapos yung mga paniniwala nila na bawal sa pamilya nila yung bakuna.
13: Sa kabila nito ay muling nananawagan ng mga opisyal ng kalusugan sa publiko na makisa at suportahan ang mga programa ng pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan ng mas nakararami. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumainyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 4, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong nakapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay.

0: Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
0: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
3: Salamat.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
5: Killer Joe!
4: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Baga Manila, sa Bayan Broadcast po sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning, good morning. Ngayon po ay araw ng Lunes, Monday. May 4, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo gamamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Pambungad natin ngayong Monday morning, mga kaibigan. Traffic update muna. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
6: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT Northeast Station. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ermin Garcia hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonserrano Avenue. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Guevara Street hanggang dito na rin po yan sa may MRT Guadalupe. Then, pagkalagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko going to Jokno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA. Medyo makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic naman po simula po dito sa may Magallanes hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then, pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko going to Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pag-akit po ng C5 Ortigas flyover, hanggang dito na rin po yan sa may Kalayaan Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po na C5, moderate to heavy traffic naman po. Simula po din sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Makili Hills. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may C5 Bibis flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano Avenue. Then pagkalapas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic going Commonwealth area. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, makakaranas ulit po tayo ng moderation simula po dyan sa may Atherton hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may elliptical po ng Commonwealth Avenue hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending ng 1 and 2 ngayong araw ng Lunes. Meron po tayo pinapatapad ng number coding. Ito pinagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
6: Thank you. Thank you, Roger Mutok. Ayan po yung direkta mula sa MMDA Metro Base. 9 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Good morning sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Yan. Tayo po isang bayang yan napapakinggan diyan. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Ito po mga kaibigan, patuloy po ang pagkakaloob ng 10 pisong fuel subsidy. Yung fuel subsidy program para po sa mga public utility vehicles o PUV. Oy, good morning doon sa mga PUV drivers. Ingat sa pagmamaneho. Siyempre, bayang kinakailangan, nakakondisyon kayo, nakakondisyon din ang inyong mga sasakyan. Yan pong fuel subsidy program na yan ay para pa rin makapagbigay ng agarang tulong sa ating mga drivers. Nakipagtuwang po mga kaibigan ng Department of Energy sa Department of Transportation. Ganon din sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at sa DICT. Yan naman po yung Department of Information and Communications Technology. Ganon din sa Land Bank of the Philippines. Yan ho yung mga magkakatuwang, nagpartner-partner po para makabuo ng isang tinatawag na Whole of Government Program para po sa pagtanggap ng mga qualified na drivers ng 10 pisong diskwento kada litro ng diesel. O ito po ha, kwalipikadong driver. O, so ibig sabihin, kung kulorum kayo, oops, teka, hindi po pwede, di ba? So ito po mga kaibigan, yung pagiging entitled sa 10 o yung pribilehyo, yan, pribilehyo na mapagkalooban ng diskwento na 10 piso kada litro ng diesel, ang maximum po niyan, 150 liters kada linggo. So, 150 liters kada linggo. So, kung kukumpyutin ho natin, compute, yan, mathematics. Okay. Yan ho ay katumbas ng 1,500 pesos na lingguhang matitipid ng ating mga drivers. Makakatulong yan para mabawasan ang kanilang gastos at sa kanilang operasyon at para mapanatili din ang kanilang kita araw-araw. So, 1,500 pesos na diskwento yan. 10 pesos per liter, 150 pesos kada linggo na litro. 150 liters yon kada linggo. So, times 10, 1,500 ang matitipid kada linggo. O meron hong mga ano yan, hindi lahat ay mabibigyan noon kasi depende ho sa listahan. When I say hindi mabibigyan lahat kasi baka ho magpapalusot na naman yung mga kolorum. Pero kung lehitimong public utility vehicle driver at nakarehistro ng maayos yung sasakyan na inyong ipinapasada, i-verify yan eh. So tuwing magpapakarga kayo ng gasolina, i-check ang plate number ng inyong sakyan. Oops, nandito, kasama siya. O, bibigyan kayo ng discount sa mga accredited na gasoline stations. Okay? Sandali lang mga kaibigan, ha? Ilan munang paalala pagkatapos tayo ay makikibalita dyan sa Ginubatan, Albay. Isa po sa mga matinding naapektuhan ng ashfall, no? Dahil sa pagputok ng bulkang Mayon. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 14 minutes makalipas po ang 7 AM. Tayo po ay makikibalita muna diyan po sa Ginubatan, Albay. Ang ating makakausap ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head ng Ginubatan, Albay, si Ms. Joy Maravillas. Ma'am Joy, magandang umaga po.
8: Good morning po, sir.
6: Toot! Oh, talaga naman, ano? reconnect tayo kay Ma'am Joy Maravillas ng Ginubatan. Ginubatan Disaster Risk Reduction and Management Office. Kukumustahin lang natin yung mga barangay na naapektuhan po ng ashfall dahil sa aktibidad ng bulkang Mayon. At kumusta rin ang mga clearing operation, syempre. Ayan, okay na? Okay. We are trying to reconnect our line with Ms. Joy Maravillas. 15.5 minutes po makalipas ang 7 a.m. Ayan, ready na ulit. Ma'am Joy Maravillas, good morning ulit, ma'am.
8: Yes po, sir. Good morning.
6: Opo, makikibalita lang kami yung pong mga areas sa inyong bayan ng Ginubatan na naapektuhan ng pagputok ng bulkang Mayon. Update lamang po, ma'am, please.
8: Yes, so as of this moment po, 44 barangays of Ginubatan or the whole town po is affected with the ashfall.
6: Okay, so sa ash... Yes, ma'am. So ang ashfall, yes, apektado ang buong bayan ng Ginubatan when it comes to,
8: yes,
6: ashfall.
8: Sir. Yes po, sir.
6: Okay. Sa ngayon, how would you describe yung volume ng ash na bumagsak sa bayan ng Ginubatan? Makapal po ba? Paano
8: sobrang po? Kapal po, sir. Kasi sobrang kapal. Kasi nag-zero visibility po kami. Pagka noong time na nag-zero visibility po talaga kami. And then, may sunod yun noong gabi. Another. Kaya hindi po kami masyadong naka-flashing kasi nag-start po kami ng nag-start yung ash na receive namin is mga 5:48 something more or less and then up to 8 PM. So talagang grabe yung dilemma namin kasi hindi po namin talaga expected sa totoo lang. So first initial action is to distribute face mask sa lahat ng andito sa sentro kasi ito yung talagang rush hour kung saan yung bilihan ng pagkain, mag-anticipated mask. So madaming tao talaga po dito sa plaza o dito sa sentro sa poblasyon. So yun po ang muna yung initial na ginawa po namin, yung masecure yung tao, yung masecure yung health nila. So massive distribution of mask po kami. And then dumating po kaagad yung tulong from the region and then provincial. So dumating po kagad yung mga fire truck para makapag-flash po kami nung gabi na yun mismo kasi sobrang kapal po talaga. So
6: okay.
8: Makapal, kung sa makapal, makapal po.
6: Opo. So nabanggit nyo na nagdatingan ng mga fire trucks at iba pang mga equipment,
8: yes,
6: for clearing,
8: yes,
6: operations na ito,
8: opo,
6: ma'am. Ano?
8: Opo.
6: So,
8: ongoing pa rin kami, sir.
6: Uh-huh.
8: Madami na from other provinces. So parating pa rin po yung Camarines Sur and then yung Masbate and Sorsogon andito po ngayon. So natulungan din po kasi isa sa naging problem po namin is yung water shortage.
6: Uy.
8: Kasi syempre po, opo, nag-water shortage kami kasi yung sobrang init, bumaba din po yung level ng water.
6: Mm-mm.
8: And then syempre po, madaming fire truck ang nagagamit sa hydrant, so na-affected din po talaga. So ngayon po, meron namang mga kumukuha na kami sa ibang source namin ng water para makapang-flushing. So meron na po kami noon. And then dumating na din po yung mga tulong para po sa potable drinking water.
6: Mm.
8: So malaking tulong po, especially sa mga ibang provinces. Katulungan kami yung province of Albay, especially yung Binubatan. So naka-hands-on naman po yung provincial government. Kahapon nandito po yung PDRMO. So nakita niya ko ng kailangan, saka yung OCD, yung regional, nagpadala na din po. So andito na rin po yung mga tulong nila. So ang gagawin na lang po namin as of this moment is to yung action na lang po kasi meron ng resources.
6: Opo. As we speak, Ma'am Joy, meron pa bang mga manipis na mga ashfall na nagaganap o wala na? Wala na?
8: Meron pa rin po. Siyempre kasi yung sa direction po. And then yung iba po na ano, yung hangin, dala na lang po ng hangin.
6: Mm-hmm.
8: Kailangan po talagang aalisin. Meron kaming pagdadalha na ano, yung kung yung inalis po ng mga ash dapat matanggal kasi pag tumigas na po yun, yun na rin po ang magiging kausa ko naman if ever na dumating yung tag-ulan, clog kasi po yung mga drainage because of the asphalt. So
6: opo,
8: hindi pwedeng itatabi lang siya, so we need to alisin po and then madala po namin sa disposal area.
6: Mm.
8: Para when dumating yung tag-ulan, hindi po barado ang mga drainage kasi tumitigas po yan.
6: Yes, yes.
8: Napasa. Opo.
6: Opo. And nabanggit nyo, dinadala sa mga areas kung saan itatambak ang mga ito. Identified naman opo po kung saan itong mga areas na ito, Ma'am Joy. Ano po?
8: Isa lang. Mayroon po kasi kami yung dating yung dump site po namin na na-close na. Doon na po namin ilalagay.
6: Mm-hmm. Okay.
8: Isolated area naman po yun. Opo.
6: Opo. So, ang clearing operations, of course, halos sa lahat ng lugar, ano, kasama yung mga kalye,
8: opo,
6: public opo, areas, opo, ano ho.
8: Opo, opo. Kahit yung barangay po, need namin maano kasi makapal din po sa
6: opo
8: mga, yung mga sa rural barangay. So,
6: okay,
8: andito na din po yung mga ibang agencies, yung Coast Guard, DFC, PNP, Army, halos lahat na po dito tumutulong para po makapag-clear, especially opo yung PNP dito.
6: Yes, ma'am. Opo. Ma'am Joy, yung binabanggit nyo na makapal talaga kasi malaking volume ng abo ang bumagsak, ano? Halimbawa, sa isang kalye, halimbawa, mga gaano kakapal ang tumabon na abo? Let's say, mga isang dangkal, ganun po?
8: Yung dito po sa ano, dito po sa sentro mismo, dito sa may munisipyo, nagsobra po siya ng mga 4 inches.
6: Uy,
8: may area may 4 inches, may yung pinakamanipis po is 1 inch.
6: Mm.
8: Pero makikita mo po talaga yung mga dahon kahit po yung sa mga barangays, talaga makikita mo covered pa siya ng sa mga asya. So yung dito po ginawa namin sa sentro, sa urban barangays kasi para po yung economic hindi ma-disrupt tuloy-tuloy. So pati dahon po pinapa-spray namin sa BSA para at least mm-hmm mga pananim hindi rin po.
6: And
8: so ongoing din po yung damage assessment namin sa agriculture and
6: yes.
8: Salamat naman po sa Diyos kahit ano, wala pa naman po sa amin namamatay na mga hayop.
6: Mm-hmm.
8: Kasi green pa naman po yung mga ano, kaya lang may ashes nga. So
6: opo,
8: may nag-action naman po yung ano natin agricultural services.
6: Opo, nako ma'am. Marami pong nagtatanong of course maliban sa mga activities ng iba't ibang tanggapan ng ating Ginubatan Municipal Government na sobrang abala. Kumusta po ang aktibidad ngayon dyan sa poblasyon mismo? Halimbawa, yung negosyo, iba pang mga pagpasok sa mga opisina at mga kahalintulad na activities po, Ma'am Joy.
8: Opo. Wala po tayong cancellation except for classes. Basta po lahat sila magsunod sa advisory, yung magamit po ng face mask and then kaya nga po, in overtime natin, after ng maka-asphalt, agad po tayong nag-clearing para po hindi ma-disrupt kung ano man po yung mga activities, especially po yung sa negosyo, yung mga ano, and then yung munisipyo tuloy po yung trabaho para makapagbigay ng servisyo.
6: Mm-hmm.
8: So, inuna po namin itong ano, kailangan talaga.
6: Yes. And of course, we understand na si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon himself visited Ginubatan, Albay and nearby areas. Ano po?
8: Opo. Kahapon po andito po siya kasi binisit po talaga niya yung area and then nag-instruct po siya na nag-instruct siya doon sa aming sa third district na sa DP na i-clear, huwag patagalin, i-clear and declog.
6: Mm-hmm. Ayun. At kasama po, alibawa, yung declogging ng mga waterways, natututukan na rin po ba halimbawa yung mga river systems within Ginubatan at na-assess kung ang mga ito ay halimbawa nangangailangan din ng dredging kung sakali, Ma'am Joy?
8: Opo, opo, opo. Kasi po activated natin yung barangay, we utilize the barangay po kasi sa area of responsibility nila, sila na po yung nagmo-monitor doon together with their council din po.
6: Opo.
8: DDRMC committee. So, situational report kami kung ano po ang nangyayari to cover up po na ilang 44 barangays na mo-monitor. So, pag ano po, pag merong ano, river po talaga, talagang palagi namin minomonitor kasi Ginubatan is different from other municipalities. Kunting ulan lang po, may flooding kami because of the two gullies ng Mayon andito po sa amin.
6: At dalawang gullies mismo ng Mayon ang dumadaan sa within the jurisdiction of Ginubatan pala, ma'am?
8: Opo, opo, opo. Yan po ang reason why minsan nagpapa-evacuate kami ng more than sa 7 to 8 hanggang 9 kilometers because may dalawa akong barangay po na andun yung gali, na gigitnaan sila ng gali.
6: Mm-hmm.
8: So, kahit po hindi sila kasama doon sa ini-evacuate with regard sa Mayon, basta po may malakas na ulan, sila po talaga yung palaging inilikas po natin. That is Tandarora in Manila. Kasi yung situation po ng Manila, dalawang gali yung nakapagitna, entrance and exit. So, makikipag-unahan po tayo doon. So, sila po talagang palaging nasa preemptive evacuation natin.
6: Hmm. Ayun. Okay. In closing, Ma'am Joy, nako ha, safety reminders, of course, mula sa Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office ng Ginubatan. Ano, mga paalala, safety reminders sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood ngayong umaga. Please, go ahead, ma'am.
8: Okay po. Sa lahat po ng nakikinig, especially sa 44 barangays ng Ginubatan and then yung mga nakakarinig pa rin po sa mga kalapit naming munisipyo, magsunod po tayo sa advisory. Kung lalabas po, magdamit ng face mask. Unahin po natin yung health security po natin. So, sa mga bata, sa mga matatanda, kung wala naman pong kailangan gawin sa labas, stay at home and doon lang po muna tayo hanggat hindi po tayo natatapos pa nitong sa Mayon. May mga pakunti-kunti pang abo and then as a clearing operation po, kaya talagang maalikabok. So, magsunod lang po sa advisory and then kung ano po yung ipapalabas naman po, palagi silang dapat nakaantabay para maiwasan po kung ano man pong mag-aggravate tayong situation. So, sa ngayon po, naka-concentrate tayo yung sa health po muna natin. So, may mga advisories, may mga IEC po tayong pinapalabas sa bawat barangay, meron din po tayo. And then, activated po lahat ng DDRRMC and then the operation center activated po. So, kung ano man po ang kailangan nila, 24/7, andito po ako, andito ang team ko, open to serve po sa kanila.
6: Okay. Ma'am Joy Maravillas, ma'am, salamat po ng marami at ingat po dyan sa Ginubatan, Albay, ma'am.
8: Yes po, sir. Thank you very much po. Sa pag, ano, at least po, malaking tulong po talagang ganito kasi yung mga remote na hindi ko na po kayang abutin ang boses ko, at least po sa tulong ninyo as partners, napakalaking tulong po and magtrabaho po tayo ng sabay-sabay para sa bayan. Salamat po.
6: Yes,
8: God
6: ma'am.
8: Bless us all.
6: God bless. Ingat po, ingat po. Si Ms. Joy Maravillas po ang head ng Municipal Disaster and Risk Reduction and Management Office ng Ginubatan, Albay.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras natin, meron tayong 27 minutes makalipas po ang 7 AM. O yan, napapag-usapan ng Ashfall, napapag-usapan ng abo, ha? Oh, ito ho, mayroon pong paalala para sa ating lahat ng Department of Health. Ayan, ha. Ito, ito. Baka mamaya yung mga bata dyan naglalaro nung abo. Oh, ito. Sabi po ng DOH, mga kaibigan, ito ang paalala ng DOH. Huwag ho ninyong paglaruan yung abo na galing sa bulkan. Huwag paglaruan. Ha? Mm. At siyempre, kinakailangan din na naka-face mask ang ating mga kababayan. Ha? Lalo na yung mga respiratory ailments o respiratory conditions. Ha? Mayroon ding mga alternative na protection sa baga kung kayo po ay walang mask, lalo na yung N95 face mask. Ito ha. Kung hindi po available yung professional grade, kung tawagin, professional grade na mask, gaya po ng N95. Narito po ang iba pang mga paraan na nire-recommend po ng ating Department of Health para mabigyan proteksyon ang inyong mga baga. Ito ha. Okay. Gamit po kayo ng basang panyo o kaya damit pantakip sa ilong at sa inyong bibig. Basang panyo. Yun. So, kung walang N95, basang panyo. Kung regular face mask naman ang inyong gamit, regular face mask, doblehin. Ha? Doblehin ninyo ang pagsasuot ng face mask para sa karagdagang proteksyon. At isusuot nyo ng maayos yung face mask. Natatakpan ang ilong at ang bibig. Hindi yung nilalagay sa baba. Naka-face mask nga, nakababa naman sa may liig. O kaya sa baba, hindi ho ganun. Suot natin ang maayos. Doblehin. Kung regular na face mask ang inyong ginagamit, doblehin para sa karagdagang proteksyon. Yan po ay paalala ng Department of Health. Mapanganib po mga kaibigan kung malalanghap yung abo na galing sa bulkan. Ang oras natin sa buong Pilipinas mga kaibigan, meron tayong 29 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738
10: AM. Good morning, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense. Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: 32 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito, update naman mga kaibigan mula sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ating makakausap si Director Teresito Bakulkol. Director Bakulkol, sir, magandang umaga po.
20: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
6: Yes, sir. As we speak, hingi lang kami ng mga update, sir, sa sitwasyon ngayon, sa mga o kaya sa galawan ngayon diyan po sa Bicol, lalo tigit sa Mayon Volcano, sir.
20: Okay, so sa ngayon, patuloy pa rin ang effusive activity ng Mayon Volcano tulad ng lava flow, rock falls at minsan-minsang collapse-generated PDCs. In fact, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 411 rockfalls, and 4 na pyroclastic density current, or PDC, or yung tinatawag sa Bicol na Uson. At sa kasalukuyan, nasa alert level 3 pa rin ang Mayan Volcano.
6: Okay, yung pong nabanggit ninyo na mayroong pyroclastic density currents na naitala sa ilang mga gali ng vulkan, ano pong update dito, sir?
20: Okay, so hindi naman to katulad ng nangyari ng Sabado na masyadong mahaba. Most likely lang sa upper slopes lamang ito. Nakita kasi natin to sa ating seismic records, may pyroclastic density current. Pero hindi ito katulad ng nakaraan ng Sabado na masyadong mahaba, umabot ng 5 kilometers.
6: Mm-hmm. Ayun. So ibig sabihin, mayroon pa rin pero hindi na ganong kalayo magmula sa bunganga ng vulkan ang naabot nito, sir?
20: Yes. Every now and then, since nag-start yung eruption natin, yung effusive eruption ng January 6, meron talaga tayong mga pyroclastic density current.
6: Opo.
20: In fact, yung pinakamarami na na-record natin in a day, ay nung January 22, umabot ng 106 events.
6: Mm.
20: Kaso, yun nga lang, masyadong mahihina lamang at nasa upper slopes lamang. Nung Sabado, 14 yung na-record natin, 14 lang, pero yung isa, masyadong mahaba, umabot ng 5 kilometers.
6: Okay. At nakitaan din mismo ng crater glow ang bulkang Mayon, Director Sir.
20: Yes. Mainit kasi yung mga pato natin and may lava din. So, siya yung nag-produce ng crater glow na naaninag natin. Maaninag natin kapag hindi maulap sa gabi.
6: Apo, yung nabanggit niyo, lava, gano'ng kalayo pong inabot na nitong lumabas na lava from the crater of Mayon Volcano?
20: So far, yung pinakamahaba na lava flow natin ay nasa 3.8 kilometers lamang. Hindi pa naman na-breach yung 6-kilometer permanent danger zone. So, nasa 3.8 kilometers yung pinakamahaba natin.
6: Okay. At mayroon ding mga naitala na pag lava fountaining, Director Sir?
20: Kahapon, wala tayong naitalang lava fountaining. Pero every now and then, meron tayong lava fountaining naman. Pero kahapon, so far, wala tayong na-record na lava fountaining.
6: Okay. So, pag-usapan naman natin, sir, yung volume ng abo na ng ash na ibinugay ka nga ng bulkang Mayon, please. May mga reports coming in from, limbawa, from Ginubatan, Albay, na ang kapal ng abo ay umaabot ng hanggang 4 inches daw in some areas. So, ang volume po ay mabigat. Ika nga, malaki ang volume ng ash na ibinuga. Director?
20: Yes. Hindi pa natin ma-calculate kung gaano kalaki yung volume kasi for now, sinusuyod pa natin. Pero tama kayo, sa Kamalig at sa Ginubatan, medyo makapal.
6: Mm-hmm.
20: And yung abo na lumabas, yung abo nung Sabado ay umabot ng 18 kilometers. So, ganun kalayo. Pero yung traces na lamang, yung sa malalayo na traces na lamang, yung sa may ligaw, hindi na masyadong makapal, unlike sa Kamalik at saka sa Ginubatan.
6: Opo. When you say 18 kilometers, so magmula mismo dun sa bulkan, umabot ng 18 kilometro ang naka-experience o inabot ng mga abo na ibinuga ng vulkan, sir?
20: Yes, tama kayo kasi depende naman yan sa lakas ng hangin. So,
6: mm-hmm.
20: Time, malakas yung hangin towards the west and southwest, kaya umabot ng 18 kilometers. Pero yung 18 kilometers na yun, again, traces na lamang.
6: Yes.
20: Maninipis na lamang.
6: Opo. And given this particular activity of Mayon Volcano, Director Bacolcol, sir, ano po ang danger zone, ika nga? May pagbabago ba? May adjustment, sir?
20: So sa ngayon, nananatili ang 6-kilometer per minute danger zone at dapat itong mahigpit na ipapatupad. Again, paalala na sa ating mga kababayan, bawal pumasok sa loob ng permanent danger zone kasi pwede magkaroon ng bigla ang rockfalls or katulad ng Sabado, magkaroon ng Uzon or pyroclastic density current at iba pang hazard. So now, posibleng palawakin natin ang danger zone, specifically sa south at saka southwest sectors. Kung yung ang PDCM maging mas madalas, mas malaki ang volume or umaabot na, na malapit na or lalagpas na sa 6 kilometer permanent danger zone.
6: Okay.
20: So we will base this as monitoring data at actual hazard observations. But right now, we maintain the 6 kilometer permanent danger zone.
6: Opo. At ito nabanggit yung possibility na ito of increasing the radius ano, ng permanent danger zone sa south or southwest portion ng bulkan. Ito po, specifically, anong mga bayan, ika nga, ang matatamaan ito, Director, sir?
20: Yung sa Ligao, sa Kamalig, sa Ginbatan. But, again, hindi natin i-extend yung permanent danger zone.
6: Mm.
20: Kasi yung permanent danger zone natin, 6 kilometers.
6: Opo.
20: Ang danger zone lang yung i-extend natin. But we don't call it, the permanent danger zone kasi as is pa rin yung danger zone natin, which is 6 kilometers.
6: Ayun. So ang tawag doon danger zone ay extend posible sa south or southwest of the volcano. Bakit po ito yung mga identified? Kanina, we were talking with the municipal DRRMO ng Ginubatan. Kasi halimbawa, doon sa kanila pala may mga galis doon na maaring daluyan ng lahar kung sakasakali, Director Sir.
20: Yes, may mga galis tayo dyan and for example, yung sa may yung bunga yung Basod Gali, yung Miisi Gali sa kaharap niya malapit din dyan sa sa may daraga. So yung mga galis na yan nakaharap sa mga bayan ng Ligao, Daraga, Ginubatan at saka Kamalig.
6: Okay. At pagka ganito, halimbawa, nagbuga ng malaking volume ng abo, ang bulkang Mayon. So, nariyan o mas mataas ang posibilidad na kapag nagkaroon ng malakas na pag-ulan ay maaring dumaloy o magkaroon ng lahar, Director?
20: Yes. Kapag continuous yung torrential rainfall, pwedeng magkaroon ng lahar sa mga areas na kung saan may ilog na nanggaling pa sa daliri ng bulkan.
6: Mm-hmm.
20: Just so happened right now na buti na lang tag-init. Pero again, the possibility na magkaroon ng lahar is always there lalo na kapag magtatag-ulan na and lalo na kapag may malakas at torrential rainfall.
6: Okay, ayun. Okay. Director Bacolcol, we'd like to take this opportunity niya makibalita na rin, sir, sa monitoring po ng FIVOC sa iba pang mga active volcanoes natin, please, sir.
20: Okay, so yung Taal Volcano, right now, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 20 volcanic earthquakes. And so far, yung sulfur dioxide na na-measure natin, yung last was May 1, ay nasa 590 tons per day. And nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Yung Mayon, again, as mentioned, nasa alert level 3. Yung Canlaon Volcano, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 21 volcanic earthquakes. And kahapon yung sulfur dioxide ay nasa 2,852 tons per day. And may ash emission activity kahapon, isa, na umabot ng 38 minutes. And yung taas niya is 500 meters. Right now, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. And then yung Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 25 volcanic earthquakes. And yung last measurement ng sulfur dioxide, mababa lamang, nasa 75 tons per day. And right now, nasa alert level 1 ang Bulusan Volcano since March 22 of this year.
6: Mm-hmm. Okay. Well, Director, in closing, sir, paalala, mensahe, mensahe sa ating mga kababayan, lalo na dyan po sa malapit sa Bulkang Mayon, para conscious ang lahat, ika nga, sa kaligtasan. Please go ahead po, Director Bacolcol, sir.
20: Okay, so para sa ating mga kababayan living around Mayon Volcano, manatili lamang tayong kalmado, but we have to stay vigilant also at the same time. So nasa alert level 3 pa rin ang Mayon, at maaari pa rin magkaroon ng ashfall, rockfalls, pwede magkaroon ng PDC dahil sa patuloy pa rin ang kanyang effusive eruption. So, paalala natin, huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Mag-ingat sa ashfall at sumunod lamang sa official advisories ng aming tanggapan at ng kanilang mga LGUs.
6: Mm-hmm. Okay. Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga updates, sa mga paalala mula sa FIVOC, sir.
20: Maraming salamat din.
6: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Director Teresito Bacolcol ng FIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. O, yung mga paalala ni Director Bacolcol, ha? Sumabay-bay tayo sa mga opisyal na sources ng impormasyon. Huwag hong maniniwala kung kani-kanino, kung saan-saan, baka fake news na yan, sinasabi kung ano-ano, ha? Kinakailangan ho iba yung pag-iingat at sumubaybay tayo sa mga official sources ng impormasyon. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 44 minutes na makalipas ang 7 a.m. Sa panig naman po, mga kaibigan, ng Department of Social Welfare and Development, sila po inakanda kung sakaling kailanganin din ng Albay LGU ang augmentation sa pagkain at iba pang mga supply ng basic na pangangailangan para po sa ating mga kababayang naapektuhan ng makapal na abo mula diyan sa Bulkang Mayon. Sa aspeto po ng food at non-food items na na-distribute ng ating Department of Social Welfare and Development, kasi nakapreposition na ho yan sa Bicol Region, ha? Noong pang-unang bahagi ng Mayo, mahigit po sa 300,000 family food packs ang nandiyan na, na-distribute na. At mayroon ding halos 28,000 na ready-to-eat food boxes. At mahigit naman sa 15,000 na non-food items sa kaloob po ng Department of Social Welfare and Development. Yung pong kanilang Bicol Region o yung Field Office number 5 ay nakapag-release na rin ng kabuuan po na mahigit sa 11,300,000 pesos na emergency cash transfer. At meron ding 28,300,000 pesos para naman sa Cash for Work program. Ito pong Cash for Work ay pinamahagi sa mahigit sa 2,100 na apektadong magsasaka ng mga nakaraang aktibidad po ng Bulkang Mayon. Batay po, mga kaibigan, sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nanatiling walang mamamayang Pilipinong may iwan. Tinitiyak po ng Department of Social Welfare and Development, mga kaibigan, na mayroong kagapay ang ating mga kababayan mula paunang pagkain hanggang sa sila'y makabangon sa mga pagsubok. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 46 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tandaan, ha? Ingat, ingat po palagi, ha? At yung mga nandyan sa naapektuhan po ng ashfall, magsuot ng face mask. Kung walang N95 face mask, yung ordinaryong face mask, pero kung maaari ay doblehin. O kung wala, abay yung basang panyo, basang face towel, o basang tela na ipantatakip sa inyong ilong at bibig. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ng ilang mga paalala.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal Nang Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Radyo Publiko.
26: 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 49 and a half minutes na makalipas pong 7 AM. Alamin muna natin ang sitwasyon diyan po sa General Trias, Cavite. Pangungunahan po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong nakatakdang pagbubukas ng isa pang subsection ng Calax Cavite Laguna Expressway. Nako, lalong mapapabilis at magiging mas maginhawa ang pagbibiyahe diyan po sa gawi na yan sa south of Metro Manila. Narito ang balita ang iatid sa atin ni Alvin Baltazar.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Alvin!
29: Magandang umaga, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Narito ako ngayon sa San Francisco General Trias dito sa lalawigin ng Cavite para sa gagawing pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway o Calax Project Subsection 3 na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang bubuksang 7.88-kilometer expressway ay magbibigay ng mas mabilis na biyahe sa pagitan ng Cavite at Laguna na kung saan inaasahang lalo pang magpapagaang ng daloy ng trapiko ang bagong segment at magpapabawas ng oras ng biyahe sa pagitan ng Binian, Laguna, General Trias sa Cavite. Wala sa isang oras ay magiging 26 na minuto na lamang na higit pang magpapalakas sa transport network ng South Luzon. Ang tabayan na ng detalye ng aktibidad na ito, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ihatid natin maya-maya lamang. Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.
6: Thank you. Thank you so much, Alvin Baltazar, mula po dyan sa Gentry, General Trias sa Cavite. Oras natin, 51 and a half minutes, makalipas pong 7 a.m. Ito, update muna mula sa Campo Crame, mga kaibigan, publiko, kinalma ng Philippine National Police. Kasunod po nitong nag-viral na video sa social media hinggil sa umano'y pagkuyog ng mga minor de edad sa isang jeepney diyan po sa Las Piñas City.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ang detalye atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
30: Unang Pilipinas National Police ang pangamba ng publiko kasunod ng pagkalat sa social media ng isang video na kinasasangkutan ng mga minor de edad na kabataan sa kahabaan ng Alabang sa Pote Road, Barangay Almansa 1, Las Piñas City nito Sabado. Ito yung makaraan tangkain ng mga minor de edad na sumakay sa isang jeepney, subalit agad din sila pinababa dahil sa ayaw na magsakay pa ng driver ng pasahero. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., sa kabila nito ay wala naman nangyaring karahasan, wala na iulat na nasaktan at wala rin nangyaring nakawan. nang magsagawa ng follow operations ang pulisya sa lugar na tuntun ng 7 minor de edad na nasa pangangalaga na ng mga otoridad para sa kaukulang aksyon. Kasabay nito, sinabi ni Nartates na paigtingin pa ng PNP ang kanilang presensya sa mga komunidad, gayon din ang mabilis na pagtugon sa mga insidente at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Pinalalahanan din ito ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng mga posts sa online at tiyaking mula lamang sa mga opisyal at beripikadong source ng impormasyon dahil may karapatang itong kaparusahan sa ilalim ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Jmac Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you so much, Jmac Dagala. Update po yan, direct na mula sa Campo Corame.
26: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Bye-bye time muna kami mga kaibigan. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong magang ito ng Lunes, May 4, 2026. Maraming salamat sa ating mga executive producer, Paul Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor at Jobel Lustre. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
26: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
8: sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
27: sa mahahalagang kaganapan.
31: 66 Informasyon.
32: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
33: Sports Radio 918.
34: Radyo Magazine 1278.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3.
40: Radyo Pilipinas World Service.
41: Sports Radio.
42: Radyo Magazine.
43: Serbisyo Publiko.
44: The AM and FM collab.
45: Sa Capital 104.3 FM.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Pilipinas
48: and Capital 104.3 collab.
49: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
50: Para radyo on the go.
49: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
51: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
52: PBS Receiver.
51: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
49: Libre to ha?
51: Walang bayad?
49: Oo, walang bayad.
51: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
53: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
54: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
55: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
56: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
57: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
58: This is a public service announcement.
59: Discipline is the key.
60: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
61: Kilatisin ang sarili.
60: Ang kahandaan sa manibela siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
60: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
60: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS,
2: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas,
2: Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
4: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service.

0: ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
4: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
3: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
4: sa Radyo Magazine.
3: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.

Good morning, isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine. Panibagong programa episode natin ng School on the Air. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang magandang morning! Samahan nyo kami sa loob ng isang oras. Makakasama din natin sa Master Control na riyan, Ms. Camille Umali. At mamaya-maya lamang, kasama na rin natin ang inyong best friend dito sa School on the Air. Walang iba kung hindi si Engoy. Hatid namin sa loob ng isang oras mga bagong kaalaman dito sa School on the Air. At syempre, bukod sa mga bagong kaalaman, mga nakakaaliw na kwentuhan sa loob ng isang oras. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at kulitan, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms lalabas sa screen natin ngayon. At bukod dyan, ay pwede rin kayo magpadala ng email o mensahe sa radiomagazine@gmail.com. At kung meron naman kayo mga katanungan, pwede rin kayo mag-message sa ating mga social media accounts. And also, kung walang radyo sa bahay, aba, worry no more dahil pwede nyo pa rin kami mapakinggan sa pamagitan nito ng ating mobile app na PBS Receiver.